Mamedi metsotso idula hantle ho mashuma mabedi a motsomong ka mara horena ya bobedi le sedi FM ke mollelwa mamedi ke manta ga jeno banna e bile mafela be ke atletse ntlo tsengata makufe di papadi di le teng ke a ipotsa ha mafela be ke mo mamedi a bile joang o no le kai o etsa ngwana mme e ntodi tsamaile jwa mafelo nga beke o tla ntisetsa mano 0860003084 o bia le ntumele jwa lo molaetsa ha wa gatiso ho 0797585066 eleng WhatsApp ya lesedi mamadi a ke le thagola ka jeno lena la dikalaneng go ba paletse jwa lo le o mila tsa male male ba re bana ba gwale nomfundo mo a tsama le simi nanini Eric Bennett a tsama le Tamia ba o tla pina manati spend my life with you ati highly beta a re kuku leto mamadi ke mantaka jeno re tloshe ba jwalo ditaba tse itlommempele re qala ka tsona ka jeno jwalo ka le mantatse re boneng di itlommempele mafelong a beke dingata mo mamedi dingata fela re tla nga tse peditse tharo re bona hore ntho di tsamaile jwa mamedi ka mora hore a ghetwe hape le ghetlo la bone ele mo presidente wa SAFA Danny Jordan hore hana bonnete ba hore a ke ka hlola a ema hape hana ko ya hai ifela le mongsani sa 2030 haba motsa baqulutsi ba ditaba ba re mohlompe Jordan na wa qetela ho ema are a ke na bonnete bana beso me sena ke sitle ga mara hore a hlole modula stilo wa hlopa sa mazulu Sandile Zungu mafelong ana beke a sa tso feta Zungu fumane 82 Haile Jordan fumane 157 me walla le na Sandile Zungu uri melao e tla maefetuwe mona safing tsela e o di ntodisebetswang ka teng di tlamea dingke motinyo mong di fetuwe re bang di sa fetuwe melao e sa fetuwe batho bana ba kgethilweng mafelong ana beke ba sa fetule melao ka tsela eo dintho di tsamayang ka teng a keke a hlotse a iketa hape bakeng sa ho ba moporesidente wa SAFA mamedi re di bone dipapadi mafelong a beke e empe ba nna Milford ba che sampa mama ubani ba o tla Richards Bay ga ntla tse hlano hwele nngwe ai swele le bana bana wele le samasele swele le hubima mumamedi empa tsepo sa le teng empa ba tlame o phamisa dikausu nete ya sala ho hotle hore re hle re qale mbanna re sebetseng ka thata ba ba petse ka 1-1 le Golden Arrows a Kruger United ya mamola jwalo TS Galaxy a ka ntlha e le nngwe ho noto papadi tsena ke tsa maobane ka Sontaha moqebelo di bile teng dipapadi mamedi ho tsena tsa Betway a Chipa United le Mamelodi Sundowns di bapetse ka 1-1 mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns Kadoso o lla ka lebala leo le kgethilweng ke Chipa United ore ho na le kgethollo e teng a hlopheng sena sa Chipa ha ba bapala le Mamelodi Sundowns papisong le ha ba bapala le sehlopha sa Kaizer Chiefs kapa Orlando Pirates ore rona ba reng ka fela a jalo ka sehlopha ha o sheba bankile papadi ena
ba ile bitsa se tedia mong se senyane mo teng re neng re bapalla le poqong empa o sheba ba ne ba bapalla le Orlando Pirates ba ile se tedia mong se ne ba itseng o re papadi ena hore e fihlelle bemong ba o bapalla ka o lekana 1-1 le Chippa United e ke tsela eo Chippa e ba tshwarang ka teng le kgetho ya bona ya stadium mo mamedi ke mokotlisi wa Mamelodi Sundowns halla kamra papadi ena Polokwane City 1 Kaizer Chiefs 1 amazulu ya hapa papadi ya o tla Marumo Gallants ka ntla e le nngwe honoto ke papadi tsa moqebelo me har sheba mane loko mo mamedi Mamelodi Sundowns bo mo mbapele ba bobedi ke Orlando Pirates amazulu number 3 number 4 Kaizer Chiefs Milford yemi number 5 ai itla hantle man ai ai itla hantle ka nnete ba wa petse papa di ntle maobane Milford mamedi ona le tlokomi tlokomedi so eo sepolesa sa Afrika Borwa a Gauteng mona ba le mosa basadi Captain Park ha holo holo tsebakeng sa Rodsfield hore ba be hlokolosi ha holo mo mamedi sena se etsahala ka mora hore ditupu tsa basadi ba ba ne di fumanwe sebakeng se le seng nakongwa ya dikgwedi tse ka bampedi setupu sa mora hore o tjena se fumanwe ka moqebelo mantsibuya me mapolesa are hona le dintho tse tshwanang e ketsa halong tsena ditopo di fumanwe di apere halofo fela me di na le matitetso me di fumanwe sebakeng se le seng le hoja dipuputso di ntse di tswela pele mo mamedi empa sepolesa se hlile se abelela hore moetsi kapa mmolai e ka ba e le motho ya le mong re ka re ke mmolai wa letoto mme sepolesa se tswela pele ho etsa diphuputso tsa bona mme ba kopa basadi Captain Park hore ba seke ba tsamaya kapa ho matha ba le bang haholoholo dibakeng tse ka thoko ba qobe dibaka tse senang batho ba dule ba fadimeile mme ha o kgonahala ba tsamaye ka sehlopha mme re bone motlatsi wa mokomishinara ya tshwere mokobobo Lieutenant General Puleng Dimpane mamedi o laetse mokomishinara wa Gauteng ho theha sehlopha hanghang se ikgethileng bakeng sa diphuputso tsena jwale bana ba se hlokomelang bomme hlokomelang ka nnete ebang le tla tsamaya ka mono ho hobe ke bone tona kgolo ya Gauteng o ile ba teng mono ntate Panyaza Lesufi ho ile shea ba robanna ho etsala eng mme mosadi yona ya fumanweng ka moqebelo bakeng sena sa Rodsfield kwa bone nakong ya dikgwedi tse pedi nnete ya belaetsa a re itlhokomeleng he lona batho ba mathang bo horentsa bo bohlano mono goreng etsa bo botshelela jwalo jwalo etsa monnete ba hore le bolokeile le tsamaya le le sehlopha mo mamedi re ya kopa metso se dula hantle ho ema shuma mararo ka mora hora ya bobedi re ne re sheba jwalo taba tse itlhommeng pele mo mamedi mesong ena ya mantaha jere matsatsi a le shuma le metso mine kgwedi ya Lwetse re di fura la re thewa le tsona ke tla ho wena re tla utlwa re mafelo ha o abe ka bile joang mona ke bitsa jolo Keith Washington o tsama le Shanti Mall I love you.

0: Mamadi metsotso e dula hantle ho le shumela metsime raro pele ho tla hora ya boraro. Thelma Austin, don't leave me this way. Zahara Umthwalo, Keith Washington, Azamali Shantimo, I love you. 086-000-3084, 079-758-5066. Mumamedi abile jwa mafelo a beke.
1: Dumela mavolovolo. Mafelo a ke a beke a sala le monnate ke imameletse lesedi FM ntse ke le ntlong monano. Ke omametse 806 DSTV channel ke masita wa lesandawana ka Qwaqwa Makwankere. Danko.
2: Hashtag dikalane. Dumela Vaja Boy Autestrata. Ke sithethi sebatlha makgathamelodin visione le qhobong la 89.4. Nna weekend ya ka ne le monate ka nete ne le monate se na dicomplaine o le monate ka re ke se fele. Sithethi sebatlha makgathamelodin visione o dutse le wena leqhobong la 89.4. Thank you, Vaja Boy.
3: Mfolisto ke nkgono scoutu le kae?
0: Mafelo a
3: ebile a monate. Wa tseba ha le kopane le batho bo ba qetetseng gale le mokoko o a tšhentšha go be monate ga e ne le weekend fela especially ena go nna ke a leboa Mvolisto tanki bai.
4: Dumela mavolovolo o tia strata o phetse gantle
0: ke a pela
4: nna ke phetse ao mafelo ana beke and sale ke le ntlong ke ituletse ke imametse mmele o gana mane go tloa la botlhano moqebelo le sonta ke kgona le go ya kerekeng mare ke itisitse fela ka lesedi ke mametse lesedi 90.3 memimi mona Maokeng ke a leboa mavolovolo
5: kwa o tswa ntate mosake ke nta le sefala ka mona ka Rustenburg ka ga Simone ntate. Ah, ma fala ka beke ntate a tshe ntate e sale ke imamelletse lesedi o tloa moqebelo ga ke tswa mosebetsi ntate ke shebelletse dibolo a go na mo ke ile ntate e sale ke na le lesedi.
6: Ola mvololo dumela ngwaneso a maphelo a ka beke na le monate ngwaneso na le monate gagolo ka nnete. Ke ne ke tšhaketse motšhana ka mane Golden Gate. Ai, go le monate ka nnete, go le monate. Re besitse nama mono ai. Mabane sale ke le gae mona ke mametse lesedi ngwaneso ga ona mo kile baka teng ka nnete. Ke motsamaeletlamele monate letters. Thank
7: you. Aobedi mafela felolo ke tumeleng wa lesandawana from Bloemfontein o yana ke mo fashion ya ka mosebetsi ei. Mafelo ka pelo ntate a beke sa ke theoetse mara ei kwatiswa ke sundownso sa kwatiswa ke sundownso e batle bule kepe se nne bapala di-one-one tsena aleluya mvele
8: Mbolisto kgotso Mbololo kgotso o bua le Mohapi ka motseng wa Peritona Heilbron. A mafelo a beke sala ntshwere ga monnate ntate wa ka a le monnate man itutsi lapeng monana go le monate ke le gantle ntate wa ka ke le gantle ntate sale ke tshwagile a monate man a ntshwere gantle ke bone le dipapadi kao fela ga tsona ka baka bola le mabokoboko a Mbololo ko metse ka 88.4. Thank you
9: kgotso Mbololo o Tiastrata Mbolisto ke tsholofelo sedikelo mona motsethabong Welkomo. A Mbololo mafelo a ka a beke a bile monate le ha makhosi a sa bapala hantle a sa sebetsa hantle hei re kokua dintlha Mbololo man ei re kokua dintlha ei golikipa ka rona hle Mbololo kore kipa ka rona e ya ka bolaisa man a maka ya kana sa khotso fetse ka mogwe ba palang ka teng ma di palomane e go le kipara Brendan Petersen e wa ntsha mekola wa ntsha mekola out ya strat ya le bo wa bodisa ka khotso
8: ngololo ya strat a na mafelo a beke ntate sa le ke a ja ke le ha e mona sale ke a ja ke la hemo ntate ntse ke iketlile ke tshanollotse ntate ke ja monakedi ke tshanollotse ntate ke na le bana le mme mona ba ituletse hae mona a ke siene ka mona ka Betleme ma ha ke fix beke kwa Nampololo thank you.
10: Kgotsombololo golo tsombolisto a ngwana mme mafelo a ka beke a bile monate a olongbololo ke ne ke ikenela mosebetsi mona Mbololo ntse ke itheoelela a ke bitla ntlong kwana ke ithoballa ke phomola ntse ke thusetsa for night shift le bona jale ke night shift Mbololo a mafelo a ka beke a bile monate a olongbololo a bile monate a olo mabane ke dutse he pele ke tla mosebetsing le famili ya ka ka tlung go le monate Mbololo go fitlhelela ke nyeloa ke tla mosebetsing kwano a ntse a le monate tanki Mbolisto
11: kgotso ntate sebohodi sa ka se moyeng itumele mahamotsa ka mona ka tueleng ntate ai mafelo a na beke ntate ai ebile o nna ntate ebile mafelo a manga monate gape o nna ntate o bajale ekenyana ntate yako o motse ntse ke le gae ntate ke sa ya le ko kerekeng tebelo a ntate ke ntse ke betla le planka ntate ke mmetlwa le planka papa ke mmetlwa le planka mooki ke mmetlwa le planka papa ke betla le planka ntate ke mmetlwa patsi ai mafelo a beke a bile a monate go nna ntate ke betla le planka ka mona ka gae ka mafatlhaneng ntate Ke kgotso Mbolisto.
12: Hello, brother. O phelile, brother. Enkosi, hayi weekend ami be mnandi man bhuti. Akunangxaki qha ibe ndinefulunyane kodwa everything's is so well ukuthi uThixo semhle. Amen, ndiyabulela bhuti wam. Better khosi, better. Amen.
13: Hola Mbolisto, tia strate, o shapo yo Mbolisto, shapo ke tsona. Nna ke le motlatsi di cinema di buma felo a beke ya ka a bile monnate a sa di ntse ke shebeletse di game di le kgosi lena la ka lena la number one e ne re jesang hakanakana. Dankosi Mbolisto.
14: Mela veli moloi. O mametse ka lekhubula 0.6 ke nkgoloma sebata ka legatswana mafela beke ga yana le monate wa chesa
15: ofešamana o tshepijang tshepe tse ding pele tshwere chamse mokwena ka mona ka dikantorong tsa mmuso ka di-pension funding ka mona pele a ngwana mme nna setlhopha sa ka sa tsamaya gantle ke makgosi a ya ka poqi level a re tsebane mokotlisi a sa kgone go change-a goalkeeper vele e galelaka le makgosi ma galela
16: lampololo ngwana mme marumeke a tlhe o sengwa letsatsi a shaya kwano mafelo a ka be ka bile monate agolo ngwana mme nna tlhakogelelaka e kile ke minyona ena 1040 mono ke e shebelela mono 1040 ntse ba pala le Richard Speed le Monte mono ka Durban ngwana mme ao papadi monate a ka lohle ngwana mme e na le ditntlha e tle sebetsa ka thata 1040 ngwana mme ke batlo ka se sugar nete ke mogena ntse pentle ka Durban ka mona tango
13: ao mabolobolo Mbolisto mabolobolo bua le pitso wa lekgosi ka dintoronto nga motse ke moyane monyakeng vese sprone a bolobolo nna weekend ena ka ne ke ithuletse le bana ba ka re iketlile a monate ke fumane nakonyana gore ke tsa ba bona ke theoile lori ya magowa
16: ah ke re ke tlo ba bona ke ke ba tshakela tsa ho le motho wa mathantsi le nako go lenyana o thole nako hala o fumana re re ba tshaketse bona ka malapeng ka mona e kiketle le bo ah latanya na kwa na mana ka re tsama go lo shovella shovella tlhopa sena sa ka sena sa le khosi ah khona tlhopa sena sa ka sa le khosi le na ha seng kutisa bohloko tsatsi le tshamane dikela pele wa ka dule e titibela tlhopa sena sa ka sa le khosi sina na ha khona mavolovo tatona ke bona ka re tla tetetse nako tlang re mmella ka ntle ntateta cruise bona ka re tla mobella ka ntle ha khona dula ntse re o tla loka bekenyena ana hore kenya batho bana bekenyena hore kenya batho ba bekenyena hore kenya batho ba a re tse maikemisetso ya ke ne bona ka rena kwetla ngotla mobella ka ntle sehlopha ke sena sa le seng ka motho kuna se mong ka o sekhukhuna ba mo bapadisi monna ona wa sekhukhuna ona a goalkeeper ai mavolovo mara tla re mavolisto itse wa le khosi tanko
17: khotso o diastrata kumametse la kubula 88.1 megahertz ke le kwa na mafiting hapa tsa lesotho pela libo lena la fanroi ha ka ne taka mafelo ya beke ya bile monnate o diastrata sna tsitsi swa letho ntse uri tsela tira mpa e jone tsimile uri nya bahlana ke mo re antinga ke re o diastrata
0: ngwana mme ke ya le bowa mamedi mmedi metsotso pele ho tla ho ra ya boraro mona ho le sedi FM ei alla makosi nete ka stiba tibani ebale ebile ke bone ba se ba moentse mona ho marangrang ba ile ba potlaka ba moetsa sefofu he ba mo fetola sefofu ba re a bone empa he ke ntho tsa teng hashtag re ka o fela mvololo a dineo sefatsa o mapetla extension a re ntho di tsamaya monate mesong ena ya manta he banna ke batlile ke re la boraro se ke tatile a kakang ke manta mvololo
18: otia strata ko mametse ka 89.4 ke le ka kutlwanong ordinary stress mafelo a beke a bile monate go nna gobane ga e sale ke itlholela ntlo mmona imameletse lesedi FM ke nna papise betwane K5 kutlwanong a re lebo
0: mvololo mafelo a beke a bile monate ka nnete maobane ke shebeletse banna ga ba kgatlhela ba bang ntate disetso tekete oromane mmeya tono wa leboa ei banna le diboke ba sebeditse mafelong a beke no re ya leboa le sedi dumele
19: alo jeli
0: re tele kae
19: jeli ke mo political class mo nna pa galo jeli a ke thabela Sundowns ka mo khotse tsing ka tsing
0: o bone botata bo lo ka engwa na mme
19: ntate Sundowns ke team e kholo ka le ka ke le Sundowns ke le mo ke le ke kopo jeli Sundowns ha ke kholo ntwe ba ba pala ka pete ko tsaka ka ba tsena ba pala bo lo le se mane ke mo kholo ntate
0: mba mokwetliso la ka le bala ba neng ba bapalela go lona gore ke lona mathata
19: ntatebeditsoeeore bapalang o dua changea skillstandosenaditega ke ke quality mo
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa ka kapa etsebeletso ke lesedi mo mamedi dumela ndate ke a phela o petse gantle
20: nakelakakaaaka mono ka eno ka tlwakwa ka mono obanekete aka ebile monnate wena mr v nekele monnate ngwana mme o na le lebele ke le bone ngwana mme ekete e ne tsamaisa monate ngwaneso
0: ngwana mme re ya leboanto di tsamaile gantle ke ya leboa sekemekeme mvololo ntatempiti okneng monate wa mafelo a beke a re ntho di tsamaile gantle wa tseba auti ya strata rona e sale re le mosebetsing re na le mangaliso mbongo thabo Ntwesani le othe mo ke hona re sa ile phomola hanyane mo hlophe ba lindi sa solbeke bana be tsa mo phomolang hantle outia strata ke tibello ka mona ka Bramford mafela beke abile monnate ke dutsile monna wa ka mokoni Rampoma arwa le bowa he o bile monnate mo tibello tuletse le motho ha ya ranto tsa tsama monnate wa tsiba mvololo ke na le baby mona a o ria le bowa ha o le jwalo mamedi ria le bowa re fella mona re wela mogatlheleng wa bobedi wa nanao lena la dikalaneng ke mantaka jene tlhola matsatsi ya leshome le metsumine kgwedi ya letswe e tshupana kwa e nepagetse tla o tsebisa gore mmedi metsotso le sekoto ka morago rena ya boraro re tla bua setlhoo se teng ka jeno re tla beela gape re ba le monyetla gore re o fe momamedi le wena o tshwaele setlhong sa rona ka jeno mona go le sedi FM re a leboa ga o mametse maqhubu a FM 87.7 go le ba mane 106.6 ga re bitse jalo Nomandla Sandra o re thapelo tsa rona.

Mamedi o na le teng ka monaka makhufeng le ra re monkile wa tlapine manate mesong ya manta ho le CD FM. I don't feel good. O na le teng ka monaka makhufeng 2026 a watlantotsa ha ba nna tsa tumeng ka tsona lira ao ba nna tsa theo ho monate mona tsebeletsong ya le CD re mogatlelong wa bobedi mo mamedi wa nana o la haolo le ratanga mesong ya mantaha lena le bitswa ka hore ke dikalaneng dumela ngwana mme bangwe sa tso bulela re a omoela re a mana hore nyane ya bohlano maqhubunga FM 87.7 ho le ba jolo mana ho 106.6 ke a tseba we mametso SABC Plus app re a leboha ha o le jwalo mogatlelong ona wa bobedi mamedi re tlo ba le sehloho re buyele hape re o femunyetla wa hore lwena o tshwele sehlong sena sa rona mega dina go tsohle wa tseba ha ile mesong tjena ha re bui di hlofela mo mamedi re a rutana re a eletsana re fana le sedi re buetse nete re thabe ho be monate re kikitee jwale ke kiona taba me ha o le jwalo tsebeletswa le sedi e etsa mosebetsi o moholo ere ha o le tjena mo mamedi kitle ka mona hona le a storyline hona le storyline a sentseng setswela pele ho tseding tsa dipale tse ke di ratang tsa television mona le gotleng la gaso la Africa Borwa SABC mane ho Skeem Saam me hona le storyline sa bona ese bontsang Mr. Q a kena di kamanongwa le barutwana arabang bile bana beso riatella the biggest afternoon drive bane ba dutsi le bona di bapaditsena tsa Skeem Saam baking e fitileng ei mo mamedi itse ha ke sheba maikutlo a batho ba fapaneng storyline sena sa Skeem Saam mo ba buang ka ya matichere a kenang dikamanong tsa lerato le barutwana ke ile ka tshoa ha ke bona batho ba bangata ba hlaloso re nthwena iteng e ya phela ba bang ba bontsha hore ke mahlatsipa ba ile ba thola fela ka yona ho fihlela lena le hodimo ke re banna me Skeem Saam mo mamedi si a ruta me ka matichere bana ba sekolo ba ithuti ba etsang lekala lena la botichere boemong ba university ene ka ba kaish ba se shebella ba ithuta ba utlwisisa hore mo mamedi ha o molaong kwano Afrika Borwa hore tichere e be le kamano ya thobalano le morutwana wa haye le ha ka feta dilemo tse le shumele metso robedi making to retse bang re a tseba le ho ya ka Sexual Offence Act le Employment of Educators Act tichere o boemong ba matla ka sengisimane re kare o mane mo reng a position of authority ka ho mo mamedi sena se bitswa ka hore ke abuse of power me ha ke tsebe ke le ka bona engwe ya maikutlo mono ka sengisimane ba re ke commenting ya motho ya reng hey bana bana le bona ba re batla bana bana ba re kenya molekong kare impe be ha se tichere motho ya bua mona hobane mo mamedi le molaothe wa naha jwalo ka Afrika Borwa e tsamaiswa ke molaothe o karolo ya bo mashuma mabedi a metso robedi le ya mashuma mabedi a metso robongwa e sireletsa bana haholo ngwana e mong le mong o na le tokelo ya ho sireletseha tlhekefetsong ngwana o na le tokelo ya thuto e sireletsehileng mo mamedi
teacher ya robalang le morutwana ka pa moithuti o tlola ditukelo tsena mo mameditse ka sehloho re ya le kopa bana beso re se re di utlwile se ri le ra di bona mo ma teacher ya kenang di kamanong le barutwana ka pa ba ithuti mamedi South African Council for Educators SACE ka bogotswanyane e hlakile le yona re tichere ha lokela ho ba le kamano ya lerato ka pa ya thobalano le moithuti e hlakile mo mamedi ha ibe a fumanwa a le molato mo mamedi o tloswa mosebetsing hang hang le bitso la haile kengwa registering ya batho ba hlikifetsang bana ha sa tla hlola a ruta kae ka pakae ka harona ya Afrika Borwa jwale ke se ratile storyline sena sa skim same si a ruta mo mamedi o tla hopola o bile le ketsahalo e bohloko Mpumalanga mane ya teacher ya nenga etse yona ketso ena ya o ratana le ngwana sekolo ngwana ya muruta ke ne di kamano le ngwana enwa o fihlela a mosenya ha ngwana sa senye ile teacher ya ba mumamedi o morekela makatakata ntweitseng hore ngwana a enwe antsempaina ya ba ngwana wa enwa ho ya katelo ya teacher ke ka hona ba re eno mumamedi teacher ha a kena dikamanong le ngwana remonka le boemombane bo matla position of authority ngwana o tloetsa ntho engwe le engwe e o teacher reng a ietse mumamedi ho bana o monka jwalo ka motswadi ngwana eno a enwa nthwena mumamedi ya mokudisa ba gutla sepetlele ba tla lahlelwa ke bophelo ba gae itse ha gutla ngwana a gutlela sekolong titjhere a qala mane ma qetetseng teng ya ba o robala le ngwana eno hape ya ba wa mosenya kgetlho la bobedi a ya lo reka makatakatane ha yore enwa o ntseng pena ngwana hana fihla lapeng a jwetsa batswadi gore ela bomme go tjena mme ba le ba sepoleseng ba builanyewe a felelwa ke mosebetsi jwale bana beso a re itlhokomeleng ha re itlhokomeleng re etseng dintho tse e lokileng gobane bogolo ba nako momamedi re a tseba dintho tse re tlameileng go di etsa le tseo re sa tlamehang go di etsa re a tseba gore molao o reng re a tseba dintho di eme jwang empa nako e nngwe re na le o iphapanya tsona ntho tsena ke ka gona nako e nngwe o fumanang ngwana sekolo a telela titšhere o sa mo tseba a tsotse o sa mo tseba a lešeleng titšhere o sa tseba gore titšhere o lla jwang titšhere o etsang ha a utlwa monate ngwana jwale o tla o tlhompa jwang re shebe momamedi le yona nthweng gore bana ba na boitshwaro bona bo bobe sekolong ke e nngwe ya ditaba tse susumeleletsang gore bana re be re na le bana ba tjena titšhere o tla o tlhompha jwang ka ntle mmitsa baby sekolong ke ngwana a e tlo sebetsa o tlo o telela ka pela bana ba bang gobane ke wena ya mo dumeletseng o etsa jwalo ka titšhere ha o tshwantse o bapale karolo ya botswadi e o e rutilweng sekolong gore ha o le titšhere o ba motho ya jwang gobane ba teng le ba bomme momamedi le hoja e sata ba bomme ba kenang dikamanong le bana ba sekolo e kotsi ngwana eno re mmona ha o le ka phiroto ena ngwana eno o atelela ngwana ona o ya kwana le kwana athi
ngwana o bonetse teacher o tla mohlompa ba a no mohlompa me go tsi bana beso e se ga batho ba ga ithuta ho tswa posong tsa batho ba bang o ske wa yemela hore be e fihle ho we me motswadi ha ona le taba e jwalo ngwana a lla hore teacher o mo yentseng sekolong tseba ke tlolwa molao jwalo ka motswadi nka bohato o lebe sepoleseng o ile o bulanyewe ka leba le lefapheng wa ile o tlaleha mme ho thwe bang taba ena mosuwehlo a e tseba kapa lefapha le teng ba sa nka kgato mohlomong ngwana o ile ya ho mosuwehlo a ya lefapheng ya ba ha ona kgato e ba e nkang le bona ba tla fumanwa ba le molato motswadi a ka bulanyewe ya criminal case manes policing a boela bulanyewe hape ho mokgatlhona wa matitšhere SACE mme le lefapha la thuto ka nako e le nngwe re ya gopoela ebile teng mo principal a ne a tseba gore go etsalang ya ba o ithulela fela a tseba gore titšhere o tshwara-tshwara bana ba sekolo mme le rona matitšhere re tlameya re be batswadi gore bana ba tseba re tlhompha weekend o nwa le bana le tshisa nyama le bana wa tseba gale kwa momamedi wa tseba le wena o ne le thata mpe le a ne o ka tsama dibakeng tsena tsa monate o bona titšhere mme e nngwe ke yona eo matitšhere a jwale a nwa le bana ke tšhomi ya ngwana ka ntle o sekolo o nwa le ngwana ba saka le ngwana mane o tlo o tlhompha jwa ngwaneng weekend e ne le tawa kaofela le tšhintšhisana ka khotho ha o kena ka tlelaseng ka jeno o tla o tlhompha kapa o bone mane o boso bo otlile o tauwe o tshwere ka mo le ka mo le teacher o tla o tlhompha never a ke re di bue nnete le rona mmamedi jwalo ka batho ba baholo re ke re be le boitshwaro jwalo ka re ntse re lwantsha ntho ena o kgalema boitshwaro bona bo bobe ba bana dikolong fela le rona jwalo ka matitšhere ha re beng le boitshwaro re bontshe botswadi go bana bana ba tla re tlhompha mamadi ke ya leboa ke ne ke re ke e bue tabena e bohlokwa mme scheme same se tswela pele go ruta ka yona mme re tla bona pheletso ya yona gore tla ba jwang mme e jwalo mo mamedi tswa ngwaneng wa sekolo taba ya gore a mang mangwe la nna monyala mang ke a tseba ona ratana le bona e ba qetile ha ka ba hlelwa wena o tla ba mohlala he ngwaneso re tla bua ka wena mone nna lela moneno a Mpumalanga mane ha o thuye a patale supporta re o tla e patala kang gobane o feleletswe ke mosebetsi ba ra e ngwaneso pension tsa o di teng lekgotla la dinyewe la re ya dipensioneng tsa gago gore o feleletswe ke mosebetsi a se lebaka le eno ngwane eno ke yono mo entse mme o tlameya gore o mo support ba re lo nka mane he tšhelete ne re e batlang pension tsa ngwana a gole nana ngwane eno ga a gola a tseba gore ntate a ke titšhere ne e ruta mmae e ne e reketse ngwana makatakata gore tsa mo o nwa o ntse mpaina o tlo reng ngwanong o tla mo tlhompha a never mamedi metsotsong e ne mašome a mabedi a metso mene pele wo tla gorane ya bone o mametse tshebeletso ya lesedi mesong ya manta ha re di tlwelele tseno fela re tlameya re di bue mo mamedi di a etsagala mme re kgaleme re bontshe gore bana beso ha re itukiseng mamedi botho bokae re kena setlong jwale re tlo jalo komo mesong ena ya manta ha ke re bue dinnete mo mamedi na re se re hlokometse gore re se re le batho ba pelo dithata mo mamedi na o hlokometse ntho eo mo mamedi gore re phela nakong eo batho ba le pelo dithata botho bo leng siko re ka bua taba gore motho a bona a kopana le motho ya hlokang thuso mme a le boemong ba o thusa motho yona mohlomong ke kotsi
a ka letsetsa sepolesa ka ba ba thuso ya pele ka potlako fela mme ga ntsha cell phone ya gae pele a letsetsa sepolesa a fana ka thuso momamedi o ntsha cell phone ya gae wa recorda o nka video hela mbonang kotsi ene mpe kae kae kae kae o e mane ya go marangrang a dikgokaganyo mona batho ba bone nako eo a enkileng mohlomong batho bana ga ba ne ba ka fumana thuso ka pelenyana ba ne ba ka phela re a tseba gore na batho bana nka ba thusa jwang fela momamedi a ke a recorda mamedi botho bo feleletse kae na banna go ile gwa senyeya kang lentsweng le na

le mafumo mona motho a shute le kasi bona ngo patuwe ka kafu kafu e jwang ale shute a tsubile ka ga di group tsa di WhatsApp re mo shebeng clever ya na ne pele ne etsa challenge motho a sa ila thotsi bona ngo patwa ka le kasi le chipi jwang bane ha ke tsipi ntwena ya hore mo mamedi rona batho ba batso ho sebedisa tjhelete ena e ngata motho a sa hlokahetse ke mang a ileng a re ruta nthweno e mpe ya kana hore ha o sebedisitse tjhelete ngata o reketse motho a seng a ile ntlo e turang ho na le ntho e itseng o e fumanang ho na le maemo a itseng a bophelo ga ke tsebe e tswa kae fela ya etsahala motho a nke he bona le mona re ja dijo tse jwang ha o ka bona kgomo namane Hey, mabedi ntumelle voice note ya hao botho bo ile kae bana beso a ke re bue ka jeno mesonga mona ho lesedi FM kamera mona ke nka jola WhatsApp sa hao 0797585066 0860003084 lesedi FM dikalaninga ke bitsa Tlan Jones so sama le Regina Bell from now on

0: From now on, mamameli ke lebitso la pina Glenn Jones, Otsa Majolo le Regina Bell, ba re mametse tsengele shumele metse tsiletseng pele wa tla horane ya bone. Mamadi re a qoqa re jalo ko mo ku file se hlo sa rona ka jeno se u re buang ka sona jwale ke nka maikutlo ha.
1: Ke nna go yo tsosha tse molimo le nna ne o la dikalaneng fe.
2: Khutsong da devile amona tele ka ngwana mme a monate
0: ke a phela ndate
2: hai khona ke ona ntwe pele wena o vetse bona motho a fitla sining a nka motho di foto a hlokahetse ba ba ba soka ba mmona lo mmona ba soka ba tsiba letho motho ba nka di foto anga di foto mono anga di nepe a di patlalatsa kana go ne ba ka khalakana fatse ba tloka hetse ba entse kwa re sana botho re le batho that work ubuntu bo fedile ntate bo tsamaile le motsane tsa bo di 80s ka nnete ke ntate matika ka mona ka Bloemfontein ka khaile tsa ka mona ngwana nna thank you ntate vi
3: mvololo botho ha re sana bona bo re sile botho wa tsiba hona le ngwana o yentse phoso ha yetsa phoso o funyana tawe ba monka snepe ma teacher ha ba monkile snepe ba motlatsatlatsa social media mona ha kire ma teacher ke batswadi ba bobedi mvololo ha ba mogale mekeng sekolo mono no hona lo re ba lo motlatsatlatsa o social media hai botho abuyo mvololo abuyo ho hang ke a leboa ke ngono scout thank you bye
4: sibu saka senke sgata ndumela
0: dumela mme
4: o atleka want to khulu ho want to mafu ho tlo re kwe di makase a tukutukutu ha o ka lo bona motho mana dula teng wa bona dijo tsana dija wa bona bophelo bana bophela o ka se kgone le ka se dingwe le le ka lo ka le tsama sa gantso o se a timela go hloka tsebo ke di ke teng ka matlonga
0: hey me bua ntwe e kgolo motswadi Maria Fetse a sna letho go buina e kgolo ha sa robetse brokong bae ba o qetela o fumane kubo thutu ha di kana e la twang specially che metlo ya fapana mo mamedi mpantho ena me a ibuang ena motho ha utlwe mofuthu ono antsa phela a utlwe hore ha re re batho ba ile ba ipukeletsa ba re batla mafua jena ha re gatlano le leto empa se me a se buang hore veli radiates ntho tsena empa qetellong ya letsatsi ha o sheba motho eno ana phela ha u tla mofuthu ona ereng moetsetsa ngona a sa thutse ha re tsebe re wa bona wa utlwa ka ba ha bone letho le mofuthu wa kubo ena seng e bewe kgolohadi ana ithwabala ka dizarazara kwana wa utlwa na ei reba eno reba tla ke re ithute banna ho be ho tle motho a sa phela la o ka moetsetsa sa ileng pa o ikotle sefuba ore ae le ha na phela sena e ne e le ntho a e tlwaetseng se ka etsetsa batho nna le batho ba ikenyang dikoloto mo mamedi gore fela jo batho ba tla reng batho ba ka lefu
5: mbololo botho bo fedile botho bo fedile ntate ha bona ngwana o bona mosadi ngwana ha bona ntate o bona monna mo fantšhelete bana ba tswile pelo ke tšhelete bana ba ikisa o bo ntate bana ba tswile pelo ke tšhelete ka nnete le bo ntate ga ba sana mogau pela bana ntho tse e tsalang dimpe gona jwale tjena mbololo ba tlotse bana ba re tlotse ke o khono wa se bataka la gatswana
2: o tsonda temlo o tsonda te khotso
6: ina teacher la bana ei e bo hloko na teng rong e bo hloko ntate ha gana bona botho na teng rong ma ana fela go loe di etse batho mo motho a tatela phone o ngatla me a thuse batho kana go ngo motho a ba hloka le fela nang tsa a phela mono wena o botatela o futa o futa mo ha bua botho na teng rong ke ntate ngo ja ke se teng o le tsatsi mona teng ntate
7: VM ke phetse o phetse botho ha bo saliyo mwana mo leng hore o no tsibala hore gale kwana ntheno tsho botho ke yona ene ile teng hobane motho e mong o ne a tsiba motho mong ke eng a bile le tjena ke bona ka go sa tsotellwa le ba ke ke le ba ka ke le fe ipotsa yo le nna ba ne ka nnete a tshe se tla di etsa la ka mehlolo e tsa itsebe ya le bua o be jwa
8: vedi bolol a botho a buyo ka nnete mogela a buyo a bo saliyo ke le ke bone mohlolo nna mona lori e wele ina le thepa ya magogo ka nnete ha e wele walo batho ba le bakensa gore ba thuse driver go bona driver ka tsa kopa thuso no bona ba phatlhola ka ga lori o tla driver ga bi tlhobafala go ja bana ba ba thusa ngwana wa motho ba tsala ntse tsena tsentse ba dietsa ba bo bitsa mlense mohlomong ga ga ba phetsa a botho ba busa le yo ntate ka ga tso bulela go botho bo kae a bona o fedile street ba tsaba sa da qenehelo ga ke nna ba bitsa betwana K5 go ka no nga le bo
0: u kwanta desibetwana re mokhanni wa lori a ba tlokohala abana taba le bophelo ba haye ba inkela tse ba dietsang tse motho a tsebang gore ke utswa ha sa fumanwe ke mere mane ankile ntho tse re police simulator o salla o sa ikentse sono a tseba gore o yentse ntho e fosahetseng hai mmamedi re vele botho bo fedile bi le ngwanetsu ha bo saliyo ho hlaile lefu batho ba isitse matshidiso ei ha ba re bolaisa tlala le tie ena ye ntshwa ra e fumana batho bana ba hloka letswe bana le mathata ba tlameha ba kopanye ba bona gore ba tlosa eng ba e beya kae motho a ba lla fela ka dijo le tia ke a tshellwa jo tlalebe re bolaise ha wa ja keng a o tloa gago ga wa pheya keng wa ja wa nwa tie e o e ntsho ha gago kapa heno mo o tswang teng nna le mogoko o ratang wa KZN mane a kwa Zulu Natale batho ba teng ba o sebedisang ha o hlaile lefu ba isa matshidiso momamedi ga o na motho ya kenang a lolela dijo tsa go mphumeng nje aa motho ke na tshwere mokotlo ditapole e mong o ke na tshwere wa khabishi e mong o tlo tshidisa a rona mona a e o hletswe ke lefu ba batla wena o ba ngwathele ba fedi jo ba tlo tshidisa wena ai kana ba nda ho thata mo mamedi botho bo kae
9: ai botho ga sana bona gesule matswa ga gona ho tshuta dinepe dikotsing ga gona ho tshuta mafu a mbolisto a re sana e pelu yi undati e a oswaba o bua le Stoffel Kokota Bloemfontein
10: dumela mbolisto mvololo just rata o tiki frustanang maupol marumo ka Pretoria a mbolisto na ai ka nnete bo fedile botho ka nnete ha e bo fedile ha ona ntho re ka e bua mvololo ntho di fetuile haholo dilemong tsena tsa ona jwale ha o sa tshwana le gale ho hang mvololo batho ba fetuile nna ha ke tsebe ke tlaa ke phetho e lefatshe le re tshwaretseng yona gobane wa bona matsatsing ana kapa dilemong tsena ho etsahala ntho tse ding tsa go makatsa haholo tseo ke sekeng wa tseba gonang hantle hantle mare bophelo bo o se reng go phela go bona ska pa ga se re phela le fatseng le joang le feng le nna ha yo busitse mvololo hai botho bona bo fedile mvololo bo fedile bo ipheletse mvololo mo phone ba ba ka Pretoria
0: mo ha u phola marumo are bo fedile ngwana mme ha ke tsebe ke maemo re phelang ona ka ba hoetsa la joang mo mamedi mo eng dumela
11: dumela ntate molo
0: re tele ka ntate
11: ntate ntate
0: ntate
11: molo ntate molo
0: e ya ntate
11: se profeta sa ngono mantso pa sifihlile ntate molo ngono mantso pa u ile wa profeta gale ba re ka letsatsi la bofelo go tla ba tjena go be tjena go tla re go tla bana ba tla fetuela batswadi mmuso o tla fetelana go tla ba le ba profeta ba bohata go be le dingaka tsa bohata se fihlile se profeta sa ngono mantsi o pa ntate molola ga ke tsebe o ka jiwa jang ntate ke matšhinini ntate mona ka tlhongde
0: tate mašhinini ke leboile a re se fitlhile seprofeto sa nkgono mantso ba dumelang ntate ke a phela ka kapa o petse gantle wena ke mangwe le tsala kae ngwana mme o reng wena o tsonga na mme o sa tla loka le tho o fedile ke le hlonono
7: a o ke yo solo nda nke yo bona ga fatsela la dimelo ga di etsa nda di tswa di tsa le fifi ma ga ma ga nka nda tlo di bona nda ga la la di tsa ba tshe di buli ba tshe di buli ba ha na mto go no tso tshe bulu ke ma ga nka nda go tswa tsha le yo nda di bolo
0: ngwana mme ke le buile a holoka ga batsa ma hantle
7: o le buile nda di bolo
0: ngwana mme re lebuile ei mamedi motho a tla o vuetse sephiri sa gae re ngwana eso ke kopa dikeletso maemo a bophelo a lapa la ka ke yana motho a etse ka re wa o thudisa o beile mo ga o tswa ore a ntate wa difafatsa fetoa sealemoya mamedi dumelang ngwana eso ngwana mme o reng wena
7: ba police o bua ka tsho se botlhoko maobane na re go bolelle maobane ke nna ona ke tswala pema ba ke tshwara ka kimba le ka mo
0: ei
7: ha re ka re fika ka blue mo foka mo re kopana le ntato mo go thosa o tsho mo tele mo na haike mo na na rapala ma kuli nya ntato na re tsaka ka kimba ntato ra re bonta tla mana o se ke mothosa ngo ra e a ra le bonta ke go tla botlhoko a ke mothosa a ke tleng ka mothosa ba re ma ka ba ke tleng ke a mosebetsi o tsona ke kopana le ena ka mona ka bo volmara tsata ka bona ha ke ra koleng ka laula are bonta ke ba sebetsa me sebetsa ena ena ma bolobolo e tsaha me sebetsa ena e thusa batho ka mehlale matsatsi kha ba ipha o tsona wa modimo ba ipha yena ba ipha yena ka dilo thobalana
0: ebo
7: o tsona are o tsona na o tsene alla koleng ya ka are o buti ntlung o tsa motlhoko tsa hore ke lle ntlena qadile ka lapeng ka ntato wa ka ntato wa ka antswa la ke ena qadile go nketsa le ke monyanyana ke le sa ke bohloko ba hore bontate ba re ka re sa nka ba tsheta ke bona banana ba iketsa re thobalana pele ho rona bontate ba se le sa mesebe ke phame a ke no ba bela ka mabitso ma mabolobolo botho bo kae bo rona mabolobolo re phila le bontate re phila le bana ba rona ba banana ka malapeng re ipa bona ka tlhuma mabolobolo
0: ai tabe bohloko man tabe bohloko a le baseball se ngwana mme nye wa i boli
7: Richula lwalo yena ntato a re mo bulela re tamao ya spone se mo
0: fitlhetse.
7: Jwale bo thata ka re o sanga re stretching ya kolo yena le ba tsama ka kolo ya mosebetsi.
0: Ha o ntwe bohloka ka ngwana mme e go buile ntwa bohloko re ba nna botho bokae botho bokae
7: botho bokae ma boliso botho bokae ma bolobolo bo ntate re ya ka ka place bo ntate le bo mme ka fela re ya ka ka ntho tse tsalang last week ha o bua ka bana ba sekolo ke ne ke na le ngwane swa sebetsang mo teachereng are o buti bana bana ba
12: ba banana banana ka hare ha ba hapare ma kichere a seketetswa ha ba kera di classing bo se bana ba duty fela classing are mabolo bolo o sona la bo shoba re ngwanetse kichere ya ntate tla fika ke ena re tsa mo shaba o ngwana lo o dutse jwang ka class ha fika ile motho a mme a re ne wa kena wa mo shaba ngwana no itule ta hantla hana nneke are a mo bitsa mo tsaka ma pla ha mo ha fika pe ha mo na mo tsorontso lo hantle mo ngare e I'm a couple of families. I'm a son of half man. I'm a son of Mosona. Why a paranix? Arubano was a paracaricamona. Montreal and Tatana Igua. Kenaga Bona Wano, Omotlapila, Panisa Mosakman or Manona, a paracara, Cara, Bucara, Mosakamona, my follow.
0: Sure. When I'm making a wheel, I have a look at my good for how.
12: Thank you, my police too.
0: Kitso di Tab. It's a book for whom I made the fella. Enye wa haibo le mma medi ntwe na tswana le ya kalapeng ene nki bua ka ma teacher o keke bo ba mme ya noang le ngwana o tawa le bana ba ha o bo re bana ba ha o batla hlompa le wena batla o hlompa jwalo ka motswadi ya bona e tswana le kalapeng hantle e ya sekolong o keke bo re o le ntate o singa ka isibiti sena sa o tswela bana ba ha o matla dinga ta le tsona tseno mmamedi mebo mme ba bang le ma le ba bang ba ditotsa le loko ba tsi ba hore ntate abuti o etsa mbana ba hae ka ba o ba etsa mbana ka ra le loko mona ba tshana o sa ba palame ka ofela robetse le bona empa o ntsotwe hey batho ba tla reng ba bona hore godumo dumo ke ena etla mang yes policing balo a ya patwa hey o tla re tseisa batho ba tla re tse empa tswela pele a hlekifetsa bana ka tlung re makale re bana bana ngwaneno a ba tsena o baneng khala etsiwa ntweng ke motho ya neng a motsepile re tla mosireletse jwalo ka ntatai jwalo ka rangwane jwalo ka malume ya ba nka monyetla wa mobeta fela re a tsiba ha e mona re a tshaba hore re tla senya le bitso la re tla senya batho ba tla re tsheya re tla reng hampe e felle ho ka ha e ka mo isebetse ntwe mo mamedi re a kwala dumela
13: go tlo ka ntlo lo
0: re tele ka ngwana mme
13: mme a tle ka
0: e thata
13: wa tlo bang bololo ntwe ya kuru go ntwe go go mihleng ya pele ka nako le ka bo 1976 e le re ga o tlhaile lefu a ntse re di dipolaseng kwa o le kwala di-radio polaseng ka o fela eno go tlhomphuwa ntate motho a tlhokaetse mo polaseng go tlhomphuwa ntate mare matsatsing ana ntate ga o sana ntheng ebile moo ga baya batho ga ba ya bo lefung ba nkile di-acha ba le o ja dijo tsa moo ka acha mafung mono a utlwa gore e se mo so enjoya yale
0: ba batla tatso a ngwana mme ai mkhodzi
13: re di le kwala ntate le mabitla ne re thaba lwa supa ka menwana ke re gote o tla khangwa monwa re re a supa ka monwana o bogolo na o fumane re o se di study
0: jwale no o bua e nngwe hape ho ntshiwe speaker ga ka mane strateng sena o hlaile lefu ka mane ho etsiwe party ho nwe bosibu tshege
13: kambe ntate uthi uthukile after tears
0: hai bufedile bana be skia le bua ngwana mme ke mangwe letsa le kae
13: u bua le mathibela khosimo re munya ke Jesus bro
0: ke ya le bua ngwana mme
13: amna
0: hai mamedi erre kwa le veli muloi
14: morning bololo morning ba ya suru tsika cross that like go jetse ke le ka tlokalo ke mme wa ka ka pelo ke msebitsi kana go e buana ha ke fela ntse so di fela mme ke ne ke mara tsaka pelo ka ofela ke dira le ena msebitsi ne go rata le nna so itse di fela di le tsukana go e buana obvious o tsepu le ya le moye le weight ya theuva wa bona le mme ka tlokaetse ke mo hlokomela o na nhlokomela ke tlhokomela ke mo rata se bitsona taba o tla o apply le tla beteng ape wa bona ya Marilona e le ya disturb. Ke disturb ke ndo se itshukana go iwa. Ka tewa wait. Bona ba mpe a marangrang mo keleng hantle mo netse ke na le wait ke ne hantle. Ba re bona from 40 to 32 bona
0: e ba
14: le batho ba go ka tle ka mo ne batho ba go.
0: Money. I can't remember me. Hey, but now, hey, but you're going to get it. Happy Pusuki or Ukenakai, who tell you how many or more to Ukenakai, man. Hey, I'd rather Tabatabatu. Wabona Tabatabatu, Mamedi. Hoja hotwe hona le mo di dulanteng e bang di ne di dulalle meng e ka maleme a batho a ho hoba fatse mona kapa e bang di ne di dula ditsebeng ka be batho bana le ditsebetse le kana le tsatlou lo feta di ho hoba fatse mona ka tsela e o batho ba ha hona gore batho ba di gata taba tsa batho motho ba itiba le yena. Ha ke batla o theola mmeli o kena kae o ngena api ei ba ga tampi he yeno gaitsira ku tlo hantle ha re ba mpe ya vile ba re bonang he ke motho botho bokae ke nka mmamedi wa qete
15: ke mela ntate vele o lela le Mr. Hoka mo Palm Ridge extension 9 ntate vele botho ba saliwa taba ke bophelo ba competition le social media re a compete mo lefatsheng ha motho a phela re mele trap ya bona re mo tlhanga sheleng go tla ba jwang social media eng re batla go hlaela ka mahetla gore ke nna wa pele a kileng a hlaisa 1 2 3 mo re hlolang go thusa motho re batla fela go hlaela gore a nna ke bone pele ke hlaisitse re sa shebile ditlamora re sa shebile re utlwisa batho ba bangwe botlhoko tatebele social media le competition that is why o bona batho ba kgona gore ba tlo sheba gore go jewang go patiwe kang go etsagalang ke a leboa tatebele
0: mme wa e kwala gantle mamedi ke leboa maikutlo a motho e mongwe le mongwe ya keneng mamedi e mongwe le mongwe ya kgonneng go kena ka jeno melaetsa mengata gagolo go fetseng ke nako tsupana kwa ene pa hetsetla o tsebisa metsotso e tsura mo e supileng ka mora hora ya bone re mogatlhelong wa o qetela wa nanelwa go lole ratang la dikalaneng ke mantaa ka jeno e tlhola matsatsi a leshome le metso mine kgwedi ya lwetse re ne re bua re botsa potso e bonolo botho bokae botho bo ile kae mme ha bua o re bophelo ba tlhodisano mvololo boqetile batho bophelo ba competition social media ke na a breaking story ke na wape ya wapile a buileng ka yona botho buile mmameda ke re lo ipatla re ipatlisise re lo itekola nna le wena bongwe ba rona rona re ntse re na le botho e bang a re sheba re bona bose buile basotho ba batle maapara kobo ha re ile gotlang re a tseba re batho ba jwang re batho ba nang le botho batho ba nang le kgotso ne ke na le motswalle wa ka wa motlhosa dula islanda ne mane ari hey wa tsiba tsile ke ra damba sotho ka teng ba hlompa bana le botho la o ka sala o le mong ho lokile mo mamedi empa ska fetwa nthong entle o ietsang o wa bakarolo ya letswiletswile la batho ba etsa ntho e fosahetseng ka lebaka la gore o batla go trenda social media o batla gore go tsebagale o content what what o lwena o batla o kena o batla o fita in la hle botho bo nang le bona ho bana o bona dikitikiti tsa batho ba etsa ntho e fosaetseng ke yona ntho re qetang re le batho o a bona re la o ka la ke le mommo le tshwelane di milioni tsa ntsa batho ntho ba yetsang e fosaetse mara re batla o fita in re a ha ile ke a ke batla o salla morao o ka mpa tho domo ka mpa tho au swa khale o abtuwa khale au tsamali au gemile dinako it's fine wa itse ba wena o mang tswa ka ra tlhudisano e mme a buang ka yona phela bophelo bo botsebang hore bona ke bona ha re ruteng bana ba rona botho hlompo le boikokobetso mo mamedi bana e sa le bana ngwana ho latse ba ntho eo hore a bete ro feta motho e mong o sa khataletse maemo a lapala habo a holelang huona papisong le ngwana e mong hore motswalle o dula mokhukung yena o dula ntlung e kgolo ya steen ruta ngwana re le a tshwana ngwanaka o tshwana le motswalle o hao ha o na le hona ku umkile di switse tse pedi ka tlo mofe engwe How etetse motswalle wa ngwathelo ka ra mokhukuono e ja ngwana ka ke di jo le tsona. Ho ba ne ntwana mo mamedi kae kae e tloa ho rona batswadi. Re ke ha skukuni mo mamedi ke le buile ho re kwale re emane dikopong. Ke tla ga mona ka Limpopo ke bitsa ka kapena bana Lazarus Khagudi. Metsotso ngele shumele motsolo mongwe ka mora gore a bona o seng ka macheke a re this place is boring a re skanka tumela tsotsi tlantshesa ka kwae.

0: bala kanjani phezwa yonke nzima yona aw kuze zonke izinto libose zona angeke nokulibala yo into angeke yenzeke le kumbi nakum kanje nakum futhi ngeke
1: Mamadi mametse ringo madlingo se kum nakum bejana hoena barentsa chelete mshanyana busi bona bo bulelele Lazarus ga godu motlile are this place is boring ba ba metso singa mashuma mabedi a metse meraro kamera horena ya bona mamadi tswang di wa ikajeno ke tla ke tlofa ka botibo ka tabena ya El Nino batho ba bangata ba bua ka yona mme hona le dihwai tse leng tsa nthumelela melaetse mengata ba re mvololo re a e utlwa tabena na o ka tebatiba ka yona ngwana mme re ke re utlwe gore El Nino e ke eng momamedi go tlile jwang e be teng na e tla re ama jwang jalo ka dihwai le setšhaba ka kakaretso kwano Aforika Borwa momamedi seka baya kae kapa kae dula le nna ke tla o fa taba tseno mane metsetsong e mašwa mararo ka morago rena ya abone morutisketo teng ka jeno mafube metsetsong e metlhano pele wa tla gorane ya batlhano re tla re ga retswa e be rusia go moifo wa makumane a mona le mane ke mang ya golang ka jeno e bangwe gola ka jeno jalo ka e tlhola matsatsi a lešome le metsomene kgwedi ya lwetse le sedi FM le re
2: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mfololo o rata go etsetsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM le nnaneong la dikalaneng o tlo o ruetsebo
3: amnathi amnathi mkhaya amnathi ke tsone ke tsone Hey chara ngwana mme a kore ke re me ma msiya ka mo ka lusaka masiya hotso tswa tswa metswa be ke re ntate motlomo timpana ke le khosi ka mo ka lusaka a tswelene ke be ke re mesti khokholo marumo ka man ka Pretoria a tswe ke be ke ntate ma fetsana ka di fotule ka le sotho be ke qetela ka ntate ske me ke me ka man ka mafasane le pili ke ya le bua mkhala e chara
4: go lugwe le kotswana le tsaba go ka le mao e ngwana mme ba tswe ba tswana mme bona ngwana mme re ke tikopele re tshabile ngwana mme mogetsi letsatsi le ha la tswa mo hlono ono ngwana mme ya tsela wa sanda wana ngwana mme ke la tswe ke di magalanya ngwana mme ntata tshepa ngwana mme malifetan le tapelo ke bana wa ka ngwana mme ya ke ntate mo timpana mo tso kwa kwa lusa ka jawani tangi re khulukwe
5: good morning le khulukwe o bo le mo le go hentemen ka mana ka timole parisi ke kopa go tsosa me masimama ka Fijian school ni ma pusela tso tumeng ka jemistini malume mo tlatsi tumeng na le di thela ba iqwaqo ke a le bo aveli u beletsa tsile mna tile hloka ntshikiso ya letho bye
6: u veli go tsone tate a ke tswele family ena ya ka e ke rata ngaholo lapa la mathosa lapa la potsane le la palante ke masilo mogatshane bana ba tsoswa ke malgato mo ke jane botshabelo ke le bua veli
7: hello vololo ke rata go tsala rata la pila ka thozani le kholetsa ka mo ka blue fountain le magadi wa ha lindelo ke tsosele mamelo chaka magadi wa ka mo ka blue fountain ke le ta gabi ka mo ka blue fountain ke ga ba tswe ba phatsini thank you
8: go go to vololo go to bolola ke te festivo ba sa ha le ka mona ga go tla re di go pala mthana ke le ga tla mo di ba se ha ha bane to hola hola chani o le tsenga tanga to ma go o ska le bala tutu e tla pele ka ngo
9: go tso go tso bolola bolola go potu sa bala telang ka tla malau as bishop simpoe ga se ke tetela ka motsa mo iskombe go putswe di ba hlohlolwane Patso sa gore tlo nona foka tsaka mona ka tlhofolwane dangu.
8: Walolo, walolo, o tsa tawa ke batsose, a go ke batsose mbololo, tsosa ba kwena ka ofela. Go totsene tsa le fatse. Ja ha batsoe ba kwena ba mhlakwana, ha batsoe. A tsose tsa ga ya ba nka mona ka talent le bololo.
10: Go khotso khotso khotso le kholokwe khotso ha kule bowe ngwana mme ke kopa o kopela magadi wa ka e le ntebo moqekwa boiki o mane tsa strone kanana o kopela ke ntate wa hai e le ntate selo moqekwa ba mona ka Gauteng Thembisa ke a lebo
11: bololo mone mone ba ye surutse ka constata ke tso sa mohale teboho surutse my boy boy le keleji Elizabeth Mathabela surutse she's my younger sister le perseverance di beer ke bona ko gae thank you so much bololo ke re papale letsatsi le le
12: dumela bololo ke mamtse ke mona DJ ing ke tso sa bapala melina bisi ke tso sa me ntswaki khono maria le beti kwekwe ke nna mamtse ke mona DJ
13: hi veli o bua le ngwana ne a bileng matetela mapeng ke kopa ho tsosa bo makerane ba ka mona di t-shirt me pepile khanzi Ausman Dunkejani me masedi khathadi ke qetele ka mapolo kopo ba dutse ba uma mesela dine go tsohle thank you very
14: much bo listo bona le motho ke batlang go motsosa ke a upa le pizza ka mona ka Welcome Honey Park ke batla hore wena tsuwa tsuwa tebele tsagoa
15: Hello Veli, kopa o tsosa screen matumane. Ke tsosa ntate le bese, ke tsosa matibelo le yanya, ke ga ba tsoe ba tso, ke a le bontate. Ke mama ha ka ga maisa ka mana ka Johannesburg, ke a le bontate.
16: Ke mara Veli, ke kopa ba tsosa. Kopa o tsosa me di maka tsona pisa. Ena o K section, botsabelo. Ke tsosa kapzela majwang, ena o G section, botsabelo. Ke be ke qetela ka familia ya Pherana ka N section. Bana bohle ba tswa ke Maria Majwang. Re sepaka ke a leboha Veli.
17: Khotso khotso Veli bololo. E vile re tla itswa ene mme ka mona ka mo e Walter. Plasin za Kroostad. A ke tsu sela di tumole. Ka mona ba Plasin za Kroostad ha ma Veselin. E ke ga ndata ga ntewa. Ke re ndata dinga ka hena man. Tadi tadi kita lewa follow.
1: Mama di kita udah tiba, error utwe mahaling, rezeki bawa kuala lesedi. Mama di moyang jumelang. Cepat lagi soki lesedi, umoyang jumela.
18: Lutai mau follow follow.
1: Eh lan, dah ada.
18: Utang cara me outi uzat.
1: Aman aja, dah dua kali ya buah.
18: Excellent, di dolly sana for mana kita cuma pasti me. Ai pargan tato mo go pena ma pagi mo mame go mo ulo se go fe me kin tate ice block go u tu vilo mame se se di kin tate tsari ma to ni wane ma gela paga kin tate ga ba se be ti mo go ka fe la ba ene mame pumulo a re di kontra ke ba la ba eso ke ta go dire mo se be ti go tsa bana tshire te wana me ma volo volo
1: ke a le bo wa ngwana mme tsa tsile mona din tato aka
18: Hey, Tara, hot man.
1: Tsebeletso ke le sedi mo mama di dumela.
19: Khotsa ntate wa ka.
1: Mme ke apela o petsantle mme wa ka.
19: E ka mo house ya ba releng sona.
1: Mme re ya le bua, mme ke mangoletsa le kae?
19: Ke mkhulu ma mthim khulu koti, ke se se sa mo le bo jeng ka tarisi, ma morena ma le kasi. Ke a isma patata ke ketele ka mme mama sadi.
1: Khono ma mthimkhulu ke a leboa khono wa ka tsatsi le monate.
19: Tse ke le di hile ntate wa ka. Thank you.
1: Mashuma ma beda metsero bo metso so pele wa tla hora ya bahlano ba bobedi ba o qetela le sedi dumela.
20: Dumela ntate Vili
1: kae? Mme ke a pela o pitsantle mme wa ka.
20: Ka mo ha o ntate Vili.
1: Eh ya mami.
20: Ntate Vili ha ba tswe ba tho ha ke re ntate mahlatsi ka moka dinweng a tswe. Ke re mme mahlatsi ka moka Potchefstroom a tswe. Kristone ka poch atswe ke ketele ka mema mkhulu ka mema mthim khulu ka moka kopisi ke re ka le bone wa bana ka o sela batso sa ke nna mamogena mana ka sengwana zone 5 tavern tatanda tse dilikira tahle
1: o ratwa ke nna mema morena tsatsi le monate bye bye mama di dumela
0: go tswa ka dipolo
1: ye la ngwana mmedi ya fa
0: ja ke di tsela nda ke tsela ntle ntle ba
1: ha mana ke ngwana mme ke mang
0: ke ba tsela mme ka u mona ntle ntle ke le mma en tsumola go fara ka
1: a ba tswe ngwana mme
0: ya go ke tsama ka mang ke ya tswa go ka mara ka motho wa telephone tene wa mo re se tsama ka ja ka e le ke ya re ke le tso ga mpai ke go tla wa lanta tswa ka motho ka mang ka ke tuka ka mang ke se swa ga jo ka le ya la buseletso ka mo le buseletso mo taung ke nke mo ka ke mo bona le mang ke kwala ka mang ke ka mang ka ke tama dingwe ka tsa sole ka mang ke ka mang ka face tuka mang ke re ba taung ka o fela ka mo ke re la kinye chipi e tswa go buse mwana motho wa thola ke la ba mang ka ka tanga ya ke mo lolo
1: ngwana mmetsa ma hantle ke ya le boa ka kapa ah wa utlwa he ha o ya o tla ha mana di re pi pi pi mvololo dumela ke tso sa basebetsi mmoho le nna yelo JC Logistics ka ofela ke nna matshwenyego jo mabote Durban Harbour ka Toronto runga re ntoditsa ma monate outia strata ke hudisa tautuna JB sikake a ho la bona tseding tsengata dilemo o kupela ke ntataye ntwa bohlokwa sekake alemane e qwadinyane a re ntoditsa mahamanate ha ho la ntle ntate ngwana re ya le bua dimela vele ke kupela jabulani sibaya wa ho la ka jeno fatseng la katlehong o kupelwa ke lindiwe sibaya alemane pizana race dumela vele ke tsusa bana ba latelang nom vula mazibuko dingana mokwena japi mokwena batsosa ke pontso mokwena le petsana ritse a re vele tsatsi le monate hi vele ke kopa ho di sa usuwa friend ya ka mahala tsupisi udula ke nka e banda mapeng ke ra ho la bona tseding tsengata ngata dilemo ke tso se ka zeni ya ka machaya tsweu le moaisani wa bona mamu tsewa dieke bona ba ka Fatima ba tso swa ke tselane makau ale matatie le taba chicha arwale bua ar mvololo e ba le letsatsi le monate mama re khutla mona a ko fa ditaba tsa El Nino re le boa wena ya holang re lagaletsa ka tlhole mahlonolo Kevin Edmonds baby face but I get like you

0: a futumala ho feta tikano ka batloelo mesena ha se etsa hala se fetola moya le pula le fatseng lohle mona Afrika borwa hangata El Nino e tlisa komello le motjheso o moholo me go baneng mo mamedi re tlameha hore re gathatsehe le mong sena sa 2026 ka taba ena ya El Nino babuemo ba tsa le hodimo Afrika borwa bentse tlokomediso ha o felela kgwediane ya phato hore re kena jwalo ho El Nino e matla haholo me e tla utlwahala haholo ho tloha kgweding ya Mphalane 2026 ho fihlela Pherekgong 2027. Me sena se bontsha hore momamedi re tlo ba le motjheso o matla haholo mme pula e tlo ba leqeme ka nnete ho feta dilemo tsohle ho tloha lemong sa 1950. Mme ha re sheba provenseng tse tshwanang le Freistata le bohareng ba naha teng momamedi e tlo ba mathata pula re tlo fumana pule ka tlase ho tlwaelo ho tloha ka Mphalane ho isa mane ka Tshitwe motjheso o matla haholo re tlo o bona mme le kotsi ya kgaello ya metsi le makgulo haholo dihwai bana beso ke mathata mme dihwai di ka itukisa jwang bakeng sa boemo bona ba lehodimo momamedi wena sehwai ka nnete ngwana mme etsa gore o itlhophe o lokise ntho tsa gago boloka metsi go tloa ka jeno boloka metsi lokisa matamo hlwekisa di-borehole tsa gago lokisa dipipe tse dutlang mme tabena go kopuwe le mmuso gore ba lokise marangrang a metsi a dutlang kgetha peo momamedi wena sehwai e mamelang komello mme o ka kena wa bua le bana ba ARC le SADC Plant Genetic Resources Center ka mefuta ya poni kapa mabele e mamelang komello ho bohlokwa haholo sireletsa leruo boloka furu le phepo mamedi bakeng sa diphoofolo tsa gago etsa moralo wa metsi bakeng sa diphoofolo tsa gago gobane magulo e tlo ba mathata ke yona ntlha ya botlhokwa mo mamedi se leme ka tšhelete e ngata go feta tekano gobane diperesente tse 80 momamedi a pone kwano Afrika Borwa a tlo angwa ke boemo bona ba legodimo ba El Nino. Fokotsa ditjeo mo o ka kgonang mme o nagane gape ka insurance ya dijalo. Bangwe ne o sa insura dijalo tsa gago jwalo ka sehwai ngwana mme go bohlokwa gore o bone gore o insura dijalo tsa gago jwang. Hobane boemo bona bobe haholo mme kgothaletso kapa keletso nngwe ke ya gore mamela boemo ba lehodimo beke le beke go tswa go bana ba boemo ba lehodimo ba Afrika Borwa gore o tsebe gore dintho di eme jwang ha re phetela momamedi ha El Nino a sekotlo ke tlhokomediso ya tlhago ha re itukiseng jwale re sireletse malapa a rona re sireletse diphoofolo tsa rona le ore re tsebe go kotula gantle nakong e tlang ga re bolokeng metsi mamedi a re bolokeng metsi o tloa ka jeno re seke ra bapalang ka metsi mo o bonang ka nnete go tabuile pipong tse e dutla mono tsebisa ba masepala le lona bo masepala ga re etseng bonnete ba gore re kola re lokisa dipipe ka nako boloka furu dintho di tsebe go tsamaya gantle ke ka bogotswanyane momamedi ke ne ke re o tlhalosetse gore ga re bua ka boemo bona ba legodimo bo bitswang ka gore ke El Nino re bua ka eng le gore ke o baneng bo tlo re ama gagolo le mong sena sa 2026
1: kanyane go phela le diretsana

0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la ka jeno tshebeletsong ena ya mafube ke moruti morwate isekete go tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg ke rata gore ka o thuswa ke Modimo bekeng ena ke rata gore re bitse beke ya tshepo ke tlo bua haholo ka tshepo bekeng ena me ke rata gore re kere bukeng ya Baroma re tlo sheba kgaolo ya 15 re shebe temane fela ya 13. Moapostola Paulose o ngolla kereke ya Roma o re jwale Modimo wa tshepo o le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso yohle tubelong. Joale, Modimo wa tshepo. Modimo wa rona ke Modimo wa tshepo. O kekebe wa lahla tshepo, o tsamaya le Modimo wa tshepo. Joale, Modimo wa tshepo, o le tlatse ka thabo yohle, le ka kgotso yohle tumelong. Le se le tumelong, empa le hloka hore le tlatswe ka thabo le ka kgotso ke Modimo wa tshepo. Ke rata karolo ena mo mamedi wa tshebeletso. Tshepo ya lona e tle e ekeletswe ka matla a moya o halalelang. Tshepo ya lona e tle e ekeletswe ka matla a moya o halalelang. Ho bolelang hore ho na le nako eo tshepo ya rona e fellwang ke matla. Ha ntse re tsamaya leetong ka baka la diphephetso tsa bophelo, tshepo ya rona e fellwa ke matla. Empa moapostola Paulose o etsa thapedi, o etsa thapelo mo mamedi wa lesedi, e reng empa tshepo ya lona e ekeletswe ka matla. Ho na le motho a re moruti sekete, ke na le tshepo e fellwang ke matla. Ke ntse ke na le tshepo, empa tshepo ena e fellwa ke matla. Empa thapelo ya ka o se, jwalo ka moapostola Paulo sehara, pela ore empa tshepo ya lona e keletswe ka matla a moya o halalela. Taba ena e matla mo mamedi wa lesedi. Ha ere Modimo o tlilo fetola dintho kajeno, ha ere Modimo o tlo etsa dintho di loke hona jwale, empa ore ntho ke tlo e etsa, ke tlo ekeletsa tshepo ya hao ka matla, hore tshepo ya hao e seke ya fellwa ke matla. Batho ba bangata ba ntse ba rata Modimo, empa tshepo ya bona e felletswe ke matla. Ba na le tshepo e felletsweng ke matla. Empa re leboha Modimo hore tshepo e felletsweng ke matla ha se tshepo e fedileng, ke tshepo e hlokang ho ekeletswa matla a moya o halalelang. Ho na le motho a re moruti sekete, rapela o se hore tshepo ya ka e ekeletswe ka matla. Ke ntse ke matla Modimo, empa tshepo ya ka e felletswe ke matla. Ke ntse ke rata ho sebeletsa Modimo, empa tshepo ya ka e felletswe ke matla. Maoba le maobane, tshepo ya ka e ne e na le matla, empa ka baka la dintwa tsa bophelo, tshepo ya ka e felletswe ke matla. Ka Kreste Morena, amen.
1: Re a leboha moruti sekete Mafube, re kopana gape le ena hosane mona go lesedi FM. Mamedi a ke sa senya nako, ke fetela go moifuanana la makumana mona le mane kgaitsedi ya ka Mantsheuwa Mofokeng le moifo ke seo
2: makumane ka Mantsheuwa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.
3: Re ke di amohele kgaitsedi ya ka Outer Strata ke lebuile haholo mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo ba kumane o sengona e bile re gakola beke.
4: Ha ke ya ba mpelela hore ha ke tlo fumana tjhelete. Di pampiri tsaka di hantle ke sa pitile di pampiri tsaka ka ofela.
3: Se suti ha ofile se ya moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e mo ifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding le lapa le emetse di karabo ka mora hore ho tholwe setopo sa mosadi ya sa tsijuing Kempton Park. Na go nyana e o sepolesa se tswala mpele ka diphuputso tsa dinyebe tsenne tsa basadi ba o ditopo tsa bona di fumanweng tikologong e o re tla buisana le sepolesa le CCTV sa tshireletso ka polao tsena tsa basadi mo round tsena Kempton Park. Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebele phele. Nna le bitso la ka ke Mantshebua Mofokeng ha re tiane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Mosiwa Tshwenyi.

0: ke le buile holo khaitsedi ya ka mosiba tshweu ka ditaba tseo tsa hora ya bahlano o boletse hore o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha di ufiti mohlopisi wa makumane ke segametsi moilo ba hlaisi ba nona ke mokete monyobo le nakamoloi ke lebogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka hopola gore lena lenaneo o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng ku kapere Amedi tlhokomela hore ho tsemelo mong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setšhaba social media seo ke tlong ka maikutlo a gao ka tsona ka jeno sepolesa se thehile setlhopha sa tshebetso sa makala a fapaneng a molao ho fuputsa mafu a basadi ba bane Kempton Park Gauteng. Ditopo tsa basadi bana ba bane di fumanwe sebakeng se le seng ka nako tse fapaneng hona Kempton Park nakong ya kgwedi tse pedi lehlatsipa la moraorao le fumanwe le apere diaparo tsa go ikwetlisa re tla buisana le sepolesa le setsibi sa tshegeletso ka taba ena a thotse ding setho sa komiti ya naga ya phethatswa ANC Andile Lungisa se lebisitse mongodi mogolo wa mogaba gabo fikileng badula gotla Lungisa o phepetsa qeto eo a reng e nkilwe ke balula ya gore lebitso la gae le ntshwe go abonkgetheng ba moga ba tlo iketela dikgetho tse tlang tsa bagotla metse mabedi Danny Jordan o kgethuwe hape ho ba moporesidente e motšha wa mokgatlwana ga wa bolo Afrika Borwa SAFA o ne a qothisana letlhokwa dikgethong tsa moporesidente wa SAFA le Sandile Zungu hopola gore Zungu ke rakgwebo ke monga setlhopha sa bolo sa AmaZulu ebile o fuwe maatla a go ba taolong ya lotho gara mesebetsi eo a etsang sesuthi ga o file sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa makumane ka jeno le karabo eo moifo o mo fumanetseng yona e re ke tlheke mabenkele pele re kena o tsena le tseding
1: ka metlha ga o reka extra ha shoprite o boloka extra ka boleng bo extra go di-combo deals tseo di tlhokang ka go fetisisa boloka go 10 kg ya golden delight rice 10 kg ya sasco cake wheat flour 10 kg ya iwisa number 1 super maize meal le 4 liter ya right brand sunflower seed oil dibrandi di ka nna tsa fapana di fumane tsotlhe di le nne ka 399 rand disolo di fumane go fitlhela ka di 20 tsa september 2026 Reka extra, o boloke extra. Ha Shoprite fela.
2: E bang ona na hore ke ka kgona ho lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Mabidi ntla fela metsotso e mashume a mabedi le motso re re lebile horeng ya botshelela ere ke fitise mabenkelo bana ke khutla re tlo manolla taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mogwa o tshwanang nakong ya dikgoditse pedi ke buisane le mmuelo wa sepolesa sa naga Brigadier Atlanda Mathepe jaana ka yona taba ena re tla buisana le setsibi sa tshireletso Andy Mahlomola Mashaile re ke etse tjena.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200.

0: tsa Right Brand tsa le shume paketeng ka theko e tlase ya $42.99. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 20 tsa September 2026.
1: Hey, wa tseba ha ke imetsipanya maikutlo. Batho ka ofela ba bakena le monyetla wa ho kora.
2: Eh, o ka kora ka FNB Speedpoint. O iketsetse tjhelete e ngata. O rekise motlakase wa prepaid, airtime, data le tse ding tse ngata.
1: Ka nnete?
2: Eh, ho jwalo.
1: Ka motjhini wa ka wa FNB Speedpoint.
2: Eh, kena ho Flash. Ho re o qale ho rekisa hona jwale kgaitsedi.
1: Ha, ke nna eo.
3: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo thusang ho etsa tjhelete e ngata ka Flash ho FNB Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Mabedi metsotso e leshome le metso e robong ra re lebile horeng ya botshelela ke itse ramanolla taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mokgwa o tshwanang nakong ya dikgwedi tse pedi ka o buisana le setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
5: Ngwaneso ke thabetse ho ba le wena moyeng le bamamedi ba lenaneo le la bohlokwa.
4: Ke a leboha ntate. Sepolesa se seholwa ka hore se dieile ho etsa tlhokomediso ka polao tsena. Na o dumellana le seo? Re lekola hore kaofela mahlatsipa a fumanwe a hlobodisitswe diaparo tse ding a ena le maqeba ditopo tsa ona dipetlentswe sebakeng se le seng.
5: Ngwana mme, ke dumellana le yona pono eo ebile hape ke sa dumellane le yona ngwaneso. E re ke re ha re nke coin-e ka lehlakoreng lena la head. Ke tore e ha ba se ba bone e ho no tlamehile hore ha ba se ba bone ditopo tse pedi kampo sona setopo sa pele kampo sa bobedi le sa boraro ba ne ba tlamehile hore ba tle ho dia le moyeng mona le marangrang ngwaneso ba hlalose hore ba bona ntho etsele bomme ba lemoswe bomme ba itlhokomele kampo ba hlokomediswe hore ho na le ntho e tsena ka mokgwa ngwaneso ke dumelana le pono eo ngwaneso hape ebile ke hlakisa hore na e ka ba hobaneng ba sa etsa jwalo.
4: O batla ho hlakisa hore hobaneng ba sa etsa jwalo o ka tswela pele.
5: Ngwaneso, ke nahana hore ha ba etsa jwalo hobane ntho ya pele ba ne ba sa amanye dipolao tseo. Ka mantswe a mang, ba ne ba santsane ba etsa nthwena e ho thweng ba investigator motive, ba sheba tulo mo batho bao ba fumaneng ka teng, mekgwa e leng hore ba fumane ba bolauwe e ba potapotile ho tlangwa. Di bruises ho bolelang hore ba othuwe le tulo eo ka kakaretso ba bua ka general vicinity eo di investigators ba ke se fane ka ka dintlha tse tletseng hore ba tle ba ske ba kgona ho tshosa ha e le hore ke motho a le mong a re ka reng ke serial killer. Re utlwile hantle ntate ke kana le Atlanta wa rona ba re ho santse ho batlisiswa ha ho thwe ke motho a le mong kampo ke batho ba bangata bopaki ke bona bo tla hlalosang. Ke ka mokgwa o ke hlakisang hore ho tlohile ho le thatanyana ho ya ka pono ya ka hore ba khantsetse public ba enlighten the public wena mantsuwa ka puo ya bae.
4: Setjhaba ntate Mashaile se lokela ho ngongoreha ho le ho kae ka polokeho ya basadi haholo sebakeng seo, mme sepolesa se lokela ho etsa eng ho matlafatsa matsholo a sona ho netefatsa polokeho ya setjhaba.
5: Mantsuwa ha ke araba ntshwarele ha ke araba potso e ngwaneso. Ke tla be ke etsa sena se bitswang strategic security analysis. Tulo eo e na le ntho tsena tse re di bitsang di-green fields mo batho bana ho na le difate ho na le majwang a maholo. Ke a e tseba tulo eo ka kakaretso. Ho na le nthwena mo e leng hore o matha ho sena batho dikoloi di

0: feta mo mmileng mo go na le gore batho ba na ba mathang wena mantheua a re o batla go matha mo go senang dikoloi mo go thotseng teng ka mokgwa o bo fumana gore go na le motho kampo batho ba tlhola ba mmona mme ona a mathang a tswa mohlakeng ka moo ka Randfontein mme ona a tlo jika a tlo kgutla mona mo go tsweng ke mogole teng on the R28 wena mantheua ke ntho ya bo dilemo tse masome a mabedi tse fetileng wena ngwaneso o bona mme o a matha mehla ena hoseng go na le motho a mmonang go fitlhelela a fumanwa a bolawe morong mo pela tulong e bitswang Zenzele gona mona pela tsela wena ngwaneso gona go bolela gore go na le tshireletso e e leng gore security gap go na le gap mo na tshireletsong ya batho ba mathang personal security mantheu motho wa tswa mona a ilo matha ha a hlalose a see live location e le ono difounung tsa bo mantheua le bo endi gore ke matha mo lona ntse le shebile ha e se eme location tulong e le nngwe a nang le koloi a tsamaye a ilo batlisise goreng na ka gore ke live location e sa bonagale motho o a tsamaya ka bokhutshwanyane mantheua ntho ena e re e bitsang tshireletso ya gago o le motho personal security tshireletso ya bong personal security ke hatella ke ntho ya bohlokwa mantheua re hape re tlamehile re sebedisane le community kampo rona re le community re sebedisaneng batho bana ba mathang hoseng ba tlamehile ba sebane ha ba kopana tseleng ba dumedisane ba exchange di-number gore ha o ka bana le bothata ba kgone gore ba na le group le rona re go yona le bo mantheo ba o yona re a tseba gore go etsagala eng ka mokgwa o tshireletso ya bo mme e ka nyoloha gape re lebelele le sponisa sa rona gore ka disontaga wena mantheo wa ngwaneso maponisa a rona a tlameile a lo etela dikereke mo e leng gore go na le nako e e leng gore ba ifua le metshotsonyana e mebedi e mehlano e buang ka tshireletso ya bomme ya bana yone ya gender based violence ngwaneso gore batho ba tle ba kgone go tshepa maponisa batho ba kgone go tlhaisa lesedinyana le e leng gore ntse ba sa tsebe gore ba ka le tlhaisa jwang o mongwe o dula gole le police station a maponisa a sa tlile kerekeng a tloeta go a kgonagala gore motho abe le home home le polelo le puisano le station commander go lenyana mo a tla tlaisa dintlha tsa ntho tse e leng gore di ka thusa maponisa go thibela bokebekwa
1: ka bokhutshwanyane fela pele re gefutsa ntate Mashaile boetapele ba sepolesa bontse tlhokomediso ka o phagama ga ditlatlapo le tlhokofatso tsa batho tse susumetswang ke marato ao batho ba fumanang go marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba online dating tse tlaleilweng gona sepoleseng sa Kempton Park gopola gore letlhatsipa la moraorao le fumano le apere diaparo tsa ikwetlisa mme o belaelwa gore ke moagi wa ona sebakeng seo ya neng a nyamele ka mora go ikwetlisa ka thapama o dumela gore go na le mmolai ya tsomang basadi dibakeng tsa setšhaba tse kang tsa boikwetliso kapa e ka ba mmolai ya gogelang matlhatsipa a sebedisa marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba
0: ona mme gona jaleng dintho dingata tse re di belaelang e ka ba e le gore go na le ena motho a jalo serial killer empa ga re soka re bona bopaki bo tletseng gore ka nnete ke serial killer e ka tswa e le gore wena mantshe wa ngwana heso
1: e tshware fela mo ntate Mashaile ntshwarele ka o kenaganong ke fetisa mabenkele ka pelenyana fela se ka beya mogalafatshe
2: ditropo tsa fapaneng dinako di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stockvel e tlameha go tswela pele mme ka FNB app ditho kaofela di kgona go bona tšhelete bulang FNB stockvel account ka mokgwa wa digitale motho o le kae kapa kae fela le kgone gore mmogo le bone ga tšhelete e kena le ga e tswa ka nako e le nngwe
3: go baneng tšhelete e tlameha go bonwa ke motho a le mong ka FNB digital stockvel account ditho kaofela di ka bona mo tšhelete ya stockvel e yang teng go FNB app tšhentšhelang go digital stockvel ka FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsotlhe go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso sa ditšhelete le dikadimo wa semolao.
1: Mamedi opola hore ke ntse ke buisana le setsebi sa tshireletso ke ND Mahlomola Mashaile re ntse re manolla taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mogo tshwanang nakong ya dikgwedi tse pedi ere ke modumelle fela a phethele polelo ya hae o nantsa a hlalosa mona hore haratseding o nantsa a hlalosa haratseding hore na ebe polao tsena di susumetswa ke motho ya ntseng a hohela basadi ka mokgwa wa marandrang a dipuisano tsa setšhaba kapa tšhe ntate Mashaile ka bokhutshwanyane fela ga re kwale o hlalose karabo o nontse o e hlalosa pejana
0: ya ngwana mme e ka ba tsona di-social romantic scam se e leng gore bomme ga ba ntse ba le busy mona marangrang a bone ba kopana le bontate Mashaile le bontate mangmang le bontate mangmang mme ba bangwe ba bone ba bontate bao ba na le moya wa satane moya wa go bolaya moya wa go etsa ntho tse sa lokang ke ka mokgobo mme re utlwile general Kekana hlalosa gore le shebisisang gore ke bo mang ba le kopanang le bona ga ulo kopana le motho o e le nna a tshwanjwa le mantsheo ga ulo kopana le motho o sa mo tsebeng re hlalosetse re tsebise gore o ya kae o lo kopana le mang ke motho wa go kae
1: okay tata Mashaile re leboetse nako ya gaolo ka mosa motlhompheng
0: kalewa
1: re le buila holo ke setsebi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile mamedi ha jwale re furalle Gauteng re le ba Eastern Cape mudula stlwa ANC gore mantashe wi pileletsa hore hore ne khutso me o gothaleditse hore metsha ya le gotlala dinyebetsa dikgetho e fuwe sebaka ke ditabatse amanang le dikgetho tsa magotla a metsi setlwa ka lane go dinga pudungwana selemong sena ere re dilele kelejina.

0: الربع ياسر بشر ما كسر 2026 at the biggest about to drive at a quad breakfast show retain kamantaha ka tsho jalo ba froga beke ke tsapa lona dubela hlelo na mafelo beke a tsaba ile ha monate re a khutla jwale re khutla beke nge ntsha ayona a kankani ke batla hlaka ikela ka mafelo folo manta e jwale yona e batla mafelo folo anta ona le bogathalanyana tjena wa tsiba le ha ono saitsi ing mafelo ga beke manta ha ina le mogathalanyana empa he rona ga teng e bile ka tsho jalo ge o ikela ka mafelo folo manta anga tao ke ha o ikela ka mafelo folo go be le le beke ha yo tsama la bona tsare le boya go lohle makuba na bona le mane bo se betso botle tsholo ka betla le betla le sebedi tsene betsa ile ba tla khutla se ba khutla pe radio ho sane a kala bo bedi ba o qala tse beke le bona ka ditaba tsa bohlokwa hey thodi lengata a ke tsebe na o so utlile fela o utlile ka ka go na le motho ka pa batho ba nna ba ntse ba bolaya batho ba holo ba basadi utlile batho ba ka bang ba bane ka ofela ba bolauwe ditaba tseno re tlo di ama le tsona re di tshwere ka jeno mo teng re tla fitela bana ba sepolesa nke ba re jwetse hantlentle go etsala eng ka kwalo ka Aforika Borwa rona re be mo fitlhelo reka borobo jo ditoteka chepate twasa patu kana re bane re tla ka fitlhelo reka borobo jo ka setharo ka ofela mante mante ao jabula lova mantaha ba re ke mantaha nkgonne a o sole jwalo setse re le teng fitlhelo renyane ya borobo dumela hle
1: dumela tsama mera tsabeletso ya lesedi FM ka monono Monday mmamira tsabeletso ya lesedi ke hwa madumehle la ka libitso ke monono ke o sola khaza le nna sentse ke tsho ke re manta o motle manta o monate manta o re kena ngwana a ka mafulufulu mmamira tsabeletso ya lesedi ke kena sentse bile ke le bohle melaetsa yo hle ke ne mobane ya ditakaletso tsa letsatsi la tswalo ke a leboa ha hulu fela nentse ke tsho ke re a mmamedi wa tsabeletso ya lesedi FM aw no ele ratole le kalo ka nnete ke a iteboela ba mme tsabeletso ya lesedi ke tshepa ka nnete o sontso kena ka tebello ya hore ka jeno dintho ditla o tsamaela hantle ke huila madume a kere hallo
0: ke tikile bona tuma bana khaitsira
1: a monnate khaitsedi ya ka ka nnete ka nnete di mphole rato chelete
0: ke senoko noko o taba tsema nnate khaitsira ka chapa tile na teng ke la kikacha ke motho a makufe ya mafelo a be ke o tsantswe tsare ye ntate re ne re ya o dimole tlase ka kwano ka center city se kangata Bloemtown chapat e re go rubedi se boswa ka le kae
2: moro nga mo chapene moro ka mo DJ le wena comrade Johnny to ka mahauli ka ka jeno bana beshe
0: hey le pepa
1: hello chapat
0: le pepa le ntse monna ka go no sa makufi le pepa man
2: a ile ka gaola tseleng
0: ke
2: ile ka gaola tseleng
0: a ke tsebe chapat bo makufi ana fitla o sontso le industry mona wa tseba hantle ha qala wa tseba hantle ha ntse a
1: ha re mo
0: eh wa tseba o wa bona jo moya o ntse le ona wa notse ba nkhokele ha o saya fela utlwa makufi ene le ntwelo le ha o saya mikiti mo fela o tlatseba e bile o utlo re ke makufi
2: ai ha o sala jwalo ngwana mme ai khona
0: ya hona le mo o ntale
2: le re mo ifosile a tsana le yane e ratse ba nga ile a tuma ai ona le ntonyana ke a kena na tsela e mohlomong ba le ka ngwa hlophisa ka teng ba tla ba ka ba dule fatshe ba ishe
0: ba ishe be chepate e ka nnete makufe ene le ntweno le ngore le batswang ka ntle makufe
2: o no ba tsa ba mona kana go ya makufe
0: ya hona le ha ke tsebe ke eng le nna yeno chepate fela
1: o hana ka
0: hona le
2: ke nana ditlhophiso ke nana ba ha utlwe kere ba ka ba dule fatshe ba shebe ditlhophiso ba batle le dikeletso tsa batho ba bang ba ka thoko
0: gobane yone e ne e se taba ya mokete fela wena chepat e ne le taba eno ya gore le dikgwebo
1: e ne na le lerata ne ke bua ntho eno ke re makufe ha e qala e ne e qala ka gore go sebetsa go ne go ya dikarolong tse fapaneng tsa Freistata go lo batliwa batho ba nang le ba etsang mesebetsi ya matsoo batho ba etsang bo drama batho ba etsa maya re fihla main festival go setsa e tsentho tse ngata
0: no hona le motho tsa tsikilukiswe teng ka nnete hona le mohlomo motho mong a ka ga fela batho ba le batlile mokete makufe ne se taba ya mokete fela hona le thotse ngata tsetsala
2: ha bohloko di theme
0: Chapata ruko para kana ko dipapani.
2: Kiota.
0: Mabedi sensekelete, mashuma babedi kamarara ya botshelela.
3: Na go ntsa tahlelwe bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditshelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe. Ebile jwale letsatsi le leng le leng dikgwebo ka mona di akwalo. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putlama ka tsela e. Atjhe ka nnete. Jwale ke batla hore toropo ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale he dikgethong tsena tsa hona jwale tjena ke tlo voutelang Democratic Alliance.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a 10 a kgoho ka 129 card.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela? Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
5: Sabela tsokele sedi mamere metsotso e dula hantle ho ya le shomela metsotso e supileng a pele ho hora ya bokae banna ya busupa mamere tsabela tsokele sedi rena le chelete chelete chelete chelete ka jeno matsebetse be ka nnete e metse mo mamedi a le hlono lo tla tsama ka chelete jwa letsa bonnete ba ro kena la tlhudisano ha isa le kgweletso re yetsa o tlwa be ke fitileng hore kenela tlhudisano o tlo bone hore o kekeng wa ipeha monyetleng wa hore o igapele chelete mme o tla hopola wa ke yona ya ne o khethang hore na wena o nahana hore boholo ba chelete boka o kae bona le bonus ya 2000 rands jwale o ska ba feta o tlo ikutlwela mme le ka jeno hema mme re tsabetsa o se jwalo ka ile manta tsena wa tseba re shebana le tsona tsena tsa ngaka Dr. Thabise Matla o teng re tlo bua lena ka taba ya ho tseba hore kana ko tsi hlahang o tshwanela hore o thuse motho ka tsela efe re bua jwalo ka thuso ya pele santsa le teng exinia o tlo re jwetsa hore ebe ka jeno re ka lebella maemo a lehodimo a jwang ka mora mafelo a beke re bileng le ona exinia dumela ona ngwane sora a moela thakgwa breakfast show ke tshepa mafelo a beke a tsamaile hantle exinia ho thutla ba jwang ka jeno
6: ere ke le di se tsatsa le batikara mo le ba mamedi ba le FM mafelo a ka a beke a tsamaile hantle ngwe le tsika le bo a re se batla ka jeno tsa bo le re qala ka mona ka province ya Gauteng karo flu ena ya nkare e tla iphile matla tshwatsa e tlisa dipula le meya ka mona ka province ya Gauteng maro a tla kwela mantsi ya ka jeno la fela o tla bo hlakile motsheare mme ho tshesa Pretoria le Johannesburg ka di lamane ho mashima mapeli ne tse tsiletseng ne mantsi ya re ka lebella mafatsane a mmalo a itjadileng a ya duma ka mona ka Mpumalanga le teng maemantsa itshwanela ho hlakile ho tsentjena mme o tla futhumala motsheare ha re bona mantsi ya re maru atla kwaela ibile re ka lebella mafatsana e tsegileng a ke tshe mo hotse province ka mona ka province ya le boya bo phirima teng ho ntse ho hlakile mme ho tla futhumala flexop le coach room di ka dilo mane ho mashume a mabedi le tsipileng mme re ka lebella mafatsana a tsegileng a ke a tuma ho hotse province nang ke ya ka tsheno ke le so ya moya o matla ka mono o itswile ba a hiba ele hloko ka mona ka province ya Freistata re teng ma emo a itshanela ho hlakile ne ho tla futhumala ka keno Bloemfontein le Welkom a re ka dilama ne ho mashina a mabedi le metse mehlano ne le teng re ka lebella mafatsana a itjadileng a ya duma ho hle province nang se bia ka keno ne le meya e matla ke le tsoka mo metse tsile yelo level 2 ya meya e matla e ka e ka ba ka ntinyo ha ho le di bakeng tse ha re le bakeng tse ka bophirima ha re tla ka mona ka province ya KwaZulu-Natal teng ho takile ne ho tla tshisa ka jeno te ba le di tshepe di ka dilama ne ho mashumo ma pedi le metsi supileng ne re ka lebella mafatsana a itsetleng a tia duma ho hle province ya Kapa le boya teng temperature e tswila ho no ne se tsere na le dipula ka mona ho le

0: FM ke molelo
1: so tsole tsalo so pile fela metso tsopele ho ra ya bo robedi Dr. Thabiso Matlaka go rubele se hlebile re wa moelo le seli FM ka jeno le kae
2: Khotso ke le bo ha batuka ba ke dumela di se tsatsa mo ipela ba mamedi ba tsako ha breakfast show a ka ntse ke tla halotsa
3: Dr. Matla ke a gola re tle re fe mmamedi sebaka o lahla wa eletsa ka nnete ka tsedintsa di nthotse motho tshwanelang o dietsa e bang motho a tsietsa rena le yena mohloba ka hopotsa mmamedi fela nthotse pedi tse botse ka sehlong tse bohlokwa ka o fitisisa o ka reng ntle le ho diqhaqha mmamedi a tlatse ba hore a fumane sebaka sa o botsa dipotso
2: ke le boha tsa ke go lata batle ke yena e ke ile nka re ho tswa go na motho gona ho bua ka bo gona ho o gona ho bua o a hema tapa ha he me pele ya ha ya otla ha e be motho ha mo ya pele go sheba gona ma le ding ha hona kotsi ha hona kotsi o tsela pele go mothuse ha e mo motho a ntse a le tsa 1177 ka 112 ha ile Africa bo ga mona le ntse ya pele ya potako haibe a sa hemetse le ka bua ka city a re le mong se tsile empa haibe a hema ke mo beya ka thuko ho mo beya ka lehlakore haibe a sa kgone ho bua ho mo beya ke mo patlamisa ho mo beya ka lehlakore ke ntse o re reng ke re tsaba re position a ske ba ho bala ka mokokotlo mme ke nne ke batla thuso ya pele ha re ntse re shebile hore na mabaka a entseng hore ebe o tsietsane ke a se
1: Ba be dia sa jalo re le tsetsa 0860003084 le seria fam tubelang. Yes sir. Eh re go pa mo le o di bunyana fela
3: ha ru. Na o tla se gaitse dia ka?
4: Eh ke a mbutwa.
1: Eh re a utwa.
4: Go pa mo tsama no dog tsama. Eh mo kwa o tla wa khaba. O ha mo tsong a itse o ba itse le le. O ba tla o ne pa e ne ba sa le na ba tsikala. Ke na o tla fana mo teng ga ke le re mo. E la ga be
3: botso eno e botlhokwa jwang skemekeme gobane ke ntho e batho ba ngata ba e etsang taba ya go lomisa motho
1: gabake yone e sebetsa le sedi dubelang le sedi dubela le sedi fm dubelang Dr. Matlahle re arabe ene ya gaba mmamedi re letsetse 086-000-3084 mmamedi wa botsa gore na ke mokgwa o nepagetseng na re etsa jwang
2: mokgwa ono o kotsi-kotsi-kotsi haholo ha se mokgwa o nepagetseng ga go kenye letho ka gare go molomo wa mokudi taba ya pele ke gore gaba ha motho ena a ntse a otlanya meno e ka etsa gore meno ya gae a gwetlhe a tswe mme a tlotla a wela ka morago a tlotla mo kwala diphathe tsa go hema e ka ba kotsi ka mokgwa makatsang ya bobedi e ka etsa gore a tsweteletsa tsile kotsi le odimalelele kapa ka gare mareneneng e be o tswa madi a mangata gagolo ga go kenye letho ga go kenye monana ka ganong ga go kenye letho motho o beiwa ka letlhakoreng go fitlhelela go tsitsipana go one go fela
1: E tswa ka ye ya gaba Dr. Matlaka
3: le lepatsi le thupa
2: ba tsena ba tsena ba ye tsoba le ba tsaba go motho go ituma jole ba utlisa go re ba sireletsa lenene ka tsaba ba tsebo ga ba etsa jole bile ha ntle ke kotsi e feta
1: re rutle mma medium le se ditubela
5: ba tsuka di mera le tsosa mo
3: khotsome
5: le bua le mme mmimi mona maokeng
1: eh
5: ne ke batla go botsa ngaka mo gore na ena ya gore motho a idibane mo o tlo go thutlisang sakarete ka spidi o tsubue a butswe le ka mahlong kapa ka dinkong e ne pa hetse kapa e fosa hetse ke a leboga moi
3: potso e bohlokwa mmehle re a leboga
1: e bohlokwa gagolo ka nnete doctor
2: ke a leboga ke a kgona ena ke mohlomong ba be ba leka gore a kgwelwe e le ntho gore mohlomong ba leka gore ba etsa stimulate gore a kgwelwe a tsebe gore a phaphame e tshwana le yane ya go motle go mo tshela ka metsi taba eno ga e thusi ho hang gobaneng motho ena haebe a sa kgone go hema ntho o kampang wa etsa ke go motla ka mokokotlong o mo phaphatha gore a kgone go phaphama empa ha e le a feileng yena ena e wetereng ke di-fits kapa di-seizure yona e tla ikemisa ka bo yona gore na o a otlwa ka morago gore na o tshelwa ka metsi gona o etsang ga di tlo emisa obane ke ntho e etsagalang ka bokong ba gae empa ga e be e le motho a o eleng fela motlhomong ke mokgathala go tlhoka metsi motaba ditswekere jalo-jalo mme taba ena gore ra mo kgwedisa re mo etsa eng ga di tlotla di sebetsa obane bothata-thata ke taba ena hore se ke re tsase tapo ona le mogatshalo mo holo ka batala mabaka a tsamangata ka banteng melong wa hae ya bohlokwa go batla thusa pele ha mo beile ka lehlakore o ntse le ka go sireletse hore mohemo ana khona ga a hema sa ditetsana molalo la phapha hane
1: motho wa khona o idibana robetse Dr. Butler re a robala ke rona ba re a galea motho wa khona go idibana maemong a jalo
2: go jalo batho ka ba jalo ka kile ka bulela go idibana hona ho ka mekgwa e fapaneng go idibana hona o go nke taba ena ho fela mosomong ke sethwathwa ka bo epilepsy ka ba disija go idibana ho ho nko ha motho e bang hore o sitwa ho hema ka mabaka a fapaneng ha go le bana ge re bone o fumana ho o sitwa ho hema ba bang ba ditetsane ho bana go betsa ha go betsa e bo wa ditetsana ngwana jale go idibana ho ka etsa hala hona ho ho sitwa ho ka etsa hala le ha le motho a galeile jalo ka ho tshwana fela le ha ntse a shebile motho ya re ntse re sebetsa ka mokgwa tsanang wa go bua ka le hlakore re le ke hore re pipe tsa haetsa ho ema molala o le ke ho bule ha re ntse re se batla thuso ya pele
1: re nke ho qetela fela le sedubelang le sedubela le sedu fa dubelang
6: hello
1: ya long date
6: le ga papa
1: re tele kae
6: amona a dinga thosa tangi qala le okay
1: thank you ntate
6: ntene ke bone ka ka nthe ya motho ya wa ke la ka bona ngwana lo kwa ananga tea le wa hai o mo butsi mo mo fela ba mo hula le me hanya le tshaphapala
1: ka papa
6: o re a sa mo kenye khabakane ngare no tsantso fela mo hule le me fela o phapha makane na go
3: hai ntate jwale re botse re utlwa rona o hula le me o tsa maba
6: o ke nya mo le tso fela ka ka ka le ka hara le mo tsara le lene o bo lufu
2: ke go ka ho ya ka ka pele o bana na go se
1: e ya ka ka pele Dr. Mahle
2: e bo foko a ho lo ho hulane le me holo ka mo ka monwana o ba le ho hula mo ho hema maga o mane le me ha le mo kwetse maga o mone se o tla se tlo hema a ka soka hala ho hulane le me ho bo foko a ho lo ho hula pepe e ho hema maga o
1: bona le ditho tse ding a petsa mmeli tse ka di hula mo motshwara ka tsona Dr.
2: le nime ke na taba bo sokwa le molala e ke o bula bula molala ha nya le tsela ka sa o hule haholo go ga tsela go bule mona di titan tsa ho lema ke tsena ditaba tse bo sokwa ho lo tseno
1: oh
3: o tlile batho kana thank you Dr. Matla
1: o tlile ka nnete
2: ke a leboga ba ba di ba ithute ne ba phele
3: ka ba le letho le leng le
1: ha ona mo ke hulang ga itse di yaka motso tso fela ka bara ra bo supa re ba lo ditaba.

0: انا شمال بس سلسله سفر بس سو ارفع للسرا يا ابو سوف انا بيجس فور درايف رتابيله كمالو من ناتي بيدنا هاو انا رتا كيوانا ويدي كمالو لي تي جي اسكلو بي بيلا تابي كنا لو انا كاي كاي كاكوكاس دو بوكا ماني وينا هنا لي شو يري ان ويونا وينا رتا كموكا كروكاس دو رتا وشاب وغاكي منات كمانا كاسوي تو رتابيله kemotsiba sa le menyane ya ho loge thabile ke motsebiswa ke na mama ha bolela mahlonga rona mona ge tha ke tshwere le botsotsi bile fela botsotso fela tso ora ya bo super the biggest one to drive a Justin Bieber yummy ai ke ho lela mahlonga rona mona ka le mothwana ngotsi ya jo ba buti bane ba go go ba di subitsi se ba re bitsa bo baby a la jwa ba mo buti ba ba go lela mahlobo la mola ba re go ma maloko ma thontlele eng a la ba la ba re bitsa ba ga ha baby a re jo bo se lo bokana
1: o ra le ntate mong o sale mogolo
0: ne
1: le tsatsi la hela tswana
0: eh
1: ke ga o ke a le bo a bona o ntse o hlotse o holela mahlonga rona mo e ola itshat Arey ewe na ke holela mahlo ke re mara ke nnete o ntse holela mahlo nga ka mona tsa ku bona o ntse holela ke re o le mulun kala tsa ku bona
0: o ntse holela mahlo nga ka mona
1: I'm going to go to the house. Batho ba ditlhobo thulibeng
0: ya
1: utlwa ka tholana ka jeno gona o kitikile
0: ka malakane letsa 71
1: yeah
0: 71
1: ai watsa mogana o mmeyi
0: ana ba tsa ba
1: ya
0: 71
1: he ntate lena ra o leboela pa
0: ka malakane ai se
1: o tsebe ka da tshwantse re kitike ha isa le bontate ba bangata ba fihla go 70
0: ah ya
1: watsa bontate tshwantse re shebeng ba buti tshwantse re bue nthena kada ha se hangata bana ba holang ba bona bontate mohoro
0: ah ka nnete ka nnete ai mona mo re le hlonolo ma
1: ai ke le hlonolo le nalena la a tate lena o le boela ka
0: nnete ya ke principal ke le shobala botsoro bo betso tso go fela tso ra ya bo super route city of Joburg o re tsa majwa ka o se buseng o re nye di tsa majwa manga o metro
2: ha ke wela ke me tsakaras ke le me sele mamo di batla go a breakfast show ha se bile persona mona ka manga o ka mana ka thabanjo melogo bo nbeki se ke bitsa pala ka matla ka mo ke na ka mo ka go bendeki ya re go ba khani ba rona ba ile shoko ba ne ba dikolo ba ne ba tsela ka bongata mono le lengwa go bendeki ya feta jalo ya ka bridge grant of the lakamane ka respect road to go ba khani ba ba foka tele le hara feta ka mono le ka mane ka station road se ke bitsa pala ka matla re go ba khani ba rona ba se se mo ka mo le skola patrols ha tshe ka mona ka go tsaya re tsena mo go tlile teng se ke bitsa ba se pala ka matla ka mono no go tena ka Bloemfontein in Elders ya ka Clover Bridge Transnet se fihle se se mana a se fihla ho Matthew Sport and Loco Nathan Marula o ka mana ka McKenzie ya fihla Alexandra go ba khane ba bona ba se bisa ne mmoho ba se go tsela go ratse mo di se tlo ba di se se ding ding go go ba ba se se jwa ka ka ona na matsoa a ena ka le wa ja
3: di sona tsa box surprise knockout se fitwe reka mefuta ya spaletta ka ba twist soft drink 2 liter tsa tseletseng ka 90 rand mahe 30 ka 55 rand di sona tsa pedi ho moreki ha se Doko se saleteng box surprise knockout
4: na go ntse ta hlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Hala! la pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa yutisetsa pitiki 26 September 2026 mosebetsi ka lorong ya tshumelo motsolomong go seng u fikela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o ka thabisa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane ipupeng bo mme malitsi Dr. Madikwena motseng le ntswa ke go ikati motlongelo ka motsamaisi wa mosebetsi ke ya khufa sela ka pitiki ha yetse ding
0: are ke re tsola ma shoma mabedi a botsa mfela betsotso go fgaletse ora ya bosupa re le buile a go lohle bona o tsubuseng re rutlwa City of Joburg mo sa bagale ma o tsumosa hore ke City of Joburg ke tsama jang
2: that's correct ke di medise ha go ba ma medi ba ba ke ba le City FM re na le spetipeti se petetseneng mane ho N1 mo sa hareng a ma le bongwe le Winnie Mandela Drive ka mo M1 North mahareng a College le Grayson Drive hona le spetipeti se mata ho N1 enters Deep Cliff Interchange kama enters East Golden Highway hape le Krishani le Nicholas Gasto way to Mirko ka bagani ba bele mamello hle kama N1 South Midrand ho ya Midrand le Park Blue interchange re na le kotsi ya kolo re kopa bagani ba tlhokomele le kama N1 South Olifant Fontaine Road re ntse re na le kotsi ya koloi ha ntse di robotsa di sebetse mane Krishani le Mshara Drive Sawela Four Ways Boulevard le Ruby Road kama Vetkoppen Extension 31 Four Ways Boulevard le Short Street kama Vetkoppen Glenhove Road le M1 South Off Ramp le On Ramp hape le kama Heidelberg Road le Big Street kama City Deep ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebohetse MPT le JRA ka tlhaloho ena
1: go lebile tla bona ngwane so bele letsatsi le monate butla o le tsena metsoeng e mashuma mabedi ana le metsoe raro re kopane le kobedi mogeseng ka bona ka ikurulene rutlo re se phalla jwang se pedipete a ke re o pula hore DJ Levi zo tla ba leteng in the mix ka mogana go sa feli simpelo a tloetsa bonnete ba re ke ba manta eng ona ka mofu ka mafulufulu ke ibitsa monono Monday a o ntate kobedi mogeseng ha re boele re wa mohele wena gaitsedi aka ho etsa lang ka mo ka ikurulene
6: ke a le bua gaitsedi aka Mutati mo bale dikolo di thulane mane sebakeng sa All Road mona ke matiano nga heni Albert le Old Feriena geng a tika mane ka Bedford View di thulane tseleng e golo N3 o di bile le boya mo kopanang teng le N12 re bua ka Kilolis e leng George Bizos Interchange tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepeta tsileng taolong e ba letshwalwa o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlaleo ena
1: go lebile tle wena gaitsedi ya ka o bele letsatsi le monate a mamedi a tshebeletso ya o sedi e di bapetse mafelong a na beke tse ding di tshabane ya ba di-1-1 tse ding di otlwe ya ba di-3-1 tse ding ke di-1-0 thupa fela tlhong mona ao a re tsebe na wena tsa gao di tsamaile jwa a di Springbok le tsona ke tseo ka nnete ba tlola ditlhase a ko romelele maikutlo a gao re utlwe gore tlhopha sa eno wena se bapetse jwang kgotsofaletse ka mokgo di tsamaileng ka teng ke bone le ka mona ka teniseng ka mokgone dimanolo wa ka teng mafelong a na beke go ne o le ka mokgwa o mongwe itlhile maamerika ngongoreile ka bokamoso ba bona letlhakoreng lena la tenese e tsa bonete ba gore o romelela maikutlo ano a gao a dipapadi tse fapaneng tseo tsebang gore o no di shebeleletse mme o na le maikutlo ka tsona romelela fela di voice note 0797585066 ke a ipheta 0797585066 gena le bokae ka jeno re fanang ka yona
0: re fana ka matsebetsebe tšhelete e ngata
1: ha mme
0: ka nora bo robedi gaitsedi ka qala beke ka tšhelete ebile ne kitse ke tla ba hopotsa mamedi o hloetse jwalo hana jwale ntho e etsang ha ona motho e re moletsetsang ha re oletsetse o romelela sms wena sms ke 150 cent fela o romelela sms
1: o re
0: one life funeral o 38596 one life funeral 38596 bekeng ena fela re batla ontsa 50000 bekeng ena letsatsi le letsatsi tla le re bone re ntsha bokae bekena re tshwere 50000 bekeng ka ofela one life funeral ho 38596 etsa jwalo ka nqalo ra borobedi mohlomong kwena re tla moletsetsa letsena tsa safa ha rutlwe maikutlo a hao ka tsa safa
1: hey letsena tsa safa
0: ka mamola ke rutlwe maikutlo a mmabedi hore ka tsa safa o ring he DJ Levi Radibus in the mix.

0: Aditewa monati DJ Levi's. Mamela tsabela tswa le se dikina kwa chepa te di papadi.
1: Papa, le seria fe, la gichia pa chaka. Ha go DJ, ha go the disco dancer le. Comrade my comrade, comrade Jonito. Mamela ke rile go le mafelong a beke le tsa mathajwang. Kamana ka motsepe foundation ka moqebelo Hungry Lions ila o tla jona the base ka ntlatse pedi ho noto. Venda Football Club ya kopana le Upington City ya feta Upington City ka tsetha rose pedi. Ha le hlopha sa Leicesterford City se ne se tshaketse Gomora sa shapela Gomora ha bo yona ka ntlatse ne ho ile nngwe. Le rumo Lions ina e tetsu ki Real Natives ya feta Real Natives ka ntlae lengwe ho noto. Midlet Wanderers ya kopana le Northwest University tsa bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Ha le University of Pretoria le hlopha sane sa Obit College le tsone ya ba noto ho noto. Ya re ka Sontaha ke mo Hope FC ile kopana le Cape Town City ya ba ya feta Cape Town City ka tse pedi ho noto. Sehlopha sa ha e berisangana le sa Magezi. Magezi ya fitlha ba shapela ha bo yona ka ntlae lengwe ho noto. Kau English Premier League mafelo nga beke Liverpool le Fulham di bapetse ka noto ho noto. Crystal Palace le Ipswich Town Ipswich ya feta ka tse tharo tse pedi. Bournemouth le Brentford sa bapala ka pedi ho pedi. Aston Villa le Nottingham Forest ya feta ka tse pedi ho ile nngwe. Ha ile ka mona papa ya ile ka papa ya Chelsea le Hull City ile ba pedi ho pedi. Papa di ile ba teng hape ya Tottenham Hotspur le Everton ya ba le tsona di bapala ka noto ho noto. Sunderland ya kopana le Arsenal ya feta Arsenal ile bona bompudi ka ntlha tse pedi ho noto. Maobane ka tsatsi la tshepe ke moo Brighton ile a buretsa jwalo Coventry City ka ntlha tse hlano ho noto. Ha ile papadi ya Manchester Derby e ne le Manchester United le Manchester City ile a feta City ka ntlha e le nngwe ho noto. Ka kwana kwa Betway Premiership ka moqebelo ka labohlano Stellenbosch ile a kopana le Sekhukhune ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Ka moqebelo AmaZulu a mapeshankona a ilankana le kgaragara jwalo le Marumo Gallants. Mme he mono papading eno AmaZulu a ile a feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Mme a ileng a itshupa papading eno ke monna eno wa Siyanda Hlangabeza.
2: Qala ngokubonga nje ma kakhulu. Namhlanje ma benze makhulu, obviously we needed points and now bebedinga ama points, bebedinga a turnaround point. So thina ukusuka kwethu ku training kusho nje ukuthi bengajiki ngathi turnaround point, nathi sidinga ama points. So we need to focus until the end of the game.
1: Hi le papa ninyene le pakeng tsa Polokwane City le Kaizer Chiefs ila fela ele nngwe ho nngwe. Mme batho bana ba lla ka ntlha ya eno ya Polokwane City gore e ka re ke papa bolo ile a kena ka thoko ho nete a kena ka hare mme a ona ntho e jwalo. Ha e tloha mane mme ne ra wa teng khoneng ile hantle ka letanteng mme ke ntlha e meng e totobetse. Chippa United e Chippa ne se qetile mosebetsi mamene ne se qetile mosebetsi mpa. Ya khutla sundown se ka ntlha le nngwe ya ba difika di lekana e ba nngwe ho nngwe. Ka Sontaha Milford ya etsa diaba ha e kopana le Richards Bay ya ba otla ka tse hlano ho ele nngwe. Siwelele le Golden Arrows le tsona ya ba nngwe ho nngwe. Galaxy ya kopana le Kruger United ya ba Kruger e feta ka ntlha le nngwe ho noto. Ka mona ka ho League One mafelong a beke ka labohlano Rennes ya otla Marseille ka ntlha le nngwe ho noto. Ka moqebelo Strasbourg le Monaco tsa bapala ka ho lekana ka nngwe ho nngwe. Le Havre le Angers ya ba noto ho noto. Auxerre ya feta ho Nice ka ntlha le nngwe ho noto. Lorient le Toulouse tsa bapala ka ho lekana ka pedi ho pedi. Ha e le papadi e ne le pakeng tsa Paris Football Club le Olympique Lyon le yona ya ba noto ho noto. Maobane Lille e neng kana le kgaragara jwa le tlhopha sane sa Troyes mme ke mo he Troyes ila Lille ile a feta ka tse pedi ho noto. Limens le Lens ya papadi bapala ka pedi ho pedi. Ha e le Brest le PSG ya kgona ho feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Wa hopola he ke itse ene le mafelo angana beke ne le ha le dikgetho tsa SAFA mme tla ka nkane ho rabo robedi ke tla o neletsa rona e be monga dizungu o itseng ka mora sephetho seno sa mafelo a beke mo teng a sa ka ngatle ho ba mopresidente wa SAFA. Ntumela ho le tsena ke kgotlela diphosong tsa gaso Auckland Park.
3: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng

0: είναι και αζουνί. Μαλασουά. MK. Μακουέτε.
1: Ke gola o no thire eketseng ne re tshwanela re ke gola ne ga tloba ne ga tla tsamaga le 8
0: re bakae
1: ke ana hana fe
0: re bakae
1: re tlotse le golo ga itsedi ka le bakala la batho ba neng ba re a ikhona ya le sedi etsa plan jwale
0: ke tshwenye re jotsa motho re ba ba medi re pata la oska na re ketla
1: sentse ke re mo mamedi a shebe re ka pheregong 2027 ha re phatlalatsa gore re ya kae Empeba o sontso be ile chelete ba hona le batho ba sa gona ho ya bala ha ba gona le ho ya Mauritius jwale ba emetse utlwa go 2027 le sedi le ya kae ba tsebe ho ya mo batho ba sa na taba ho na ho ha fela ho ya le sedi ba batla ho
0: mo tlhophisi bo nna o tlhophisa ntho tsa ho mo nna o fase ha re batle mathata ga
1: le ba
0: na gona ho etsa fela a fe bo mamedi taba tsa ka kwa Taka bali bafana. I lo ba bona tiampeng.
1: Sentence.
0: Hey, hey, God. Ke o tla ka dikgopo ka lpense bafana. Le to ka ofe.

0: Extrapolis 030 en Poli. Seria pra primeira? Quem? Ei!
1: Ah,
0: o baga, le baga ni, a wena ke a tsiba le baga chuchu.
1: A wena me le baga, e tsela chuchu, wena me packet e mba pedi ka mona pedi, go ke tsama ke smell at.
0: Ya no, le ba tle. A ke a bona ya mafelo a beke ke ha le ba pala ke ne ke le Dobsonville mane. O khotsofetse wa ka mona le ka. E jwang thibene le ba pala le yona yo?
1: A wena le tsela le ka ha ikutle go tla bo be di tsaya, e ba tsetse phela go mana me tsitse ka nnete. A ke khotsofetse.
2: Hai, wa tsiba pirates e di shape ka re di dumela pe.
0: Ha ya betsa pirates.
2: E di shape ka re di a dumela re shapeng.
0: Tla bona ka
1: nene. E tsa ntse mo nate ngwana.
2: Hai,
0: le thabile mabakane ya le khotsofetse.
1: A bona me ha o le ka khombe kholo.
2: Ha ke na le mo rutie mo na tlile a pere Jeresi Jezi ya bakane ya maobane kireke. Jala wa pesitse le bana Jezi tsa mabakane. Ke re o sotla ka bana. O ka jarisa bana masapo a makana.
0: Se tlhopa ha se shapa. Thank you Tora.
2: O mo eng hai?
3: A tlosa.
2: Hey, ho jwang?
3: Ho shapo la ntse ba
2: ke. Ke tsona re bua le mankae.
3: Sebile game ya pirate tswasa ai pirate tshe re morethetho
2: ai pirate tshe re morethetho ngwane o bona ka etla thijwa ke mang
3: ai ke bona le sundance ha isa tlalo
0: o tshe
2: o ring na wena
0: o tshe le matha ma pirate
3: ke fondo mola shirebe
0: jwale ku tlwa ho thu bana ba lana ona ke ntse ba banyane ntate o tshe tshe ba mathang
3: ba tshukana ke ne ke ba shebile hantle ke shebile masilela ke shebile khosisile mo ai buki
0: no sundown so pirates e hle go tsofatsa ba balateli ba yona fela hono le jwang le batho ba tlatsa stadium mane le tlatsitse ka pa ba nna ke ta wana uile ga uile le sedi dumela
4: a ba dirala le tsa
0: hallo ba kania
4: a tsa mnya ba nkupa hantle
0: ke ke e pirates
4: bona pirates e ba fela
0: fela hona le motho e mong a reng o tla le bona hantle o tla le hlompha hantle ka ha le ka feta ka di 10
4: ba bona ntho di tele re ba ka no e bile o jana to di o bona tsena
0: no le thabile o tsiba hlompha se sebetsa hantle o utlwa ka balatedi
4: o tsa ka bana ke di utlwa a di voice a tlo o utlwa voice ka hantle
0: no pa ga juju
4: bona bona o rona o na re re he ntho le tanta le ne le phunyele le phunyele
0: a ma we bo ke ona ntlhayo
4: bona a mamela ke tsa ho bona ka re ha ba sebele ntho sa o tsoka zone o mo hlobe ka ba tsenehela
0: nna ku tlile mongareng ba ntse ba re kene kae kae ba o lo ba rekela na le legareng a le boa hey ntso ke ba tlhwana sa makhosi mare ya no sa hlabua ke ditlhakana tseding kgaitsedi ya ka tseno
2: ya motshosa
0: ha ke tsebe ke wa pula pele ho mo hopo wa lefatshe bile ne re lla go se o setse jwang
2: ke hopola hantle e monya ha misi
0: ah ya la le tshela ko
2: e ya misi go se gedi
0: o ya misi go se gedi ya no
2: le bula ile
0: a fela yona ke ntla nna ke bone ntse ke jwetsa le jo o jono lela o batla gore o re tata e ke le ka e a ru
5: Tsaza karas ba fetse se poba ke mande ba fetse ke mo sami se ke mo pega ka mo a ba fetse ke le paradi le tenya ke ba ka nyela le tenya magulu ya pulwa na sita ke chiefs a ba fetse mo chiefs go pula mola chiefs ba fetse go pula go lu ne se le ka tshukwe Matthew Gulu se le ga tsuka chiefs go bona ke ba tla be chiefs ma this time go bua ma ka ba ile
6: Na o malala la o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo mo fani wa di tsebeletso tsa di chelete melawana di dipehelo di teng online One Life Changing Lives
0: Metso se dube se robo fela metso a ka lebile tsholo regale ya borobedi swelele le sona hona le ntleba e hlabile ka nnete yona ke yona tsiba how hey ha di thodisa tsa mae hantle ka o pela jwala di tsa mae hantle swelele ona le ntleba e hlabileng ka hloho ya sesane
2: thabisa ya ba hothu ya se
0: yona ha hothu ya se yona o khutumedi
2: ha
0: yona ke yona gaitse ena ya ya makosi ha ke ntla mogotsi wa ka tsiba ke shebile ke utlule batho ba lla ke shebile jwale ne ke le o di jaba thumane le sehlopha sena sa Madagascar di jaba thuna ke bone lo jwa mo gaitsela ka ka sirelele le ke sa ntlatse pedi ne ba shapuwe ntlatse pedi ho noto Mauritius kwa le be le bapala e kare ke jotsa batho ke dutsing le bona ha di ya gefutso mane le not not o kere ba ne ba tlo khutla ba fitle ba re ntlha ile ngwe fela o tlo fela mo ba jwa lo gaitsela yang ai ne sa ba pale ka tsela e o bontshang di ja ba thuka nnete ba tla mmintho ke hlokometseng ai mahlale ka ra haella betse mmane ha ke tsebe ka nnete nna ha se ke dutse ke le monki shebile tse ai mahlale di papadi di teng di papadi di teng ona le mpalo mang ke neng wa 9 tjena wa striker o motle di papadi di teng man bo khutlang ke bo le khutlang ai
2: fela botata bo maano
0: nna ho maano ga itse dia ho ya ka mo a ke dutse ke shebile tje ke ne ke khona hore nna ha ene le nna mo kokisi deng ka itse tjena ke itse tjena ke ai fela he ke maikutlo a ka jwalo ka motho ala shebile papadi ya bona di bapetse ka o lekana itswile he di ja batho itswile ho kefo mona ha ya ba le papadi e ntle ka nnete ho swanetse be qetile papadi eo karolong ya pele ya papadi me ha o ka ya ka not noto o lelekisa 2 o tla le mala go tsale mala ka nnete le fa le lukise le na balatedi ne sentle ntwana le lona balatedi how to the ticket ha di rekwe gating ho hlaloswa yona ntwe ee ba bang ba tsi ba tsibile hore ha go ekise di ticket mo fela motho santsane o ya o lo batla di ticket ka mo o tla shebella o le kantle re tla o jwetsa ga re qeta hore tsa maile jwa rona ba ne ba le ka hare a re lukise ga ka rata batho ba bangata ka lo ka nnete ba eme ga gola sehlopa e bile ka ba se hapile o ja batho ba ne ba le kantle ba o ba kene mo fela he ke nahana ba ithutile bana ba dija batho go bapala kefe a semalemang a fumana monyetla ono wa ra bapala dipapadi tsa mofuta o
2: ai
7: dimelang phasola batho kala le bua le melisi nna ka nnete ke kgotsofetse gaholo ke kgotsofetse ka mokgwa ke di boneng ka teng ka weekend ai Springbok ya tsamaya Springbok bjale Springbok ke e tshwantsha le Pirates wa bona Orlando Pirates ke Springbok exactly the way ba bapalang bolo e ntle ka teng ga e kgone ai wa bona basimane ba banyane bana ba matha kore ba matha bolo ga ba e tshwera ba e tlogele ke a leboa tango lebeletsatsi le monate thwasas bathus
8: ela dumelang ao thwasa le wena abdi nyakallo ei nna ga ka thaba haholo ka dikgetso tsena tsa SAFA nneteng badaba dibadi ya rona Aforika Borwa maoto sa le gole haholo le fitlhelela mo yang ga ka thaba haholo le babadinyana Sandos a ikgone banna diwala le Sandos le bapala le lona ga le gantle hoha
9: thwasa le khara bafethu ke le kgosi banna aikho bitazela wa costa oh ana mthwe sala go ruwa sa le dikita hala bana the only thing she dey keep being ke antos kukuni go tlwa mo isa le bantsa mo hlaba ai khona bana mongadi le kgosi banna aye o tla ma chincha team fela mtasingwa le kwini ka miliona so a bolo ke fe tlhoka ngwa theka mona bana pelo ka bo tlhoko wa mpe ke bo tlhoko ba tlile ka qetellwa ke F1 ka mane le ha ntho a fika a rita ya koloi Lewis Hamilton ya ba tsa shebeletse
10: hey tsa le batho ka ra ho sengwa letsatsi hlembana beso hai tsa nna ke di shebile ka nnete game ya Chiefs hai makhosi man ha khotsofatse ho hang makhosi ha khotsofatse ntho re batlang fela rona re batla win ha re batle di-draw thwas mokotlisi ya ka bone phetho rona go e tsala jwa ntho ene ha ene ya dula ntse a tshintsha skimi ya re qeta thwasa ke mamjalfa beke tse Senegal matwabeng
0: le buile. Hey, Sundowns.
2: Ah, Mam Jeff.
0: E le kantse dintla ho so setse metsotswana e mashume mararo papa di fela.
2: Ba ntate. 30 seconds. Ba lata.
0: Ne ji we Sundowns. Ntse
2: tharone dile.
0: Ne ile stedile. Sundowns le yona hantle ntle. Sundowns.
2: O na le bothata ka mo.
0: Ai ka netsa tsena ba ka netla ba fa 4.
2: Ho na le bothata.
0: Ai ka netsa ntse thekesela tje. Ya ka di a tla ba fa 4. Sundowns, le se ridwela. Taloka mme taloka swelele le bona ba latlhile dinthatse pedi mafelong ana be ke swelele ka nnete le tlotlamea ka nnete ai thosa ba tlotlamea botse be bane ba bapalla lapeng lapeng hangata tshwantsudiwolle ka nnete jwang ka pa jwang tshwantsudiwo ke bone ba shimane ba lona maobane ba ne ba bapalla le makhosi under 19 ka monaka naturena ba swelele ile na le di bapadi tsentle mono ma nale mushimani wa ntate shala wa mopu wa mopola ntate shala shala shala ma ke mo latedi ya moholo wa Celtic o na le koloi tjena itala hanga to bantsa ba patsa dipapadi tsa
2: ntate shala o na le kwana ba pala
0: ntate shala ntate shala ke ntate wa tshego DJ tshego tshego mona yo a holela tonga rona
2: ke tseba tshego he
0: ntate wa ha jwale bona le mushimani ba palang under 19 ma o motle twase o motletle
2: ke ntate shala wa tsiba wetsa mosebetsi
0: ke gona mushimane o na le motse le shumele motse tsheletseng o kena Grey College man junior o na ntsa ntjwetsa kana fela ha ke ka ga junior
2: ntsa ba khotsi ba ba skolo
0: ai kha itsile ka motle motle motle motle motle nka se makale le pele a etsa bo 18 aba sa
2: tikinwe ke se sensa di tlhoko
0: motle haholo ba pala morao left center back a motle haholo a motle ntate shala Udisa kakapa kamo.
2: Aona mutabu anga ntate Deni Jordan.
0: Kapare
2: buile rete.
0: Retare kaitse.
2: Se refiti.
0: Retare.
2: Hakuto na le mutare.
0: Retare kaitse le kaditaba ke tsona tso. Mmabeli ibile ke fumane molaetsa ka bona bana ba Free State Talent Coaching ka mane ka Kronstadt. Bane bana le campe qalang ka di 25 fihlela ka di 30. Ba kopa ke ba fitisetse molaetsa gore kampo ya bona e se tla qala ka di 23 ha dikolo dikwalwa. 23 o fitlela di 27 le baka ke yona taba ya maroko ba bakeng sa bana ka ga sebaka se bane ba lo sebedisa gona le kereke hape lo sebedisa dithotse ka ntseno jwale ka mpontse tswela pele empa ba tla qala ka di 23 ka mane ka Kronstadt ke ina ya Free State Talent Coach di 23 tsa September o fitlela di 27 jwale bana ba tla fitla ka di 23 ile laboraro e re di 24 tournament e qale ke la bone mane mo ba bile tla bele letsatsi la phomolo ka mo ka Kronstadt mo Qhaka Primary School mane ke mo di ntodi etsa la nteng ka la bone ba tla qala ka tournament la bohlano ke mane ba batla ba buisana le bana ka taba tsa bo jwala di thetefatsi mo botso vilagazi bo ja shuffle the pack ba tla ba bua le bana bo coach Pitso Mosimane ke ka la bohlano mono motsharba lo ba pala bolo mantsibua bana ba tla be ba hona le session eno mo bo jabu ba tla be ba ba jwetsa gore le rona re ne re ba pala bile ba lo ba pala bo di video tsa bona ntwe ntle ha kalo ka nnete e be ba ba pala hape moqibelo sontaha ba qete ba kwale mosebetsi wa bona ka di 27 jwale batswadi ba ne ba isa bana ka mono hopola hore mosebetsi wa lona wa Free State Talent Coaching o se tla qala ka di 23 tsa September of tla di 27 ka lebaka la ba le ba sokola taba tsa maroko mo bana ba lo robala teng fela he ntho tsa bona di hantle ntse tsola pele empa fela e qala ka di 23 ha e sa qala ka di 25 antle di ba hlo ho rakya borobedi a re ba lo ditaba.

0: ke be ke fitileng ane re bua ka bona Blondie Magene le papa ba ba motho tsengwa dipina tsa bona ka netetseng le monnate le ditshuntsena le matsatsing ana entse ebetsa oh what a night
1: ke Blondie le papa le shuba le betse le sefela betse sa fela sa ra ya ba robedi the biggest one to drive it a quick breakfast show re ba khatlelong ba raro wa lena no lena la thagoha Mona Holy City FM. Mamedi, re fana ka batsebetse be re fana ka chalete ro jwetsitse ga re jwang ka pajwang. Chalete ke ntwe re tshwereng. E o re tlo fana ka yona. Jwaletsa jwalo re la ga go para ro romela di SMS tseno tsa hao. Tsa fela jwalo. Me ntwe monate ke yona eno hore ha o kupile ho fumana quotation one life funeral cover o kupile quotation ya bona. Re ka iketsa moputso wa hao ka 2000 rand ho dima chalete o tlabe we hapile re iketsa moputso ka 2000 rand ka ho fela ho dima chalete o so e hapile jwale now so ikemiseditse ho hapa ditaba sentse ka qala taba tsa rona hore now so ikemiseditse ho hapa bophelo tabentselana tsa one life insurance jwale re abapala re abapala lo wena mmamedi jwalo ka re tshulo re re ha o re letsetse ka kwano hona le mo romela di SMS tsa hao teng re bone hore di tsama jwang di thotsena tsa hao re bone hore re letsetsa jwang tsena ke di feng ka pa ke tsona tsetse ntse re di bala a ke tsebe re bone hore re tsama jwang me e bonolo ntho e etsang o tlatla o tlogetha wa tseba e bonolo tlhodisano ena se kgetlo la pele ge etsa tlhodisano ena ya rona e se ile nako re matha so e tseba hore matha jwang fela ha ya re hopotse ha o sa tsebe hore o hape chelete go patile chelete ka maboko song ka kwano jwalo o tla getha hore o getha ka 1 ka o L ka o I ka o F ka pa ka o E ka 1 ona le chelete ka mo ka o L ona le chelete frite ona le chelete ka o I ona le chelete ka o F ke ba ke hey ona le chelete ka o F ona le chelete ka o E jwale e bonolo ntho e etsang sentse le yona nako ya hore re kale go tlo bapala papadi ena ya rona yena ya one life ibile ba tsho bana ba one life to sa go lahlelwa ke motho o moratang ha ho mohlang ho le bonolo ho hang empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetolang twengwe le engwe le ho bebofatsa jwalo morwalo o ba setseng jwale bekengena ho le Seria FM ro fa manya tla ba pala jwalo winning at life with the one life wetela fela le Seria FM.co.za ka pa SMS tsa mona One Life Funeral ho 38596. One Life Funeral ho 38596. Mo be monye tlhongwe ikhapela kabelo ka pakarolo ya hao ya 50,000 ranta ka ofela ye re fanang ka yona bekeng ena jwale. Dula o mametse thago wa breakfast to asa le batho kara mme re ka fetola bophelo ba hao. Mme o ka iketsa meputso wa hao hape ka moputso wa bonus ya tjhelete ya 2,000 ranta ha ba o ikgethetse ho fumana quote ya mahala ya One Life Funeral Cover. Jwale ho bohlokwa hore o kgethe ho fumana quote ena ya mahala ke mahala quote. O tsebe fela hore ke boka ditho tsa o DM jwang. O ikopele quote. Ho etsa fela jwalo ipe monyetleng wa ho ha robetse ka 2000 ranta ho dima chalet o tlabe o e hapile jwalo di SMS ke 150 cent fela ho pola di SMS tsa mahala tsona ha di sebetse jwalo one life yona ke insurance ya bophelo ena le tumello le FSP mela wana lipelo di fumana ya interneteng one life changing lives
0: aba re tsabela tsa seri ho pola tla hore e ke yona a ka nete ba re kere the phrase that pays ha re tswara mohala ho tswara mohala o tshwanela ho tshujwa o re one life changing lives tabetse ba hore itle o no sontso emetse tlhodisano ena o no sontso e bile o kenetse ne ha re tsa tsena re sentse re letsa re rutlo re ha se wena na e o putla ke le mohala mme o bue taba tsene paitsi
1: chalete ka pale bopos
0: o re one life
1: yeah
0: o bore changing life
1: o tsantsi a re
0: one life
1: yes
0: changing life
1: chalete ka pale bopos
0: lives go kwa
1: chalete ka pale bopos fara ka chalete ba medi fara ka chalete ke le shoma ba se roba fela ba se tsoka ba roba roba medi the biggest for the drive ta kwa breakfast show hopola o romela sms ka kwano e be rona re ya o letsetsa o romela di sms tsenga ta ka mo ka kgonang ka teng o ka tsebe le hlololo la hao o kae
0: a rutlo bona yo
1: a wa raba ba medi one life change ta ntotsetse yes yey a feta chalete
0: Mm o tlhotse a boletsetse mo ntate ga lebo.
1: Wa thola wa. Kholo ma.
0: A go re retse tsena.
1: One life.
0: A go re retse tsena. A
1: I'm not going to be able to do it.
0: Hello.
1: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka tsepa se budi sa wa dula ka paulana jo
0: a rofa sebaka ha so
1: sa batlo change ha ona mathata
0: ha o itulela ho a ha ona bothata
1: fela nna ke rata ba mamedi ba rona ka
0: nne ne re fela ho bane wa pele ka nnete
1: wa dula ka paulana
0: o dula ho a mo ka pa o etsa rantsa tsinela pele
1: a re sho
2: ko pa ho feta eh
1: o go pa khata el
0: ai khata la el nwa ne so butle ge o tlehle ge ithibe hana ho el mo na utlwa dane e ba tla re atamela mohala ke tsebe mna mohala ona ona le wetsang u dutse a ke re o itse el u tloa ho ai mano so ya ho el
2: ke ka el
0: thank you mogatu wa wa
1: go ro tswetse ho ai mona thwasa wa tsiba ho ai o no tsama ka bokae me wa rutwa
2: Eh,
1: how are you? I'm well. Good to have a chance to have a chance to have a chance to have a chance to have a chance to have a chance to have a
0: chance to have a chance to have
1: a chance to have a
0: chance to have a chance to have a chance
1: to have
0: a chance to have a chance to have a chance to have a chance
1: O re le bohe. O re le bo 5000 rand se ka o ele ka mona. O ba tlotsa maka 3 fela he. Ele yo fa 5000 rand. Jwale, tswase ke a ipotsa hore mme
0: o kopile.
1: Eh, o kopile o fuwa code mme. Ye ya mahala ya One Life Funeral Cover.
0: Atamela, atamela, atamela ka ntle.
1: Come nader.
0: Batla, e batla ka ntle.
1: Come nader.
0: O kopile quotation. Ah eh o ka mo ga o hape go ka ntleng o kopile quotation
2: ah ke opta jo
1: ho ba ne
0: oh ha wa opta ba bana ke ba lo reka phone ntse
1: ka ba rofa 2000 ya mahala gore no tlo tsa ma ka 7
2: ba wena cover ke
0: o no tlo reka phone ntse ka 2000 e tsamaelana loss
1: jala wa ikopa ne Ramo
0: le boela ka nnete ngwana no wa borona le hore o fumane monyetla wa yo ikhapela 5000 rand le ho sane re tswella pele ipehe monyetleng a ko optele hore ba o letsetse ke 2000 ke manga ke la ka o fa 2000 go fela ha o no kenela tlhodisano o la optela option ya hore o fumane quotation etsa jwa lohle mamela tsebeletso ya lesedi FM o tlotse ba hore o fumane matsebetsebe a feta mona ere ha o le jena re ho putse ditaba
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM So wait Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sehlaba sa rona Kaulang li ke tele kumla 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM Ke mole
1: The biggest one to drive Takwa breakfast show. Yes, sir. Aretsechi. Give. Achoo.

0: Moki sele monate lana jwalo wa hola thato ka jelo bone tseditse ka tla uthaka bone tseditse nga tanga tanga tobele chalete me bra so di tsamaya hantle monga holang ke ngwana wa ngobeletse molaetsa ka kwano paballo kabi o tswara dilemo tsele shobela botse robong ka jelo 19 years wa hola le yena ka jelo ke tsidi paballo kabi ya ke moradi wa Neo Kabi wa hola ka tseno
1: mmetsatseka
0: 19 19 ke 19 ga yaka
1: hey tlolo
0: 19 ya not ke tsenga ka nnete
1: ke di thaka le yena tlolo mathibedi
0: le yena wa hola ka
1: tlolo mathibedi ke ngwana motswalla ka moholo ke ngwana ngono gantse mathibedi ka monaka kwakwa ao bana ke ngwana bo ke ngwana malumae ka mona ka Bramfontein o kena sekolo ke sentse ke tshole nna ka nete ke re tlholo monna o ketike ha monate o hole mfana ka go rata ka pelwa ka o fela ke bona batho ba bo me hebo bo 19
0: yeah
1: le mo bo 20
0: o tseba moshimane ba reng ke a uthe ba reng ke serame sidit
1: ke a mo hopola serame sidit
0: ana le ntse le monate tshe abile
1: ke a mo hopola ka kenela di idols
0: wa mo hopola
1: yeah
0: ke batho ba bangata ba lamang ka e ka rona le bothata ba bana la ke dithethefatse ebile jwale ba re le maemo a hae ha o ka mmona ha kgotsofatse ho hang tholana ke a kgola ka motseba thule ho jwang
2: nebe sele phela hantle
0: monate monate
2: weekend thule baby happy
0: monate weekend
2: yeah ebile monate man batman
1: happy belated birthday
2: ka salwe na man
1: hey
0: I'm going to go to the house. A kopa bo dijo a etsa eng ibile jwale ba belaela ro etsa o sebedisa di thetefa
2: a ke le ba talente ka talente ka
0: na hana talente o ke ibile o kila re sella mona thwasa kila ka mpaka seke ka o jwetsa
1: o la ka re sella
0: a ga re mo bapali ke ba na se rona ba kenya mmino wa batseba ke re tholwane
2: o kila
0: ke o kila re sella o kila re sella wa tseba ke o kila re sella ka tselanga fela ke batla re mothuse ke batla re mothuse wena thuli motho a la hlelwe matso
1: sella ke le kae
0: a ngola ntwe kana mona ha ka mogoba sa ga bapaleng e ka re re kenya mmile
1: ke le kae bana
0: fela ke nahana ona santsana le mali ibile kana ko ka tshuka ga ke kgola ona le fela ke batla ke mothuse bona tholwana mana ke talente ka lo gaitse ya ka e se fella di thetefatsing talente ka lo so thu motho a jwalo sa tsamaya a
1: o nona hana re ka moetsetsa
0: a re mokopele motho mona a tla
1: go bona re a tla
2: mo
1: tsabola o batla go ya na
0: ke tlo le ka o kopana le yena ke batle di nomoro tsa
1: ha go kopana le yena ha e ba ikemiseditse ho ya ba ke sa tlhabolo ba teng batho
0: ha re mothuse ba ka phamisana letso ha re mothuse ke tlo ya ha e la bone re ha sa gele limo man wena o tla sala thwasa ke tla
1: Hai
0: ya ke limo mane la bole. I'm going to go to the house.
2: E ka na go motho batla motho a ka buang le yena.
0: Ah ke tlo ke tla shapa koloi. Ke shapa koloi ya bone ke lo bua le
1: yena. Ne ke bile ke batla go bua le yona yena. Taba ya hore o hona le motho a sebedisa antifatse ke monyenyetsi. Wa bona? Ke monyenyetsi mme ho botlhoka hore re fumane bonnete ba taba. Motho mo mathata hae ha se yana. Ao batho

0: bana hana ngo re kwa mme ka o bua le yena ke yena a tla re fa ditaba tsa gore eh na ke motho wa dithetefatse bothata bo etsa gore ebe ke bo emo bona ba ho kopa ba ho etsa tsala ga itse ka e mona ha o bona mana ha motho a tsuba dithetefatse ga itse ka a so a mohele gore o tsuba dithetefatse ha so ikemisetse o fumana thuso
1: ke dumelana le wena re tla ya la bone ga itse ka re tla ya la bone re lo bua le ena o tswantse re mothuse mana mfano la o tswe talente engwe e ka nnete wena tholwana nne mfela motho hloka motho a le mongfela ka reng ke tla thusa motho thuse fela jolo ka thwasa atsho ho tswa ho wena wena o tshwanetseng ho fumane thuso ga na wa e hloka ka pa wa batla thuso
2: hey wa tla be ke ka ntwana le ke le lo man batho me
1: ai ga itse ya go
0: bona go betse antle mafelo ga mabedi
2: ya no na go betse ha nne
0: na go betse antle mafelo ga
1: mabedi ke tsena he mo ga ka
0: o tsena ha go be
2: ke tsena
0: go betse ha sa go bala o tla mo ke ba itse tata tata tulana go tsaisa tata
2: tata
1: no ke tla bona la bone tulana ke a tla mo no
2: ke rata ena
0: ke
2: a tla
0: bo tsa tsa tsa no tsa tsa tsa le studio ka mona ka sala le mo aho
1: jolly baby no ore itsa ba ile hantle birthday lo
2: ah hantle hantle hantle ba tu ka nnete itsa ma ile hantle ka nnete re leboha ka nnete re tshwantse re leboe batho bana ba re ratang o tseba hona le batho ba ratang bo sa tsebeng go ba o rata
1: yeah yeah
2: ka nnete re tshwantse ba leboe melaetsa ebile mengata ngata ba bang ke kola motho ipotsa hanka rabi di ine le mengata ka nnete ha o tsebe na o qala ka o
1: fujele ka fitile a fitlela ho yona be laitsa ena ntate mengata
2: e mengata man e ba ka utlwa bohloko ba utlwang o sa mo arabe tse ine le mengata ka nnete empa re lebo
0: ke lebohela ba go meletse tshelete
2: e le wena ene le sontanta
0: ba go meletse tshelete e ba la hlabang ba ngotla ka yona e la re ke kena fela kireke man motho a pele fela ntumediseng ka ngotla ka 200 ka tsonga mo ke re thank you mama thank you tiny mama ya ba ntse di kena jwalo di pampiri tsena na ntse di ka ga wa tsiba a fela he ka nnete ho bile monate thuli le khona ke lo bula dimpho ka jeno e hono nga ta holo maobane ne ke sa khone hore nka di tshwa
2: nka etsa jwa a
1: bona ke botla ka sekete tuke na fela botla ka sekete
2: sa
1: go pole ya motle ka sekete tswa ka
2: tswa e motle ka sekete mo fesekete nda joma
1: ba panta ya ba pa kwa di tuke tse na ke
3: e bang una na o ruke ka wa khona le fella le kwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tuli DM jwa khatsira
2: ke le bahle ba ne beso ka jeno re tla bua le mogato o shebileng ditabatabelo tsa batho ba qwadileng ntle le mono re tla ke re tlo bua le setsebi ditabentsa di chelete re ke re bua ka dinthotse o batho ba sa dihlokomeleng tse ka etsang hore tse ka amang credit score ya hao me bophelong mane mo re buang ka ditabatsa bophelo re tla buisana hape le ngaka hopola bekeng ya fitileng re ne re bua ka rona miriana ena ya setso kapa ya botshaba di herbs ebe dika ama dipio tsa motho ka tsela efeng mme ka jeno re tla fa mo mamedi sebaka sa hore a botse ngaka dipotso ke tsona ba lebe sekia le lebo
1: are lebo ya holo tlhagaitse ya ka robe di fela metsotso ga le bile tsholo ro ga borobong are tsetse
4: Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sehlaba sa rona. Khaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le SABC FM.

ka ditshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.

0: Now o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mabiti re lebohe mangaka Mabizela ka mana ka Palm Ridge re lebohle ka dipina tsa hao. Le wena o ka qalella he mo mabiti motle o qalapele ka lentswe cup. Ebe o romela dipina tsa pedi tsa R&B kapa soul o romele ho 079-758-5066. 079-758-5066. Ke mo o ka romelang dipina tsa hao teng he tsa kopi ya tee kapa kofi me ra o bapalla sona jwalo ka ha mangaka a entse. Mabidi hopola hle metsotsongena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong re tlabe re kena ditabeng tsa bohlokwa mo re kenang ho senwelo sa tumelo e bang mohlomong o hloka dithapelo. Mohloka mantsi a ka o kgothatsang Lesedi FM le teng re na le baruti ba fapaneng haholo mona ho itlhabolle moruti o ba teng tsatsi le leng le le leng metsotsong e mashume a mararo ka mora hora ya borobong. Mohlomong ka jeno mantsi a hae a tla hlabolla wena momamedi motle. Mohlomong ka jeno o tla toba bothata ba hao a sa tsebe le ho tseba empa ka dipolelo tsa hae dithapelo tsa hae o bo fumana hore e kare o bua le wena dikarabo hangata o tla di fumana mona ho Lesedi FM. Hanka mora mono he re tla bona hore bana ba re tshwaretseng tsatsing lena re tla utlwa ka bona hore na ebe ke difentsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona o tlo ske wa fetwa he wena bomamedi motle. He boss ba ditopo dumelang dumelang boss ba ditopo. He bo mamedi bosi hona le boss ba ratang ditopo ba be ba tle ka ga ditopo. Hona le ba sa tsebeng ho tsamaya ka ditopo ho hanfela o bona hore motho eo o na sampa foster fela. Kore ha mo sheba ho fumane motho e ka reng o re jo hanka bona fela ke fihlile mokiang. Amo mfumane asa ditshwere ka matso mina teng mona o se tshwere dieta ka matso jo ay ay ay ay eh ke a tsiba bo ausi ba rata botle empa nang ke le letsa bana beso topo e bohluku topo e bohluku ha holo ha e ba e le seta se mohlomong mfumane kana ko ngwe se o pentse menwana ena o ile mosebetsing o itseng. O fumane ka nnete o so o babaela o so sa tsebe ho tsamaya hantle o so kobile mangwele dieta tsena di sa o hemisi. E mong o fumane hore ke topo e batlang e le sesane e le telele haholo o moketeng wa jaiva o bona hore topo ena e hlile ya mositisa. Ya mositisa ngwaneso jwale nna nka eletsa bo ausi. Ke a tseba le batla ba batle empa mohlomong o shebe toponyana ya serethe se setinyanyana se di le teng matsatsingana ba sa tsebeng ho rwala ditopo ebile ba mathela ho tsona. Ee, ba sa tsebeng ba sa kgoneng ho rwala topo ho na le batho ba e kgonang a ka e rwala letshere kaofela a ka jaiva ka yona a ka sebetsa ka yona ba bang ho hang fela ha ba kgone fumane se e dutse tlasa tafole ya hao deskeng ya hao mona tlasa tafole. Jwale ho na le tsena tse tinyanyana thekele tsona. Ke na le mogotsi e mongwe wa ka ga rwa le topo empa ga re o e rwetse ke motlhang a rwetseng eno ya topo e sephara a tsamaye ga monate empa hele utlwa ntse a lela le ga o le jalo empa di batla di le beterenya he ditopo di sotla bousi ba rona di sotla bo my sister. Jale ke bone le ba bangwe ga ba ya mesebetsing o tla ya ka diphashaphasha ga kena gating ya mosebetsi ke gona a di rolang a kenya ditopo le ga a tswa mosebetsing jalo fela. Ha tswa mosebetsing ha tswa ka heke fela santse a re phashaphasha tsa hae jwale e thekeleng tsena tsa healingyana e tenyanyana go ne sona le tsena tsa healingyana e nyanenyana e kana ke healing ba ha e bonagale le gore ke heale e luna ba hlileng ho tsama ka ditopo ka nthu na le go jwa le ho fumana so kobile mangwele e se le mathata ka wena skepsel ga di bona tsa jole ke hlabula ntate batho ba tswa ba ya dibakentse fapaneng jole ga di bona nthotsene ga di bona nthotsene ngwaneso eh sky club sky papisa le babang e jole ka ke shilo e mong o tla e gona ntate le tsare ka ofela e mong ya mohlula ho hamfela ya mohlula thekeletsena tsa direthetse tinya o tswe ditabe tswedi tabeng one so na tifelo ke mekiti na tifelo nke mekiti hle ke a bona ho monate ka ntle ka mona huwa o dimo le tlase batho ba na tifetse ba ne ba ile ka ditsena ko ena ya hore eh ba ke batswe ka matlung ba ke ba lo ithabisa metso so e mashume a mabedi le metso e mehlano ka mara hora ena ya borobong ere ke nke ntokozo mbambo simila pa re a senwele mo satumelo

mamedi ke o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo le re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a numere kgaolo ke a mashome a mabedi a na le motso le mong re bale temana e le nngwe fela e leng ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena jwale setšhaba sa tla ho moshe sa re sitilwe gobane re buile hampe ka Jehova le ka wena rapela Jehova gore a tlose dinowa tsena go rona moshe a rapela setšhaba lena ke lentswe la morena a morena wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le setšhaba sa Modimo Modimo a qeta go se lwanela ba hlotse ba kanana ba thabile gobane ba kopile gore Modimo a ba thuse ntweng ena go hlola ba kanana empa tsietsi ya hlaha ba bua hampe ka Modimo le ka moshe ba re ba ba thusitse lefatsheng la egepeta go ba beya lefatsheng la lefela mo senang bogobe le metsi gobane dipelo tsa bona di tennwe ke bogobe bo sa tsibisagaleng ke nakong ena eo Modimo a halefang a romang dinoga tse tšhesang go loma setšhaba se kgutlela go yena moshe se re go yena re sebile re setwile re buile hampe ka Jehova le ka wena re buele rapele o Modimo gore a tlose dinoga tsena tse tšhesang e momamedi ya rategang bojalo bophelo o sejwa ke batho bao ba thusitseng o sejwa ke batho ba tsebang melemo ya gago e beba ga ba qeta melemong ya gago ba o rogaka ke nakong ena mo ba re sebile ka wena le ka Modimo e re buile hampe ka wena le ka Modimo tshebeletso ena e kopana le nna le wena batho ba buile hampe ka wena ba buile tse sa lokang ka wena empa bona batho bano ba tla go wena ba kopa thuso la ba sebile ka wena go na le gore moshe a phuthe matso a gae o a ba thusa tshebeletso ena e re go nna le wena ba thuse le ba se ba ka wena ba thuse le ba sa o batle ga o etsetse wena o etsetsa Modimo tshebeletso ena e re ba rapelle go Modimo a Modimo a o thuse ga o ntse o ba rapelela mogau wa morena wa rena Jesu Kreste lerato kopano le maatla matshiso a mo yo galelang dibelo ena ka Kreste morena wa rona amen.

Ufa wa woman to woman o so tle le mo aparong le so ba se ba hlalositse ntho di monate ha ke se bo etsa lang ka mehala ka re ke fite mona ka peleng yana fela ke tle ke tsebe ho nka mohala wa hao wena mo mabedi motle ke ne ke maketse le sa di FM mo mabedi Gmail 0860003084 ke nomoro ka ya mohala le sa di FM Even. Kiki, carry it away in a mehale, Rigiban. 086003084. Ekare Nalibutata Bamahala. Eriki Fitakamana, Ribabizabutaki Bamat, Batu Kis, Eriki Zajin.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amogela kgaolong e nngwe gape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Ke a tseba gore go na le dipapadi tse ngata tseo le di tsebang le gona go di bapala. Empa ka jeno go na le papadi e nngwe eo ke tlang go le tlhalosetsa ka yona. Yona e bitswa lesokwana. Papadi ena ke papadi e bapalwang ke barwetsana, banana le basadi. E bapalwa ka nako eo pula e saneng ka yona. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: Na le a tseba ha o bua ka papadi ya lesokwana ho bua ka papadi ya mofuta ofe.
1: Yo, me matsepi jwale e ka re o tla re tlodisa gathi. Na hona le papadi e jwalo.
2: Me matsepi.
0: He?
2: Na ke tseba lesokwana e le lesokang papa. Ibile me wa ka o na le leng tjena le leholo. E se papadi.
0: Ha o bothata bana ba ka ha le sa tsebe papadi ena. Mohlomong ke hobane ha e sa bapalwa matsatsing ana. Empa ke papadi eo ka yona Basotho ba neng ba tseba hore ha e bapalwa pula e kana ka nako ya komello.
1: Na o ka re bolela ha batsi ka papadi e Mme Matshepi?
2: Le nna ke batla ho tseba ka botebo ka papadi ena Mme Matshepi. Ke mang ya tsebang? Mohlomong le nna nka iphumana se ke e bapala ka nako e tlang.
0: Ho lokile bana ba ka. Hloni ka ha wena o ngwana moshanyana. Ha wa dumellwa ho bapala papadi ena. Empa o dumelletswe ho ikemela fela ho e shebella. Lesokwana ke papadi eo hangata e bapalwang ke barwetsana, banana le basadi. Ke papadi e bapalwang ha letsatsi le eme mme pula e sane. Dibapadi tsa papadi ena di tswa e sa le ka matjeke ho ya motseng oo lesokwana le latwang ho ona. Tseleng ho engwa ka mekgahlelo ya bobedi, boraro jwalo jwalo. Sena se etsetswa hore ba ileng ho utswa lesokwana. Ba le neletsane jwalo ba ntse ba matha.
2: He Mme Matshepi, e ka go nna le papadi e nngwe tshwanang le ena e o hlolang re bapala ka nako ya dipapadi. Yona e bitswa relay. Le yona e bapalwa ka dithupa jwalo ka lesokwana.
0: Ke dumelana le wena he Mookananelo. Empa ho na le phapang pakeng tsa papadi eo le ena eo ke buang ka yona. E leng ya lesokwana.
1: Mme Matshepi.
0: E Hloni.
1: Jole nna ka re ke tsamaya tseleng ya ka ke le mong. Ha ke utlwisise hantle. A ke go hlalosetsa ka botebo bohle.
2: Ke moo o leng teng Hloni.
0: Bana ba ka.
2: Mme Matshepi.
0: Le se ke la ipherekanya. Ke tla le hlalosetsa hantle hore le tle le tsebe ho utlwisisa. Papadi eo Kananelo a buang ka yona. E batla e tshwana le ya lesokwana. Empa yona e fapane le ya lesokwana ka hobane. Relay e bapalwa ke banana le bashanyana. Hape e bapalwa monate ho ikwetlisa le tlholo. Empa ka lesokwana lebaka le leng fela pula. Mamelang ka hloko hoba ke kena ditabeng jwale. Banana ba babedi ba ne ba kena lapeng la morena kapa ramotse ho ikopisa metsi. Empa mahlo a bona a qamakana le lesokwana moo le beilweng teng. E ka ba ka seotlwaneng kapa kae fela. Ha ba se ba le fumane, ba tla tswela ka ntle, ba se ba didietsa, ba le phamisitse. Ba hweletsa beng ba lesokwana ba re. Lesokwana le ile! Jwale beng ba lesokwana ba tla phasa-phasa. Ba hlabe mokgosi, e be ba lelekisa bana ba utswitseng lesokwana. Karolo ena he, ke yona e natifisang papadi ena ya lesokwana. Ba utswitseng lesokwana ba tla qala ho le akgellana ka mekgahlelo yane ya bona ha ba ntse ba kgathala. Ha o ka etsahala hore le wele matsohong a ba utsweditsweng, le bona ba tla leka ho kgutlela morao ka lona. Le bane ba le utswitseng ba tla leka ka matla ho le nka ho beng ba lona hape. Ha ka lehlohonolo ba le utswitseng ba ka finyella motseng wa bona ka lona. Boholo ba batho ba ntseng ba le bapala ba kena motseng. Ba ithatetse ka makala a sefate sa moduane kapa jwang bo botala hlong. Ba bile ba itlamme le matheka. Ba kena jwalo ba sentse ba binela hodimo pina e reng.
3: Tsulani!

0: Pula.
1: Mama Sebi.
2: Yes, Sonny.
1: Bonyane papadi e nka nako e kae?
2: So, Sonny.
3: Papadi ena ka nako e nngwe e nka letsheare lohle. Bahlodi ba papadi ena ba isa lesokwana moreneng kapa go ramotse. Ebe he, le tla hlongwa pela lesaka ha o ntse go binwa pina yane ya bona ya pula. Ka nako e nngwe he, ha o arohanwa moo, go arohanwa ka yona pula. Ka nako e nngwe, ha o fete matsatsi a mabedi pula e sone. Ka moraketsahalo ena yohle, ba neng ba lelekisa lesokwana la bona, ba phomosetswa dijo, ebe ba kgutlela morao.
4: Mme Matsepe.
3: Ye, Kananelo.
4: Ka nnete ena e utlwagala le dipapadi e monate. Nna o ka go ruta yona ka moronaneo le kapa ka nako ya matsatsi a phomolo a dikolo.
3: Ha ho bothata ngwanaka. Ha hona bothata ba letho mono. Nna le wena mo le banana ba bang ba ka bang le kgahleho ya o tseba papadi ya lesokwana. Re tla lokela go kopana e sa le pele.
1: Nna le metswalle ka re tla boa hangwa le kgiba mme Matsepe. Empa e ka go tla ba le mathata. Matsatsing ana ha o sana marena boholong ba metsi ya rona. Jwale le tla etsa jwang?
3: Hloni.
1: Mme Matsepe.
3: Tlohella tsohle matsong ana aka. Re sana le baemedi ba dikarolo tse itseng tsa dibaka tsa rona tsa bodulo. Re tla tlhophisa le bona ngwanaka.
4: Ke ikutlwa ke seketeletse letsatsi leo mme Matsepe.
3: Ke a utlwisisa Kananelo ngwanaka. Ke pheletso ya ditaba tsa rona tsa kajeno tsena he bana baka. E ka ba ntho e ntle hore le ithute dipapadi tsa botjhaba ba lona le sa le bana. Ke manyatse ba, mohlomong ka letsatsi le leng, di ka tlisa moelelo bophelong ba setjhaba sa rona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ne le natefetswe ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Kananelo le Hloni. Paleng ya kajeno re ne re bua ka eng?
4: Re ne re bua ka papadi ya lesokwana mme Matsepe.
3: Ho thwe papadi e bapalwa ke boma.
1: E bapalwa ke banana, barwetsana le basadi mme Matsepe.
3: Lesokwana leo ho buang ka lona, le ne le batlwa kae?
4: Ne le batla hara motse kapa moreneng mme Matsepe.
3: Ho ya ka ditaba tsa lesokwana, na e hlile pula e ne e na ka mora papadi e?
1: Ee mme Matsepe.
3: Kananelo.
4: Mme Matsepe.
3: Na o ka kgothaletsa dithaka tsa hao ho bapala papadi ya lesokwana?
4: Ee mme Matsepe.
3: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matsepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Ele shume le metse meraro metse sokamara hora ena ya le shume untsoma metse le sedi FM le nana o kila haula e tlabolle me kila ka bapala pina ya ayanda giani stogiti lover for life atsho le he untsoma metse Jezil Brothers le tswakai maslungi se mamedi motle rena le botata ba mehala ke gola ke yona ntho e tla etsa gore le ditabentse rena tsa batho ba kwadileng re tla kena go tsona gang fela gauthe ntho di lokile bana beso mehala e lokile ya sebetsa o seke ba makala le wena e ntseng a re letsetsa bakeng sa diticket tsa woman to woman ke gola wa ipotsa rona thuli o etsalang mehala rona e ka rena e na le bothata mmabedi taba ena ya dipolao tsa basadi e boetse gape jwale e ja setsi re bone ka bona ka profenseng ya Gauteng mme ba sa tswa phatlalatsa gape gore ditopong tsane tse nne tse ileng tsa fumanwa tsa basadi ho se ho na le setopo sa bohlano se sa tswa fumanwa gape ka bona ka Kempton Park me ho bonahala hape dipolao tsena tsa basadi ka sehlogo di boela hape di gutlela jwale di ja setsi hape mo mametse motle ene se ka re taba ena jwale re ya re lwantsha re ntse re tswela pele ho lwantshana le taba ena ya dipolao tsa basadi bana me re a tseba ka nnete gore le sepolesa sa Africa Borwa seeme ka maoto go lwantsha dipolao tsena empa he go bohloko ka nnete go fumana ditopo tsa basadi di rapaletse fela ba bolauwe ka sehloo ga se ditaba tse monate go gang fela ga se ditaba tse monate a thengwe taba ka mona ka Western Cape bosing bona bo fetileng go na le batho ba 20 le mosolomong ba tlhokagetseng kotsi ena e etsahetseng e etsaetse ga tekesi e ne e thulana le koloi ya ba dikoloi tse ding le tsona di fitlha di kena kotsing eno batho ba 20 le motsolomong kao fela ba tlhokagala mmileng o mogolo wa N1 ka bona ka Western Cape ba malapa a bona ba tshedisetlhe ga se ditaba tse monate mme re sentse re ikopela go ba gannetlhe re ya kopa a ke le ganneng gantle mebileng e fapaneng ya naga a ke le ganneng gantle agolo ga le jere bophelo ba batho ka dikoloi tsa lona hopolang fela gore na ke malapa a makae ao e leng gore gona jwale ga re bua tsena ba se ba tswa fumana melaetsa malapeng a fapaneng ga se taba tse monate ga se taba tse monate ka nnete mesoso e le 10 le metse e tsheletseng ka mora hora ena ya 10 Soul Culture Google.

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditil tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise diteboho ho Standard Bank Maemo account. Le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more faneng ya hao. Tlo ka runa ba more DC. Ha bula Standard Bank my more account ka jene. Standard Bank ke mo fane wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
2: Thembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: na go ntse tatlhelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray reka phakana ya Nespray WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso tlhodisano e fela ka la 17 October 2026 ho na le melawana le dipehelo Nestle Nespray, always giving more.

Mamedi e le shume le metsorobedi metsotso pele ho ra ena ya le shume le motsomong me re kena ditabentsena mo re rutang wena mo mamedi ka taba ya credit score ha o ka sheba hona jwale ha o lonka sekoloto kae ka pakai hona le dintho tseo ba di lekolang ka wena ba be ba shebe le ho rena credit score ya hao e mejwang ke credit score batho ba bangata ha sore re tseba ka ofela ke a tseba ba banga tseba rona ke eng le hore e sebetsa jwang empa ha se rona ka ofela ha re ke re etsetse bana ba sa utlwisising le ho tseba hore na credit score ke eng le hore

0: Hlalosetsa momamedi ke a hopola hore re kile ra bua ka yona taba ena ya credit score, empa ke bona hore batho ba bangata ba ntse ba sa utlwisise hore na hantlentle e calculate jwang, ke eng molemo wa yona, ko feng jwale, ke eng credit score le hore ha ba e kopanya mola ba kopanya eng, ke dintho di feng tsa bohlokwa tseo ba di elang hloko.
1: Ke a dumela potso ya hao mme. Credit score ke report-o ya hao ya ditšhelete. Ke nomoro go tloga go 0 go fitlhelela go 999 e bontshang banka gore na o motho ya tshepagalang ga o adima tšhelete na. Ebile e sebediswa ke dibiro tse latelang, TransUnion, Experian le XDF le CompuScan. So ntho ba e etsang ba sheba mokgwa wa ga wa go patala mono re ka re ke 35% go seno, and then ba shebe tšhelete e o e kolotang ke 30% mono, and then ba shebe bolelele ba nako e o sekoloto sa gago o se tletang ka yone ke 15 minutes ba allocate-ang mono, and then gore ba le mofuta wa dikoloto ba allocate 10% mono. Ebe dikopo tse ntšha ba allocate 10%. So ba sebetsa jwa ga re bua ka payment history kapa mokgwa wa gago wa go patala, ba batla go sheba gore na o motho a lefang sekoloto sa gago ka metsa na, le go sheba gore na e ka ba sekoloto sa gago se boima bo bokae, mme ya bobedi mo ba shebang tšhelete go e kolotang be ba re ke bokae ka mokitlana o nang le one, nka re mokitlana o nang le ona ke bokae kapa ke tse nne nka bua ka sekoa motlhomo ke sone go e bua gantle ga bonolo ka speed.
0: E mantse a mang a thatanyana ntate e seng taba ka ofele. Ee,
1: okay,
0: thank you that.
1: Re bua ka credit utilization mono mo bareng ke tšhelete e kae e o nang le yona o e sebedisitseng godima sekoloto se ba o fileng sona. Ba shebe gape le botelele ba credit history ya gago gore na ke nako e kae o butse dikoloto tseno, and then be ba sheba diele kitseng ke credit mix, ba shebe gore na o kgona go manage dikoloto tsa gago ka tsela e jwang, and then ba shebe le gore na o applyetse di-loan tse kae mo nakong e nyane. Like wana tsena mo go apply ka mona ka banking itseng, wa apply ka banking itseng, wa apply go bana ba di loan ha tse ka mona ntse tso ka ofela di account da ba tshe ba score sa ha gore na o motlana le risk ye kae.
0: E hlakile ntate o e hlalositse hantle. Me ha re ke re shebe gore na ke dintho di feng tseo batho ba sa di tsebeng tse ka amang credit score ya bona ntate Moloi.
1: Nka re ke go sa kgathalle di-statement ga o di thola, ebe ga o di thola o di beya ka thoko ka kwana ga o di bule di o di bula, and then le taba gore o bo fumana gore o kwetse di-account ka ofela ga ona sekoloto le se le seng. And then the other one e beba ya go apply for credit dibankeng ka nako e nyane, o ipolelela wena o tla bo ipolelela gore ke batla go sheba gore na ba tlanka dima tšhelete na, ntho tseo di-accounta ka ofela ba di sheba ntho tse kang tseng, and then le taba gore o patale minimum ya credit card ya gago for dilemo tse kae, ba sheba ntho tse gore na o patala nakong e kae.
0: Ena ke batla o ko e tlhakise hantle ntate. O bolela gore ha ke na le dikoloto ke be ke fumana sekolokoto sa tšhelete kae-kae, ke be ke re ke dikwale ka ofela, seo se ka ama credit score ya ka, kore jwang ga ke a tshwanela go etsa jwalo, a ko tlhalosa ko di tlhalosentlha tsena ntate.
1: Ga ke re ga o na le sekoloto wena o ipolelela gore ke sa batla dikoloto go ga ke a dijana ka ofela dikoloto tsa so ga o kwetse dikoloto ka ofela ga go sana gore ka moso ga o se o batla go etsa sekoloto ba ka sheba gorena o botho a patalang jwang, ka mantsa bang ga bana history ya gago ya gorena o motho a nang le

0: ho bona ka pa ha ona risk ho bona.
1: Mm.
0: So ho hlokana ka CS score to like ha ba score to sa 200 rand ka go edi to patala 200 rand ka go edi. 200 rand o tse patala go edi le go edi. Ba bona hore ha o fitise we patala kana go ya teng ka mehla yotlhe. E nyo la score sa ha o le o. Ya hola u go hala jwa.
1: Ah ya u go hala jwale. Hey, ne ke se ke batla o tsiba ntate hore o bale ka nako nngwe ka nnete ke seo batho ba se etsang hore ke fumane tšheletenyana e re ke tlose dikoloto tsena tse mphidisang ga bohloko jwale ha e ba o e hlalosa jwalo ya utlwagala ntate hore le ha o ka ditlosa ka ofela sala ka se le seng se o tla nne ba bone hore o na le sekoloto sena o ntse o se patala hantle ntle le bothata ba letho ha re fete fela mabenkeleng ntate Moloi ke a gotlhe.
0: Okay.
1: Thank you, Dad.
2: Ibangu nahana oru keke wa kona ulifela liqwetha. Nahana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Liqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le shume a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
5: This seria fan. Aquí mole.
1: Ntate Moloi mona ke botsetsa mo mamedi mona hore engwe ya ntla e bohlokwa e o e buileng ke ya hore o tla fumana hore motho o nka sekoloto mohlomong ha ke tsa mohlala bankeng kapa di bankeng sana ko e khutshwane fela kana ko e khutshwane jwale e ya majwang credit score ya hao haile ya nako e khutshwane.
0: I didn't go to China. So tin tuno like chevani eno gore o motho a patalang go edi le go edi ha o ba tse ka speaking ke mo tinga tsheletse go edi ena go edi sa ke a patala ha e thusi skota o bana a kere ke pate tine short term ke mpa ha e le gore ke na le go edi tse ka ba ntshilela mo le go ya ho selemo ke patala ba khona go bona go na ke motho a patalang jwang ke a tlodisa ka pa ke tlodise ke tla go ke patala go edi le go edi na.
1: Jwale motho mong a ka ipotsa ntate Moloi hore na molemo wa hore credit score ya hao mohlomong o batle ho hore e ya hodimo kana ka nngwe ha ona le maikemisetso a hore o ka adima tšhelete kae kapa kae kapa wa etsa dikoloto tse ngata kae kapa kae ebe mohlomong e thusa kae molemo wa yona keng.
0: Molemana e thusa ka ntho e tena nako nngwe motho o tla ba tsamaya a re olo batla wa renta sebaka sa go dula ga o tlo renta sebaka sa go dula batho ba nto bona ba checka gore na o motho a patala dikoloto na o di patala ka tsela e jwang and then ba bangwe gape go na le mo e leng gore le ga o batla mosebetsi o ntse o na le o ba checkang gore na o motho a patalang jwang ka mantse a mang re e bitsang vety ha ba etsa vety ba sheba gona motho a patalang dikoloto jwang even le ga o nka bo insurance ya koloi ntlo tseka ntse le tsa rona mo tswa patala ndwa ba di sheba le tso le ha o ba tsa ho ntsa mo mong kontraka tsa bo cell phone o ba tsa ho ntsa di account go di shopo even le ke mo ntsa ba sheba ho rona mo tswa patala ndwa
1: jale ha ba mo
0: shopo ka mantwa ba ha wa tsala pleasure gore nna ke di tsena ha ke na ho batla sekolong ha o na ho tsiba mo hlaho tla ba le lebaka le tla ho kosa gore o batle sekolong
1: ntate ke le ba ntate mulu e yenda tsola pele
0: so ho bo hlokwa gore o etse gore grade score ya hao e dule le hantle gore le mohlang go le o ka etsalang gore o batle sekolong o bo tsiba gore o ka kgona ho thola sekolong
1: Jale, hai ba mohlomong a ke se motle dibuke mona ntate moloi na hona le se ba ka sietsa banketsetsa sona molemo o ba ka nketsetsa ngwana hai ba mohlomong hai ba mohlomong credit score ya ka e sentle ho hamfela na hona le mohlomong se o ba ka nketsetsa sona ho nthusa
0: ntho ba ka ho tsala tsana ke ya hore o fokotse dikoloto tsa hao o re di khono le kana tshwanetse ha mo putso ha o thola ba ka o kopa gore mtsomo go nge di khoedi nyana mtsomo la ga batla sekolo to le ga batla cell phone mo mo ta patala 100 rand ta go khoedi nyana se itse o re sposa ha ba khono bona gore ma sinyolo a ka tsela e jwa
1: ntate mo le ke le bile ha holo ka nete o re beile le seding o re hlokomedisitse dintho tseo mohlomong ba bang ba rona re neng re sa hlokomele hore di ka ama di credit score tsa rona ka tsela efeng re le bile ha holo ntate ha re le bohe re tla kopana le wena hape nako e tlang
0: okay mme ke le bile ha holo ke le bua le bang ba le seding ka ofela mme ntle le ga ka e bua ya o tsetela tsena go hore ba mamedi ba hlokomele gore batho ba di credit ha wa tshwanela ho babaleya ha e bona dikoloto ba ho founela bua le bona gobane ho sa bue le bona ha o bolele ho iketsetsa moleng mme batho bano ha e se ba o hlokofetsa o na le bona gore o ka ba reporta ho national credit NCR o ka kgona ba reporta ha ba o hlokofatsa so le teng sekoloto ha se na le more than 3 years se subscribe-ile ka mantswe a mangwe ka setole ba go kgathatsa ka sekoloto seno ke ntho tse ba tshwanetse ba di shebe tseno
1: o ha se na le nako e kae ntate dilemo tse tharo
0: dilemo tse tharo
1: ha
0: se sele dilemo tse tharo e le gore ga ona ko bua le teng le batho ono wakadimme tšhelete ga ba tse ba o founelela bua nnete o na le gona gore sekoloto seno o ga o se patale bantho se subscribe-ile ga ona gore ba go tsotse ba o latela ka sekoloto se jwang
1: oh he e ntate moloi ra ithuta man ra ithuta ntate ke lebile ntate
0: ke lebile haholo hlenne
1: kgotso asimahem mamiti hare ditabeng tsa hora ya leshome le motsomong ka bondo ke a o tshepisa

0: di karolo jo ke lo reng ke boletse ka tsona ke lo reng di teng go o ba se sepe sa dipiro le teng se di tshwarang moroto ge moroto o setse o apile ke tsona dipiro di a ba di feleletsa di sa bereke sentle ga o feleletsa motho o feleletsa a lwala ka kudu so go botlhokwa gore ditlhare tse e le goreng di siwa ke ngaka batheletsi ba tsebe gore o tshwanetse o bolele le ngaka ya gago o kgone o kry-a maele a gore ke eng tse e le goreng ke tshwanetse o se tlogele o tsane o tlogela fela
1: e tlhakile doctor e re keng ke momamedi o teng kwano le sedi dumela Hello,
2: Dade.
1: Dumela, Dade, le kae?
2: Ka monate.
1: Eh.
2: Eh, ne ke kopa o re Dade thuso motho.
1: 12:30 o tla ba sala le Dade thuso Dade, ke a lebo. Le sedi dumela. 086-000-3084 ke dipotso tsa hao wena mo mamedi ho ngaka dumela.
3: Eh dumela thuse e nna kwa ke kopa o mpotse tsa ngaka ke dumela tsa ngaka mo mona mme. Ke kopa o botsa ngaka hore ne ke e ke ntabe ne ya hore mathata ha sa le teng ha go no bona la pele o khone o hore o tswa lokisa a bona hala e le hore a sa sentse ntho nyana ka hare na tabe e kgolo ke lebaka la hore ke kopa a ntlhalosetse taba ya o fetoha sefe ha tshese ke mo e leng gore e sentse bontsha gore mathata a fitlhile na a nane gape go fufulelwa le gona o na le seabe na ebilane go fufulelwa ka o fela kapo go na le mo e le goreng go fufulelwa thata itse e bontsha gore mathata a fitlhile na ke tla kopa gore fela doctor le dikrante ngwana mme dikrante na ke pateng e bontshang gore mathata a sa le teng na o santse o tena mathateng kapa o se o fitlhile kara mathata na ke kopa gore ke tlamamela radiong doctor tlhalosetsang
1: Kaitira ka kelebi.
3: Thank you mama.
1: Hello. Ndat.
4: Ndan le ke bo tsa u tsholwana ba ne nna ke tshwere ke maoto. Ka o tikine le khatika le la trofeele. Mari ga bona ra e khona u fapana lo le mphekolo ya le. Le ke sa wesle ka maoto ana ka lo feta le ke bo tsa doctor na ya le. Le lo ro se le tsala kwa. Oba ga di tsena le di tsitsi tse tsa maoto ana tse di lela tse sa high blood pressure treatment. Eh, bana ga tse mo bona go khalle ya gwan gwale. Ke ntse ke ipotsa yona ba. Batho bana ba yo mo tla rona ntse ke yo mo ngora ya le witse ke ndo bana le khalale na ke le mix le tiko mo tse gwan na go go tsara go bona gore ke tsafa.
1: O ntate, o bona go tlasha.
4: Eh, go ka bona gore ke tsafa ka nnete, ha ona go tsaya nnete.
1: Ntate.
4: Ke ya ke tlo no tsama ho fumana pheko mona e mong re tsang tshepe. Mara se seng ke sa le khoetsa nya le go bona le khapetla le la trofe ye lena. Ke le bo tse ke tse ke le no mara mme ka u kwa le ke tsa wa se maoto mo.
1: Eh o re a etsang a bohloko ka ba ruruile.
4: Mangwele mona ho qadile ke tsara di cramps mara ba le sele mangwele le na la right le tsaditse le na la left e ba. Eh ba la ka tsana pheko ha ga ke tse bona di ka ba le na ho. A ho pota ka mona. La ya bodi bolalo bodi chemistry ba khalemela ba re tsana di ba sekile tsana wa inga tsa tsiba
1: ba. Eh mamela he ntate wa ke batla ke hlakise potso ya hao handle. Ke butsitse hore na maotwa a bohluku. A go huile ka pa hona mangwele mo a bohluku ka pa a go huile fela hlalosa.
4: A ke tsama ya gore Allah masapo.
1: Allah di kwatla kwatla.
4: Eh. Eh vale. Ke bona hore ha tle a re khama di limong se ke lata 70 ke ke na le 69.
1: Okay ntate. Lukile he ke le. Thank you ntate. Ha se mo hem ke le buile. Le sedi hello.
5: Maro na mna tle ka ne.
1: Ke teng o ka ntate.
5: O tsamile me mo le menga ka mo. Maro na wa tsiba ke tse ka pa o nna e ba na ka ke na le pio ka lo tung le na le tona go ka setting ya right. And the ke dula ke dutse odima van gore re gana divan nyana tse tsenyane and then ke sebetsa plastic so a ke tsebe kapa sometimes be ke bona gore mohlomong ha ebaneng ka I say off I can

0: wa metsi a go be bona ya thola mar ye ne ka mona ha ibe na le botshate mpa ba le yena fela ka setting e one fela ke se ke batlang go botsa rena motho a ke soka ke yang ake and le motsa ka di 53 and then a ke tse gore mohlomong ke tla re mengaka ka paka re botshate kana ba eng
1: Ntate Madoda, ha o se eng a keng jwale wena o diagnose tse he ka mantswe a mang hore ke diphio kapa o batla go ntate Madoda.
0: Ni rera ke tshwalo mar sometimes ke lisena ka site nyena mhlomo mo phio dulang a ke tshwalo mar ke nana jwalo hantle ntle mara ke batla o tsho ka molomo wa ka ke be hantle jwalo mar
1: Ishakile ntate ke utlile hene ke botsa yona ntla yo fela thank you ntate
0: okay ba se se mlathe mara
2: e bang una na ho ruke ke wa khona ho lefella lekwetha na na hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: A na o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
1: Mamiti rena le dipotso tse tharo tse o di butsitseng Dr. Mensa me o santsa le teng he re utlwe fela rena e be dikarabo tsa teng dikaba e ka ba difeng Dr. Mumamiti wa pele o batla mohlomong ka gola o hlalose matshwao a bontsang hore jwale motho sa na le bothata ba diphio o re ke botse hore na ho fetwa ha motsetsi ho fufulelwa haholo dikarolong tse itseng tsa mmele le dikrempe na e ka ba matshwao a bontshang hore o se o na le bothata mohlomong ba diphio kapa tshe e ka ba mafu a mang
5: ke a leboga ewa di matshwao ao ke yona e le goreng a kgona go ba a botsa motho gore ka nnete diphego tsa gagwe a di bereke ka ge ke boletse bekeng e e fetileng go roboga ga mmele go ba le dikrampe ke nnete le tsona ge e le gore tsona di-sodium potassium calcium le di-phosphate tseo di a theoa goba di a nyeloga motho o ne le gore a kry-a a ne le dikrampe tse e le goreng di a fapana le teng go felelwa ke moya go fofulelwa ga o ne o tsamaya a fona go e nyane nyane e pitjane o kry-a e le gore wa fofolelwa ka kudu le tsone ke matshwao a e le gore a bontsha gore ka nnete ke diphego e fela matshwao ao a se e le goreng a tla re ka nnete ke diphego ka gobane ge rena ka ge re le dingaka re tlhatlhoba motho re tshwanetse gore re lebelele gore ka nnete ke tsone diphego goba e ka ba e le pelo goba e ka ba e le diphate tsa mmele o mongwe na mara ga ngata-ngata ge go ne le go ba le dikrempe o rogogaong motho tshwanetse gore a lemoge gore ka nnete e ka ba e le tsone diphego goba e ka ba e le pelo
1: e hlakile Dr. Jole ha re ke re tle mo mameding wa bobedi o re o na le bothata ba maoto

0: ke lebile haholo sietsi moholadi ka ditabatseno tsa hora ya leshume le mesumedi ditabatse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ka tseno ke manta ha wala leshume le mesu yemine kgwedi ke ya borobong ke ya lwetse selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le mesu e tsheletseng le ka tseno lena le kalambeke mohlopisi wa lona ntse e le dimakatso motshweneng ke laolela gaso ke ana tikonda nna le bitso la ka ke dimakatso o hafolotse re na le wena o tlo ga tsela fitlela mesotso e tlabele mashume a mararo ka morao hora ya leshume le mesu e mmedi gopola gore lenaneo lena le imatlafatshe o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng ku kapere tumela mo mamedi. Mamedi ha re tlo lekola ditaba tseo re tla kena o tsona go lena le matlafatshe ka tseno re fumana gore Federation ya basebetsi ya COSATU e tshwara seboka sa yona sa bolesome le metso e mehlano mona ke mo e leng gore ditho di lebeletse gore di kgethe boetapele bo botjha ba Federation. Sena tsotlhe di etsagala nakong eo re bonang ditjeo tsa go phela di ntseng di nyoloa Aforika Borwa, inflation e phagama mmogo re bona le tlhokego e godimo ya mesebetsi ka gare go naga ena. Ka letlhakoreng le leng mathata a mangata sekolong sa primary sa PrEP na se Bloemfontein batswadi ba ya tletleba matitšhere le ona ga kgotsofala re buisana le modulasetulo wa SGB le go tla la tsamaiso la sekolo sa PrEP na primary re tla bola gape re kene le magotleng a dinyewe Kat Matlala o tla elela ka pelo le go tlala dinyewe mme basebetsi ba supileng ba le go tlala masepala wa Mfuleni le bona o lebeletse gore go dia kahlola ka jeno go tlaleng ga bona le go tlala dinyewe la Vanderbilt Park ka jeno ha re fetise mabengele.
1: Gautenga extra kwaShoprite wonga extra nge extra value kwizisulu ze combo ozidinga nangakumbi swipe as a wonge kwi 5 kg yespeko long grain parboiled rice i 5 kg ye white star super maize meal na 2 liter ye sunfoil sunflower oil fumana zonke zontathu nge 179 rand kuphela izisulu zifumana kade kube 20 ka September 2026 tenga extra wonge extra kwaShoprite kuphela.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka labobedi lena fela KFC fela. Ho na le mela wana le dipehelo.
0: Mamedi harwela ga bong ka ditabatse go di tlhopiseng ka jone go lena la imatlafatse re kala ka tsereng Federation ya basebetsi ya COSATU e tshwara seboka sa yona sa bolesome le metso e mehlano seo e leng gore se tshwara nakong ena eo e leng gore naga e teane le mathata ditjeo tsa go phela di phahame inflation e nyolohile mme maemo a tlhokego ya mosebetsi ke mathata golo Aforika Borwa batho ba bangata ga ba sebetse. Ditso tseo e leng gore di wela ka tlase go COSATU se rometseng barumiwa ba fetang 1800 ba kopane bakeng sa gore ba ile kgetha boetapele bo botjha ba Federation ena ya basebetsi. Seboka sena sa bona se tshwaretswe Midrand, Johannesburg mme se qala ka jeno. Re buisana le mmoli wa COSATU yena ke Mme Zanele Sabela. Mme Sabela, ga re amogele go le CDFM.
4: Dumelang ke thaba holo ba lenona.
0: Seboka sa lona ke sa ogetha boetapele, mme se tla nakong o naga e leng mathateng. Mesebetsi ga eyo, dikhamphani di a kwalwa, batho ba felelwa ke mesebetsi, ditheko tsa dijo di nyolohile, inflation le yona e phahame. Le lebeletse go tshotlha dintlha tsena kapa go na le tse dintse ikgethileng tseo lelo di sheba ga e le mona le kgetha boetapele.
4: Re tla bua ka tsona tse o di tshelong kaofela tsona le gore ba bona mmereko a o sa tshwana mmereko re bitsa changing world of work go na le ntho e ba e bitsang gig economy le di-platform workers le gore bona gantle-gantle thekenoloji ga ntse e ya ko pele mare bona nka re se ba exploitiwa ka gore ba thola tšhelete e nnyane and-e ba na tsona di-benefit ba bereka gagolo le gore mmereko wa bona ba tsebe gore beke e ke na le mmereko mara next week ke tla ba le ona na so ke ntho tse tshwanang le tseo tse re tlo buang ka tsona.
0: Jole ntle le ho bua ka tsona fela mme Sabela nna le le gotlele morao dintlheng tse le buang ka tsona nakong tse fetileng o sheba gore na ga le buisana le dikhamphani le buisana le mmuso diqeto tseo di fihlelelang di a le sebeletsa kapa le bona di sa tlise diphetogo ka gare ho naga ya Aforika Borwa.
4: So re tla buisana re ka se buisane fela go tla ba le di-resolution tse tsa gore go sa two for ntshena dingwaga tse for the next 4 years e shebile kae go etsiwa jwang le gore ra sheba fela gore di-resolutions tse re dinkileng 4 years ago le tsona na gore di ntse di tsamaya jwang di tsamaya gantle na and then re tle re ntse re buisana ge ntse ko ba o tsho gore di-company le government le bona re ntse re buisana le bona re ntse re bona gore go tsamaya jwang ka taba tsa mmereko.
0: Jole go latela ka gore le tlo boela le lekola le dintlha tseo e leng gore di le la fitlhelela e le ditharolo kapa diqeto tsa lona di-resolution sebokeng sa lona se e fetileng o ka re gopotsa ganyane gore na ne di nkile qeto di feng mme nna le bona go na le se etsagalang a jwale.
4: Wa bona taba ya NHI e le ya buiwa NHI ke yo se e le molao jaanong ke re shebileng gona anong gore NHI e tshwanetse e be fully implemented gore e sa ba ntho ya gore ga o na le tšhelete o ya sepetlele nkare o ya hoteleng mara ba bangwe o tshwanetse ba emedicue pe telele a gona mepeto ntho tse tshwanang le tseo gore go be le universal health care e be teng. So re shebile eo ke ntho e re ka buang ka yona le gore go na le di community health workers tse e tshola gore batho ba ntse ba na le ko contract-eng metlha for years motho a le ko contract-eng a sa tsebe gore taba tsa ya ke kae di-union tse tshwanang le nehao e tsamaisitse isa ko court taba eo jaanong se ba hireiwa thousands ya di-community health workers ba tshwanetse ba kenyiwe permanently ko department of health ntho tse tshwanang le tseo di teng di dingata ntho tse re di entseng as consulti le di-affiliate tse re bonang gore di isa bophelo ba basebetsi ko pele.
0: Mme Sabela ga re lebewa golo ka nako ya gago re tla nne re beya seboka sa lona leitlho go fitlhela se fitlha pheletsong re tla boela re buisana le wena gape ga moraonyana bekeng ena. Mamedi eno ke Zanele Sabela yena ke modula stulo wa Khosatu bo emombana ha ba tsore seboka sa bona sa o kgetha boetapele me ba kopane jwa lo kgetha boetapele ba bona bo botsa ke ba rumuwa ba fetang sekete magolo a mabedi ba teng ka mane ka Midrand Johannesburg ba ke sa ho lo kgetha ho kenyeletsa le buisana le dinthlatse a mang ba sebetsi metsotso le shume le metsotso le tsenge ka mora hora ya le shume le metsotso medi ha re hatela pele ka ditaba tse ding mathata a mangata ka hare o dikolo tsa rona ka jeno re bua ka sekolo sa primary sa Prepna se Bloemfontein mo e leng hore matitjere a ya tletleba batswadi le bona ba lla ka tseo ho di etsalang sekolong ka ho le leng SGB le yona e tletleba ka ho beya boikarabello mathateng a tsamaiso ya sekolo ka ho le leng batswadi mmoho le matitjere ba tletleba ka lekgotla la tsamaiso la sekolo ka jeno re buisana le modula stulo wa lekgotla la tsamaiso ya sekolo sa Prepna primary seka Bloemfontein yena ke kola mareka ndate mareka haro amoelo di CDFM
5: me folote ke o leboga gaitsedi
0: mathata ka ro sekolo sa Prepna primary ho hlaiswa nthlatsa gore sebediso ya ditshelete e bohlaswa SGB inka diqeto ntle le botsamaisi ba sekolo matichere a tibekwa ka tsela e sa nepagalang mme sena ba beya boikarabelo ho SGB lona le le SGB o le modula stulo wa tsena wa yona wa tseba ka dintlatsena
5: mme ke tseba ho luka tsona ebile ke le bogamodimo le badimo that batswa di ba babeditseng SABC le lesedi ka ntlha ena ba sebeditse ka ntlha ya gore mangaung Freestata le South Africa ka ofela e tla ke itsebe manyofonyofo a etsahalang ka haru sekolo sa rona. Bothata ba rona bo le SGB bo qadile ha re fumana gore ditšhelete tsa sekolo ha di sebetse ka molao le ka tsela e o tshwanetse gore di sebetse ka tsona. Principala wa sekolo o ne a rana sekwele sa Brebner eka ke plus ya ntatae. Gobaneng ke tsho jwalo? Ka ntlha ya gore o ne a ipatala tšhelete e seng molaong ya dikete 10,000 rand ka kgwedi yeo a rekileng sefatamaga ka yona. O ne a butse loan scheme we yena le basebetsi mmogo ka bona ba ne ba kadimana ditšhelete tsa sekwele ha motho a na le bothata ka gae wa fitlha o kadima tšhelete rileng ko sekolong wa e neiwa e gothweng e fitlhile e busitswe but ga re na bonnete ba so seo ka gonne ga re kopa bank statement ga re kgone go neiwa bank statement mo ntlheng ya gore ke rona SGB e e leng o lefapa la thuto be re bua le mo okamedi e re mo ratang e re mo tlhomphang ntate moloi re mo tsebisa ka mathata a etsagalang ko sekolweng ya ba ntate moloi o yetsa investigation ka team ya hae ya lefapa e e leng ya tla ko sekolong e tla e tlo fopotsa
0: jale le na le bopaki ba tsena tsogetse le buang ka tsone
5: principala
0: o ne akadimisana ka tšhelete ya sekolo a bile a ekadimisa matitšhere a mang
5: a ke tsebe ka matitšhere
0: basebetsi
5: ha ke tsebe ka matitšhere
0: a ke re ke maske basebetsi le bona
5: ha
0: re akagetse fela re basebetsi mathata ana le tsebile ka ona neng a qadile neng wetsa la sekolong sena
5: a qadile me ha se re kene ka hare re sheba tsa maiso tsa ditšhelete tsa sekwele
0: e ka ba le moseka e ka ba dikgodi
5: re kene tsa reng tse tharo tse fitileng ya ba raqalela za ka re qala ka mosebetsi wa ona gwa rona re kenella re tseba gore gona le manyofonyana ana a etsahalang
0: mamedi e re fitise mabenkele e tla re ga re gutla go tlotsela pele go buisana le ntate Mareka
6: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
7: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa gore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
8: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mabedi ntse re tswela pele re buisana le ntate Mareka yena ke modula stulo wa lekgotla la tsamaiso la sekolo sa primary sa Brebner se Bloemfontein. Ntate Mareka o tlhalositse taba gore e lile rangola lengolo le lengolo la lefapheng la thuto setrikeng ho ntate Moloi a ba re ba ntse ba etsa diphuphuso ba ne ba kgutlela go lona ka sephetho sa diphuphuso sena.
5: Ke kopa go bankanya ga ra kwala lekwalo re yele ho ntate Moloi. Ntate Moloi a ba etsa diphuphuso ya ba di reporto ya tswa e rona e re sa itholang e re fumaneng kamra kgwedi tse 6 ya ba ke gona re fumana reporto le teng ha treasurer a se a demanda gore reporto re fumane reporto
0: sephetho sa ene ibile sefe
5: the resolution department a itse leng le di action tse tse tshwantse di tseiwe go ya ka reporto ha di se di etsiwe ha gona le engwe etselweng ka ntla ye ya gore ndate principala wa nako yeo o ile atlosiwa a iswa sekolong se sengwe o resignile ha se re mo fa pressure atlosiwa a ya sekolong se sengwe a lo sebetsa ina principala ko sekolong se sengwe buthata ke bona e re iputsang bona gore mothaka o senya SABC ko Bloemfontein a tseiwe athu a lo senya ko SABC ko Gauteng ke buthata ra iputsa gore go tla yang because there is an investigation and a report e ring ntate o yentse tsena titsena there's proof ya gore o yentse marzaka re bua jana ke principal ko sekolong se sengwe ke ya kopa ke Peter gape ke re batsadi ba ba yentseng gore ba kopane le lesedi le SABC ba sebeditse buthata bo bong ba rona bo bobedi in letter ba ya racism prepna batho ba mmala waka le ba bashwewe ha ba tretwe ka utshwana rena le ma teacher qualified teacher of the degree plus o amogelang 4000 rand but ba teacher a mashwewe ha ba tlalwe ka tshelete yeo ko ba dulang ko teng ko hostel magoa ba rana di business ka di resources tsa skwele principal o tsa ya bontate ba sebetsang skweleng jarting aba tseye ka dikoloi tsa skwele aba ise plusing ha hai a tsele petrol ka petrol card we have got proof to that effect a tsele ka petrol card o servisa dikoloi tsa gagwe o reka matayare ka tselete ya skwele ke ka ho kile ka bolella lefapa hore nna ke le tlola mareka pili ba banka nyama nyofo nyofo a ha ke na ankitla ke patala skwele ka gonne ha ke na upatala banna ba bang gore ba tse tshelete aka e ke berekelang ka thata ba finance maphilo a bona
0: ke jale ntate maraka e re ke shebetsena a ke re le buile le lefapha bo emong ba setreke bla ba bonsa ditletlebo tsa lona ba le fa reporto empatlalo ya teng di tumelano ka ba ditletlo tsa yena ha di ka ba sa kengwa tshebetsong go tloha mona le ya kae na le selikilela ya provinceng la buisana le bona la ba bonsa gore mathata a teng ka haro skole
5: a rena matla ka gore batswadi ba skwele ha ba tsebe nnete ba bleletswe seo ba se bleletsweng mo ileng gore ha re gone gore ka dula le batswadi re ba blelle mo batswadi ba ile batsa tshwetso ya gore ba kwalla lefapa re ba kopa lefapa le re tlose le dissolve the SGB a request e re tsang buthata ka yona Imba saka ritse ba South Africa mona gore South Africa iranwa ka molao rena le right of response to all what has been said in that report hence we wrote back to the head of department to ask for an extension so as to re gone gore re arabe ka ofela dinthlatseo moeta pili iling HOD o re kwaletse back aba dumela gore wa re fa titla e gore a re extendele meta yena dinthlatse dingwe ha ke gone gore nka kena botibong because it's sub judice
0: okay jole li fuwe na kwe kae ba le ekeleditse kana kwe kae
5: mena go ye a re feeling yona ke nako ya go re shebe re kopile grace 14 days endate a re feeling yona
0: ntate mareka ke kopa ge tlolle mona tabena ka jeno ba nta ba setsa lang ka ga prep na go latela ditletlebo tsa batswadi dingata gagolo hona le megwa e fapaneng ya ho etsa ditefo bakeng sa bana ba dikoba sekolo seno batswadi ha ba lefa fela ha re be mona hona jwale etla ka matsatsi a le shumele metso e mine a lona a setse a sa tlo fela re tla re bua le lona hape
5: emme re a leboga re leboga thata hela o le sedi re leboga ho batsa di ba modimo a ba sebediseng gore ene le sedi la setshaba la Brebna gona no the department itse le tshwetse ya gore ko Brebna go sa patalwa ka cash it's a cashless school zaka ke bua the current principal o tsaya ditshelete tsa batsa di ka a fund raising campaign ya entrepreneur day mo batsa di ba patalang 50 rand cash be ke ipotsa na ke putsa gore ibe tota tota tota se setsa halang se ko molaong batsadi ba Brebna ba biditseng di said le SABC I want to thank you heartily thank you
0: ke le buile go ntate mareka a kana go ya hawo re tlo boela re buisana le wena hape ka tabena ke kopafela o ke ketelle le nane o Mamedi Nalwena re tsola pele ka ditaba tse go di tlhopisitseng ke buisana le ntate Qola Mareka yena ke modula stulo wa lekgotla la tsamaiso la batswadi la sekolo sa prep na sa primary mona Bloemfontein ha re tloa mono re fetela ditabeng e tsedingi ka hore re buisane le mosebetsi mo le rona yena ke Thabiso Gatebe re buisana le yena ka te ke le gotleng la dinyewe ka mane ka Vanderbilt Park mo ileng hore bahlanka ba supileng ba masipala wa Mfuleni ba ne ba hlahelletse mono bakeng sa hore ho tle ho diwe ka hlolo ka dintlase amanang le nyewe e ba tobaneng le yona re buisana le yena Thabiso ho tla dintlase mo rao rao Stabi haro amelo le CDFM
9: e dumela di makatso ke mmela mo mamedi
0: ba se batlahelletse ba sebetse bana ba supileng le gotlela dinyewe ka patshe
9: e ke nnete di makatso ba se batlahelletse me ba le supa jwalo ba fumane ba fumantsitswe bail ya dikitse mashuma mabedi tsa diranta me ha jwalo re santse re netse le tsatila o re batla hlahella nene le hore hape re sa hlahletse hape o mokusi wa mmoho le bona e leng me Jonita Kotie le ena o tla hlahella ka taba ya hae ya bail le ha e le hore nyewe ena ya bona e tla hle kopanywe empa o tla hla arwane le bona me bona se nka o hlalosetsa sona gore ba fumantsitswe bail ba le supa ba le jwalo ya dikitetse mashuma mabedi tsa diranta me he le tsona di pelo tse itseng tsa bail ya bona tse ile re ndikenyeletsa o itlale ya mane police station tsa bona tsa le hae ha bedi beking lo re ba se ba kopana le di paki ma ba nyeweng yona ena
0: mohlomo re ka le ka re utlwisisa rona e biho baneng ha ile re busupa bona bo hlaile bo le bang me joani talo ke le re na tla hlahela le mong ka thoko ba baka ke
9: a o hopola re hantle bona ba ile ba tshwarwa ka beke ka letsatsi lane la mashuma mabedi le metso o le mong kgweding ya phato mme Jonita ena o ile wa tshwara bekeng tse pedi tse fetileng ka latharo kgweding ya lwetse mme Jonita ha na hlile a tshwarwa o na hlile a tshwarwa ka yona nyewe ena ya bona mme o hopola re hantle Jonita nakong ya o hlalela ya hae ha na hlile a tshwarwa go nona le nyewe e nngwe e ile goreng o na le yona ya botlhokanyetsi fraud e le goreng o laya mane le gotlele phameng ya dinyomo mo e le goreng o ile a fumana bail teng mme nakong ya go tlhalela ga gae nyeweng yona eo ya gae ya go fumana bail ke ga tlhile a tshwarwa mme a tlo kopanwa le bana ba supileng gobane ba tlhile ba tobane le ditoso tse e le goreng di a tswana tsona tsena tsa go hinahina meralo ya motheo botlhokanyetsi bosodi jalo jalo jale nyewe ya Jonita le bona bana ba supileng e a tshwana empa fela tshoro ka matsatsi a fapaneng ke ka go ka tsatsi le tle le bona ka go tlena dineng le ha ile re ya hae e tla manela ha ufinyana ka morao go gefutso ga Joane
0: Stabi re le bile go buisana le wena re tla fumana dintla tse felletseng mananeong a ditaba a tshebeletso ena mmogo le ditebeng tsa gora le gora ke le bile go buisana le wena
9: Thank you
0: Dimakatso. Mamedi eno ke Thabiso Gatebe ke mokilotsi wa rona wa ditaba gopola gore he e bang o fitiwe ke tseding tsa dipuisano seo re bileng le tsona go lena la imatlafatshe ka jeno ke ba o lebe mane go www.sabcnews.com www.sabcnews.com e re ketleketse fela tlhokomediso gore re ne re lakaditse o buisana le lefapha la thuto la province ya Free State ka taba ena e amanang le sekolo sa primary sa Prepna mekile ka thola karabelo ho tswa ho mmueli wa lefapha ntate Howard Ndaba ya ileng a mponsa hore taba yena ha jwale e libisitswe ka mane ka ho public protector mme ha jwale ba tsa lefapha la tsa molao ho bona mono ba ba eleditse hore ba se ke ba buisana le mekgatlo ya ditaba ho baneng ho santsane ho etsuwa diphuputso ka taba yena mme o fitlhela ka nako ye re tla ba fa sebaka sa hore ba etse diphuputso mme re boele re kgutlele ho bona ha di se diphethetswe ho tswa ho nna dimakatso wa lotsi dimakatso motshweneng anati kondla ke le buile ha go le ha ile mona o bile le rona go lena le imatlafatse ka jeno ho fitlela re tiana hape nakong e tlang ha modimo o ratile emashume mararo meso so ka mara hora ya le shume le meso emmedi mejwali ena nako ke ya hore ke fetele le nane wong la jwale ke nako le thuso motabong tabu ke se
10: Hatsumo hengwa na mme kelebo wa ngwanana tanki anwe tanki habedi tanki ha raro kelebo wa ka tsheno he mo mamedi motleke la ke neng ke manta beke mbanda ke tsa jwanga ke manta beke ngwedi na hlola matsatsi a le shume le metso e mine ha hola ka tsheno ko la ka letsa ka tlao le mahlonolo ke se kitse happy birthday my darling

早。a go tswa bana ba no ba kala ba sentse ba re thuso sa le teng ba hweletsa ba re thuso de kana nkana bana ba ka ken hang tse ke le teng letsa rona ke tsa maliwa le badaro

0: mopelo tsa bona ba re ipa bana ba fa modimo pelo tsa bona re bua hampe ka batho bana ka fa modimo pelo tsa rona ha o ka mo fa pelo ya hao o ke ke boetsa nthotsi o tla baleletswalo ha o ka etsa nthotsi
1: re bua hampe ka batho bana re a fa modimo pelo tsa rona na kongwe re mo file re sa mo fa
0: re sa mo fa
1: wa bua wa bua ntwe kholo monna man wa bua ntwe kholo ha holo na kongwe re go pula gore re file modimo pelo tsa rona a tsi a re ya mo fa re ntse re dutse le dingqanqane tsa rona ka mona ka pelong le bogopo bo re na le mbona le bobe bo re na le mbona jalo ka ba ke ka o ke re re redutse gore ka gore redutse ka ka re a kenela hona temo a ke le bo mshaniso ke le bo holo wa tsiba ke ditaba tse matla hona jwa le ke mabenkelenga e tla re ha ke khouta mabenkelenga ke be ke re kabelo ya ka entle
2: ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manthla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso di khorekhore Mathabeng local municipality me mamala pa tshonela go ngwodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027 o ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho Mathabeng o na le ID ya Afrika Borwa o le mangantlo e ngwodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ha ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tse haufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse kahalang Mathabeng local municipality it's hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: ke nna Madibuse Msimanga secretary ya Senenjongo bafazi Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvel re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona diteng Johannesburg CBD
4: 081 596 1065.
1: Ke o taba mochomo tere ha nyane fela ke hule kgethang wa konese ke hule pina ke na kabelo yaka.

0: Tena ke ntsha.
1: Yona ke ntsha yena. E ke ntsha.
0: Ena ke ntsha ntsha.
1: Ke ntsha.
0: Ke bona o lo motho a sebedisa marangrang a holo. A o sebeletsa eh?
1: A holo millions and millions tsa batho ba follow mo. And ke thabela support ba mphanya yona each and every time. Ba ntse.
0: Oh oh.
2: Kuba sebedisi bohle ba mmila. Ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditiri tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo fani nya hao ka lo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jen Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlane ya ngoditsitsweng ona le melawana le dipehelo
4: re se re tloetse ho gaolela motlakase dipompo tse ommeng le mekoti mebileng hai ebe ho kotjo ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka ho dikgethong tsena, nna ke ilo votela Democratic Alliance. Hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
0: Ngwana mme ke a jwale he rona le wena re a qetela molaetsa wa gago ngwane soba ke a pineng ya o tlwa mona ke se ke palame wena a kgethang
1: molaetsa wa ka all the time ke o isa
0: ga o le go lona batho ba batšha
1: ke o isa go bona gore ba dule tumelong ntho ntse ba di ratang ba dule ba le consistent ntho ntse ba di ratang gobane modimo o blessa ntho ya bona gore o sega se ka yone ga o e etsa ka makgetlo o e rata ka pelo ya gago kao fela o e fa batho ka pelo ya gago kao fela modimo wa e blessa so motho a se ka etsa ntho fela o bula saloni a bona batho ba bedi ba tla a sa bone batho ba bangata ba kene ha e ba ke ntho ya e ratang modimo ntse a tlo e blessa batho ba bangata ntse ba tlo kena saloning e ya hae each and every business mo motho a leng ko teng ke kopa fela a dula le consistent ntho a e etsa
0: Kutlwa ore o kutlwa bile go kgothaletsa gore batšha ba rate modimo
1: haholo ke tje ka baka la modimo ke tswa mo khukhung for 26 years hona tje ke se ke dula ntlo tse makatsang batho ba bona ke le motho ya ke le motho ka gara batho
0: o tswa mo khukhung
1: ke tswa mo khukhung for 26 years
0: 26
1: years ke dutse ka mo khukhung so I know ntho ke buang ka yona ke re motho a rate modimo ka pelo ya hae ka ofela
0: ka jeno o dula ho di double stone
1: ba mona batho ba follow batho ba batla go ba le nna mo ke leng teng ke mo hao le lerato la modimo mo pelong ba ga se ntho e leng hore motho breka ka yone ke mo hao ha le tsola modimo se le dutse le itse ke kgetha e nana ya dula mo khukhung modimo tla fihla mo wa fihla
0: ke di million tsa batho monna tse o sala mora
1: tsengata
0: di kai
1: TikTok is 1.2, Facebook is almost a million, Instagram ka incha, and then everywhere like
0: ke o bua ka di million fela ya I try tswa re ba mbe wena o tsa ntotsa di etsang
1: wa tsa ke di etsa
0: ei ore hona o tloa mono wa tloa mo khukhung modimo o hlonono fatsa a o fa ntlo ke ena mono go bana o morata
1: go bana ke moratile album is been number 1 in the country ngwana mo khuku kwa ngwana mo goma album yeah high from February it's been until now it's been number 1 in the country the song has been number 1 more the iTunes so gare king ha se mohau ke mohau ha se ka matlaka ha ke bile ha monate ke rorisa modimo ka lentsolaka
0: o rorisa modimo
1: motho ana hanang ha tsi bo bina ha o binela modimo mo fapelo ya hao it doesn't matter who you are why it's and thotsa hae u bula mo ho kwetsweng teng
0: mpa modimo jolo ka u ile wa bua ntshong gore modimo ba tla gore o mo fe pelwena ka ofela
1: ka ofela
0: o skaetsa half ya ba ntso hlaba pelona ka foroko ka mona wisa kwana go tswa lekanyana ka mona o hlaba lena ka foroko mone pelwe ha o ka o
1: fela ka o fela that's why ke le mo pelo ke ipitsa mo pelo ke jone mo gatlwa mapelo ke kgethetse pelo ya Jesu ke batla o kena pelong ya hae
0: o ipitsa mo pelo o mo gatlong wa
1: mapelo
0: wa mapelo
1: o mele bontate ba mapelo
0: le bua mo ka mapelong
1: re bua ka pelo ya hao gore e change ha ba pelo ya hao e hloile batho a go change a tlo le bua ka batho go rata batho pelo ya Jesu e jwalo ina le mohau e bontsha mohau se tshabeng so ha o kena mo gatlo wa pelo ya Jesu o tshwanetse o bontsha di qualities tseo ke tsikene mo gatlo wa pelo ya Jesu be ke bua ka ntate thuso ka ka pelo ya batho ke re o etsa tsela tsene ke bua maka ka yena ha o gona hala o go be ke tsamaya ke lo bola motho ha o gona hala
0: o ke se ke ne mogatlong wa mapelo o bo bua ka motho a itseng re motao ngotse na o tsena o tsena ha o ke tile o bo morohake
1: ha o gona hale ke a hlapanya o gona hale then wena ha mo pelo he ha o ikhethela pelo ya hae o ke ne half and
0: it ke eng ka pelo tse bana le tatlamela le dingke die ho se mo re phelanteng dikolong mesebetsing mo re phelanteng
1: nete raleka every third Sunday ra kena se tshabeng re tshekela batho ba kulang re ya ditronkong lo bua le batho gore e change pelo ya ha modimo ntsa go rata is never too late ho khutlela ho modimo
0: ntwele batlang engwe fela ke pelo
1: pelo ya motho ha ka wina pelo ya motho o win a soul in the kingdom of God
0: ho ba nka pelo tsena re gona go ipata
1: haleluya
0: re gona go ipata re gona go etsa dintho tsena re ipate dipate ka mona ka pelong re etse tsena ha o re se re ntse e mona bua ntwe kgolo mona ha o bua ntwe nyane wa tsela
1: a ka le
0: bo bua ntwe kgolo ha holo bua ntwe kgolo ha holo ke jetse batho ba bangata kere na kong motho ko ba le bo diprofobia etla o bontsha ntho tsengata etla o nka yo bope ye kwana mushane tsukya le bohle thank you ngwe
1: go get habetso ba lona tsa tsela ya ke gathetse ha kana ka makhufie ma ke thabile
0: wa ro ko be
1: ke a ke ha ma bala ke
0: lo go bona mtau
1: ha ntata ng hodi sitseng ha kana ka ke le ka ga mokhuku ska le ba ne ke o mamela ka ga mokhuku mme ya ka ha ke ka tla o seng a re aba bulela radio ya ntate thuso ke yo
0: ho sei
1: o re le matsa
0: aba bulela radio mme
1: o re botsa ka tswa kae
0: o tswa kae ke tswa
1: hey
0: ke eng o fihla kana o khathetse bo morile botsi
1: yo bo nkentse
0: ntate bo shapi
1: hey
0: what is so okele bo a semona
1: okele
0: bo a humina ha ona 20 times njalo ka o bona ba cha lutlwa ba cha ba re ndate mteng ha sa le ro mamela bo mmaruna ba ne ba re kana go tsohle mamela nta
1: le banta le leholo ne le wena ene se le na ba ga batlang ka lona ne le wena dipotsa ho ne di re o tla ka pelong ka mo
0: amen
1: hallelujah

Buonasera.

0: Di tabatsena tsa ka re tantsa la fase hore nyene a pele di fella mona mmere di phetela ka ule kola tsa blipi ba kensa la tsharle na jole ka tlhopisitso ke ba mogatwa blipi Pretoria Gauteng. Le ho di mole kwaetse ka ho gata dibaka ho futumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Mpumalanga le kwaetse ka botshabela ho Highveld ka lihlabeng tle le mo podile. Northwest Province le Free State ka bobedi le kwaetse ka ho gata dibaka ho foka moya mme o podile ka mafafatsane a itjadileng. Northern Cape le kwaetse o podile fela wa bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela le bohareng ba province. Western Cape le kwaetse o podile fela kwa bata kama fufatsani a itjadileng a diaduma karolong e ka botshabela Eastern Cape ho a tshisa ka borwa luhlabeng tele mo le kwaetse ho podile kama fufatsani kwa tsona tala le kwaetse ka ho gata dibaka ho podile tabatsana tsa ora ya pele le bolipi di fella mona mamena tseding horeng ya bobedi
1: ba postola bohle le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia Molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto Ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku, le moprofeta Elia Ramuipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Gommeng wa mapostola bohle ka dikereke ka ho fapana, bohle ba tlang matsatsing le kopotswa ho itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
2: Na o malalala otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596 dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa SMS ka nngwe ke 150 SMS tsa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete melawana di dipehelo di teng online One Life changing lives
3: a se boe montse motle hona jwa le re metsotsong hantle fela e le shumele motsolomong ka mora hora ya pele ke swabile hampe banna ha ke utlwa ape hore ka jeno seng ba boetse ba fumane setopo sa motho wa mme ka mona ka Olifantsfontein jwale ke mosadi wa bohlano enwa maobane no bua ka basadi ba bane enwa ke mosadi wa bohlano wa pele o ile a fumanwa mono e mong ebile e ka o na lo ikwetlisa enwa ke mosadi wa bohlano bana ba bane bana ke ka mona ka Kempton Park ha basadi ba entseng banna bana ba banana ba entseng banna kama ne ka Limpopo ho tshwere monna bana ba molelekisa ba university ba ba motshwara o bolegile mosadi wa hae ka hamore aya mo mosadi a sebetsang teng bosiu mosadi ne le security a fihla mmata ka hamore ha qetile o kena koloing o ya baleya korintwena e beha banna a ka bobeng bona gobane jwale ka nako tsotlhe motho motho a batla gore a se banna ka ofela empa naana ke bana basadi ba bahlano ke bana basadi ba bahlano ba tlokaetse monna ke ona wa tsamaya ka hamore o ile o hamora mosadi mosebetsing a mmolae e re beha kae rona jwalo ka banna e re beha kae jwalo ka banna nna nako nngwe ke bone ka ha re le banna ha re nagane gore basadi bana ba tswetswe jwalo ka rona ha re nagane gore basadi bana ba na le bomma bona le bontata bona jolo ka rona motho tloa fela o ile o bata ngwana motho ka hamore ha o nagane gore mmae o tla utlwa botlhoko bo bokae ntatae o tla utlwa botlhoko bo bokae gore hoja mmolela gore ga ke sa o batla go e na le gore a mmate ka hamore

Ya ba pina monate call his name. Abina monate monneno banna wo. Ha banna ke tswa kopana le ka kapa ghetang. A banna ghetang ke a leboa. E ke a leboa. Metso tsenga ma tshwama raro ka morao go ra ya. Ya pele. Ke tlo kopana le ntate Mafaiza. Ke tlo kopana le ntate Mafaiza. Metso tsenga ma tshwama raro ka morao go ra ya pele. Ke tla be ke kopana le Mafaiza. Tabe re buisana le yena. O seke wa fetwa he motemotle. Tabe ke na le ngaka Mafaiza. Tabe ke na le ngaka Mafaiza. Tabe re bua ditaba tsa botlhokwa. Gona jwale metsotso le shome le metso robong hante fela ka morao go ra ya pele. O mametse le Lesedi FM. Ere he hana kwa ka yemitena he. Me ketleketse ntho ile nngwe fela. Ketse ntho ile nngwe ka potlako fela. Ka potlako fela. Ka potlako fela e potlakileng. Ketleke hate mona.

0: o di mahlome tsotso e mashome a mabedi ka mora hora ya pele a smohe a go ke ke tsai ka mona ka motseng wa Welkom a go ke tsai ka mona ka Welkom ke kopane le majoro o Khalipa ndate Khalipa dumela ndate
1: dumela ndate mtaung le mamameli ba se ile nako re sabung ndate mtaung
0: re le boa ndate Khalipa re le boa haholo ha re se re kene etabeng re se ruele etabeng ntho ya pele fela e o ke kopang re tle ke bua ka yona go na le monna a llang haholo ndate Khalipa o lla ka ditshila toropong le lekeišeneng ga ke qale ka yona pele o kena ditabeng tse ding monnena o ile a ba ngola a re o na le ka mono ka Vista e le ka kapa molecture kapa o na le sekolong Vista mono a re ditshila motseng wa Welkom ga ke re shebe tabe ena pele ditshila tse monna na ga le kgone go di lwantsha banna na ga le kgone go di tlola ke a le bone ntate Khalipa
1: no ntate mtaung basebetsi ba rona acting municipal manager le di-director tsa hae ba leka go etsa mosebetsi ntate mtaung le ka sheko ke ye ka ba le kopano le bona hoseng ka 7 o'clock ka buisana le bona gore ba develope program ka mora gore ke tsamaye ka ra drop ke bone le nna o na le mo o na le matlakala teng le central park ya rona gore ba lokise mo ba phuthe matlakala ba ye ba ntshepisa ntate mtaung le mantsibua ke tla ye ke o sheba every day o bona gore mosebetsi o ya etsala ke kopile le MMC wa community service tla ke gore le ena a etse bonnete ba gore o ya ba monitora le team ya hae o etsa bonnete ba gore mosebetsi ona o ya etsala mara gape ntate mtaung o tshwanetse ra kopa le di-bylaw tsa rona gore go na le batho bana ba di-shop ntate mtaung ba lahlela matlakala strateng jale re kopile department ya rona ya di-bylaw gore ba ba ngole ba ba fe di-fine ntate mtaung o etsetsa gore ha ba qeta o tshela matlakala re ba fine re kena haholoholo dipokothong tsa bona once re kene dipokothong tsa bona re implementele di-bylaw tsa rona re nana gore ntate mtaung haufinyana o tla ba le improvement re a thaba ha bamamedi or baahi ba matšhabeng mo ba sa thaba teng ba leka le o ngola ntate mtaung re tla ikopanya le yena re a tshepisa gore go tla ba le improvement
0: ha re kwala taba ena pele o kena tabeng e nngwe gape tsa botlhokwa tse o di tshwereng ga o shebile wena majoro ntate Khalipa mmasepala o ka e tsaeng gape ke a utlwa jwalo ka o tsho gore di-bylaws di sebetse di be maatla gagolo gape re ka e tsa eng jwalo ka mmasepala go ruta batho ba rona bohlweki bohlweki bohlweki bohlweki na ga le nagane le gore le dikolong majoro le batho bao le ba isang dikolong o seng go ong le go gong ba ile go bua le bana ba dikolo ka bohlweki le go latlhela dintho fela ke a botsa fela majoro ke potso
1: nondate mtaung ke o mamele le wena ndate mtaung o bua ka gore ko wa ya Rwanda ke na le wena mo ra bona sebaka sa mo ga o theowa fela sefofaneng ba o bolela gore ba batle pampiri ga ba batle plastic ga ba batle nix jale ke consumer education o tshwanetse re ikenye bathong ba rona batho ba rona ndate mtaung ba kena dropong ba reke ga ba qeta go reka ga ba kena lekeišeneng ba lahlele matlakala ba lahlele di-tin di plastic ka rate. Jwale ke mosebetsi o tshwantse o itweke di ward committee tsa rona, di sebetse le di ward councilor tsa rona, di kerekeng, ho hle ntate mtaung re bue ka yona taba ena. Because la re qeta ntate mtaung o phutha matlakala. I can tell you ntate mtaung re ka etsa ka sheko. And ke batla o kwetse surprises go bolela hore today re tloba le program ya in the next 2 hours. Batho ba rona ntate mtaung se ba lahletse dibete ba lahletse ka dintho tsa kgale le dikoloi di ya ona mo ga o qeta fela e ka re fela ga o qeta o tlhokile ko ona he ba batla go be le bohlhala ke sa re ntate mtaung le rona re le masepala go na le mo re sa itse mosebetsi wa rona because re kopile gore department matlakala a phuthwe twice ka kgwedi ka diweke ore ka mantse manta ka labone go nkuwa matlakala e fa sa wang ka labone ka labohlhano director on services the ona jwa lore o bua le di ward council a shebe hore matlakala a ngua na ba are e o fumana a positive re re mandate o ya mblela hore ma councilor a matlakala pho maru ho bani di dumping hore tseta o di tsosa batho ba bona ba kenya matlakala ha marena na o datem tango tsho ntse re sebetele ba route le di school governing body re sebetele di kereke re sebetse the business taxi association motho o molomo ile mo aiwa ma tabe datem tango le runa re reke nako le mo hona mona programming yao re buisana le setšhaba ke nana ntate mtao ga re ka etsa jwalo go na le mo re tla fitlhelelang teng
0: ke lebo majoro leeto le leng ga re utlwe he gona jwale
1: ya ntate mtao batho ba rona ba e ballamane fendere ba go na le sebaka se na le siwa mo pela sekolo pela stadium jwale ke ya mo gona jwale ke tsileng ya o shebana le dibaka tseo go bona gore ntate mtao ra di lokisa le o sheba diprojeke tsesa felang gore re tsa jwang gore di fele ke tlabe ke le mane gape le phumolong henneman sekolong sa keleng ke o buisana le bona le setšhaba mo ntate mtao ka 5 o'clock ke buisana le bona ke o sheba tsela ya 3 kilometer road mo e le 80% ona re o setse ka 2% ke batla go sheba 2% ena gobane e sa be 100% because re batla go e hander over mafelong a kgwedi ena ya September ntate mtao o etsetsa gore ga re etsa mosebetsi ona batho ba rona re o monitora ga re qeta go monitora re bolelele gore jwale tsela e qediwe re bue le batho ba rona gore re e hander over e nngwe gape ntate mtao gore go sane ke tlabe ke le mane stadium sa Melodine stadium mo re kenya tšhelete kana ka 22 million re lokisa stadium se o tla opola ona be o na le di-professional mane Melodine ntate mtao goalkeeper ya rona ya gale ya bapala Sundowns ya bapala Bafana Bafana jalo tshwanetse re lokisa stadium se e le part ya o mohlompha le ena gore is our international player ke o mongwe wa rona ke part ya masepala wa matšhabeng o ya re thusa ka development ya gore bashimane ba rona ba understand ke coach e re na na gore a ka re thusa jwale re batla gore re lokise stadium seo re ya moo go sane mo re mema baai kaofela gore ba ba le moo re buisane le bona ka labone gape ke hander ke launcher project e nngwe gape ya sewer treatment plant mo re o lokisa sewer treatment plant re kenya 70 million mo ntate mtao gore re lokise pump station yeo ntle le tsena in the next 2 weeks re emetse Valfendra gore e qede ka mosebetsi wa yona wa di-procurement ba kgoneo gore ba re bolele gore contractor ke ena rona le Valfendra le department re o launcher projeke mane Allen Ridge ya 350 million ya go lokisa di-pump station tsa mo le di-sewer treatment plant tsa mo o etsetsa gore sebakeng seo go be dry batho ba rona dignity ya bona e gotlele go bona bothata bona ba di-sewer ntate mtao re tla boqeta ntate mtao is just the fellow how se betu wa dia kwala dia blogger because ya se betu wa tsandor how se betu wa ikwala mona we tsa gore ba khona o kenya di pipe mari re a dumela ona le di contract le sa perform hand mari Val Central le department ba ba leleka e bana ba sa pasa itse mosebetsi ka tsela e right o appoint o ntate mtao go batho ba tla itsa mosebetsi o tla re sa tse o tseba o a ntle RDP o bua tsa o sebetsa ka siwa shebana le RDP o tloene siwa batho ba siwa ebe bona ba tla sebetsa ka siwa ntate mtao jwale dokotela mane ntate ntile le team ya le minister ene mapheme ma Jeldina re sebetsa mmoho o bona gore intervention e ya matlabeng e fele ntate mtao ntao ga re tseba gore e kalele ka 2023 ke dilemo tse tlhano ga se mosebetsi wa tla fela overnight mar as long re communicator re reportela batho ba rona re a tseba ntate mtao gore batho ba rona keke ba dula ka tlasa siwa siwa e etsa gore batho ba rona ba seke ba le dignity mar is temporary ntate mtao re tla e sola ntate mtao batho ba rona go tla ba dry matšhabeng batho ba rona dignity ya bona e tla gotla ntate mtao
0: ndate Khalipa a kialeboa me kialeboa go bane potso ya pele ke leng ka o botsa yona o e arabile me e bile o sona le ano lo tlango le sebedisa la hore jwale di bylaws tsa lona di tie nthung hape e ku tlango bua ka yona ha holo o tisitse lentswe ke yena ya di suritsitse mathamma kitchening mo ho nkhang teng o atisa hore ka tsatsile leng machabeng e tla ba dry o tshojwalo ke sebedisa mantswe a o re ho hle mo na leng suritsiteng ka tsatsile leng ho tla oma hore ngo batho ba no e bona tsuritsi eo
1: ntate
0: ke le bona ntate e tsang
1: re
0: le se
1: ntse ntate ntang go le bua go le ka hore thusa o re bua le setšhaba motimo a belwe
0: ke le bona ntate di company tse sa sebetseng hantle jalo ka o tshore le a di raporota go bana ba metsi bana le re ba bona he batho bana ha ba sebetse hantle mme e be bang ka bohato
1: ntate wa ka o jo alo ntate ntang
0: re le bo majoro
1: ile bula ho ntate ntang
0: Momomedi mo tle ke majoro Khalipa ka monaka lejwe leputswa o tule tabatsa hae. Na kongwe momomedi mo o ya lwane are a ntate mtaung watso batho bana ba bua mo ba bua tsena momomedi ka kopo e bile le ka boikokobetso bo boholo. Ha re bua le bo majoro Afrika borwa ina ka ofela re bua le di primiri Afrika borwa ina ka ofela. Re bua le bona. Motho a le moye mona ile mienta pele le motho moholo okay ke ba mola wa khaso ha u dumele ntwe jwalo ke nete motho o ya bua ka thata hore banna e ka tira kopa sebeletsang tshaba sebeletsang tshaba ka nete le ka maikemisetso Let's kela lekala thetsa tshaba bana tshaba ke sona se phila mo. Hore ha o tla mo yemmuna ntho e ke buang le ba etapele ka ofela o seke wa thetsa tshaba. Ho ba tshaba se dula mo. Nna ke le ka mona ka pabutsing ya gaso o ka bua ka mo buang ka teng hobane ke ka pabutsing ya gaso impa. Tshaba se o ka pabutsing ya gaso sena le wena. O seka leka wa thetsa. Ke mantswe ke ba fangona kana go tsohle. Ke abafa ke bua le bona ke ba bolelela hore e na o ka bua ntwe itseng empa se tshaba sona o seke wa sethetsa ke le boa re le boa hle ka monaka machabeng re le boa ntate re le boa monghadi e khalipa e bilare re tla be re reke nako mono hape le sedi efema ha re ntse re kena ka megahlelo le megahlelo ya ho hlwekisa ka ba odindala ka ba velkomo e ka ba ka bo Henneman e ka ba ka bo Fenter jwalo ka tla etela Fenter ya utla o ya le ka Virginia man o tla etela Virginia man ba tswe wa sebetsana le stadium ke ntwentle ba tshaba tla bapala ba tshaba tla bapala hona le ntwe ngwa buileng ka yona e ke ratileng hore skara o a RDP o tswa o phamisa le botala RDP wana na o tla gona o lukisa di switchi o lukise di water treatment plant bathong o skaitsa ntho sa itsebindle o ske wa itsa ntho sa itsebing ha ntho sa itsebe ha o itsebe meke ya kopa le ba fanang ka mosebetsi di maspaleng lo bona bana ba metsi o ske wa nea thuso motaung hore a lo kenya di peipi tsa metsi thuso motaung e le sebuhudi e fa motho ya na le ntsebo ya di peipi tsa metsi ke le bua hona jwale re tlo kopana le ntate Mafaiza re se re mogwathile oh e re se re mogwathe ke nako ya ha yena ntate Mafaiza ke nako ya hao ka ba mehalena ke bona ina le ho iketsetsa ntho tsa yona ha re ha tswa ntate Mafaiza ke bona ro tshwara rotshwara ka tsena tsa ka mona ka lesotho ke bona ina le erikile ke ka mona thabang ka wena ka mono ke bona e iketsetsa ntho tsa yona a gore ke moleke ka ina ntate Mafaiza re a oleka jwale ka engwe mona re kopa fela o tlo mamele ehe okay a gore ke moleke ka ina hey ya hlophana ko mihala ye ya tswa e ka boitsa diphoso a gore ke le ke ntate Mafaiza mona ha e hana mona ho ke tla le ka o sebedisa engwe hape ba bon ya qale le ya tu ere ke moleke hape ka mona ntate Mafaiza mona mkhotsi yaka di a tututsa fela ke gola ntse o ruma metsi hona jwana dia tututsa fela ha re o tshwara hona le tselengwe re tla o leka ka yona hona jwale hona le tselengwe re tla o leka ka yona hona jwale ntate mafaiza ke tla o jwetsa rona re tla o leka ka ifeng ke butle butle wena ka mona a go re kere moleke mona jwale re mong ka mona ntate mafaiza re mong ke mona Ramunke muna kapilinyana fela rumone rumone rona iretsa jwa moro iretsa jwa rutlo rona mura mafaiza ratla wena hlengwane so skampa wa fela pelo poso ayuka wena mushaniso ai ui Ehe. Okay. Re bone kwa mona iring. Ya bua le rona ka palwa. Bi etsa hape ba tla re qhala. Re qhala hape. Thabanga ko monke hape mo mogotsi ya rona a ba nna. A ko monke mo. O tla mo fumana. A gore ke mmone mona le nna. How monka fats monuli na ke muleke mun na kur ke muleke mona ke bona sho ibile kana ko kana ko na aur ya dumela kana ko na ya hana wo okay okay he ya hana rutwa mabinkiling mo mamedi rutwa mabinkiling a kamra mona utwa mona rie paling Han thotsa rona di lukile kwano ke batlala taba shana bana ba ke batle kwano ha taba tsa rona ditsepame kwano mona re tlanka ntate mafaiza re tla mong ka o tla ba teng mo emona jwang ka pa jwang o rekile monnenwa tlatla me hore abeteng abe moyeng ho tlatla me hore abeteng abe moyeng re tla mong ka empa e le nthonyana tsenyana ke latswa lona re sa tswa lukisa studio sena sa rona se setla di sena jwale Senalur le sona se qoqe ditaba tsa sona. Senalur se qoqe le fela ditaba tsa sona. Re tla ilukisa ona jwale. Re tla itshwara fela ona jwale. Eke. Re tla ilukisa. Kira mabenkeleng re tloa mabenkeleng hona jwale motho motho o se ka wa khathatse re tloa mabenkeleng re kena mona
2: Entertainment and Projects mohole le Sedi FM about tlisetsa all white total praise and worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground Toho utlo bona lebo se kgwabela Spuno wa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu midi heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng di tikete di qala ka 300 rand me o tla di fumana pick and pay le compu ticket Cooler box di akena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565
0: a semo he motho re tla mabenkeleng hona jwale re itukisetse pale ke a di bona dibapadi tse tsa pale ke sena sentse di fihlile ke a ba bona bo lendi ke a ba bona bo ntabisenga ba se ba fihlile kwano mona he me ke tla ba fa sebaka le bona gore ba tle ba re fe pale ena empa hona jwale ke a o kopa he seo ka nketsang sona fela kore o tlo tsamaye le nna ha ke ya ka mona ka mabenkeleng ho le Sedi FM
3: Hey hey banana ke di bitla tabaki ena Nthabi wa nyalwa Morena.
4: E luna, na ke batla mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena.
5: Modi video call e leng tsona fela tse ka o buellang e phumanele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa le ho etsa di-video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela e fumane ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash o kgethe social MTN sim e lengwe qha o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo
6: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Somoe motemotle ere ke hlahe ka monaka Segorane Entertainment. Segorane Entertainment and Project Molele Sedi FM. Ba o tlisetsa all white total praise and worship le lebo segobela ka di 3 October 2026 ka Mayaton Sports Ground. Lotlo bona lebo segobelo Sbunu Ayanda Ntanzi Xoli Mncwango Joy Celebration Ensemble Lusanda Betsa Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Neo Mobote Mosebetsi o tla qala ka 11 o'clock o seng o fihla ka 10 bosiwa mme diheke tsona di bulwa ka 9 o'clock ditikete di qala ka 300 rand wa di fumana Me o kaya Pick n Pay le Compute Ticket. Ya fela Pick n Pay le Compute Ticket. Pakeng sa dintlha nomoro o ka e letsetsang ke 082-365-6565. Ere ko fe nomoro hape 082-365-6565. Rona jwale he ke tle ke thewe lwena ko fe pale ya hao mona mo nyaka

0: Nagatui, wa ke ne ka kamuri motsheare tsiwa ba wa kwala monyako. O wezala ka pao.
1: A ke batle bana ba utlopuisana ka loena. Gona le ntwe ke batla go ntlhakisetse yona.
0: Oh, a tsaki go nefe. Ke a tsiba ha o sa nthabela. O nje ba o nye montsa o tla nkala le otlo lo tswa hlongwa. Ke nhle. Wezala.
1: A tsebe hlile ho hang ha ke a thaba mo ketse. Ha ke a thaba ho hang.
0: Ke ntse ngape le rato.
1: Sheba.

0: Hela, mmapalese.
1: Ganti.
0: Banna, e le gore ga o jue dijo ka moo ka ga ka tsatsing le banna. Ga gona dijo tsa moseana.
1: Tene, ke ne ke tsebelela ka go tla gotla o lapile mo o tswang teng. A ke re maobane e sale o ntshia ke o phetse wa kgutla o kgotse ke sa tsebe gona o jele eng o jele gamang.
0: Butle, butle. Ke o boleletse gore fane o ile a reka dijo ka morago gore nna le ena re kopane.
1: Ore?
0: Eya.
1: Tene, le santsane le tswelela gape ka ntho ya lona ya dikopanonyana tsa masewane. Le ntse le tswelela.
0: Mapalesa, na o dimametse.
1: A mamela ntate, la o ka ntsheba ka leitlho la kaine ke a o botsa then e le gore ke eng eo e batlang go e bona ka matlho a gago a mabedi then ke eng o sena ditsebe tsa o utlwisise te
0: wa tseba ka moo o tloileng a bofane ka teng Mapalesa kore ga o kgone le go itshwara mosadi aka o a tshesa nako e golo le nnyane ga o bua ka bofane
1: ke motloile
0: o motloile le jwa lema kore o motloile mmele pelo le moya teng ga kena maqakabitseng tjenana go ya ka wena gore re tlameile gore re mo latlhelele dikibi tla ga di tsamatswe a se ka ba tlhola sa tsoa
1: ga re ko jotse ge wa bone ga e ba ke fane ya ntseng a o tshela dikelelo tseo o bapala ka wena o bone ga ona boikemelo wena
0: e re ko o botse ke eng o sa re tuelele gore re bapale polotiki ka mmo o re tsebang ka teng e ke a o botse
1: ga ona politiki ya letho mo ompa o gasetsa molong wena
0: nna
1: eya wa gasa
0: ke go jwetse Mapalesa ntho ke ena fane ke madi aka wa nkutlwa motlhomo nna le wena ga re mmone ka tsela e tshwanang wa nkutlwa ga ke robale ga a le mathateng ka tsela ena wa nkutlwa ga a lla ke a lla wa nkutlwa ke
1: a komametse
0: e ga a tlorile le nna ke a tlora ga ke na kgotso goga moyeng
1: wa tseba ko jwetse ke a bona etlhile wa ikemisetsa go utlwa ka ditsebetseo tsa godimo then o tla utlwa ka letlalo o tla lla le ena gantle o tla tlhoka le ena gantleela
0: Mapalesa ko ga re bana re le tenana re godilwang kutlwa re tseba ntho o re etsang wena ka boibone ba gago emelela thoko kwana o seke ba re setisa e o re tloele re etseng
1: tharoa go tlwa tsatsingle ke nagana ke qetile go galemela jalo ka ngwana then tsama o etse ntho e nngwe le nngwe eo fane a reng o etse wa utlwa empa o tsebe ga o ka kwalwa ke re ga o ka kwalwa ga gona motlhang ke tla etela leqheko la motshwaro wa tšhankaneng nna Mapalesa ebile motlhang oo motlhang o kwalwang fela divene di ema ka pela ntlo ka mo di tla ola le pelenyebo o dula ke tlabe ke o tladile
0: Ee, ke tla go tlhola.
1: Ah, ah. Ha o na kelello.

0: bathong mponokeng
1: se ipati
0: basadi ka mora nako e kanakana mosadi
1: telele
0: ontse ya jantle
1: ao ke tla ya jang ga e se bona bo bapeditse bofoko
0: tšhe le kwana ke a bona ke a bona sefatlhao ka nnete o sulafaleletswe gona gong polokengae
1: nna o bolela gore e ya bonala le sefatlhong gore e tlhela ke nnate
0: eya o ka sepaete maiko a gago a nnete kore le ga o ka leka mosadi kore o ke kebe go etsagalang ke engtle
1: ao sesepate ke molatlhile
0: ee
1: putle
0: molatlhile o bua ka mang ka motlhankane elo a o
1: kolaka ena wa tseba o fitlhile moo ke iphumaneng ke gatetse lena ke lekile o bontsha monna eno gore ke a mo rata ke mmontsha ka tsotlhe tseo ke nang le tsona empa ke bone gore ashe ke itshenyetsa nako
0: nna polokeng se ka ba bua ka monna o se ka ba bua ka mathata a lerato mpolokeng he go rata motho he go rata motho wa tseba ke he banna ba dula ba go utlwisa botlhoko mpolokeng fela mma wena o tshwa go sho ka taba o e buang e
1: jale ga ke sa utlwisisa gobane ke a o jwetsa gore na ke entseng wena o santsane o tswela pele o mpotsa gore na ke sho antle ke tla wa gaba jwang he
0: e botlhe pele ka mašwa
1: ke ne
0: keeetlhe batho a ke lwane ke a botsa ke mpa ke ipotsetsa fela wa sena kongwe ko o bolelele mokele o ka nagana gore motho o se o molatlhile gobane lentswe le tswile molomong empa ka moo aa pelo yona ke a
1: bolelela
0: ga fela o ntse o mo rata ke a o bolelela
1: a she pelo le yona ya lekatlhe ka gre ka e ntsha re e beelele kwane
0: ke re molomo le lelene di ntse di ithetsa pelo yo yona a se go fitlhelentse re ga o monagana fela
1: modisana utlwo mmatla mona pela gago
0: jona a konkarabeekele oa
1: yo wa tseba go bua nnete fela ga ke na bona bonnete go ke go tsebang ke gore fela ke mojeditse gore ga ke sa batla letho la gae
0: a ke re ke yona ntho e ke e buang eo
1: o tlhalosa jang jwa le ga o tshoo jalo
0: ba se bakele motlho mo nako nngwe go ne go tshwanetse gore o ke o mofe spacenyana eya gao o ko mochechisebikenyana ntho ena motlho mongwe e ne tla nne kore e ke mo tsitsenye ganyane a tsebe gore ka 'tsatsi le leng a o tlo qetelela motloeletse ona ntho e ya banna ba ba duletseng go bapala ka gona ntse re ba atametse re ba teka ntho eno ga yalo ka mma wena
1: phutlhepelechecha
0: ke a o bolelela
1: o bua nnete ko go nana gore
0: hey
1: go tla ba jalo
0: bona
1: o tla ipona diposo tsa
0: yanyana e o mo fileng gepenyana eo ke a o bolelela tla ga o le jena o tla e kopanya a re hey mo nateng e ka re ke a latlhwa bale kelelelo e tla bulea ke a o bolela
1: fela ne se ke molatlhile o nana o tla gutlha a itshole a gutlhele o nape
0: a tsega ke na monneteng polokeng
1: ahe wa bona
0: bona kele wa bona efele gore ka nnete-nnete o na o rata
1: ee
0: a o tla gutlha
1: jale ga sa gutlhe
0: tengketsetla tlo lokisa dintho ke a o bolelela o tlo gutlha monna eno a e bene e le gore ke nnete wa o rata
1: ee ke ra ga e ba sa gutlhe tengketse jwang he
0: a o obvious
1: eng
0: o tla botlhakile gore ga o nama o beyang teng o ne a ntse a sa o rate from the very initial point
1: ache ke bona e ka le wena o ntse o sena bonnete ba ntho ntse o bua ka yona o batseba
0: wa tseba ko bolele taba ena ga se ka nna ko bolele mokele
1: teng o jalo
0: nna ke nagana gore go betego o tsebe moo motho a o beyang teng ko re like le a ka utlwa botlhoko jwang kapa jwang fela leqeba lona le tla fola nako e ntse tse
1: teng o bua nnete ba tseba ke tswa moo karolong eo ke fetile
0: ke a tseba ebile gape ke a bona jale mokele a kompolelele e le gore wena ga o seo sheba ditaba mare o nagana gore oa o rata mare
1: tsea
0: bonaanthate jale go thusang o rata motho a sa o rateng polokeng
1: ga ke tsebe
0: ka nete go na le batho ba bangata tse ba emetseng monyetla o o kolwane a ntseng a duletse go rakaka ka
1: dinete o nana ona le motho a sa tlhatlholang thata ke tsofetse je
0: ko seka ijana o tsofetse kae
1: bona ke tse ke matha ka mora ngwane no monyane go nna ka leka
0: eele taba ko gore re matha ka mora batho ba e leng gore ga se bona motho ga o teng ka ntle ka mona
1: otsho
0: yona ntho yao e sa ntse re matha ka mora ntho tse tsetse hai motho a o teng ka ntle ka
1: mobona
0: nna ka fane
1: o tlameya ke fole ka pele
0: sheba bona nna ka fane ba se ba le gamphitsa pele jena nkutlwisa botlhoko he fane nkutlwisa botlhoko wa tsaya lenyalo ga le matleke mo ke teng mona ko bolelele le nna o se ka utlwang tse ke o kgothatsa ke megwa badi mo ke teng
1: ke fela e tlameya e fele ntho ena ka nnete re itha teng re le basadi a ke utlwile nna
0: e kolwane ka ba okeno keng le ena
1: re kosi
0: hey mokele o lokile he re tla bua re tla nne re kopane ke thabile go bona.

0: Ai, ya o tsama nate pinena motemotle. Ai, ka irata pinena. Wa tsorna ke ngwe ye re ha ke dutse ke le monke mametse pinena ke re banna. A mmata u laikela ne tlara ke fihla e mane ke mmapalle yo na re bine le yena. Ho be monnate. Khone ke tla mmapalla yona bana ka mo e tsamang ha monnate ka tenga. O ba bina bana ba hazulu. Hona jwale he. Aha. Aha, la dumelang ka motho. Ke se ke kopane le ya. Nga ka mafaisa. O tsale teng kwa no moyeng mona. Jwale re mofumane re mathali yena jwale. Re mathali yena nga ka mafaisa. Ha, tabula hebale. O tshwereng thoba re ke tabula hebale. Ke thibang thibang go jwetsa ntwe kholo. Pota ka mona o pota ka mana o pota mona o pota mana. Ka fela balla ka tabula hebale. Tate mafaisa dumela.
1: Dumela dadi mtaung le ba mamedi wa le sedia fa me ka ofela.
0: O petsa ntle ntate mafaisa?
1: Ke sa petsa la le mtaung ga ma seri sa tamba ba letse.
0: Tsela le bo wa tabula, tabula mafaisa, tabula hebale.
1: Mogiano mata.
0: Ke ha o pota ka mona ba lla ka tabula, ha o pota ba lla, ha o bula mona ke ha o kwa ke tabula, ha ba tabula hebale. Ah, mafaisa.
1: O tseka khonela ndate mtaung o tseka ka ntlela murumo ke yona fela.
0: Wa tsha wena o etsa ndwale, o etsa mafaitsa.
1: So wa jang kuku ndate mtaung.
0: Wa tsha mkuku. Ndate mafaitsa ke re buwe. Muriano na wa hao o le botlolong le jwang.
1: Tabola mafaitsa he ba le ke botolo e tsheu. E printweng ka ka khala etala e loge stikega sa teng ke hlakise gore a se pampiri ke pente e na le portfolio e memono e bitsa mosha ho motho sa tsebe mosha o tla re ke katse ke ha motho a thola botlolo jwalo ke ha thotse tabola mafaisa he bana
0: ke le bontate ha re ke re bue mosebetsi wa tabola mafaisa heba yone ba tlwang ka mona le ka mona e ba tlwang hotle ke ba banyane ke ba baholo ba lla ka tabola
1: mosebetsi wa tabola mafaisa heba le ndate mtaung botlole le matla gaholo e thusa batho ka high blood tswekere arthritis e be se thusa batho ka sikia le banta e thusa batho ka mathopa e thusa bontate ba loreng ha bontate o ka tshwana ko nngwe ha bana ditakatso hantle ntate ha sina ditakatso o sebedisa botola tabola mafaisa hebale e tlo thusa ntate go fana ka matla e be hona mono botolo eno e tlo thusa sikena le banta sikena le banta o ka thola gore motho la le banta ke le letsha e tla mothusa ke la gale le fodile ka ntle botolo eno tla gona go mothusa e tlo thusa motho ka di cramp be se e tlina e ntsha nyoko mmeleng ho motho e be hona mono batho ba bomme hona le batho bana ba nna le sikene bitsang hlala o tla thola e le matswele mona e ntse dikotlwana matswele mona botolo eno sikene ya hlala ha e batle ho e bona e ya e thusa motho a mme wa fola mme ha sa thole bana le ntate lapeng mono ha ba sebedise botolo ya tabola ya mafaisa he ba loba e tlo thusa mega sikena ya silumi mets ba thusa a tsho thola bana etlile le popelo ya mme mets ba thola bana ba bang o tla thola gore ha ba e dinakong mme a sa e dinakong a sebedise botlolo eno e tla mobula mme mong o ya dinakong a sa emise ha sebedise botlolo tabola mafaisa hebale e tla gona go mothusa kana le batho bana ba hlokaletseng ke mme ke ntate batho bana re tla ba bitsa bahlolwadi ha eba ke ntate o hlokaletse ke mofumadi wa hae botlolo ena tabola mafaisa heba le ntate mutaung e ntle haholo go thusa motho wa ntate ha hlokaletse ke mofumadi le mme le yena ha eba hlokaletse ke ntate botlolo ena tabola mafaisa heba le ntle haholo go thusa mme ha hlokaletse ke ntate kapa ho hlokaetse ngwana pakeng tsa bona hona le sikie bitswa mashwa kapo mahae ke sikie e le nngwe re bitsa ka mabitso a fapaneng botlolo ena e thusa mme kapo ntate ka sikie na bitswa mashwa motho e mong o a botsa gore na e le gore ga e se le kgale ke tlhokagaletswe ga ke sa tshwanetse e sebedisana a ha o soka ba o siwa ke nako wa e sebedisa mmamedi botlo ya tabola mafaisa he ba le ha e se le kgale o tlhokagaletswe wa e sebedisa kapo e ba nako nngwe o ntse phetse hantle kwa e sebedisa botlo ya tabola mafaisa he ba le e tlo phamisa sole sa mmele e fana ka matla ebile hape e ja le mahlaba mmeleng o motho mmela motho ya ka reng mmele ona ka o tletse mahlaba ya kgona mo thusa e etsa takatso ya dijo motho e mong ha je fela ke motho a ntse a phetse a ikutlwa sa kule ha ba sebedisa botlo ya tabola mafaisa he ba le e tla kgona go ba thusa e le gore botlo ena e ya hantle mo phoso mo e leng teng yona ka bo yona ebile botlolo ya ntate motaung motho a e sebedisang a ntse a phetse hantle e ba bothata bo teng ho yena ba nfounela ba ntjwetse gore ntate go utlwa go le tjena go le tjena maara ne ntse re sa utlwe letho e le gore ke sign ya gore e fitlhile mo phoso e leng teng fela e ne e se tlhaelele jale ka gona ke kgothaletsa bamamedi ba sebedise botlolo ya tabola mafaisa he ba le ntate botlolo eno ya phela jale ka ntle go botlolo ya tabola mafaisa he ba le ntate motaung ke na le salfo ya mafaisa ultra cooling balm ke salfo e le goreng yona e thusa batho ka lefulana la masapo e be thusa batho ka serame gape-gape e tlo thusa batho ka dikrempe motho a na le dikrempe o sebedisa botlolo ena running staff ena e le gore nako e ba nako ngwe o ka utlwa mmele wa gago o sa utlwe gantle wa raba ka yona e thusa golo le ka batho bana ba o ka tlhola nako ngwe ke batho ba bapalang bo dibolo jalo nako ngwe masapo a bona a ba tlase gantle kapa ba sa tshwareya gantle ke ntle ga golo botlolo ena ntate wa ka e sentse e qala e fumane di-chemisting le yona eya ntate wa ka
0: momamedi o mametse lesedi FM mona ke bua le ngaka ke tabola mafaisa jetsa ntwe kgolo o tshwere ntwe boima gampe boima botlolong lena leo a sa tswa bua ka lona ebile ke mona gona jalo sa bile matha le ka salf mamela he ga batho ba e batla ba tla e fumana kae tabola mafaisa
1: dibaka ke tsena date motaung ke tlo fana le ka dinomoro kao fela e fumaneya Bloemfontein mono batho batsho e ya fumaneya Matatiele fumaneya famous supermarket Qwaqwa e fumaneya dishopong tsa bibi kao fela Frankfurt e fumaneya TFS Bethlehem e fumaneya Bucks le All in One Welkom e a fumaneya Lucky Boy mono le container nye kgubedu Klerksdorp ke African Mothe Shop Johannesburg wholesale e bitswa Beckham e khona market and court go be re bale le Africa Cash and Carry Kronstadt e fumana African herbal store
0: okay
1: Klerksdorp le Porsche ya fumana le hona teng Rustenburg Black Mouth e teng e fumane hape le Pretoria mane maraba start nka tsho di baka dingata haholo o tshwagalo ntate taxi to pharmacy mane Vereeniging le teng ya fumane ya pela re ke ntate di nomoro tsa ka tsa mohala 078 663 5590 ke di phete 078 663 5590 Tseding hape tsa WhatsApp ke tena 063 188
0: Okay
1: 6554 063 188 6554 Ke tsa WhatsApp tsa Lesotho ke +2 ena
0: Di pita hape
1: 0 063 188 6554 ke tsa WhatsApp tsena re mtaung ke fane ka tsa Lesotho
0: okay
1: ke ++2 double 6
0: okay
1: triple 8
0: 530
1: +2 double 6
0: ema mo ntate mafaisa mo mamedi di nomoro tsa ntate mafaisa ke tsena e re le nna ke diphete 063 ke WhatsApp eo 188 6554 ka kgona go ngotse ntate mafaisa abela re fa nomoro ya lesotho tabola mafaisa o qete man are plus 266 888 5 3 0
1: Kiona you. And I can get you plus 266 5 5 6 888 5 3 0
0: Okay, Peter.
1: Plus 266
0: Okay.
2: 5 6 5 6 888 5 3 0 5 3 0 plus 266 5 6 888 ibangunana uruke ka khona o lefella lekwetha nana hape client legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
0: Hatsumo mutemutle, kebela ko fa dinomoro tsa ngaka mafaisa. 063-188-6554. Moletsetsa ona jwa la o batla o rekisa wa moletsetsa o buisana le yena. Nomore nngwe ya lesotho ke plus 2 6 6 5 6 8 8 8 5 3 0. La o batla o rekisa le ka buisana le ntate mafaisa. Etsa jwalo moletsetsa ona jwale tabola mafaisa ibile una le rubbing stuff e nngwe e wa sa tswa etsa ona jwale le yona le a e fumana hohle mo o rekiswang meriana.

a morena nthuse ke tse gore go lokile ke a leboa tle tumo sa matshega ke a leboa labina ga monnate banna labina monnate labina monnate le mpea metsotsong e masome a mabedi le metso e tsheletseng le godimo le kwetse go bonala gore pula e tlana e tlana pula mme ke a o kopa wena mokganne ga maemo a le tsena mabone ga maemo a le tsena fela mabone ga a sebetse ke a gola monna kgethantse le mono ntse le ganna gantle mošhanetso letle le tsamaye gantle le fitlhe mo le yang teng le bolokegile mabone mabone ka mona ka kapa go bile le kotsi ka jeno o tlhokaetse batho ba masome a mabedi le motso le mong taxi ya ameha moo tlhokaetse batho ba masome a mabedi le motso le mong ka Mpumalanga maobane o tlhokaetse ba robedi koloi tse pedi di ile tsa thulana mesong ka bogora ya bobedi ga ba tlhokala le bana mo tlhokaetse batho ba robedi korona o bolela fela ka matsatsi a mabedi a latelanang fela se le batho ba masome a mararo le metswe mmedi ba tlhokaetseng dikotsing tsa rona tsa mebileng kore ke bala le dibaka tse ding tseo momamedi o sa kang wa utlwela ka kotsi tsena tsa mebileng Afrika Borwa na le kotsi tse phahameng hampe tsa mmeleng tse phahameng hona hona hona hona hona hona hona ho tshosang batho ba hlokala Afrika Borwa ke dikotsi tsa mebileng ba bang o fumana motho a bile a gautswe maoto ke dikotsi tsa mebileng ba hlokala Afrika Borwa tsela eo re kgannang ka yona letsatsi le letsatsi re ya qekwa letsatsi le letsatsi ha o ka mamela ditshebeletso tsena ka ofela di ya qeka letsatsi le letsatsi re ya kopa hle ganna hantle hlompha melao ya tsela re ya kopa hle ganna hantle batho ba ntse bašwa batho bašwa bana bašwa ke dikotsi tsa mebile nana o hlokala batho ba masome a mabedi le motso le mong ibile ntwana ka re se itlwa ile hile fela mo Afrika Borwa batho ba robedi ha ba tlokaitse jwa le re tlaitsa e ka re re and so what mo sorele ka sekgwa e ka re tshojwalo tlokaitse batho ba robedi meso maobane ba tlokala baya o tla itlwa e tla bua ke rona mona o tla bona e tla hla television o tla mona o khutsitse ay o khutsitse e ka re bapala Pina Brisons be in the range. The show goes on. The show goes on. Tla hlokala ba bang hape ba leshome. Hlokale ba bang hape ba mashome a mabedi. The show goes on. Na ntse ding ho fela lemo tse leshome ho sena dikotsi tsa mebileng. Lemo tse mashome a mabedi ho sena dikotsi tsa mebileng. Afrika Borwa mona metsotso e meng le meng a mashome a mararo koloi di a thulana. Di a thulana. Ke mona Kempton Park. Basadi ba bane ba fumane ba bolailwe. Ka jeno seng Olifats Fontein a fumane wa mosadi e mong hape wa bohlano a bolailwe. Maobane Limpopo monna o lata mosadi mosebetsing mmetsa ka hamora. Mosadi wa ke security mmetsa ka hamora wa moqeta wa baleha. Bana ba sekolo ba mole. University mo mosadi a sebetsang teng. Bona bana ba bona eng. Bana ba rona re ba dikolong bona mehlolo ba e bona ke motho a kena moo ka hamore a tlo bola mosadi o bulela ditaba o bulela television o tla utlwa o thwe ka jeno taba e leng ka sehlohong re tla ya mane lekgotleng la dinyewe ho etsala tjena tabeng hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe Motse Kapa ho etsala tjena tabeng hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe Pretoria ho etsala tjena tabeng hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe mona Gauteng koro o tla bona e le tsona fela e le yona fela tabeng ha o pota ho ya kwa ha o kore ha ke tsebe nna ke qetetseneng kapa wena momamedi mo o tlabe go thwe taba e ka sehlohong ke mona ka jeno Afrika Borwa go hirwa batho ba magolo a mahlano go e nngwe ya difeme tse e tsebagalang ga ke re shebeng moo shebe gape ore motlhomo e tlae gape re ka sehlohong go hirwa batho ba bakana jwalo jwalo nomkitao

me a itshokollanga a ke sebetse bothata ba ka ke na le ngwana a etsang grade 12 matric ke phela ka sassa me ke na le bothata bo boholo e ka nka thuswa ka tšhelete ya camp sekolo se lakatsa gore bana ba ye campong ka di 5 tsa October me thuso e ke kopang ke ya 5,900 jale ke kopa gore ke mpe ke thuswe ko molaetsa o hengwane seoko o badile mme ba ka nthusang jale a wa ngola he kwano mona o ngotse mona wena outse joyce empa wa ngola gore na ba ka o thusang ba tle ba lahlelahlele go kae ba lahlele go kae o ngola o ngotse ore ngwana o etsa grade 12 memolatso ha ukuna jwala wa ngola re a jwale ba ka o thusa mbona ba tle ba re ho lahlela hlela kae mono go bana o re ba re kekete tse hlano le magolo a robo jo ke o taba ere ke fete mono ka bela hape ka fumana lengolo le leng me lengolo lena ntate o re David uno o sebetsa kae na David hoba bare ore hoba tlua lengolo la sepetlele le netefatsang gore ke tshwerwe ke sefuba e re tle ke bone kwano mona o ke ena e re ke bone ke ntate Sefadi Daniel Sefadi e re ke shebe ka pelenyana ditaba tsa gae a ke batlo mosenyetsa nako a ke batlo senya nako ka taba ya ntate Sefadi se ke rometse o moletsa kona o gutla kgotso ntate Motaung le bitso la ntate Sefadi le hloka tokomane ya bongaka e bontshang sesosa sa lefu hore na o ile a hlokala ka TB ena ya dimaine e ne bitswang silicosis kapa medical certificate of the cause of death haba sna yona ba ka nna ba fana le ka post mortem report ke bana ka metsutsunyane mmedi fela ke romela ditaba ditshebile di gotlile ke mohe lona ba Sefadi ba batla bonnete ba ditaba kapa post mortem ke ane mo ngaka ileng ya motlahloba ya sheba ya ba ya sheba ya ba ya sheba ke leboha mme ke o bone ke kopane le wena ebile o tshwere le makholoskopo ya ntate Sefadi karabo keo o so e fumane e re keng ke mo mamedi mo nketsoe go ya pineng ke mangolwana ka me ya kotsing ya koloi 2024 April la no sna motho ya lemetseng jwale ntate go etsala jwang ne le tlasa borogo le ka jeno ntate a ke tsebo rona go etsala jwang o batho ba ka ba lemala jwale ntate mona o hloka batho bao a ileng a thulana le bona a ntate mona tshwantse o ye sepoleseng ngwana mme ka boikokobetso bo boholo go ba ke ne kopotso gore ke taba tsa a road accident a fund jwale batho bano bao thulaneng le bona ba ile ba itlamatlama pelao mono ba re go tlwa mono ke bao ba nyametse ntate Motau dikgwerekgwere tse tswelang monyakong wa kitchen ya nkgono 87 years nna ke dula ka mona ka Brandfort ke a leboa ka moo ka Brandfort lengolo la lona re tla lefa ntate Masithela ke ena a tshwereng ka moo lelobe ke tla le fetisa ona jwale ke lefe Moramasithela ke ena a tshwereng ka moo ntate Masithela lengolo ke leo

bina monnate nate pinene botswa ke monna mogolo gona jwale he o thewa ka mane ka motse e kapa thewa ka motse kapa many faces ndate motaung rile raba le bothata ba ntlwa rona ile ya tšha mme ga e tšha jwalo e ne le ntlo ya RDP e tšheswa ke motlakase motlakase pa ya tšha ntlo jwale go thwe motho ya neng a kenya motlakase mono ke ena a e ntseng phoso o ne a sa tsebe motlakase a ko re thuse ntate thuso thusa tle jo bana ga ba kgone go bala bana ba kgone go etsa niggis ntlo ile ya tšha jwale batho ba kenya motlakase mona ke ba sentleke batho ba kenya motlakase mona ke sentleke fela ke tla e fetisetsa go bana beso ba ke ba thuse lelapa lena gobane ke mono motho ya neng a kenya motlakase go thwe ke ba neng ba aga RDP eno ya ba ba sebedisa motho a sa tsebeng motlakase ntlo ya tšha ke e bua metlhaena tabe e kareng eo ga motho ntho o sa e tsebo se ka e etsa ya tšha ntlo ke ntho e botlhoko wa golone bana ga ba kgone go bala ke e fetisitse ngwaneso e re ke fete gape mona ke re what 45 ka mono ntate tle motswadi wa ka re kopa thuso ka taba ya motlakase e sale re timelwa motlakase ka moqebelo le gona jwale ga re na motlakase ke motsotso ka morago ra ya boraro ena ke nako a re balelwe ditaba go lesedi FM. That's it.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
2: Ha ja lo fela mo mediki khatetse mo tle mo chau fantwe hana ke tsama ya jo o sa tsone ja lo fela be tso ke se bileng bra horena ya bra ro kira tella afternoon drive ha go le bua ho lo thu so mo tawo ngira tsama ja lo so provider ho joale ke nako bo tsoga ha monna tsana mo medi na ke nako ya rona o ya le wena ho reng ya ne ya bra ro nna ka le bitso ke le bo mawela topi topi wa fm ke manta ha khotso hle re feletse me re mahlahahla ha re ma folo ge khotso face
3: na ke thabo mokone mo mme mo tlhano bela hle hore la haufi mo re ngona teng ke thabo e kholo bela re kopana le wena hape sel mo in south se ratanga le sedi fm retel afternoon drive show manta ha go di di mehlala matsatsi a le shomela metsi mme ke ya lwetse ke go di ya botshaba jalo ka utlwa lona mo mamedi hore ha re otla rotla thotse monate re otla makodi lwa monate a o hupotsang hore o mang o tswa kae tumela hle mamedi ke ratanga ke dumela mafara ba ka bila hantle ntodi tsa maila hantle mothemo nga ranthu di tsa maila hantle bundle of joy ntodi tsa maila hantle top lama 7 ntori tsa maile hantle bongani ke bua ka bongani jwa re maile tafleng ya dipapadi ke mshengwe shabalala
0: le nanao ke la riatella afternoon drive show
4: na ke mothata go wena ntho ya go hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sa batleng o hlaiswa go bona na mohlomo o phuthe o di lokela re di sign se di form gore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya gore camera ya rola kereke e tsala o ro batla o hlaka kapa o batla o hlaka ba sekereke
5: o so hlaka o na le ntho le timona mono o so wa ke le bakai wena ntse ga re 8 re se ha se go sham se bedzing ke se go sha ba re mo ne jona o tshwana ntse se ke tsere
4: go thabo ke ba ba ke Fernando mucho pues sabe va a tener que
5: pasarle
4: wa makalo sika riso bongati ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le botlhabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: Ha Shoprite re busetsa tjhelete ntong tse u ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse theutsweng. Ho bolelang hore o ka swaipa o bo boloke. Ha o reka di 2 kg tse tharo tsa Right Brand Medium Grain Rice ka 59 rand fela. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka theko e tlase ya 129.99. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka basic food subsidy ya rona. Ha Shoprite fela. Ditheko tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla.
1: Ana o thatafalla go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di khorekhore. Matshabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokahalang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.

0: Iba binto ya kumo mbili. Dinaro special. Maito wa itukucha. Pita na mucho jalo ufada fada. Ake ya itepela mbodi.
1: Au au fada fada. Ya bodi ya Na mafela beke le mana tere bona re bona ne ke le ha. Ah ne ke le ha.
0: Ba nna ke fetse.
1: Ah ne ke ke ke
0: ke ke ke ke
1: ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke
0: ebohloko haholo me hape ebohloko ho ba ileng hore ba se ba lahlehetswe ka pa ba iphumana ba feta tsenineng ka bakala se go tlo bua ka sona kwalo rena le re se re bone se polisa se ile santsa statement sa bona me se ile ba sadiba ka ba ba hlanoka ofela ba ileng hore ba bolaile mothating wa ha jwa me bo ho ba bona ke ba sadiba leng hore ba ne ba le boikwetlisong ka mantsoe a motho a matha zone nya ha tse ba fela go mona ke bolokehile fela a fumana hore mo a teng ha bolokeha kana kwe yo
1: jalo mama me di jalo ka tsholo toplama 7 hore friendship mande ya rona ka jene tla batla ikgethile re batla hore le rona re ske ra iphapanyetsa se re se bonang setsa hala tshebeletso ona ke tshebeletso kgolo haholo mme taba tsa mfuta o tse di lokela hore di tshwelwe ka mathi taba tsa mfuta o tse di lokela hore ho dulwe fatshe ho buisana mme ke bo mamba ka dula mfatshe ba buisana ke rona le wena mama me di jalo ka mama me di wa tshebeletso ya lesi se polisa sentsitse maele a mangata a ka nang a etswa hore ho qojwe diketsahalo tsa mfuta o tsena tsengata ho tloa ka jene ho ya pele tsedintsa teng ke letswa hore re be se hlotswana a re le ba sadi ba be se hlotswana ba matha ka hlola o matha o le mong ka pa o ikwetlisa ka hlola o ikwetlisa o le mong
0: ke fela ke letso gaitse ya metso sepoleseng impact ke utlwisisa hore e batla e lwantshana haholo le tokelo ya ka jolo ka mo ahi wa Afrika Borwa e lwantshana le tokelo ya ka jolo ka mosadi Afrika Borwa ana re se re le buye mo mbo ileng hore ke tshwanela hore le ha ntho ke utlwa ke batla ho yetsa ke tloetswe yetsa ke le mong ke rata ho yetsa ke le mong ke tsela ya ka ya hore ke gawane le dintho tsengata tsengketsa halang bophelong ebe mono mmele wa ka le kelello ya ka di shebana le seo jwale ke se ke tshwanela hore ho baneng sena se ke se yetsa se ke se tloetse se leng khale ke se yetsa ke le mong ebe ke tlo kenya batho ho sona
1: ebuima khaitsidaka ebuima nthwena ya hore jwale re se re re ho basadi nthweng le ngwe o yetsang o tshwantse dilontso hetle o hetla morao empa potso e re botsang ke na jwalo ka motswalle jwalo ka motho a phelang le thabo jwalo ka motho a phelang le lebu motswalle wa lebu motswalle wa thabo o lukulile ho le hokae ho bua le motswalle wa hao ka ho se boloke ha hao relationshiping efe kapa efe ka ba mosebetsi mo o lukulu o ile ho le hokae o le lebu ho qoqa ra tseba ke hlokomela hore ha ke a bolokeha le thabo eno e ke sebetsang le o qoqela motswalle wa hao o lukulu o ile ho le hokae o le motho wa ausi ho qoqela batho ba bone ho na le puo e bua morao tjena lebu ya hore ke nako ya hore banna ba eme ba sireletsa jwang ke eng e banna ba tshwantseng ba eme hana jwale ba etse re le majita re le mauti ke eng e tshwanetse re etse
0: mme wena ga ise ka re sa le gona potsong e o e potsang ke eng se monna tshwanelang go se etsa le ha o se o thule jalo go itswe monna ema o lwane bontsha boteng ba hao setšhabeng go ntse go thwe go mosadi etsa bonnete ba gore ka nako tsotlhe o tsamaya le batho ba bangwe etsa bonnete ba gore ga o kenya di-headphones ga o matha etsa bonnete ba gore ga o mathe distance e gole le mo o dula
1: ntse bo ya ikhutlela hape
0: ho mahlatsi ho mahlatsi
1: mosebetsi o boela o khutlisetswa hape ho mahlatsi pa hore mosadi tshwantse dule o ntse tshwantse dule o fa di mele tshwantse dule tsa ba me dikipetso re botsa nga re ke re tloke ka jeremy tsitsongela shomela metse mhlano pele ho ra ya bona gore le tsetse re ke re tloke hore ha o tshi banna ke na gore le yeme ho tshwantse ho etsuwe monna tshwantse a yema etse go ba ntwa pele dipolao tsena tse re di bonang ke majita ho bo ausi monna ha roa yema na jwa la roa o sireletsa o le lebuka ntle ka motlo wa o tlo ba le yena ona o sireletsa o tlo ba le yena wa hula o ja fatse me ketelo o ketelo ho shejwa yena o no go moetsang ausi a ke ne ke re ke batla mo tsamaisa re mo tshidise mona mo ho leng le 50 no batla lo moetsa so ke eng re bua ho fithellela kae re le batsha re le banna le basadi re le majita le dimedi re bua ho fithellela kae mo ke buang ka bolokuluru what's king kagiso ke a bona braya ka mari ke bona ka ro hlekifetsa motho wa hao ke bona ka ro hlekifetsa sister ka pa ke bona ka ro hlekifetsa ngwana hena ka pa kagiso mari ho etsa etse ntwa mfuta o tjena and ho bona hale ka re hanyane o ngalefutha re bua ho fithellela kae dipuisano ra thula a ba tlinna
0: o mo ditlagaletse sa 086-000-3084 kapa 079-758-5066 ke WhatsApp ya rona kwano. Ha re bueng ka yone ene e botlhokwa tlhoka rona kaofela mme ke a kopa ha re bueng ka taba e tsagalang gona jwale ene re beileng tafoleng moamedi
1: ka hlompho go ka tsone ntsha re ba tshwere founu ba re tsa jwa re le mauthi re ba sireletsa jwang bo mme bo ausi ba rona makasi ya rona ke eng e tshwantse re etse re le majita bona le ntwe re ka reng re a re buisana re dumelana ka yona e ka re thusa mhlomong re le tshaba a re ke re tshwareng.

0: tsahadin fufi di singingi the day motho a sa wetse fatse a sa shwele batho ba tle ba ene re bone ene o lana bua mageleletsang it's high time go batho no renge ba hate nthongwe lengwe kentseng fa violence ge ethe
1: ra le mapalesa palesa bo ntwa botlhokwa ho me hantsa bua ke nahana ntho lentse o bua of a gatsela ka hore kana ko ngwe re renka nako re le tshaba ho hlokomela boholo ba diketsahalo tsena ha tlale o iqala ho thu fumana setopo sa mosadi ya lemong re enka hanyana mhlomona lwana le monna re yemela dibehla be le hona re bakang mohuo fela ha ho thu ke setopo sa mosadi ya lemong ka patlale o tsa topotsa masadi ba babedi re ha hona puo santsa nona le yae maponesa tla e bona tla e bona re yemela palo e nyuluwe ke mane mo re tswana re ka re mathata ke
2: ke bona botlhatha bo boholo bo gaitsela ka mme ke nagana gore re tshwanela go nka ditaba tseo re di fumanang go tswa mo re tswang teng re di nkele tlhogong goba gona jwale mang le mangwe a botsa go no emetse go ba fitlha go 5 mo motseng oo Kempton Park go na le lesedinyana le ne ntse le ntsha otho elang o na le mosadi a fumaneng ka mane a bolauwe go a ba le wa bobedi ya nna ba ntho e jalo fela gona jwale ke ga bana boraditaba ke ga ba re jale ga bona ntho ena gore jale e seng ka mothing ya o mongwe ga re nyololeng e tla le naga kao fela o tsebagale gore ba ka sena basadi ba tshwanela ba itlhokomela
3: sone ke mari ke tsoko tsa ka ile bro ne ka mona man a ga gona bontate bro re wa kae se gele bontate je ka mabitso a go bontate go bona ke tse bo mme bo tsoka bo bomme go bontate ke e shapo ona bo wa ka ke tsoko tsa pitona ile bro shapo ona bo rua ka
4: e TLB hey ba yo suruse ka crossata ne ke le ka tlhiketsetswane ke mothantate ne ke motshepa ene ke sebetsa le ena ka re ipua ke mothantate e ke ne ke motshepa ka pelo ya ka fela we understand so no jere no so le thata ko la ka hlisa matso a high list mile sa hae a re balela ho nna for a site la ka nna ke ntse ke tshaba ke ntse ke na le tshabolo nka pane ka ka ikagela ka metsing ga no ka tswa ke dikwe mme mothantate tlo kobola le ke motshaba le no cause ke le ka re ipua mosebetsi ke motho ne ke sebetsa le ena ene ene ke motshepa ka pelo ya ka fela
5: The time when they knew, okay, only Musa Rawaha, or Moshebis. I call, Mujita, a celebrity quality, a carre, or Patabuani, no, Abon, and to the Gavin, so Aish. Baba Moronas Retabo, who was for Ban Baholobar. Gets up on the Vigamonaga, any park, Kilejila Gatsebe.
1: All Anton, why bona, fella, Mona Morering. Se ke tsaba le bua le kagiso monna o montsa re mona ke bona ka re o hata ka otolisea go bane kagiso o tlo re nna le nna jwa le se re tlo ba dira kagiso o tlo bone ka rena ke batla mothaya jwale ka mantswe a mantshwantse ke thule fela kagiso nna kwa le ngwana wa batho mahlo o fihlela kagiso a bang ka bophelo ba ngwana
2: e bo hloko ha holo ga itsela ka pe ke ntho ya le wena wa itshireletsa ka tsela eo go bane wa tsebo gore ha e felle fela o kagiso o jetsa majita mang gore e hlokomelang ba fetu hlokomelang
5: khotso thabolelebo
1: or tsa wena bra ka tsa wena ayaye re shebe baba bidi mona
6: ai tibos lelebo so pa di ka tsebe se msa ka mo go di monday ke di le ka tsebe se ke le malutse se sting sa ka ke le mamisi 2326 se ke na le lona ke go tshaisa bona je skin ke a ha ye skin sa drive
1: re lebo re renke mo mamedi chopla ma 7 re ke re utlo re tsalo ka ha re dutse re le tshaba o hlomong re ka eletsana ka le reng eng gore tharollo e bete
2: mamedi moyeng khotso
7: to pila mo 7 ho yo ngona le
2: la ma 7 ke shapo go nese
7: ha tuman ke tu bile tibla tash
1: 016
7: Hey, but it was what I tabaka, you know,

0: Re tswa ho seng ho hong le ho hong metsele metsaneng ya rona gaitsedi tsa rona o bula o nkuwe maobane taverneng kae kae hona le batho ba boneng thabo ha mong ka kashish hona le majita hona le ba utsuna le batho ba boneng ba iphapanyetsa ba ichebela kwa ba ja fela pina club control ba ga ke tshega wa mhula
1: ntse re batlwa etse ba jwala
0: Tate Blackberry bua nthongwe ya botlhoko tharollo e seng se tsana jalo gore ri ikate ri itlhokomela re le setšhaba ha o sana ntshwane ga go tsiba ya ke motsebi ya ya go tsiba e fedile ntho bona ngwana dilemo tse robedi ko sala sna mme mme nga itshebeletsa a ikwetlisa a phamisa phidisa ngwana o tlo phela jwa sala mnyane o sona
1: a holo tipla
0: ha re buisaneng ha o tshwarong dipu dikerekeng baruti ha ba ke ba rere ka nthotsena baruti ha ba ke ba rere ka nthotsena dikolong ma teacher a ka bue ka nthotsena bana ba bashimane ba jwetse ka classing kana kwa period itseng ba jwetse hore ngwana ona wa ngwana a dutse ntho kwa ko wena mosireletsi wa hae ha re ka re tlollela sepolesa fela tla bona ke segata e re tswa matsohong
1: nnete
0: e re tswa matsohong o mogotsi ya jwang wa tseba bra ya o o itse ba o le o kae bra ya la pin la ha ka pa mo tshirinyae
1: ene la o motseba o etsa eng ka so se tsebang
0: na ke bone ba shanyana Hussein ha ka je ba shanyana ba kwinela mogotsi wa bona ba ga ye o sapa mao ba ba mogotsi wa bona ke ba bone ka je no se ba ga ntse ga samalona ga se bo wena o sapa mawe tlokwa ba khotsi ba hae
1: pele ntle he wa bona yeo
0: ke tsha
1: ke mo hlala o motle
0: ba khotsi ba ba he mo ka tsho etsa o tsama le gona ke ona tsha ba re sireletsane a o se ha matter strateng a jima o seng o tsama ka koloi o mo lebedi wa hae ha ntso mo fit o mo lebedi wa hae ha mo fiti fela he bona medina e o mo lebedi wa hae ngwana sekolo tsikasi mo batletse bana ba ba tswa sekolong re ntse re ba feta magrotmane ka di taxi re security sa bana ba
1: mme wa bona se tuile boemo ba re apara jwang le basadi mhono o tswe tsele re aparang ka yona ke yona e tsang hore re etsa lweketse dintsa dinto fela wa bona hore ngwaneso o ka apara kobo wa tsamaya ka kobo strateng ya ba ntse ba bothata jole re tshwanela gore ka nnete re lukiseng bothata bo teng ka ditlhong mme re boka le gona jale ka bana ba bashimane ba banyenyane goba ntho ena ka nnete e a kenelela gaitsedia ke re tlo fumana dilemong tse lesome gape tse tlang ge ntse re bua ka ditaba tshwana le tsena e bang re sa e gaole gona mona re sa e emise gona mona
0: dipuisano ga di tshwarweng ga o bueng

0: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
1: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao.
2: Jo ratu, ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
3: He, o fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
2: Eh, ka my cashback ya my way, ke ka iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahla claim di dimong tse pedi. Ke ka fumana 5680 rand
3: cashback di dimong tse pedi. E ke tobetse monate tse bana.
2: Ifile.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Lesedi FM le tuka manakabe sehleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelwa wa bohle. O ka fetwa jwang?
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Asimo mama dile shoma la metselo mo fela metselo tsore re libile go reng ya bohlano Angelina pidi mona to sa tso yutlwe he mo mama dia Bena Boy fela yona bitswa ka on the low Angelina rai wa tla jalo he re potlakela mabaleng a dipapadi le bongane mshengu shabala
3: a tsa dipapadi go riatella le bongane tshabalala

ke le bile holo Bundle of Joy ke a le bua lwana topi topi mabedi wa tsebeletsa le sedi tena he ke tsa bobedi tsa dipapadi kwano ho re a thella ha ke hlegedi ka le ka tsa papadi ya rugby re fana hore mokotlisi wa mehleng wa sehlopha sa All Blacks o re sepheto sa dipapadi tsenne tse bapetsweng dipakeng tsa sehlopha sena se waneng a se kotlisa nakong e fetileng sa All Blacks le sa Afrika Borwa se batla se bontsha hore na ebe papadi ya rugby e lehlakore lefeng ha jwale mme ore sehlopha sa Afrika Borwa se batla sehlile se tshwanetswe ke tlholo ene ya sona jwalo ka se hapile letoto leno ka dipapadi tse tharo ho e le nngwe mokotlisi yona hem lebitso la hae ke Steve Hansen o re ho na le dintlha tse pedi tse tharo tseo hlopha sa habo sa New Zealand se lokelang hore ebe se ithutile tsona dipapadi ntsena tseo ba di bapetseng o re le alojalo ha ba bapala hampe a kala ho sheba jwalo ka e le gore o shebile dipapadi tsane tse ba ileng ba di bapala ha ba fitlha kwano lapeng kgatlhano le dihlopha tsa kwano Afrika Borwa tse ba le kabelo tlhodisanong ya United Rugby Championship le papadi ya pele e ba ileng ba e bapalela ka monaka Ellis Park kgatlhano le hlopha sa Afrika Borwa eo ba ileng ba e hapa o re ha sheba ho na le diphosonyana tseo ba ileng ba di etsa mme a ka lakatsa rona nakong e tlang ba tle ba di lokise ebile wa dumela gore tlasa tataiso ya mokotlisi Dave Rennie ba tla kgona gore ba sebetsane ya holo le taba ya di-scrum taba ya breakdown ka setana jwalo le taba ya dibolo tsena tseo di mohle ke yona ntho ya hlokometse ka ya basukudisa mme ba talokela ba sebetse le yona ha papadi ntse latela nakong e tlang e le hore ba tle ba sebetse beterinyana ba hape dipapadi papisong le ka tsileo ba sebeditseng ka yona lalo jwalo o kgotsofetse ho ya ka moo sehlopha se batlang sehlile se bapetse ka teng mme a re Afrika Borwa ba tshwanelwa ke tlholo ena ka ha ke sehlopha se bontshitseng hore se ne se hlile se batla tlholo ena.

0: ho feta sena sa habo sa naha ya New Zealand. Ha re kena go tsa papadi ya bolo re sheba he mafelong a fetileng a beke kwano lapeng ho Betway Premiership. Ho na le dipapadi tse ileng tsa bapalwa. A ke re lekole hore na ebe di bapetse jwang. Re qala papading e ileng ya bapalwa ka labohlano. Sehlopha sa Stellenbosch se bapetse ka 1-1 le sa Sekhukhune. Ya re ka maqebelo sa AmaZulu sa hlola sa Marumo ka ntlha e lengwe ho noto. Hona ka maqebelo sa AmaKhosi se bapala ka 1-1 le sa Polokwane City. Ha sa Chipa United le sona se bapetse ka 1-1 le sa Mamelodi Sundowns se ileng sa tlhaba ntlha motsotsong metsotswaneng ya go qetela ebile ga le ntlha o sheba mona mo sena sa Chipa se ne se se ile le gongwana godimo re se se se apile papadi ka sontateng. Milford ile ya tlontlolola tlhopha sa Richards Bay ka o sema bona jalo ka ntlha tse tlhano go e le nngwe ya re tlhopha sa Sewelele sa bapala ka 1-1 le sa Lamontville Golden Arrows. Sa Kruger United se apile papadi ya sone ya pele setlheng sena ga se ne se hlola sa TS Galaxy ka ntlha e le nngwe ho noto. Mme a re sheba he gore na be loko e se yeme jwang. Mamelodi Sundowns mantse ba le maemong a pele dintlha e seletse mashome a mabedi. Maemong a bobedi ke tlhopha sa Orlando Pirates se morago ka dipapadi ka dintlha tse leshome le na le metso e meraro. Maemong a boraro go dutse setlhopha sa AmaZulu ka dintlha tse leshome le na le metso e meraro. AmaKhosi ba theowetse maemong a bone ka dintlha tse leshome le na le metso e mmedi. Maemong a bohlano ke setlhopha sa Milford ka dintlha tse leshome le na le motso mong. Ha re sheba mohatleng wa loko maemong a boleshome le motso tsheletseng go dutse setlhopha sa Marumo ka ntlha tse pedi. Sewelele se maemong a boleshome le motso mohlano ka dintlha tse tharo. Ha Richards Bay ka mora papadi ya mafelong ana a beke ba dutse maemong a boleshome le na le metso mene ka dintlha tse tharo. Re ntse re le go tsa papadi ya bolo re fumana gore naga ya Aforika Borwa e tlo ba le kemedi ya ditlhopha tse nne ka ofela mokgatlhelong wa bobedi o tlo bapalwa maoto wa mabedi wa selelekela ka bobedi tlhodisanong ya CAF Champions League le ya CAF Confederation Cup. Mme dipapadi tsena mamedi di tlo bapalwa kgweding e tlang. Mamelodi Sundowns e tlo botsana dipotso le tlhopha sa mane Angola e leng sa Williet. Ha Orlando Pirates e tlo botsana jwalo ke Williet ha ile antle sa Orlando Pirates sona se tla botsena dipotso le sa komana ka Namibia sa African Stars. A tla sheba tlhodisanong ya Confederation Cup teng sa AmaKhosi se tlokolo kuchana le sa Red Arrows se tswang ka mana ka Namibia. Ha sa Durban City sona se tlo botsena dipotso le sa AS Port Louis 2000 sa ka mana ka Mauritius. Tlhantsana le go tsaya papadi ya bolo re fumana gore mokotlisi wa setlhopha sa Mabakhania Abdul Samwari ha a thaba ka nnete ka taba ya menyakwe le o bontsha magabane o feteletseng go dipapadi tsa hae di o entseng. Le go ja setlhopha se ne se eteletse papadi pele ka dintlha tse tharo e le nngwe ka maqebelo ka mona ka Orlando Amstel Arena papading ya loto la bobedi ya selelekela eo ba bapetseng le setlhopha sa Lucky Waves tlhodisanong ya CAF Champions League. Dipapadi tsa Orlando Pirates di bontshitse magabane le e ho etsa menyako ka ho fetelletseng papading eo. Le hoja di ne di na le menyetla e bileng malwanyana ya hore di ka hlaba dintlha tse fetang tse e leng hore di hlabile. Wadu o re ka nako e nngwe ho hlokeha hore dintlha di hlajwe e seng taba hore style le mokgwa wa mmapalo wa dibapadi. Se hlokehang ke dintlha haholo a sheba maemo a tlhodisano ena eo ba bapalang ho yona ya Champions League. Ha re ke re mamela hore o di beile jwang mokotlisi Abdul Samwari.
1: I will repeat it again. I just repeated last season. The rhythm dropped when we start not to be serious and when we to make showboating. We have to understand that if we want to win the Champions League, if we want to be ambitious to go far, we really need to understand that football is going forward. Football is scoring goals. Football is taking chances. And I was really, really not happy about the second half. So we have a second game now. And I think we have to prepare and to be more serious, please, because to win a Champions League, to win the Champions League, and we have the ambition to win the Champions League. We don't have to hide it. We must stop these things because it doesn't help the team. It doesn't serve nobody. What I want as a coach, I want goals, goals, goals, and that's it. It's what I want.
0: Mokotlisi Wadu o tshoseditse ka gore o tla tlwela mosebetsi ba mogona wa mmapalo e le o bohlokwa go dibapadi tsa tlhopha sa Orlando Pirates go na le gore ditlhabe dintlha ga monyetla o hlaile. Ga re mamele o di beile jwang.
1: If they want to continue to do this, please, without me, I will not be the coach. And it's clear, not with me. I prefer to stop and maybe to bring somebody who will accept the show beating. I will not accept the show beating.
0: Yale mamedi ke ga eng ka ri isa go wena he metsotso nya mashuba mararo ka morara bo hlano le bana be sukwana ke re ke kutlwe tibla taba ya show boating bana ibe ke tlhurisano ya tshwana le ya Champions League ibe ke ntwe e bohlokwa ibe ke ntwe di papadi di ka yetsa le ho ja ona le monyetla go di hlabe dintla ka ba ke ntwe e yetsang ha o ya pele hlo hlasela ka ba ka yetsa fela la o ipapalla go kutsetsa bo bolo morao yetsa lwa
2: nna ke hopola mokwetlisi papadi nge fitileng ya league ha se re na le ntlatseng ata ke ya badumela bashimane ula tsho yena self are ke ya badumela bashimane ibile le nna ke lokela re ke itlwaetse identity ya lona ya kwa Afrika Borwa ho bona ha le re ke mokikwano ho lona empa hape ke ya motlisisa mona mo reng hona di papadi tse re hloka dintla mona mo sa bapalweng ha ho bo Champions League mana wa matho mana mana wa matho ho hloka dintla ene le rona re ne re lebelletse hore second half Pirates ka nae ko ra ntlatse dintse tharo jwalo ka ko re letse tharo first half empa ka lebaka la hore bashimane ba ne se ba iketlile ba bapala ba ska hlaba dintla ke a utlwisisa mo mokotlisi a tswang teng
0: ka kakaretso lebsa taba e wa dumelana le yone le a re sele sa sheba tlhopheng sa mabakhanyana ke re e shebe fela e le taba e o leng gore re bona batho ba bua ka yona ore mokotlisi jalo batla go fetola ka mogore leng ka teng go tlhoile bakotlisi ba bangata ba ileng ba feta pele go yena ba lela ka yona ntho e tshwanang ebe ke nako a re jale re tlwela
3: ke a leboa wena bongane ka mpha monyetla like utlwa gore monyetla o mphang ona o na le di eng le di eng fela ga itse diaka nna ke bone o na le bothata tle bolo ya rona ke eng o kira bona ha o le stadium o shebile bafana ba bapala hantle mme ba ba etsa menyako eo ke yone etsa letshwile le eme wa bone ke bone ntho ke yone e leng cheese ya rona mona Afrika Borwa ntse re tlhoka
2: fela gore dibapadi tsa rona di ye matšhabeng matšhabeng a yetsiwe ntho ga bana
3: a ntse a etsa re lebile re lebile
0: ha ke no wa yetsa ho ba ke nthwana go fela go batla go fitisa monna a ise bolo pele
3: e ha ntse
0: se ntwa go a ka bapala le yona ba mona ho ba palo mona bona ba
3: bombo ka zi bomba ba bomi ba fela o di bomba ba kwe hlwella bolo o di mongwana
0: ma me ke tla utlwa maikutlo a he ha o le morati wa papadi ya bolo o e bona jwang ha o le morati wa mabakhania se se bua le mokotlisi di bona le sona ka patshe se re tla utlwa he metsotso ya mashuba mararo ka mora hore ya bohla
2: ba sebeditse bang
3: Ah, what's up, bongani?
0: Ha ke buile
3: ba tsuse tsa re bua taba ena ya
2: pa. Ya nna ntho ya bolo ri ke ne ka kae le bone yona.
3: Ba tsheng e tsontong, mme ne tsoka ntle e bolo e bongani ne. E shapile ka ntle ho le tloa ya kena ka ya ba ya kena.
0: Ah,
3: fela mari mo fiti.
0: Ona le ngangisano mo ne fela ha ke ntla e ha ke ka thuko.
3: Wa le o tlile mo ya re ya o tla nete ya re sengzwe.
2: That goal was scored in line with the laws of the game. Sino sa kusaseka.
0: Olukile bana bese.
3: Mo be di ma tla ho re ke botlhano. Di tabatsa ho bolisa.
2: Di bala ke ga botsana madie.

0: Tano tswe bana ba tla sekolong mo ne re sebeletsa teng ba kena sekolong mo ba ne ba ho seng ho honong te tsitse ba tlisang tseng hata defense ke le dikoloka di letsa pini ka ofela tso venture e sa letse mpinae bana ba sekolong ba ne ba sa ipala ho se ha ba tla sekolong
1: tsanela sound o wetla
0: majitana tla defense tsa orange family di tlangwa sound strong hore ba khone ba le business ya ho laitsa bana pina na ile tsa majita adventure chalet e ngata le ba le ba sa ipala ba ene re ho seng ha o tla o ka hlatswa jwang ha ba yeme mo bana ha isa le ha ba ipala
1: what's up pina na ga itsa ka ke engwe dipina tse thabisa ma Africa bo rose tsatla le nala neng ya ro ke bone mafelong ana beke hono na le lenyalo la morabo na ma India mo kipilang me pina tsene ndilla mo kujetse hono la volenjela ke gola pitu ya 10 hono la ngala ka ke gola pitu ya 10 ka pa 20 fela le pina tse pedi tse leng hore ho letswa tsona fela lenyalong la ma India
0: wena
1: ka ne ke jole ke ha ba sa stopa ah rutuile he ah ganze le volenjela fela le ngala ka jole le sister Bettina e ke ne la nane la dipina tso tso leng hore ore o motho a mosweu o mang o tswa kae o tlo e rata
0: a re khutla mmamedi wa ka re kena rustic feeling a re utlo re
2: ntate o tsebe nna pina ena monna neng hopotsa zapata monna na tsa maka venture bitswang ka go GDLS o tsebe pina ena monna ke tsebe la venture nya zapata wena mfethu tibos o bua le tebza mrembola ka orange farm ka face 3 yo pina yeo zapata monna ya man celebrity orange farm ri venture mo Hey, Tibos, yo, hope it's old school, Mzuwana, when I'm fit. Thank you, bro.
3: Oh, Tabo!
4: Hey TLB ba yosuru ska crossat ana ka 2016 ke next ke sebetsa ke judge helete ke le khalishiwe Kimberly ke sebetsa mo ke sa chelete ntate
5: yo le will ti watch aiwa na ke ne ke bala 6 ye ke bala 6 grade 6 ka 2006 ai primary kwana mabela intermediate school botshabelo ke tshepo makutswana a bua le lona dangos
6: tumelang a bithabela slebo yo ai ka nete se mo bona pina yo tsere ka lo driver ka yona ha ne qala o tseba o driver ha ne qala o tseba lo o jalo le ke ne ke le ka pina ena sister petin dango ke moses wa supudi ka mona ka tsekono tlentjonas
7: Ibangu nana uru keke wa kono lifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, buhloko tsebe, litsa mosebetsi. Ekaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebele tse fokolang, likweta la hao, litla uthusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email, re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Kamora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlama bona sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
9: Papatso ena, elifelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC. Tshebeletso e ratwang.
10: Lesedi FM.
1: Mwini mizo suki mashume ama bedika mrao horena ya botlano. Reahu hashtag Mokhodi Ma.

0: that name not being pulled further down. So I have a responsibility. I entered this race. I'm all too interested in the SAFA brand being elevated. And I'm not going to throw any further negativity on this matter. They've heard, I'm sure. When I heard that Danny Jordan speak prior to the elections, you could hear he's responding to some of the things we're challenging him on. So he heard what our concerns are. And I hope that they will not treat the things that were raised in the campaign with disdain. They will be objective and say, hey, we are raising a good point there. Let's act on these things.
1: O go tsogela ho le mamedika modumo sa utlwalang qalo mono empa he o hlalositse fela hore hona le tsepeditse tharo tseo ba ileng ba di bia tafleng yena le se hlopha sa hai ile o sheba hore na ebe mohlomong ke dipetwa difense ka tliswang ke dinhla difense ba sa di khotsofalla me re o tshepa a ile hore mohlomong dikeketsa gopisa mo president wa SAFA me o tla di sheba jwalo ka dinhla tsene di hlaiswa fela ile o ntsetsa mogatlo pele senga ka lokalo hore ba ne ba batla hleba hanana ka ho hotlulwa le tshebetso ya hai ka stana lo le ke tapile ya hive la lo jalo go hlano e hlaile hem e pele o dikgetho hona ka moqibelo ona o re tswang hona mona mo ileng re ine le go hlano e mabapi le tumelano ya ditukelo tsa o voter mahlakoreng ka mabedi mahlakoreng ka bobedi bile ya le hantle ba re muwa ba ile bangangisana ka di tsedin tsa dintho nyana tse pedi tse tharo tse ileng re di amana le tsona taba tsena tsa ditukelo mme sandile zungu le sehlopha sa hai ba ile ba utlwa bohloko haholo ka ha hona le ke tse ka bantse tharo le ditshotse dintsa mabatuwa tse leng hore ha ya gona go ba le kabelo di voting tse o di letsa thibelo jwale he la lutjalo le ntleletsena ka ofela o amoetse go hlolo ha hai me o ile a hlalosa ile re ka nete re ka se bone nako nyetlang go ba le gonagalo ya gore a ka gutla gape a tlo ikitela setulo sa boporesidente ka gare go SAFA mamadi e ke go memehe jalo ka kile ka o tshepisa o kogeletsetse mona gre ke re utlwe gore na ebe wona o e bona jwang taba e buweng ke mo kwetlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdel Samuadi mona mo a ileng a tletle ba golo ka taba ya o etsa monyakwe le o tshwaka bona nako e telele wa dibapadi tsa gae ntho mona e tlwaeleileng ka la showboating magabane a e leng gore motho o ka re a fetelletse a o dibapadi di a etsa nakong ya papadi a ke re utlwe fela gore na ebe go WhatsApp wena o di bona jwang ebe o re sena se buang ke mokwetlisi o dumelana le sona ha o dumelana le taba e gagolo ga setlhopha se lokela go tlhaba dintlha kapa ke tsele o papadi ya bolo e bapalwang ka teng kwano Aforika Borwa mme mokwetlisi ga a lokela ngongore o lokela dibapadi di bapale ka tsela eo batshetsi ba tlang go thaba ka yona a ke re utlwe gore na ebe o di beile jwang
2: leola dibos malebsa wena wana di bong se sheba ya e thabo e mfethu bola mzanzi mo mnati ke show buti na ke na buthata le show buti nye so mfela go kuye 4 goals support 5 goals a ke na buthata ba ka ne ya tla ya thala ba ka ne ya mfethu le khosi ke ritswa le khosi ka ndo fire ka mo Midlands but show buti ke thwe right mfethu ba shaya ba fethu ba nye ke mfethu ba itse ntho tsa bona so 4 goals go kuye or 3 goals ya di Dango, dango mipo. Alan so grand come on the fire. It's you on the coast. It's you on Salawale coast. That's one game, but pay two.
3: Ah, echo, no hot man, I keep me. Hot man, it lamle has a van, a leading tanya, a tanga tanya, a vakiba road, lamsi, for pay. Or road over Palegi, maybe in a way to a little bit of him now. Mugatisai Tabahaya, he told her.
4: La ga tsa bala la ga mo ga go dumela ntere na go ntsa tla tlhelo bo pelong mo wena ha wa lokela o le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo That line teller how reke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ee, Thabo Lebo, leshabo bafethu. Ona ne ke re kgotsa ka nngwe le nngwe e reke dipolayere tse bang e batla tlo di sebedisa. E fe le gore team ya bona e batla go thabisa batho, a reke batho ba skill. E fe le gore ke motho a batlang go tlo bula di-cup, a ke batho ba ke mosetse ona di kapo abanye le teng ke se ba pale bolo ka taba ya gore re dlala bolo o etsa bang re dlala bolo ho re se lasha pa skill mara ba re sa bone di kapo ba bona go itse waste of time.
1: Ah ho utlwa la ke re mo hale mo la re utlwa mo mamedi o teng kwano ho le seri ya FM dumela.
6: Hello.
1: Dumela ntate le kae?
6: Amna ke le kae ntate?
1: Ha mo na dikin ntate mo ga.
6: Ntate thago ga ke tlo go lena mo.
1: O e bona jwang taba ya show bo thi ntate? O dumelana le
6: wena? Ah ke dumelana le yona ntate. Nne ke ga ba tswele. Mohlomo se ba shapile bo gudu tse thago go bona ba ka. A ka ba fa mo 30 minutes e nyana go ba ipapalana.
1: O di ntlha di le thago ba ka nna ba bapala hona bothata.
6: Ke ba ka nna ba bapala ntle le ha ba tshefe ba jwa ba ka pitse.
1: Okay. Empa di hlopa tse kgolo tse o di tsebantsa bolo tse matla lefatsheng mo di a ietsa mphilo.
6: Tsona di etse ntate mara.
1: Ale ke re ke botsa wena Thibla. Hlopa se seholo hona jwale Afrika ke sefeng?
7: Ah ahle.
8: O Thibla.
7: Ai.
8: O Thibla wena.
7: A putsa sa bongani le tsona.
1: A ke a buse.
7: E obvious. Bu
1: hlopa se se ba mo ngapeli dipalo palong tsa bolo mo Afrika. Go bane bona ba sa itse ntle.
8: Ah, ha le si ba ile. A bona yo.
7: Ai.
1: Oh, a bana yo.
8: Ke manga nan le.
7: Ah, ehle. Ah, ehle.
1: Ke bona nale bana le yona bane ba tlo e hapa
7: tshintse. Ah, ne re sina. On tsarele bonga.
8: Ke tsibla wa ke tsa.
1: Ke tsibla ke tsibla
8: wa ke
1: ka mutla ka mane.
8: Fela bontsi nnete fela gore dipapadi tsa boemo bo jalo ka utsho thudisano tsena tsa Afrika. Mo nngwa na mme ho tshwantse ho batla lo tlwele ho batla.
1: Mm.
8: A e hloka le ntwe.
1: Na be ke yona ntwe ri yelang. Ho bana ke kutlwa thoma ga taba ke ba tla ho bona ntwe papadi nya. Re yela yona papadi nya bolo ntwe.
8: Tse ba nne dikore te di amantsa rona ha e mo o bone mushimane one wa chiefs shabalala ha e go le tshwile ke ntwa ona ke ke ke ga ichebisa kwana yona ke ntwa ona bo ga e tloka
1: o ri etse le ha re ke re hapa dipapadi ke monate
8: ntwana stopa sana se stopa sana se ntsombua o le se na se tshisang sikile sa ba le dipapadi se bitswa mbothabo ba ne ba le bo ma 4-5 Mr. Khula ha sa papadi ba ya ala ba shimane ba ya pele ba ya ntleng Mr. Khulantsa ga thabo qaleng ga e fa thabo ga gale thabo ga le nna ke a ikenyela le ke thabo ko ba shimane ba ya pele
1: o bua ka le monte mo seneng se sa gone ha pa league
8: entse ha tswa le ai wena mun ai
7: wa sabo nga nne ko gatela nnete
1: ke mo le mona ha ke re bua nnete e mo le monte
7: aa
1: ka bona le mo e hloke ya nte ha re batla ho bona re tla ya mo re tsebang e seng bo e mo bona
7: e shapu hae mo
8: a se re korile for ba batla
7: e hantle hae mo kwana o kekebe wa nna wa lo batla ontsha batho meno
1: ona le mushimane mo
7: ba ha ke o tswalla letho
1: a ile ka duma mo hopola a kena ho bet ne so ga ibitswa betwe le kinye kgolo hlopeng se seng sa ka mona ka Limpopo a hloleya
8: skwa
1: ba le ba ya ba re bono batho ba ne ba re o tshwanela go lo papala
8: skwa
1: a nae tsa ntwana ntsinga e eh
8: skwa sa mantariana
1: a
8: Ante ha rona bana a ke ba tlhuwa maka bongane rona mona ga e rata bunyana se le botrini le foni a bona metso tsinga o kenela
1: se mo PSL nna ke a hana
7: a nna ke go PSL sharp fela ha le ya ka ntle le lolwana bontsha gore boemo ba hao bo se bo phahame ka ofitse tsana le sopa sena se lengwe re setswira jwa
8: tsaba dintla o ye pele le lwana nna ibile ke ga
1: ho ya tsa ho ya jwa ntse re bapala ga
7: ke ba bona lo o nana re fitlile vang Afrika ba di Afrika
1: re ma bona
7: a sa u bapala mono o bapala mo
8: ho a maganyane fela
1: mama ri ke le botsa maikutlo ha o a re kopana sa re khutlana sa dipapadi re a tshella na te fela nana o le felletse le tempa ke ntsa hore ya bo super le hore ya bo robedi o sa no se malaxen o tla hlaela o thagwa bana bese
8: le re le hanyane
7: mhle
8: hanyane fela a re na ke ge
7: ba na go u bapala le se hlopha selong ho re bona bana na kweo
1: ena khale ba le ba kotlisi ba ile mba feta hlophentse di mo ka yona ntsho
8: ai ntate jo mo sono na pala maudima yona ka le motse ka itse fitile
7: metlenyeo
1: o hapile
8: matsile ona pala maudima yona
7: ba mela potsa bongana sa bongani ke mogatela ditaba Jwale ha ntse o le mane mo tswalang o sebetsa ka thata. Kora o tlo lo bapala. O tla hata bo o di ma yona di final ngo so korile for. E seng ntse o le montong.
1: Ke bona ka batho ba tla jala leqho. Ntate pitso ya rata ntwe. Batho ba tla jala.
7: Ah, o re gele ga fita ba mo pantong bongane.
1: Ha rata ntwe. Ke bona ka batho ba tla jala leqho. Hlophensana ha ma.
8: Ma ga ona batho ba pala ba etsa ntho tse hlophensana.
1: Ah, how so got to ba unso mukenyo no mbona umutla ka
7: lo ka khale khale khale
8: au hula motho fela amuhula
1: go ba tsetse.

Phetolo sena sa hore ya botsilela ka ole kola tsa boemo ba le hodimo ho qala ka province ya Gauteng le hodimo le takwela ka ho khetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a ijadileng a di aduma Mpumalanga le takwela ka botshabela Highveld le ka ditlhabeng ntle le mo ho pole Northwest le Free State le takwela ka ho khetha dibaka ho fuke moya mme o pole ka mafafatsane a ijadileng Northern Cape le tlakwela ho pole fela ho pate ka mafafatsana a itjadileng a di aduma ka botshabela le bohareng ba profensi. Western Cape le tlakwela ho pole fela ho tla bata ka mafafatsana a itjadileng a di aduma karolong e ka lebo ya botshabela. Karolo ka botshabela ya Eastern Cape ho tla tjhesa ka borwa bo dihlabeng ntle le moo le kwaele ho pole ka mafafatsana a itjadileng. KwaZulu-Natal le tlakwela ka ho kgetha dibaka ho pole fela mme o tla boela ho futhumala ka mafafatsane a ijadileng karolong e ka borwa ditaba tsena tsa horra ya botshelela mmoho le bolepi di felela mona o ka boela tamela o imamelela tse dingwe gape ga nako e tlabe le horra ya bosupa ke di bone matshela le moifo wa matshotlho.

0: gore lenyalo le fela ha ba lenyalo le fela hona le tlhala ke mo leng gore ho a arolelana ne ke karolelano e le gore e etsahala pakeng tsa batho ba babedi e sa kenye bana ka ha ba le gore re tshaba ya wili wili yona la e le gore o nyetse o kopanetse dithoto o tlo tlameha gore ga le arolelana kapa ha o tlhokagala mme bao e leng gore o ba thontse ke ba bajalefa ba gago ba kgona gore ba fumane dithoto le ga e le gore o no ntse o nyetse o kopanetse dithoto empa tla tlhokomela gore ke dithoto tseo e leng gore ke karolo ya gago wena mofu ke yona karolo eo e leng gore e tlo kenywa estateng ya gago mo e leng gore e tla arolelana le bao e leng gore o ba thontse jale nka botlhokwa kore wili ga e be e le gore yo ntse ke moeli le wili e ntseng ke banka ke mo e leng gore ga ona phapang e kalo ba e tlabe e ngotswe ke bao e leng gore ba fumane thupelelo ya gore ba ka kgona gore ba etse di-wili go ya ka Wills Act ga o ketela ya gore wili a na e kenya kapa e tla qabanya bana jalo jalo ke keto e leng gore e nkuwe ke motho a ntse a phela gore o arolelana o arola jwang mafa a gae ga e be e le gore ga o a arole go ya ka go lekana ke ka moketo e o le gore o nkile ga o ntse o phela jale ke tla eletsa babamedi gore wili o tlo tlameya gore ga o na le yona e tsa bonnete ba gore o e fa motho e leng gore wa mo tshepa kapa o e beya go moelli gore go seke wa etsala gore go be di dikabalo ga o ntse o phela batho kapa bajalefa ba be le yona gore ba tsebe gore wiling ya gago dikateng tsa teng di eme jwang jale go botlhokwa gore e beye e le lekunutu mme o e beye kapa o e nehe o leng wa motshepa kapa moeli a tla e boloka ka nako e leng gore o tlamehile e tswe e tla ntshiwa ka nako eo mo leng e tla baliwa gore ke mang a abetsweng eng go ya ka wili
1: ntate mtlong a re shebe ga wili le teng empa ditho tsa lelapa di sa dumelane ka dikagare tsa yona molao o sebetsana jwang le diqabang tse jalo
0: ga ka e le gore wili teng ntlha ya pele ke ya gore a na wili ena ke ya motho oo e leng gore monga thepa o netefatso ya yona e tlo shebiwa go mo gore o tekenne le gore ke mang a tekenneng ke mang o mabale e ne le dipaki jalo ke se re o le paki o bo o tlo una o tlo ba mojalefa empa o ntse o le paki but ya bopedi e le gore e botlhokwa ke ena ya gore maemo a motho e leng gore o etsa wili maemo a gae a bophelo maemo a gae a kelello ke maemo a na a le jwang ka nako eo e leng gore o na etsa wili ga e be e le gore o ka tlhaga bopaki ba gore o na sa itekanela ka nako eo a na etsa wili ka teng ke mo e leng gore wili eo e ka phepetswa lekgotleng la dinyewe kapa ga e be e le gore le yona go tekemeng ga gae go teng mo wiling go a phepetswa ke yona mo e leng gore le teng e tla tlameya gore e phepetswe lekgotleng la dinyewe ka morago gore master of high court mo e leng gore dithoto tsa mofu di teng o tla tsebisa gore wili e leng gore o sa entshitse kapa e se ntshiwe mme e ntshiwe e le ntho e re bitsaka gore ke original wili mme ba tla tlhalosa gore ga ba dumelelane le dikateng tsa yona ka lebaka fela la gore ga se motho yo e leng go entse wili a e tekenne kapa maemo a ya bophelwana se gantle ke mo e leng gore ba ka e phepetse empa ba ke se e phepetse fela ka baka la gore o kgethile mang gore e be mojalefa o a se lebaka kapa seo ke se le lebaka la gore go phephetswe wili
1: re lebaka mane ka Carltonville re na le ntate nkaekae kgotso ntate
2: kgotsolo ka sekiri
1: ga mnate le kae ntate
2: ate a sekiri e go na le potso e botsieng ke ntate sebofi ke utlwa ntate motlong a sa yagaba ka tsela e ke utlwisitsang ka ke kopa o e botsa tjena wena kgaitsedi yaka nomination formong yaka ke entse mosadi yaka e le beneficiary ande ka mo o tshwere marriage certificate jwale ka tlhakore le leng ke etsa wili ena ga ke a kenya ena e ba ke kentse motlhomong ausi wa ka kapo a butu wa ka ga e be se ke le siko ke e feng e tlo ba le maatla gobane ka mona o tshwere marriage certificate

0: gate o teng di beneficiary mo nomination for mo empa willing ha ke a kenya yena mkhomo ke jenza butwa ka ka po ausi wa ka ke yona poso ni kopana le sebo sa ka nga ka ntate mokgwa wa ka nga ka le mono gaitse ya ka ke lebo
1: ke le bile mhlophe re le baka manka le ratswana rena le ntate mashego go tso ntate
2: a ke le botsi wa ka
1: mhlophe
2: ke ke kopa o botsa monana gore na willing kuru tshwantse o be le thuthu ya boleng ba chelete itseng kapa mang kapa mang ka matswa mang ha ke na le 215 ka yetsa kapa ke tsiya ke mang kapa mang ya bobedi ke gore na ha tsa ke shwile mafam motho a tlo tsamaisa mafaka chelete ke nka kae ba ne kutle ka hothi o tlo nka hona chelete nye ke ke tsiye batho ba tabile mo thola mafaka
1: ke le bula ho lona ntate re le ba ka manka Kimberley rena le morena Rantheba khotso mhlomphei
3: ha ke le ka skidi bone
1: mhlomphei
3: ha mna ke kopa botsa ntate mo le sakore la bana ba ka ke ke ba mhlomphe ba tsaka ba kenya wile mo e ba ne ke batla ho tsa ntwe go bone te fa ile le bana ba ka ke batla ho tsa ntwe ke DNA test nna ke na le tokele yelo ya gone ke DNA test ke ke mo wile mo no bana ka ne go tla fana ka no o tsinya bana mo bo wile ha tsaka ka ntane ngwana so ha ke kopa botsa ntate le sakore la DNA test na ke dumeletse jele ka nna monga wile tsa wile one ke kinyeletse DNA test mo wile nya ka tsa le bo skidi bo
1: ke le bile ho lo ntate mhlobong
4: ga ke ya ka ya pele ke na ya lenyalo la go kopanela ha dithoto ntlha ya bosoka mo ke ya gore ha o etsa wili e le gore lenyalane ka go kopanela dithoto mme o tlamehile o utlwisisa gore o kenya fela dithoto tse e leng gore ke tsa gago jalo go na le karolo e o leng gore wa e kenya 50% ya tseo o nang le tsone ke tsona tse e leng gore o abelana ka tsona go bajalefa ba gago o ke se fane ka thoto tse e leng gore ke tsa mme go teya motlhala ga bele gore le na le ntlo ntlo e wa se ya gago o le mong nke ntlo ya lona le le babedi ga gona gore o ka fana ka ntlo wena wiling eo mme e le gore o ntsenyetse ebile o yeke o kopanyetse dithoto gobane molekane wa gago o na le karolo ya gae ntlong eo jale ga e be e le gore o ile wa kenya wa mo nominator di-insurancen tsa gago kapa jwang mme wa bonala gore mola wheeling o fana ka eng ga e be e le gore wheel ya gago e fapana le nomination goba nomination eo ke yona ya mantlha ke yona e tlongkuwa goba ka nomination eo o kgethile ntho re bitsang ka gore ke beneficiary jale ga o se o kgethile beneficiary eo o bonka gape o ya wheeling ya gago mme wheeling ya gago o lo hlaisa gore o na le insurance e itse mme o kgetha beneficiary e nngwe ntlha ya botlhokwa ke date e leng gore o e entse ga e ba e le gore date o e entseng willing ke date ya pele o etsa nomination eo go tlo nkuwa date ya o qetela ke yona ke ka moo go tshweng ga o etsa will o etsa last will and testament jale ga e ba e le go na le tse kgotlhaganang gore o file mang willing wa fa mang nominationeng moo go tlo tlameya gore go se bue gore o e entse ka nako e feng mme o le gore o entse ya go qetela ke yona e tla kena tshebetsong
1: o na le mamedi mong gape ana batla go tseba ntlha e manang le di DNA gore e sebetsa jwang e bang a tla kenya sephetho sena sa DNA ka gare go wheeli ya gae e tlo sebetsana jwang tabeng e jalo
4: o tla tlhokomela gaitsedi ya ka gore ga o etsa wheeli ga ena mo e amanang teng le gore bao e leng go ba abela mafa ke bana ba gago ba madi kapa tšhe ga e bang e le gore o thonya motho gore e tlo ba mojalefa wa gago le ga e le gore a se ngwana gago kapa ga o amane le ena ka madi o ntle dumeletseile gore o ka abela motho eo mafa a gago jale ga ona gore ntle fela la logo o tlo gore ke fa ngwanaka a itseng le teng mo ntseng ga o itse o fa ngwana wa gago ga o tlhokagale go o fane ka bopaki ba gore ke ngwana wa gago ke keto e leng gore wa e nka wena jalo ka motho o ntse o phela o mo nkile e le ngwana wa gago mme o mo abela mafa a gago gore ga o tlhokagetse a fuwe jalo ga ona kamano pakeng tsa gore o mo abela mafa a gago o tlamehile gore go bona le gore o ya amana ka madi
1: Potse o qetela ya mo mamiting le hore chelete yo etswa go kae ya ho lefa boramola ba tlimba ba sebetsana le tabena ya wili ya hao.
4: Ga ke di aka hona le executor fee ke ba ile go ba tlotla me hore ba ba thusa ne ka hore ba etse ntho re di tsaka hore ke winding up ya estate ya hao. Ke mo ile hore ba tla tlameha hore ba nke karolo hona hona mo cheleteng e leng hore e teng. Mme molao o ba dumela gore ba nke percentage ya 3.5 ya the gross value, kore kaofela ha e be le gore wili ya gago boleng ba ona ke 100,000 o tlo tlameha gore executor fee e be 3.5. And executor ke motho e leng gore o tlabe a thontswe ke wena motho a entseng wili, o tla bo tsho gore nna ga ke tlhokala ke batla motho e leng gore o tlo tsamaisa taba ya go abelana mafa a ka ke mang. Jale motho yo o tlo tla neya gore a lefe, mme o lefiwa go tswa ditšheleteng tse e leng gore ke tsa mofu tse e leng gore o tlo di abela bajalefa.
1: Ntate Motlong, re leboetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la kajeno.
4: Ya le buileng ke nna gaitsedi ya ka e phapatho.
1: Mo maitino re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa molao Matšhini Motlong, mme sena se re feletsa ntle kgutlong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa go moifo wotlhe wa matshotlho. Re leboetse nako ya go utlwa gorenyane ya botshelela go fitlhelela jwa le gorenyana ya bosupa go fitlhelela nakong e tlang kgotso. Godimatlhora ke ya bosupa, mme re fetela go rabosana madie gore balela ditaba tsa gore enang.

0: tsene ba mariga kopana le Neo Rampeta hle ge se ba paparinya cricket o ge maemo a ditaba ke afi re bone se betswe ntle ya di Proteas ya ba bontsana maybe ya tosa le madinyane sonta ha mo teng hebile ba ne ba phethela sirisiena ya One Day International tsebetswe ntle ntla tse thago noto ka ofela Neo ke a dumedisa ga itse ka le ka ngwana se manta eng ona
1: Vitre mri vale tse ke mo dumelang
0: Ga itse mo thogale bo hle ha ile mona botse go filena kwa ha lwana bosung bona ke re di sheba fela tshe bo neteng ri le ga buibuisana la bohlano mane re ntse re tshoge ba tshwere hantle ba nna bana ba di Proteas mme ke ba o he ba iphethetse ka dintlatse thago noto maobane di Proteas ga hlanong le na mibi ya papa di ena bona ya sirisi ya ODI maikutlo ha ngwane so ke di feeding tletse o re ka geng ka nete re tlamaile o tswa le tsona papa dintsena go hatela pejana
1: o fela ho le jwalo bo di Africa bo rwa ka nnete ba phamisa le tona go nyo ba ne ba le ka manekana henyana mebi ya mo teng ka tlhalositseng gore ba ne ba tsena se tlhopha se matla se go ka lebellang gore se ka tsana fa a pala tsotlo le fika police ga tsana le se tlhopha se fika police se ba palang ka mona ka dipapa tsena tsa di tiko jo lo kana mebi ya ne jwalo Africa bo rwa e tsane ba pala hantle ga ho le ba ntsena so se se tlhago tso ba di hapileng ne ba ha pala tsotlo ne ka papa di petsago o le he ba tsana na ha ena ya Namibia bidis a re se di ke tsa ha lo ka fodi ntsa bo kwa tsetsa e ba di ntena tse motho ka tsana ba tsamisa le tso o bontsha gore ka nnete ma Africa borwa go le gantle re a ha talente gafetsa gafetsa re boneng mo ena ka fo le fasa le welana le yana ka mona Marco Jansen e leng Dwayne Jansen a ke tlo di ke tse robong o tla o pula go o la tsana aba siko papa ding e leng mfela ba papa ding tse pedi tse wa di wa peteng o gona ke tlo di ke tse robong ka ofela e sentse o bontsha gore la palena la ha Jansen e tlile le na le talente e kgolo ha holo mme le tlofa Africa borwa so ke tlo ba se tlokang di ba di tse pedi tse bulang ba ke tsa Africa borwa ke bua kana ka mona Jordan Herman mo o ke tsa hantle lena ha holo na go nyo re boneng gore khatlo pele o tle 150 out of 77 me atwa ka papa ding ka di rante 20 papa ding e ngwe mo ho lena ka mona ESPN Hazen yo re boneng lena a tla di rante ha itse ka hodimo ho le kgolo papa ding ya ya ho etela me a tsana o tla di rante ma sume a go bedi le di rante ma sume a ma go le metse me tsana papa ding ya pele sense o bontsha hore e a re tlhakitsetsa hore e bang content go aba siko ra di papa tse ka budang makeno mona le mane me taba e kgolo ene sense lona e sebileng hore ana di bat brevity ra ka nne a bapala lwang ka makeno ana bapala hona maemo ana bapala hona ana fa modumelo re a tle nna bapala papadi ha a etlwa epe me taba ena ra ka nne tsa ka kaona le papadi entle ha holo empa re bone le o a o tlang di bolo ka teng ha holo tle o a o tlang di six a sa di sheba ka teng entse le tle o di bat brevity a ka bapalang ka teng na go nyo a bapalang ha more David Miller a ka mothusa go dula ka ro papadi na go etelele nya bapala a le mong o fumana monyetla wa hore a ka bana le ka o fumana challenge ya hore a fumana sa pele se khona go mothusa gore a ka le tsebo tsenga thata a ka tsela go dilekisa ba ka go tla bolo engwe lengwe e ka nne e be six me bilisi ke tlo tlo enka go le ena ya di protea se ka tla go rena go beta mo le ka tla go rena la go baola ba pele tsa go tlo buleng ka tsona di promise tele tso me seng se re bona ha lo ma Africa borwa ka nne di talente e matla e o yang ho yona me jwa le ma khomo go lo a fa se bile ka morao go matsatsi a le shume o tla ya mo tsatsi ngwa jwadi ka mane ka papa ka mane ka Africa borwa na go nyo re tangana le tlo patsane tsa Australia bilisi
0: Ga itse na motho ke a leba ngwane sa o di beile jalo tlhakong la banna tshwara jalo fela ke feta ka mabenkeleng ga re gutla e re tlo sheba ena ya basadi mamedi ke a gutla
2: Yipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand le jaaka 10 rand kapa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong Betcha, hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Papadi for the stage FM. Mambudi wa lefase. Kagiso se khataka. World champion.
3: Hai boy.
0: Ke ga wa tsaba tsi ha so tswa ene na.
3: I so tswa ene.
0: Kwa ka e ka tsebetso. Papadi ntsena tsa powerlifting ha ka jeno re se re re number 1 lefatshe ga bophara.
3: Ke le tswala la mani mama wa ni sente back na ka jeno se se ke tla mo tsela go. Ke se ba pantsa papadi ene e sa tswa ene ya batho ba rona ya powerlifting. Ke ya matla haholo. O kena di championship ke ka dile ka 2015. Ke jana ho mo ni se ke tsa di papadi tse ding ke ya ke go ja melwa ka o fihlela no. Le monsena e dile kgetho la pele ke ya for world championship platform e ho fihlela ho fihla

0: Lesedi FM ke molelwa
1: sa di papadi ho Lesedi FM
0: di papadi Lesedi molefe
2: Lesedi molefe.
3: Mamre motle ke na le lebo pelesane mehe repetela US Open lebo la ho ka batweng la ho hlalogetse di ake re go dubedisa ba jole nna nna mentse go bua ka thuko ka bona se ka segile ga dubedisana bo ye ho swang mwanesu
4: ha nna mme tle ditile se ke bo bula ba nna tle ya jwang ka mo ka studio ka mo tube ditse ba tuka ofela mo ke dumelise le ba mamedi lapeng ke ana na o mohlomong le bona ba tla ke ba go hopotsa gana la bo tlhano ke itseng wena bo re
3: Ah, mkhosi wena la mhlalo itse sabalenka o nka title lena wa re Zverev wa inka ka baka re nna wa bona utlwa ho Zverev teng ke a batla a e hape Grand Slam yena fela Shelton ke dumela hore o tlo mo makata ba sa dinteng a hona mo kile ka ema le sabalenka te jale a o sa na khaitse da botho ha re shede ho sebetse le job mafelo ga beke ai alwana ngwana nene wa bathung aba dula boemo mba pele lefatseng a morraga ka kotlolo jwe le tsena ga ke a sekotso mala sena se magatswana 645762 mampudi wa US Open Selemon sana Saudi mo right bakina
4: o sebetse ka matla ra bakina ka nnete ha ngate re bone bile papadi ya tennis a ho le di grand slam bile tsona di final tsena motho se ba parisa sa ha pa se ke apile na go nyenga ta ke tsona se ha pa mpapa di go di percentage tsenga ta go ba jwalo go se ke apile bile nka ke ena re ba kina ka 64 ya ba se ja bo bedi a itwanela sa balanka a lwana bona ga e ka nnete ke ba hlola ha bonolo fela ha ebe wa hlola fela o tla hlola a sebeditse re ba kina ya ba re ba kina se ja boraro mo mamona ka 62 hey papadi ene che sa ha ho lo fela o entse history yena re ba kina ngwaneso ibile o sebeditse ka thata ga tse ne tse le number 2 sabalenka le number 1 be ke nya fitile ke a monkela position ena aya finaling e le number 1 sabalenka le number 2 aba montsa ga ntlentle number 1 ke le ke nna aba hapa sekola tsena
3: ga itse ra motho batho ba bangata ba lla ka sabalenka wa tseba hona le Masters 1000 teng a ke sa opola ntle tla batla ke shebe ya ileng a hlolwa ho yona le monsena mona mo ileng re puisano nya hae itse ha qeta ho hlolwa jwalo age e bile ona na ga tsamaya lo itawela kore ke la ba ka bua ka yona mo hale mo ye mona mo mamedintse ke gatshe bo sa balenka e ka re jwele o wa lebala ha le bo embona ba ba ho hlolwa sangwe ke maikutlo go hona le bana ba monkang e le role model ba mo shebella me ba la balabela ho tshwana le yena lefatshe le o re phelang ho lona nako e o re phelang ho lona ho yona re ya tseba ka nnete ngwane so re tsedintsa dintho tseo e leng gore batho ba bang ba tobane le tsona tsedintsa dintwa tse ba lwantshanang le tsona ke bo dithetefatsi ka ba tahi ka ba mofuta ofe kapa ofe wa tahi e le ba mantswe ao e leng gore a ne a se monate jole ke a ipotsa gore e be le sakana la gae kapa ko baneng ke ena boso bana beso motlhomong ba tshaba o mo jwetsa re bone a otla ka ka direkete go na le kgatiso e nngwe mona ebile mamedi ba motlhomong o fetiwe ke papadi eo le ka moraya gore a tlolwe cameraman o ya a mo shebile a beile camera o yena mona ebile o a gwakana ka moga o mone o itshireletsa ka gore e ha e seno bona nkuwe ke maikutlo empa ke dumela gore tlameile go kobeletsela e e leng gore e a shebua gololo ga o tlwa tlhakoreng la boitshwaro gore le ga o ile wa tlolwa ga se tsela ya gore o tlameile o nkuwe ke maikutlo ka yona eno kae kae o sebedisa mantswe ano a kanga jwalo o lo itawela kae kae o bua o gwaka bo radicamera le bo madicamera ba etse jwang gobane ba mosebetsing ake ho go tlotswe o hapile tlameile camera e bontse gore maikutlo a o leng ho ona nako e o leng yona e tle ya mohlola ntate taba ena empa he ha o sana ngaitse ya motho US Open ya le mosena le jwale ke o he sa balenka itsa phetela gwa kana lefatshe le mo shebile bana ba mo shebile ketso e phoqang e swabisang jelo gaitse ya motho fela he tla go nne leng re bone Zverev ke no winkile grand slam ya bobedi tsebetswe ntla e bontsitseng kgatlano le Shelton le ile ho riena he o santsa di tabeng ba bang ba ditsebi ba lla ka mantswa ileng a sebedisa ha qeta ho hlola Ben Shelton o re ka be antsa sa ka Kenya Carlos tabeng tsena tsohle Taifu hore ba ile ba hlola ya ka e papadi ntsa bona ba nona sa le magaola khang a shebane le Shelton fela ngwane so maikutlo ha o ka e o tshebetswe ha o bane ke a tsiba hore ke mongwa di thatwa tsitsa hao o e bone jwa
4: What are the things that you have to do? Ya kareta bo sena ka ba mosomo o mothaleng selfish ha ka go washa batho ba tsana le bo Coco Golf o thola di sponsor ga ka mona le ka mona o latela ka mo nalane ya hai e tsamang ka teng le yena e le motho e tshoreng ka teng a se se ba paditse farming ka mahetla fela empa ke motho le go representa le bana ba banyane wa sponsor le bana ba banyane dikolong monana wa tsiba go tsantsa bua jwang ha bua bana wa tsaba batho ba moshebile batho ba momametse le bana ba batla o tsamame ha tonya hai mo ha tanteng go champion ha so o hapa dipapadi fela ha o le mohale a so o number 1 fela tla ke di ntshotenga tse tswantse go di sheba hore tsela ya ho haisale ha o le mo tsela ona le mahlomangata a autonetse batho ba ngata ba autonetse mmatso ba ile go ba batla ho tswana le wena le batho ba ile go ba batla bana ba bona ba hate mo hatileng teng jole ha o le champion ka nnete tswantse o di sheba di tshuta mofuta o jwalo jole motho tswana le saba lenka ke a bona hangata tswantse nna hopotswe a nna kenyo bo sekolong jwalo ga ha o le sebapadi se hlalile seng ka mahetla ebile le position ya pele o itshwara tjenana o bua tjenana le batho jole yena o dumela maikutlo ana a bapala ka yena jole ke a bona hangata tswantse nna e bo di classing jwalo he ba ne ba mo ruto ha o le motho itshwara jwang
3: Enga management ba itshongwaneso. Ai, ge se da motho ke o has wherever we happy le US Open, tabo e ka lo hlakogeng la hae.
4: Ha holo. Nalane a Zverev ke nalane engwe e loreng ka nete hapa maikutlo wana ngwana mme. Ha bo Zverev ha bo Alexander Zverev ntate wa hae o hotsa ba pala tennis. Ntate wa hae ya ba o latelwa ke abuti wa Zverev a moholo. A ba pala tennis pela ntate wa hae ha ka hapa Grand Slam. Abuti ya moholo ha ka hapa Grand Slam. Grand Slam ya pele ka mora dilemo tse mashome a mararo. Lela ha bo Alexander Zverev ho sna Grand Slam le nngwe. Fela ba ntse ba le hopeful na kona ka ofela. Ba ntse ba beile thapelo tsa bona ga masedi ga go kampa ga hapa Grand Slam se. Jale ke mo he. Di kgweding tse tharo fela. O na le Grand Slam tse pedi selemong se le seng. Ebile ke yo he hlaletse ka mahetla o dimo kwa nang.
3: Khaitsela motho o tshogi etlahle mo fe morolo wa hore selemong se sa 2026 re bona le tournament tse sebetsa tse latelang antsa tshwere ka tsela entle ena e wa e bontsitseng le monse
4: hantle haholo na ngwane hantle haholo o bona re sheba Yannick Sinner o batla o tile bohloko lengweleng monana o na le injury e ka reng ya musukusuku difa Carlos Alcaraz na o khutlile fela injury ya ha so fole ka ho hlohle re bone pampira papadi ya hae e ama first serve ya hae ha sa le matla o tsana le pele fela wa nke yena ke se papadi se hlwa hloka nnete le return ya ntse le monate second serve ya hae ntse le monate fela papadi ya ne le matla holo holo ka ho fitisisa ka first serve ya hae jole ga bona le yena a ke malo ya hae ka nnete e batla mo amme amme tjenana Novak Djokovic yena ka nnete na se le mo ka ubere papadi ya hae e batla le matla yena fela ha re mo bapisa le Zverev a tsane tsa ke ba luka so ke bona ka re world number 1 ha se mo se fela o eme positioning entle ha holo yena Alexander Zverev ya ga ka tlatsa selemo sena a le ka udimo ho di bapadi tsena ka ofela na ngwaneso
3: Ah, khaitsela motho ha o be jwa lohle ka nete a bontse hore a se motho nyana fela a fitla mo bane ke mongwa batho ba le na ka nete ke ba thabelang a holo di bapadintsa tennis mona me ga mo leboela ka tshebetso entla e bontsitse mafelong ana beke ke yo have French Open ke ya hai ke yeno he mamirusa tswa ola hape le US Open ke a dumela tla hlebele bo se setlo yena ka lebaka leo khaitsela motho ha ine se ka nako wa tsebana re tla tswela pele hle re di shebetse tlang empa re tla ne re buisana le wena mona le mane ke le buila ho longwaneso
4: o le bile nna ngwane se ke le boele ba mamedi la pe mo ke rai go fihlela na go etla re tlo bua hape ka tsena papadi ya tennis se tsatsa selimo sa phethela santse re tlo bua hape nna ngwana mme
3: ha o eng kgaitsela ka ke le bula o le hlele bo pelesane
4: thank you
3: mamedi motla ke tso he o di beile jalo le bo pelesane ka mo ga le mo tse 30 Alexandra Zverev. A e hlalosa monate mabedina lana ya habo le bopele sane Alexandra Zverev. Le motse 30 moment. O bona bohlokwa ke mogatile o bana ibile wa tshoge sa lentse ba rapela. Ntate modimo re lwanele ka ne dikeno ba lwanetse. Dikena se dikena dilatelana di grand slam mo selemo se le seng. Kgolana hapile lunga fela mabedina tla be le ntho kgolo eo. Eh ngwana bo ke yo ntate wa hai ke yo. Bona ba ile ba hloleya empa yena ke yena jole wa di wall la o ka ba ba jwa mmamedi ska ba wa wa ba wa itloetsa go bua mantswe a ke keng a tlisa phapang lo aha bokamoso bo botle lapeng la hao lapeng leno botle ba gatuwa ba hao le ba ba gatang ba haufinyana le wena ka mehla yo tlhaga se bore lentswe le ya re ruta o re matla a bophelo le lifu a malemeng a rona tla utlwa motho a ikemantsa ga gona late mona tsa go fela fela grade 10 a o ga tse ba ibile a se letlwaelo ela bona Alexandra Zverev ka mo ga 30 years ah mamedi ke a gutla
0: Bloemfontein motse wa di rosa
2: set away
0: berenye tso singangata manga ume pilunya free state lesedi fm le fumane ha bonolo le khubula 89.9 ka pa kenang ho sabc plus f ke molelwa
3: ana e ka ba o gathetse ke o se kgone o thola di loan tla sa lebitso la hao na e ka ba le ba ka ke o rotla sa debt review debt clear sa e tla o thusa o nyolla credit score ya hao romela sms e ring thusa ho 33351 re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau romela sms e ring thusa ho 33351 debt clear sa ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa ncra dra 2 hona le melawana le dipehelo romela sms e ring thusa ho 33351
0: setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
5: papa di for the Lesedi FM
3: bona ke na wesu shape vera bona re kwa le tshwere di maetsa
6: wa da wa le tsa ho le bafana ba tsene ditlantla ho
3: kenge mabedi mo hatna le di jume
6: o ya ka nna se bitho ya ka World Cup ena is going to be a boring one what happened Nigeria ta ga yona Mutatu ba bolo ke ntone le bua dipi.
3: Ga khiso ba me di dumela.
7: Wa tsiba hona tsena na ntse ke tsoko meeting ya bafana ba shimane bana ha ba apara ke ba dumela hore jwa leke. Ba sebeletsa na ba sebeletsa hlapa di sofa tsa bo.
3: O tsonda the class of 96 e khutlile ya bona tata tsai baka.
7: Bona me solo ke tsa la South Africa.
3: Le ga itse re.
7: Ya re ga di tshipi sika jeno tsena re ga di tshipi ka tsane ai tsa re ga tshipi.
3: Yeah.
7: Ba tsebedi tsebedi.
5: Papa di for the Lesedi FM.
1: Adi papa di ho Lesedi FM.

0: Games mantaha o mong le o mong labobedi le labone ho tloa ka 12:00 ho fihla ka 10:00 betcha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaiso o betcha nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thobo maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Ibangu nana uruke kwa kono lifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E kaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebele tso tse fokolang. Likweta la hao, letla uthusa. Phamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email, re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle, di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal, e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Sa dipapadi, Kholisedi FM.
0: Mamedi metsotso e robong pele hora ya borobedi ha re tswa kenya borobedi tla bateng here re ikat ke bua ka Neso ntswa ke motlong wa tsaba mamedi ke manta ba tsa mamo le ke di baby e ga o le tsena ke bola ke khutlalo kgaitsela ka Benjamin Leshogo kgaitsela motho ke eno ntate Jordan o boela kena ka ntogo motho e mong a ka re tshe ho ya ka tshabo ya hae mosebetsi ha itlo ba o mokalo o tla tlameha hore a qale mo wa qetetseng teng ho hatela pelo bane ke eno na le motseding a petsenne tse ka pela hae ho ya ka tshabo ya hao ke eng kapa ke di fetse ding tsa dinthotso mntate Jordan a tlameleng re ha jolo kha ile mona fela santsa a phatlala ditswe a hla qalelle a kene ho tsona ho lwanyane nthleng ya tsa maiso le so motho ka ge mohlomong e tla ba ntwe ka thabisang ba bang ba batho ba dumelang hore ho hanguna sa tlameho ha pa di kgethotsene
3: sibidi ke a leboha e re ke qale nthleng ya nea hao ya pele pele ya papatso how ka emela ntate den Jordan ha tswa a itse di phatlalatso tse di ntse le ngore di se tshabeng pele ho dikgetho motho me rutla ha ho le ho tswa ho yena ke ntate Sandile Zungu e leng hore ile le yena mo phepetsang ho ba mo president wa SAFA le baka ke ho bane den Jordan wa tsira o na le nako e pele la holo a le papading ya bolo ile mo president wa SAFA le pele ho mo pele ba mo president wa SAFA wa tsiba hore dintho tsena di sebetsa jwang ha o hloka le hore bendi a o rate kapa sebidi a re tsa o tsietsa wa tsiba hore batho ba leng hore ba lo kenya di vote ke mabato ana a bona a mashima mahlano metsimedi ke sa se tsebantsi o bile o tseba le o di bala gore le batho wa ka leng le na le di-vote tse kae e leng vote tse nne and o na tseba hantle se a se etsang ha ke a makala nna ha e le gore o la fumana di-vote tse ngata jwalo papisong le tsena tsa ntate Sandile Zungu empa nnete ya sala re hloka batho ba jwalo ba e leng gore ba kgona go phepetsa batho ba e leng gore ba na le maatla batho ba e leng gore ba ka hodimo e se ka ba fela gore motho ga uwa dikgethong o a tseba gore a ena e sentse e le yaka ga ona motho a tlang ke maaka pele re tlhoka gore go dule go ntse o bana le batho ba lwanang empa go ya pele kate leng Jordan ya pele fela ona mabatowa ao o tlama a etse bonnete ba gore a na le tšhelete gobane go sa le ditletlebo tse ngata tsa gore sa fa ntse sa patale mabatowa le ba kolota tšhelete e ngata e leng gore ga ba kgone le o etsa mosebetsi wa bona mane wa ntshetsopele tlase mane gore re tsebe gore dihlopha tsa rona tsa naga tse batlang di le godimo di kgone gore di bane le dihlopha tse di fepelang re ka ba le tlhopha tsa naga tse e leng gore di tswela pele
0: Khaitsela motho ntleng ya bolo ya basadi na ho ya ka tshebo ya hao ho na le ntho o dumelang a ka yetsa ho hudiseng ho feta ka mogwa o di ntho di tsamang ka teng ha jwale
3: Engwe ya di ntla tse leng hore ba tsheti wanda the John Denny Jordan ne ba di bua ke hore ya bona ha e be bo president mbanta di Denny Jordan banyana ba ile ba hlola mohopo wa ne wa

0: Africa Cup of Nations ya batho ba bomme e le ntho ntle haholo, empa ho santsaneng ho na le tse ngata tse e leng hore di hloka ho etswa haholoholo ha o tluwa ho league ya batho ba bomme. Hona jwale ke ntho gore e semi-professional, ha e so be professional ka ho phethahala. Jwale ho ntse ho na, ke batla ho bolella nnete fela Sebidi, ho na le batho ba bomme ba bapalang bolo Afrika Borwa ba ntse ba na le mesebetsi kae kae hape, e le hore ha tjhaisa wa tsamaya o ya boikwetlisong. Ke ntho e leng hore hangata ha ba fitlha di-tournamenteng tse e leng gore di hodimo, mohlomong mohato wa lefatshe kapo tsena tsa bo WAFCON, re be re lebelletse hore ba etse dimata le mesholo, empa re lebetse hore lapeng kwana diphepetso tse e leng hore ba shebane le tsona ke eng. Jwale re hloka hore re nkelle haholoholo papadi ya bolo boemong ba league ya papadi ya bomme haholo ho fetisisa kwano. Ke nahana hore ke tse ding tsa ntho tse e leng hore SAFA e hloka hore e diete dilemong tsena tsenyele tse kenang tsantate di bisaotsak.
1: Ai, ga itse la motho ka ha ke taba e tswelang pele yona ngwane eso e re ke o lebogetlhe, mme ke bole ke re re tla buisana gaufinyana ene di le teng le tsena tsa Betway. Ke itse re tla ke re di shebashebe bo ka Saudi Arabia ka mane re nyolowe Premier League, mpa nako yona ga e sa re dumelela ga itselega ka lebaka leo e re ke o leboga o fitlhela ga kana ke a dumela re tla buisana gaufinyana ga e be kgotso Benji. Thank you, Kate Sedamoto. Benjamin Leshoro, Mamedi Udibele Jualo, Mwapili Tsena Hetsa, Bo Presidente Basafa. Ha ke rutlwa maikutlo hao, ha ke no tata Isaka lo Mamedi o le be kae wena? O di bone setlhopa sa hao, di bapetse bo Formula 1 ha le bitse Hamilton. Wa nyolo setsa Mamedi, re tshwara o re fe o rena wena o kae?
2: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
3: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi re nka maikutlo ao he ka tsa mafelo a beke sentse kwa molahle. Dumela.
4: Halo BBD.
1: Re tswile le kae ntate?
4: A monate ngwana lapeng. Bua le ntate le tie ka Western area.
1: Ntate le tie.
4: Ee, abidibidi. E re se ke kene ho yona ena ntate Johnny Jordan wena abidibidi. Ngwana mme, ho latela ka mokgodi ntho di etsahalang mona hae. Rona ne sentse re bona, ne sentse re tseba. Empa ke ipotsa fela hao. Ntate Jordan ena ha sa fa bana ba bang monyetla. Ha nngwe ke bona hore na ha ona diphetho tse ka bang teng. A ka lo phomola hanyane, o sebeditse mo sebeditseng. A ka fe bana ba bang monyetla. Re na le batho ba nang le boiphihlelo bidibidi.
1: Ntate Letsie, e se gore ke o kena anong ga kalo, empa o mo tlile o itseng go puong ya gae go tse dingwe tsa dintho tse o e leng a di bua. O itse a ke le botseng mabatwana gore gobaneng ga bankgetha, ga ke ikgethe. Jale ke kopa o dumelana le ena ntlheng ye gore ga o kgethiwa gobaneng o tlameile o nonoga ga o ko o fuweng baba o kgethiwe ga ikgetha.
4: Ke nnete bidibidi o kgethiwe, mara ga o le motho ka a nang le maemo wena bidibidi o ka bua fela gore bana leso ke a se ba lempata mona, mara a ke le reng ke fa bana ba bang monyetla
1: teng a e bo santsa le o ipatla mo le wena
4: a ikwisisa bidibidi.
1: Ntate Letsie re lebohile o itlaga, re lebohile haholo ntate. Ai Mamedi, ga ke tsebe ntate Letsie o kile a bona e etsala kae, empa ao bana beso o kgethiwe a ikgetha. Dumela Mamedi Khotso. Hello.
5: Hello, sweet.
1: Re tswile le kae ka tolaka?
5: Ha mona tion tsena.
1: Re fetse mai ke bua le mang ho kae?
5: Ke nna mabatho ke desperate.
1: Mabatho.
5: Mabatho.
1: Eh, o se mabatho?
5: Eh, nna ke tlhobetse mabaka-baka. Ke o ba ntlhobetse jwang?
1: Ah, kgahlano le lekyo, lekyo.
5: No. Ke di go bona le tsho. Ke tsa bona se pink and black.
1: Ala ala wena ngwanese.
5: Ah, ke ke tsbaka.
1: Ah, wena le pagane ya lanet. E bile ntse ba tswaga ka thata tsena o hlatso ya pelo na pelo ena la o qetela.
5: Ha mona ke yo.
1: Le mo. Ale bona wena wena o tsama ba tlo utlwa. Thank you ratolak. Awe ka mohala wa ile ha wa hlaka hantle mona le mane. Mamedi dumela.
6: tsile.
1: Le kae?
6: O phela la o newa.
1: Tsile tle ntate ke mang?
6: O ka go tsena.
1: Hala! La, a ke le pileto.
6: Tsentu!
1: Ezo nyama nyengane.
6: Ha ba di metsi ba kolobetse ke ka go tsena ka botlhano ka ge. Ke ba kolobetsa.
1: Ba ba kolobeditse ntate bona, ba kolobeditse ke hona go jabule man.
6: Ka nne to bua mo go tsama kana le ka ga. Ba ba ka nia. A mona tuang.
1: O ha, ke le bile hlabu di mokotso.
6: Tapu.
1: Thank you ga itse ya motho tsebetswe ntle. Ah, mamedi re ya phethela jole dumela.
7: I see.
1: Ho sa bo jwang ka talaka?
7: Kumna di hujwa.
1: Ho mona di darling, ke bona mang ga.
7: Mama ha di mulono wa re itse ma plastic palambaso.
1: Lekhosi le lehulu.
7: Lekhosi le lehulu mara ka ye go ke bulela ka. Ka ba fana bana ba di Springbok. E ba fana ba le ba mathanga.
1: Hey.
7: Hey, so good tabole jalo. Jale bile ke sekhebele tse le ba ba se wa tabone le mo wa wa ntate no shuwa.
1: Oh my darling, se go go khotsofetse.
7: Ai ba tshwane ba tsama speak, ai ke la stone.
1: Bona ha itle le yona Australia di tla ka ofela bogoma ge di emetse re tla nne ge di bontsha hore rugby ho bapalwa jwang.
7: Fela
1: ntate di tlhaka ofela
7: Springbok
1: o ke
7: Springbok
1: o tsana
7: di ya khoba ka Springbok. Mama di gela mina o lo
1: gatela ka utla. Di medisa tsaka na ka bo. Ba. O santsa di metsa ka gela buile dali. Kubai. Mama di a tshe lo gona ene se kana go re tla tswela pele. Hla tswa ka nnete rentse o le kana. Mama di bo monate mana nngwe hlalatelang. Re sentse go sia ona matsonga mofutana a he go ikatwa motsebe.
2: Adi papa di ho le sedi FM.
1: Neso.
8: Neso e.
1: Di tumeliso ke tse o gatola ka etsa mfela le kini ke manta.
8: Se re di kapile ga tuwa le yena moletse ritse e ya ha re ridumele.
1: A ga le mo gatola ka.
8: Thank you bidis.
1: Kwai my love, thank you.
8: A se mo he mabedi e re ha re dinana bela ba le ho CBD mo lefe le mo hlahisi e mo ga motlong re fitise. Munyaka ke gaolo ya diketetse thago magolo a supileng mashume a mararwana le metso e supileng ya munyaka

0: Nagatui, wa kena kaka murimu tsiarichi yoro wa kwala munyako. O wezala kapao.
1: Ha ke batle bana ba utlopuisana ka lwena. Hona le ntwe ke batla go ntlhakisetse yona.
0: Hm. O batla go bona fela. Ke a tseba ha o santhabela. O nje ba o nyemutsa o tla nqala le utlobo lutswa hlongwa. Ke inhle. O wezala.
1: A tsebe hlile ho hang ha ke a thaba mo ketse. Ha ke a thaba ho hang.
0: Ke ntse eng hape le rato.
1: Sheba. A go mpolela gore na tšhelete e ngata ga kana kana yo gore moenkile go bo jagao le selase o e jele le ma
0: ibanna
1: eya
0: o batla o reng ga gore ke jele le ma legato
1: ke tsho jalo moketsi
0: ebana
1: aa ga ke bone le ntho e le nngwenyana fela o ka e supang ka tlong ka mona yo ka reng o e rekile ka tšhelete eno
0: banna
1: ee
0: o nagana matsetse ntseng ke tla le tsona ke di rekile ka eng legato
1: nama
0: o nagana le motlakase o ke ntseng ke o kenya mmo metlha e le metlha e gara kgwedi ke o rekile ka eng ka majwe
1: moketse o seka bankesa setlatla sa gawa nkutlwa
0: ka eng ja
1: ga o tlo mpolela gore motlakase le namanyane e ne o tileng yo ntseng o tla le yona mona e ka o kenya sekotong sa 47,000
0: wa tsaya o bua ga mona to bana se wena ya nninga ntse a reka nthotse
1: ga o tsebe
0: gore tla unity tse le šome fela tsa motlakase ke bokae legato seo se tsebang fela ke o dula le ori le itara le tshere le nang ka o fela le bosigo nang ka o fela le ngwana
1: tlogela go balabala mokesi tlogela go balabala le ga nka re utlwise direcity tsa motlakase ke tlo bona
0: ga ona tsele nngwe ke tla tlameya go kgaola gona mogolong ona wa ka wa kgwedi le kgwedi ke fokotse thabagadi ena modikane legato le a kgona le lena le tla tlameya ko nkimolola ka tlong ka mona ka ntho tse dingwe e banna
1: nna
0: ko lentho e setsale le nna ke le
1: montle se gorena gantlentle ore ke eng gape yo o batlang go e shotisa ka tlong ka mo go swantse go shota tlare batla shotisa eng gape
0: a bona he ga gona bothata ga ke nagane nnex he a kere legato um ngwane no wa gago o sa ntse neng a tshwere-tshwere mane ga fane a kere so le ena a kere o tla nne a re thuse
1: wa qetelela le ntho o batlang go e bua o tlhole kwenye moketsi o le kwenye le kolobe wa nkutlwa
0: ngwanana
1: wa ka ga se gore le go gola o santse o na le dipolane ka tšhelete ya gae o le ntate wa lelapa moketsi a go itshwabelela ko sengwe go itshwabela ke a o kopa
0: ga ke no kgona ke le mole
1: ekelang tšhelete ngata jena 47,000 le nama
0: no le tshwanetse le thusetse mona ga gona ka mokgwa
1: mongwetšhelete e ne e kana o entse eng ka yona ntswetse o entse eng ka yona.

0: hela mmapalese
1: ganti
0: banna e le gore ga o jue dijo ka moo ka ga ka tsatsing le banna ga gona dijo tsa moseana
1: tene ke ne ke tsebelela ka go tla gotla o lapile mo o tswang teng a ke re maobane e sale o ntshia ke o phetse wa gotla o kgotse ke sa tsebe gona o jele eng o jele gamang
0: butlhe ke o boleletse gore fane o ile a reka dijo ka morago gore nna le ena re kopane
1: ore
0: eya
1: tene le santsane le tswelela gape ka ntho ya lona ya dikopanonyana tsa masewane le ntse le tswelela
0: mapalesa na o dumametse
1: a mamela ntate le a kwa ntšheba ka leitlho la kaine ke ao botsa dene e le gore ke eng eo e batlang go e bona ka matlho a gao a mabedi dene ke eng o tshena ditsebe tsa o utlwisisete
0: wa tseba ka moo o tloileng a bofana ka teng mapalesa kore ga o kgone le go itshwara mosadi aka wa tšhisa nako e golo le nnyane ga o bua ka bofana
1: ke motloile
0: o motloile le jwa lema kore o motloile mmele pelo le moya ha teng ga a kena matlakabitseng tenana go ya ka wena kore re tlameile gore re mo latlhelele dikibi ka gadi tsa matswe a se ka ba tlhola sa tsoa
1: ga re ko jotse he wa bone ga e ba ke fane ya ntseng a o tshela dikelelo tseo o bapala ka wena o bone ga ona boikemelo wena
0: ke re ko o botse ke eng o sa re tloelele gore re bapale polotiki ka moo re tsebang ka teng e ke a o botse
1: ga ona polotiki ya letho mo ompa o gasetsa molong wena eya wa gasa
0: ke o jetse mapalesa ntho ke ena fane ke madi aka wa nkutlwa motlho mo nna le wena ga re mmone ka tsela e tshwanang wa nkutlwa ga ke robale ga a le mathateng ka tsela ena wa nkutlwa ga a lela ke a lela onkwa ke
1: akomametse
0: e ga a tlorile le nna ke a tlora ga ke na kgotso goga moyeng
1: wa tseba ko jetse ke a bona etlhile wa ikemisetsa go utlwa ka ditsabetseo tsa godimo tene o tla utlwa ka letlalo o tlalela le ena gantle o tla tlhoka le ena gantleela
0: mapalesa ko ga re bana re le tenana re godilwang ko utlwa re tseba ntho o re etsa wena ka boibone ba gago emelela thoko kwana o seke ba re setisa ee re tloele re etseng tharoa
1: go tlwa tsatsingle ke nagana ke tetile go kgalemela jalo ka ngwana tene tsamaya o etse ntho e nngwe le nngwe eo fane a reng o etse wa utlwa empa o tsebe ga o ka kwalwa ke re ga o ka kwalwa ga gona motlhang ke tla etela leqheko la motshwari wa tšhankaneng nna mmapalesa ebile motlhang o motlhang o kwalwang fela divene di ema ka pela ntlo ka mo di tla o lata le peleng ebo o dulang ke tlabe ke o tladile
0: ga
1: gona kelello o gasetsa molong ke tlo e tsayang ka
0: wenake
1: enye ke tlo etsa ka wena
0: ke tseba nnete jwa lengwe emeng teng ka wena
1: le
0: ya ke utlwile lwane

0: Bathong, mpolokeng.
1: Ha o se se ipati.
0: Tjhe. Basadi, ka mora nako e kanakana mosadi.
1: Telele.
0: O ntse o ya jwang tle?
1: Ao, ke tla ya jwang? Ha e se bona bo bapeditse bofoko.
0: Tjhe, le kwana ke a o bona. Ke a bona sefahlego ka nnete o sulafaletswe hona ho mpolokeng.
1: Tjhe, nna o bolela hore e ya bonala le sefahlego hore e hlile ke monate.
0: Eya. O ka se paye maikutlo a gago a nnete kore le ga o ka leka mosadi kore o ke kebe go etsagalang ke eng tle
1: ao sese bate ke molatlhile
0: ee putle molatlhile o bua ka mang ka motlhankanelo a okolwane
1: ka ena wa tseba o fitlhile mo o ke iphumaneng ke gatetse le nna ke lekile o bontsha monna eno gore ke a mo rata ke mmontsha ka tsotlhe tseo ke nang le tsona empa ke bone gore ashe ke itshenyetsa nako
0: nna polokeng se ka ba bua ka monna o se ka ba bua ka mathata a lerato mpolokeng he go rata motho wa tseba ke he banna ba dula ba go utlwisa botlhoko mpolokeng fela mma wena o tshogoso ka taba o e buanye
1: ae jale ga ke sa utlwisisa gobane ke a o jwetsa gore na ke entseng wena o santsane o tswela pele o mpotsa gore na ke sure a ntle ke tla wa gaba jwang he
0: e botlhe pele ka mae
1: ke neetlhe
0: batho a ke lwane ke a botsa ke mpa ke ipotsetsa fela wa sana kong ko o bolelele mokele o ka nagana gore motho o se o molatlhile gobane lentswe le tswile molomong empa ka moo aa pelo yona ke a bolelela ga fela o ntse o mo rata ke a o bolelela
1: ashe pelo le yona ya lekatlhe ka gre ka entsha re e beelele kwane
0: ke re molomo le lelene di ntse di ithetsa pelo yo yona a e se go fitlhale ntse re ga o mo nagana fe
1: modisana utlwo mmatla mona pela gao
0: jona a konkarabeekele o soma
1: yo wa tseba go bua nnete fela ga ke na bona bonnete go ke go tsebang kore fela ke mojweditse gore ga ke sa batla letho la gae
0: a ke re ke yona ntho e ke ibuanye
1: o tlhalosa jang jale ga o soo jale
0: basebakele motlho mo nako nngwe go ne go tshwanetse gore o ke o mofe spacenyana eya gao o ko mochurchise bikinyana ntho ena motlho mongwe e ne tla nne kore e ke motsitsinye ganyane a tsebe gore ka tsatsi le leng a o tlo qetelela mo tloeletse o bona ntho e ya banna ba ba duetse mo bapala ka gona ntse re ba atametse re ba teka ntho eno ga ya loka mma wena
1: phutlhepelechecha
0: ke a o bolelela
1: o bua nnete ko go nana gore
0: hey
1: go tla ba jalo
0: bona
1: o tla ipona diposotsayaonyana
0: e o mofileng gepenyana eo ke a o bolelela tla ga o le jena o tla e kopanya a re hey mo nateng e ka re ke a latlhwa bale kelelelo e tla bulea ke a o bolela
1: fela lese ke molatlhile o nana o tla gotlha a itshole a gotlhele o nape
0: o tsaya ke na bonneteng polokeng
1: ahe wa bona
0: ra bona kele wa bona e fele gore ka nnetennete o na o rata
1: ee
0: a o tla gotlha
1: jale ga sa gotlhe teng ke
0: tla tla tlo lokisa dintho ke a o bolelela o tlo gotlha monna eno a e bene e le gore ke nnete wa o rata
1: ee ke ra ga e ba sa gotlhe teng ke etse jwang he
0: a o obvious
1: eng
0: o tla botlhakile gore ga o namao beyang teng o na ntse a sa o rate from the very initial point
1: ache ke bona ka lwena o ntse o sena bonnete bantho o ntse o bua ka yona wa tseba
0: wa seba ko bolele taba ena ga se ka nna ko bolelengkele
1: temo jalo
0: nna ke nagana gore go betego o tsebe moo motho a o beyang teng ko re like le ka utlwa botlhoko jwang kapa jwang fela leqeba lona le tla fola nako e ntse
1: tsena temo bua nnete wa tseba ke tswa mo karolong eo ke fetile
0: gele ke a tseba ebile gape ke a bona jale mokele a kompolelele e le gore wena ga o seo sheba ditaba mare o nagana gore wa o rata mare
1: tsea
0: wa bona
1: anthate
0: jale go thusang go rata motho a sa o rateng polokeng
1: ga ke tsebe
0: kanete go na le batho ba bangata je ba emetseng monyetla o okolwane a ntseng a duetse go raka kaka
1: dikanete o nanana le motho a sa tlatlholang thata ke tsofetse je
0: ko seka ijana o tsofetse kae
1: bona ke tse ke matha ka mora ngwane no wa monyane go nna ka leka
0: eele taba ko gore re matha ka mora batho ba e leng gore ga se bona motho ga o teng ka ntle ka mona yona ntho yobe sa lentse re matha ka mora ntho tseetsetse ai motho a o teng ka ntle ka
1: mobona
0: nna ka fane
1: go tlamaya ke fole ka pele
0: sheba bona nna ka fane ba se ba le gampitsa pelo jena nkutlwisa botlhoko he fane nkutlwisa botlhoko wa tsaya lenyalo ga le matleke mo ke teng mo nako o bolelele le nna o seka utlwantse ke o kgothatsa ke megwa badi mo ke teng
1: ke fela e tlameya e fele ntho ena ka nnete re itha teng re le basadi a ke utlwile nna
0: e kolwane ka ba okeno ke ng le ena
1: re kusi
0: ke mo gele o lokile he re tla bua re tla nne re kopane ke thabile go bona
2: bye.

0: Ba bidi metso tsile she bene metso robedi ka morao rena ya bo robedi sentse ke udumedisa ho hle me ka bangwe ba metse tshebeletso ya lesedi o le hona teng ke manta ha be ke manta ho godi ena ya lwetse ipepile matsatsi ya le shumele metso mine ho sa di ke di 15 batho ba di 15 hey le go hopola le kena paradise mbwa gotsi a ke go gobala ge santse re bua wa bona re bua hantle o sale o sana ke batlo bona le ke topoletse santse re bua no batho ba di 15 bo mogotsi he ha re tshwele fufela le go hopola le skala re tsa bala ha o ginjwa la ke ga thusa nang batho eh ya ha o hle batho ba di 15 ke le rata santse ke dietsa ka jeno go ke le rata o sane fela e bile ga 12 o'clock ke tshaya mo the same thing ke bona ba gotsi ba ka a ntwenzi tsinya yo ke le rata o re lona hele ke a dumedisa he ba 2015 le go bala ha mona tlhile go bala hona jwale le skala sukudisa ebe le tswa le ingwetse ke bogoko go balane hona ba le nna ke a le lokolla la ebe ha le tlo mamela ha ona taba ha fela o sa di 50 mabedi ke tsona tseno selemo ke sadi kedi tse pedi mašwa babedi a nang le metso e tsheletseng e le manta ga metsotsong ye mašwa raro ge ya lenanong la thuto la youth ke yona le tlhophisitsweng ke kananelo motlosa wa feta taba di ngata gampe tse botlhokwa mono go tlo bona gona batšha ba tshwere ka thata go fitlhela kae le ka morago ga bogobong o gopolelane la science and technology ke lenaneo le teng ge ntse re tshabetsana le bane ba salka wa tseba he taba tsa kasi to kasi o di tshwere ke neilweng ka mane o tla di ganna manane wane o bobedi ba ona ano a thuto mamedi e re ke fete ka mona ka mabenkeleng ga ke goka mono he ke bone na ntho tsa ka diribeao ka gore re tsibule lena lenaneo ka tsela e tshwanetseng ke atla
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen mmanyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka botobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletsweng.
0: Sirele di super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi o thusa ka phallo e hodimo ya madi le ho thusa bakeng sa ho beha tswekere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphiyo intercesso le nyoko le bakeng sa serame sa masapo ha mmoho le manonyeletso a opang a ruruang gape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa gago wa o kula ba na le sireletsana wona ke moriana wa bana bo mososo o ntshang tshilana ngwaneng ga qeta o tlhaga go ntsha le lebese nakong e wa gusiwang ka yona a tlosa letsweleng ngwana ga o na le leleta le lengata o tlhoka sireletsana le ngwana a sa goleng gantle ke o kgathatswa ke manyowa le e mone a dulang a kula ka baka la letswejane go bane moriana o na ka bo ona bile o hlatswa le pelo ya ngwana o thole ngwana a ja hantle le pogobotwana e sa haileng ke phepo ana di itshobotsi tsa masia o ka mokuka la o sa motsebi o ka di fumana ho South Africa bo gwale le sotholetsa ka pa WhatsApp le nomoro tsena tsa mohala +26662120662 +26662 ibo penya 6212062 kapa 0720202371 0720202371 sirele di super healthcare le sirele tsana sabana ho tswa ho bane ba di gabane herbalist
6: Tebeletso e ratwa le sedi FM.
7: Dumela mo mamedi wa le sedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo tlhomo. Se teji le sa ha sa mamorato.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mama di Lesedi FM ke molelo metsotso ke mashome a mabedi le metsi supileng pele re fitla go renga ya borobong ke hlalositse kare wa tseba ha ona ntwe monate jolo ka hore bophelong o thuse batho ba bang ke hlokometse mamedi hore hona le motho tshabeng sa rona ka mona ka Bloemfontein re shebile mosebetsi ya hae emetle e o aetsang le bitso la hae ba mmisa ka hore ke malome malome wa bana le rona se re mmitsa malome wa bana re le bokini re le tjena le bitso la hae ke Nelson Nomongo tsebele sonya le seduteng ka kwa mamedi re ke re tlo utlwa hore na ebe ke mang o hla go kae check ya dumela motho motsebang ya molatela mona marang rang wa bona ra tshe ka nete Nelson wa sebetsa jole mamedi ka ntle le rona re itse ka tsone re ke re tlo buisana le ena re ke re tlo utlwa gore na ke eng e mo filentshese o yena ya hore a thuse and ha thusi batho fela mamedi o thusa bana wa tse ba le kirekenyana ya o loka he re ya tsho ka mehla le ka mehla wa thotho ha o batla go tselatsa go di be hantle a kwetse gore ka mehla le ka mehla o tlise bana a tumetsa bana ho nna ebe bona ba o eleng hore ba thusa ha re ke re mo fe monyetla mamedi go utlwa gore na ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona go sumbona motsha ya etsa mphapang tikolong ya habo ka o hlokomela bana gaitsedi ya motho tsebeletso nya lesedi o phetse
2: ke me o ja khaitsedi ya ka nna ke phetse.
1: Ke a phela khaitsedi ya motho ke ntse ke hlalosetsa mamedi ka mona hore re tlo buisana le wena re shebile mosebetsi wa hao ke a tshwa ke re batho ba o tsebang ba mametseng lenano lena le puisano ena ya ka le wena ba thabile hampe ka jeno.
2: Eh ha le nna ke thabile ke khonne o ba le bona bosiung ba ka jeno le sedi ya seme mona hore mmoho.
1: Ee ya khaitsedi ya ka ba ke nsa motho sa o tsebe malome le nna ha ke batlo go ka nete go bolela go ma nna ke o tseba wa tseba ke nna ke o tseba ke a ke wa tseba nna le nna ke o tseba ee ya bo khotsi wa ka ee jwale ha ba ke nsa motho sa o tsebeng o kila bona o tse motho mong o tsebella marang rang fela TikTok o teng ha re ga hlaha malome ke eno ka mona re kena di Facebook malome ke eno ha re ya kae malome ke eno ka mona Nelson Nomongo malume wa bana ke mang
2: o ba santseleng ke ni Nelson Nomongo ke motho a hlayang Freedom Square location in Freedom Square ona mona Bloemfontein ke hlayetse ona mona Bloemfontein ke kene sekolo ona mona ke yena Nelson Nomongo
1: malume wa bana
2: malume wa bana
1: malume wa bana motho mong a ka botsa hore na taba e ya hore o hlae o thusa bana ha o ba thusi fela o motswalle wa bana ke nana bana ha bana le wena ba ikutlwa ba lukuluile ke bona di thabo di video tso di etsang bana ba thabile re bona diphetho taba e hantle ntle etswa o kae o iqadile neng o ina hanne neng kapa itletse fela je
2: wa tsiba itletse fela ntshona iqadile hanyane mantle ile ile ntwe temple bo a isane between nna le ngwana ma isane wa ka ile mbamsi ke motho e leng hore ke ha kgwedi fedile kabe ke reke rekile ntho tse monate jwalo jwale be ke mo arolela ho tsona ba bana ke batho ba rata ntho tse monate ba dithabela bo di-cake jwale itse bana bana ba bantse ba bona bampi a dula tsile ho nna mona o tla ba a tsile a sa tsamaya ga gaseletsa o batla ho shebella tsi ntho tse kaofela ya ba ke bona bana ba ntse ba eketse hanyane hanyane o fitlhela mo nese ke bona gore okay ntho na e sa le taba ya gore bana ba thabela ntho tse monate go ba banke tlhoko e le ka nnete ya nnete ya bodijo so ke be ke qala gore ga ke fotse jalo ga nngwe ka kgwedi tlabe ke reka bo ntho tse tshwanang le bo di-snake juice di-hot dogo ke ba etsetsa bana ne ke re se ba le bangata ba ne ba le bo 30 empa tho ithola se ke sebeletsa bana ba over 150
1: sho 150 malume
2: ee le no sa se re tswang go sona ke na le moketana wa bana wa boithabiso for bana ne ke lebeleletse bana ba ka etsang bo 200 outho ba bangata empa re ile ra tlola palo eo a se re sheba di-attendance register tsa rona re fumane gore re sedile bana ba kang palo e fitlhang go 400
1: ha malume ha se mosebetsi o bobebe o
2: ha o bobebe o hang especially e le gore o etsa ka matla ao le thuso o tla bo thusa ke batho ba tlabe ba volunteera ka nako eo ba mang le mang a kere o busy ka ntho tsae le nna ke motho o sebetsang mosebetsi wa ka wa 8 to 5
1: eya
2: tsena kaofela tse kentseng bana ke di etsa ka ha ke se ke tshwaisa kapa a tlikele offo le ka di-weekend
1: sho maleme wa tsebe go bulelle kana go tsedi motho kana hana gore tsena tsohle o dietsa bona le chelete wa tsebe kana go tsedi batho bana na gatlisa dipetwo metseng ya rona go bana gena le chelete na le sona le chelete jwalo ka o hlalosa wa sebetsa emba motho e mong a sa tsebe go ka gona wetsa tsena tsohle ka thuso ya setšhaba ontso sa hlokile chelete eno ngata ngata ya gore o ka thusa setšhaba ke nana o dumelana le nna tabenyena ka pajwa
2: dimelana lo ena ho ba akere ke bona rona ne botata tikulong ene ke dilang ho yona ke la bona re bona no re emele mmuso e be ho no peta mphapang rona batho ba phelang ka ga mathata ha ke motho wa o leke re etse phapang batho ba bang hape ma bona maranga ke yona a ntshitseng a holo nna batho ba ile ba bona hore ke etsa ntwe tjena jwale o ka fumana bo beteng o tla go hla motho a le mong ka ba ba be di ba malome tswara 500 ke na manrebo ke botlaleletse mo wetetse bana jwa le ke ona
1: kana mosebetsi ngwana o motlo o yetsang ke a tseba hona le phepetso tso kopanang le tsona empa o rata mosebetsi ona ke o shebile re bona mosebetsi ya o yetsang tsa tsile tshabang le dikelang empa re ya tseba diphepetso tsona diteng ebe mohlomo ka re fa ona mosebetsi o motle o wetse sa setšhaba o diphepetso ba di fika nako tsohle
2: di thepeng tse ke bang le tsona nenne jolo ka ke tshoge motho o sebetsang nenne nako ha iyo ba mosebetsi wa na ke re ko mpatalang o longoro o be a bo be tafule o tla ma ke le go bo ke be ona pele bo nenne jwale ho hlaya batho ka mathata a fapaneng e longore a mang ke bona a le ka nkane ho bokgoni ba
1: ka
2: o ba jwalo wa bona ka ke yetse ne e le ntwe bona lang hore ya tswella batho ba nana ke nane ntwe ne di jump funding ha ke na any official funding whether it's ke government take up a private company ha ke na funding ke tsetlele ho tshaba sa rona sa Afrika Borwa ke bona ba gona ngo ba thusetse mona le mane ne so ke tsona di challenge tse leng hore ke kopana le tsona ke
1: ibile ka gata ka ho ka fumana thuso feta mona
2: ee ne ka reng ka fumana thuso feta mona ke ka ho ke la qetella ke tlama ho ba nthona ke re ne ke sa yetse on an official capacity ke la qetella ke tlama ke register MPO ke register ee hore ntho engwe le engwe ke lo tsama ka molao ha ololo ba ke sebetsana le bana ba consideruwang e le early childhood development jwale le nna ka o ba ke batla ho etsa phapang e fetang mona ho feta taba ya hore ke bule feeding scheme fela hore ke kgone ho etsa dintho tlasa molao le hore ke thole guidance e leng hore ke yone ke la tlama hore ke register
1: empa ntho di tsamaetse hantle ke a dumela
2: ee ntho a di tsamaetse hantle but process e le ya social development ntse le pending empa e le ya engwe ya NPC NCP not profit company ya NPC yona e sentse e le hantle e registered e qetile ka yona
1: ntho di tla kopana malome ke a tseba ke mosebetsi o wa letsatsi le letsatsi bona wa hora le hora motsotso le motsotso ha o robale mogathala o jwang wena ebile se le mosetso fela o sebetsa ka nke ke bana ba hao ha o tshaisa di video malome go tletse le eng ka jeno mogathala o jwang wena gaitse di yaka
2: o mongata ke batho jwa le shano o mongata o ba jwa le di weekend a ke sa di thola o ba jwa le ke sebetsa Monday to Friday ho fihlela la bohlano jwale Saturday sa into tse amanang le bona bana ba motseng ene haololo jwalo ka ba se ba iketsile tjena le taba ya bo control jwalo e ntse e ketseya so ke kgatello e ngata fela ya kelello le ntho empa ka o ba ke ntho e ke thabelang ena ke a bona gore e etsa phapang e le ka nnete maphelong a bana ke yona ntho e nkgothaletsang gonne ke tswelele pele
1: ke a utlwa gaitsedi kwa tseba ka nako tse ding Nelson wa e tsala re le batho re iketse ba ahlodi re ahlole batho ba o fumana ka nako tse ding go na le bana ba o leng go chema lapa ga a lekana ke go a tseba ebile ngwana ke ene re gonang go bona ona lapeng lena na bo emo ke bofeng o kila bona bana ke bona ba ile ngoka nnete ka nnete ha o ba le bothata bo itseng re gona bona ka bona pele go re hlile maemo a lapa lena ke yana jole kana go tseding re iphumana ge a hlola re phela ka ra batho bana o hopole empa re ya a hlola hore re bea batswa dimelato re babitsa ka mabitso re sa bone go sana seo re setsang re hudisa moloko o tlatla ngotlo go thusa o sane a ko bue le motho e leng hore o phela bo emombo jwalo mohlomo motse ngwa hae hore a tlolo a hlola a mpanke boikagabelo jolo ka wena a kenye letso mo hlokahalang teng
2: batho ba jwalo ke ka rata hore motho ke lo a hlola motho e mong o go share hore na motho ona hore a fitlhelle mo a leng teng o etsa itseng go itse ke batho ba feta ntontse botlhoko ba feta ntotse leng gore ga ba kgone di laola ba bang ga ba iketse ke maemo a bophelo a ba dileng moo ke le kena ke ne ke o tse gantle ke nane ke ngwana o tseng gantle batswadi ba itshebeletsa mmuso moo ba le babedi empa a ka ba ka ba motho e kgogomotsang kapa ka sa kgona dieteng tsa motho e leng gore
1: otlhoko
2: ga o feta nna ke la ikenya dieteng tsa bona ke bone gore o nane gore ke a tlhole nna ke eng e nka e etsang o etsa phapang o thusetsa gore bana bana goba ke bone bana o tloa bonyaneng ba bona gore re bone gore ba tlo gola e le batho ba jwang go tlama re kale ba le banyane re ba guide hantle goba early childhood development ya affecta gore na ngwana e tlo ba motho e mogolo a jwang setšhabeng ngwana o ka mo tshwara hantle gona jalo o tlo kgona gore a itshware hantle le ena a itsele motho o mogolo a itseng tho tse lokileng empa ga re ba tshwara gampe gona jwaleng santse e le bana ba tlo gola ka kelello eo ya gore ntho nngwe le nngwe lefatsheng e boima jwale ke mang le mang a itshwebelang empa ga re ke ra ba botho ke rata gore motho ke motho ka batho le nna ke le tena ke ne ebe ke motho ka batho ntho ena ke etse ke le mong ke etsa ka tsietso ya tšhaba sa ka sa South Africa o ka kgola gore ke le ona mona Bloemfontein cheng ke kgona go thusa ke motho a kwana Limpopo le nna empa mpona o marangang moo
1: sho go bontsha go ka nnete mosebetsi ona ga se wa o le mongwe ke ka o re gotlela mane re ngwana o godiswa ke setšhaba sho fela ke a dumela gaitsedi ya ka gore dintho di ntse di tsamahantle le tlhakoreng la sekolo ke a dumela ga o ntse ba thusa ka tlhakoreng lena la dijo ntse bona gona ntho ntse di tsamajwang le batswadi ba ntse ba o tsebisa gore malome tseba gore bana ba gago sekolong ba ntse ba sebetsa hantle
2: bona ba sebetsa hantle gaololo gona mona go na le o sebentse ke sebedisana le ena Mpontshe Moroke
1: ke a mmona Mpontsheng
2: a qala o yena mane ba qala o yena mane o sheba di-homeweke tsa bona gore na ntse di tsamaya jwang ga ba tloa mo yena ba rutele dance ntho tse kang tseo
1: tseba ke majaefane gampe
2: ba setesa gorena ba tla for karolo yane ya nutrition e kentseng bo di-fruit di-snake le dijo ke ba matlafatsang ebile re bua ka ntho tsa sekolo ke ne ke na le NPO e neng e pe tsona Saturday sena sa tata sena se re tswang go sona ya Amasa Academy e ba petse tema e kgolo le yona go etseng bonnete ba gore ya ba kgothaletsa bana bana ba tsamaye sekolo ba qete sekolo ba lore ntho tse e leng gore di kgolo bophelong ba se ba nana gore ba tla felela gona mona bo lekeišeneng bo Freedom Square empa ba lore go feta the way ba ne ba ka nana gore ntho tse dingwe ba ka di fitlhelela so ke lebile agolo mantho ene ke e qadileng e setho kgolo e kgolo e kgolo ene ke santse ke tlo sebedisana le bona go ya pele re bone gore na bana bana re ba thusa jwang re ba kgothaletsa jwang le nthong tsa sekolo gagololo environment e ke tswang go yona go tletse dithethefatsi ke ne ile seo re leka ka gotlhotlho gore bana ba ka itlhola gore ba iphumana ba kene ka gara tsona
1: ke a utlwa gaitsedi yaka wa tseba kofetse na le motho e mong a dutseng fatshe a mametseng puisano ena yaka le wena a ipotsang gore na ke qala kae ke a e bona ke dutse mona le nna ke ntse ke na le bothata mona setšhabeng sa rona re na le dithethefatsi re na le botlokotsebe Abdi Nelson wa tseba go na le megatlo e fapane mo go dulang teng re lwantshana le taba ena jwale go na le motho e mong a ipotsang gore e le gore ke sebetse jalo ka Abdi Nelson ke qala go kae e le gore mohlomong ka kgona go etsa ntho ena Abdi Nelson ntle le tshehetso ba ka nako tse dingwe o fumana tlhoka tshehetso ya batho ba gaufinyana wena o lehlonolo baneng batho ba heno metswalle ya gago setšhaba ka ofela wa tlalosa diprofense ba o tshehetsa go na le motho eno a ipotsang gore na ga a tswa ka lemati bene a ka ya o kae a ka qala ho kae la ha ba mo hlo mong tshetsetso o tla ba so ifumane kana go yo gaitsedi yaka
2: potsong potsang yona wa tseba le ona o marangrang le batho kopanang le ona ba dula ba mpotsa yona gore ba batla go iqala nthwena dikulong tsa bona moo ba dulang teng nka kere e na le mmapa ore na o tlama o iqale jwang empa la o ka qala anyane ga kere ntho e ka qaletseng tse e le golo ga o ka qala
1: anyane
2: ao eya mohlomong le wena motho wa marangrang la o se motho wa marangrang o kgona o ya o lo kokota menyakong o kope thuso o tlhalose ntho e etsang mara ga ologolo ke batla go kgothaletsa batho ba seka etsa fela ba ngodise mmuso moo le di-relevant structure tse e leng gore di kgona gore di thusetse ga ologolo ga e be o tlo batla ntho tse tshwanang le bo di-funding empa e kokota menyakong e e leng gore o kgona go kokota o yona ke nana e tla tswelela ga e tlhoke bona nna ke kadile ka ngwana a le mo
1: malemi wa bamki ba mkina eza ao bathong
2: ena mmapa o bua nnete gore na le nna ke ne ke sa nana gore e tla gola.

0: tseba hore ba teng jwang kapa jwang ke lo ba thola ba nkemetse le ka di-weekend a ke le teng ba tlabe ba eme gating ya ka moo ba bina lebitso la ka
1: malome ao malome o tsa malome motho wa botlhokwa tle
0: ke ba fe attention ke shebane le bona
1: ao malome re ya leboa tle re ya leboa kore Afrika Borwa kore re ya phagama Province of Free State Bloemfontein Freedom Square dibaka tse potapotileng re ya leboa ka nnete gore go na le bontate ba ntseng ba le gantle o ntse o kgona o nagane le setšhaba o a tseba gore tsa pheletsong ya letsatsi ngwane mo le mo tshwanetsa go bala jele malome tle
0: ee a ntho na gape ne ke sena etsa ntle le tshetso ya batswadi wa tseba ntho e ke e ratang ka batswadi ba community ena ya ka ba na le tsietso e ngata golo fela tjena ke leboa le gore ba ntshepe ka bana ba bona o tebe ga o bonolo matsatsing a kajeno go tshepa especially motho wa ntate ka bana so ke lebile gagolo mantsheetso ke naneng yona ke e makatsang eng ama maikutlo le nna ke nagana la o na le dintho tse e tsalang batswadi ba bangwe ba tla ba tlo thusetsa le bona jalo so ke lebile gagolo le batswading
1: no ka nte ga lebo malome ke a tseba go na le batho bana ba e leng gore malome o ka nako tse dingwe kotse o kgathetse o sa batle le thogo jo ke tshwere ke methapo ka jeno ka nako tse dingwe utlwe ka o ka nyagama kapa utlwe o felelwa ke maatla empa ke a tseba ba teng batho bana ba e leng gore ga o qale ka go ba je fela ba o phaphatha le hetle mona gore malome bana ba o emetse ga o etsa je ka nnete gore bana ba etse jwang ga itse di ka ke a tseba ba ngata ga ka kata bosu bona ka o fela empa ke a tseba go na le bana ba e leng gore jwang kapa jwang ha ba re eng kapa eng ha ba kgethe nku ka pere ba re mona malome gena le wena mona re sebetsa le wena mona re hodisa bana bana malome le wena
0: eh ha bona ba teng ene ba bangata ba bangata
1: ngata malome
0: le bija o lo fela le o bona
1: e ya malome jo le ha ke re shebehe le motsena di tsama ka pelenyana le montse ne ke gata go le motse hlano empa nka re tse pedi tsetlang o tla bole kae malome
0: o ya ka mogodi ntho di etsalang ka teng ke bona jwa lesedi matha ka pelenyana ga re bua tabeng tsena tse ke di etsang tse e tsamanang le bana ke bone ka re bo dilemong tse pedinyana re tlabe re itholletse tikologo mona ona mona ke batlo o tswa ka ga Freedom Square oba ntho ena ke e qadile teng le teng ke e qadile ka baka la bana ba Freedom Square oba ke bona bothata bo teng mona lemong tse pedi ke nagana ga ke ra buisana le ba mmuso kapa ba masepala ba re fe sebaka mo e leng gore tla sebeletsa teng goba ntho nngwe le nngwe ke etsetsa lapeng go nna ntlong jale ke a bona gore palo tsena tse se ke nane tsona tsa bana di ngata golo di batla ntho e kareng community hall or community center jale ga ba ke ba tlo nthusa ka ntho tseo ke bone ka re tlabe se ke mobetse polekeng tse kang tseo ke nane batho ba kgonang gore ba thusetse la nna ke le siko ka bonna empa mosebetsi o amanang le bana o tswele pele ke a rata goba le nou la ke le siko ke motho o tswang gagolo ka mosebetsi batho ba teng ba ntse ba nthusetsa mona ba kgona gore ba tswele pele ka bana goba jale ga e sale ka nna le bana e sele ka bana jale la ke le siko mosebetsi o tswela pele jale aga bapotso ao ke nagana tlabe se re odile motlhomong se re thotse le bo dithuso tsa ditšhelete ntho nngwe le nngwe e tsala for the benefit ya bana
1: ke a utlwa malome malome wa tsantse ke buisana le wena moo go na le melaetse ntse ke ena ka mona ao senang ke ke leboile gagolo lendiwetlhe mogotsi mo ke mosebetsi mmogo le rona re elena o tseba ko go foto ka nnete ao sentebogenkane ao home gela ka banna o ntse a shebile le ena ka monatlhe ao senanke ke fumane molaetsa wa gago ke a leboa ao se ke di bone KJ mamasiu mokanyane le matume mojela a re ke kgomametse ke le ka mona ka Midrand Country View Estate mosebetsi wa gago malome wa bonagala le godimo ngwaneso keep it up and don't lose hope the fund is coming le nna ka nnete ke a tsho ke re I receive the funding ya malome Nelson ke se ke shebile melaetsa lona mamedi ke a bona e mong keno a re ke ye dimakatsonyo fane a re ke o mametse ke le ka mona ka Senegal Matwabeng malome wa bana hle o motho wa bohlokwa hle modimo o ekeletse o feta moo Messi thusi ke le buile gagolo ke fumane molaetsa wa hao si Kemenziwa ke le buile gagolo ke fumane molaetsa wa hao malome batho ba bangwa tsa ke buisa lona janana ka nte pokoto tsa rona sentse di hlohlona malome za pokoto tsa rona sentse di hlohlona motho mong o lakatsa e ka akage le yena letso go thusa malome re o fumana o kae wa ga o sokola re o fumana o kae ga ke batla o sana ba o batla ba go athenna ke batla wena go fa ka nomoro tsa o tse o tlo go fa tsona re o fumana o kae le marangrang.

0: Batho ba ka thabelang o thusetsa kini ke teng o TikTok, ke teng o Facebook, ke teng le o Instagram. Mabitso a ka kaofela ho marangrang a tshwana ke Nelson Nomongo. Facebook Nelson Nomongo, TikTok Nelson Nomongo, Instagram Nelson Nomongo. Ba bang ba ka nna ba ntshwara nomorong tsa ka tsa mohala e leng 073-4908-177. Ke kopa di phete hape. Nomoro tsa ka tsa mohala ke 073-4908-177.
1: Marangrang re o fumana o kae?
0: Nelson Nomongo Facebook, Nelson Nomongo. O tla follow Nelson Nomongo TikTok, Nelson Nomongo Instagram, Nelson Nomongo.
1: Re a le bone ke fela ke ba hopotse hore
0: butle
1: ne se bile ke ka ba hlalosetsa ke re ba se ke ba utlwentse ke re malome ba tsebe o motho ya motjha. O motho ya motjha a tlisang diphetho ba se ke nana ntse re malome re bua ka ntate a moholo o motjha ke re o butwa le gentleman a motle a ke re yes. Malume hle ha ke tsebe mantsa o qetela fela hle ke utlwa ke sa tsebe ka nka bona futela ha ke tsebe neng empa ke rata ho leboa mantsa o qetela fela pele ke o leboa malume hle ke o lokolla lona lo phumula.
0: Mantsa a ka o qetela ke ne ke batla hore ho batho Afrika Borwa ka kakaretso nna ke le ke mo itsa papang maphelong a bana empa e seng bana fela ba e leng hore ha bana bokgoni jwalo ka rona. Montse re opola motho ke motho ka batho. So ha re se ra imetsa batho ka ntho tse leng hore di ka nkane o matla a bona. O ko leke o thusetsa mo kgona o thusetsa ba ha o tsele motho o mongwe o feta o eng. O ka thola bothonyana o tla bo mmontshitse bona. Motho o mongwe o na le ipola a tsatsile empa wa ba le botho bo yena le ka taxing oba le fetana. Motho a ba tlohella ntho yana e nanne. Jwale ke kopa hore bathong ha re beng le botho re thusaneng re sebedisaneng mmoho re le batho re tse re tlolleng ho ba le pelo di thata. Wa tseba ha pelo ya ho e tla phuthuluwa ntho tsa ho di tla phuthuluwa di bulele tsona.
1: Malome ke lebohile haholo ke thabile haholo hle kgaitsedi ya ka Nelson Nomongo. Ke a boela re tla boela re buisana le wena hape ke re kgetlolletlang ha re tlo o sokola ke re. Skebe se go sokola jale lemong tseo tse pedi tseo kapa kgwedi e tlang sotho ke yane jalo sa ile re sa mfumane. Ke tla ola ta heno. Ga ise ne ka ke lebohile haholo ke thabetse buisana le wena o tla.
0: No o lebohile nna ke lebohile haholo le mohlophisi wa hao ke lebohile. e ka modimo wa ka leka ntle le tsedi FM re mmoho le ke ne ilong
1: ke mollelo re lebohile haholo hle kgaitsedi ya ka mamiri ke Nelson Nomongo ke malome wa bana o dula ka mona ka Bloemfontein Freedom Square ke motse ba butivna ke hotse le yena tsa bakana go tsene go fe motho sebaka a ka itlhalose ha ke makale go ka jeno ke mongwe batho re batlisitse mona ka bakala mosebetsi o motle ona a wetsang ke lebohile haholo kgaitsedi ya ka re o lakaletsa katlo le mahlonolo e seng nna le modimo ka o ekeletsa mosebetsing ona go bane ka nete re yatsho re ngwana o hudiswa ke setšhaba mamedi ke lebohile haholo ke bone melaetsa ya lona tlhe ke a bona ka mona Mayiwadi Aduos ke a leboa ga e kene Matla Men ke a leboa Nthoto Mogashane ke a leboa Tlhepitso Sabata Seipate Cecilia ke lebohile haholo ke bone le ausi Palesa Sebonyane ka mona ka Face 6 o na tlile a shebile le yena ka mona ke lebohile ona mogotsi wa kahle. Mamedi ke lebohile haholo ke a tshepa gore ka nnete re a bona go metseng ya rona re tlisa diphetoo mme re ithutile go etsa phapang bophelong ba motho yo mongwe ga o tlhoke gore o be le eng e kae e ngata kapa e nyane empa fela ke taba gore na o ikemiseditse ga kae bakeng sa o tlisa diphetoo mo o phelang teng ga e bo kgona mamedi nako e ntse le yona ena ema o shebe gore na ka nnete ke diphetoo difetso e leng gore o tla di tlisa lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education tshebeletsong ena ya Lesedi FM ka nanelo motlui ke yena mohlophisi wa lona.

0: Ditaba tsena tsa qetela sa letsatsi di fella mona ka boela thamela imamela seding hape o sa noseng hana go etlabele hora ya bohlano re moho le ntswaki
1: ke le buile ha ho lo hleta roja
0: khaitse dia motho
1: ha simohe
0: ra re lebowe
1: mabidi ke metsotso e tsheletseng ka mora hora ya le shume ke buetse go wa mohetse mogahlelong ona wa boraro wa lana o lena la re moho mo go tlokena manolong ya dibuka re ke ho metiwa ka kapine monnati ya livet sorry

bomamputi ba bela nantho tsengata o setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa ile metsotso e le shumele motsolo mong ka mora hore ena ya le shume mamedi wa tsiba manta ha tsena hana go yeme mona mo yemeng teng ge mona
1: Remanola di buka lintswaki Roikat Motlou Beso Balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena nong la re mmoho ho lesedi FM ke mollelwa
0: Hasimo he ke o taba iri ke amohele moitwa ka valo ka sentse ke mo beile mo haleng kwano ke mo amohele o teng ka nqena seabelo sepiko dumela o amohetse sebeletsong ya lesedi lena non lena la re mmo
2: le khotso me motlong le ba manage
0: bao o phitsi vang gato laka
2: ke phitsi hantle mme wa ka ke a leboga
0: ho lebuile le ho thaba nna ha ile mona re tiyane ka sena se bang se re tiyantse le go re tlo qoka ka sengolwa sena sa hao o ka phuthulwa he o lape moratuwa he bo no le ka kwano tshene ke ya be sentse re matha ka dikopi tsa ditie o bona halo ho wa mohezi be rentse di buku jola ke go tsa re ja ka ba ithe ha o sa tjena ha o tlo ntsha di dienletse ka mane ka dinyeo ha di je ha ke ga ona ba ithe
2: Ke nne
0: ho lebo hanna ha re ke re pele re ka kena tabentsa rona ke batla o iketle le momamedi o yemetse sala emetse motsotso ona na ka nnete o twa ke kala lena no go ka nnete ke na le wena simbona a go tlhoge fa setshwantsho ka motho ona na ke ka nna gana hana ka paga o toloka ka tsela tse di hentswa ke a motseba helang gona le letlhakore la ka le motho e moeng ka nnang kare ga letsebe le ka llatlhaga ga o etsagala dintho tse itsega a e bo ntse re re wa tseba motho eo jale ga ona motho a ka tsebang seabelo sepeko johana jwalo ka wena ga o so le dilemong tsena tse o leng go tsona o feta nakong yono le monyane ke batswadi ba ne ba ka tshware ka mokgwa na le ditlhong kapa ke ngwana e sale a bua golo ke mang motho enwa ke mang o kore fe ena setshwantsho ka ena
2: seabelo sepiko johana ke mme ya dulang tswatswa mone ya goletseng tswatswa motseng o bitswang teki sekgutlong ke moradi wa ntate molantwa seabelo le mme koromang seabelo ke ngwana wa borobong ba ne ba leshome ba batsadi bana ba hae ke ya leboga
0: jalo o konjwetse wena ngwana borobong ba ne ba leshome ntse le le kaofela
2: ga re ka
0: so setse ba ba kae
2: re setse re le tsheletse gona jwale le batswadi ba sebile ba tsamaile le bona
0: motho wa modimo pele o ka fitlha kwa kwa moo o letswalelala moo kapo go ne o na le mo batswadi ba neng ba tswa teng ga ke sheba ga ke opole kabe bo tseki wa tseba nna o ka re ka re o tlhaetse tseki moo kapa tšhele tlile se le falelela moo
2: tšheme motlong ke tswaleletse dipolaseng ke ya tshepa versus brone otho ke tswaletse seterekeng sa versus brone ka di-6 tsa motshano 1970 selemong sa 1974
0: sepiko
2: o ke holletseng teng
0: o ntse o gopola o tlile batswadi ba ile ba tla kwakwa wena o le dilemo tse kae
2: ke ne ke na le dilemo tse nne ka nako eo ka nnete bophelo ba ka bo bongata ke bophetseng mona kwa teki sekgutlong
0: wa ba sa ntse ebile le okela le dikolo gona moo
2: ka qala o na le sekolo mona sa primary gaufinyana le motse wa rona wa sekgutlong ke mafika ditshiu ka tswela pele ka kena itlotliseng higher primary ka ntse o fetela dinare junior secondary ka nako tseo ne di bitswa jwalo ya ke etsa setlhopha sa borobong ka kena teki high school selemo se le seng ke be ke fetela sekgutlong high school ka monontsha ka mane ke fitlha ke qetela matric wa ka moo ya ba ka selemo sa ga ke qeta go qeta matric wa ka ke ile ka 1990 ka be ke kena thupeleng ya booki mo le ne rena le sekolo sa boki pekeleng sa manapo mm le ka kena teng e bo phelo ba etsa hala
0: mm
2: pele ke keta dithuto tsa ka ke ba mmeleng he ka tswa
0: mm
2: o tseng hata he bo phelo ba etsa hala ka 1998 ke qala dithuto tsa ka tsa BA
0: University
2: of the North Kotko campus ka nako yeo e seng e le U of se hona jwale ka etsa lengwelo la BA moo mme Sesotho e ne e le e nngwe ya dithuto tse ke ileng ka dinka fela ke ne ke nagane go lo fitlhelela lengwelo la go ba mosebeletsi wa setšhaba ka etsa psychology sociology and le Sesotho le English fela he ke ne ke tshwere ka thata selemo seo se ka sa pele ke tshogile ke na le modimo ile a ntshwanelafatsa ka mafatlha a banana ya ba ke mme wa mafatlha a nwa le motse nne ke tshwanela go ya sekolong ke lo etsa b a eo he ka tshwara ka thata ke tshogile go o ntate modimo sekempe ka feila ka tshwara ka thata ee ka bokeletsa di-distinctions e nngwe ya di-highlight tsa bophelo ba ka selemong seo sa 1998 ka be ke ba the best student of the year ya selemo seo ke a bone ke la ka tshwara ka thata ke tshwile gore ke tla feila ka tshwara ka thatakea
0: o lokolola eeyatlhe
2: ya ka nnete ne ke nkile Sesotho e ka ke papadi university moo ke re ke thuto eo le gangke ke nka e bala
0: o na le kelelo eo
2: fela ke ile ka bona gore Sesotho a se papadi empa ke ne ke le matsong a barupelli ba kantate selebeleng kle mme matlatla ka feta le matsogong a Dr Nefolo Maletse ba ile ba etsa gore ke rate Sesotho ka nnete ke ile ka se rata ke ntse ke bo gape ka kgona go elela gore Sesotho ga se papadi a se bonolo jalo ka gare
0: ge kanaga
2: o nagana gore ee jalo ka ke ne ke nagane gore ke pua letswele la mme ke tlo matha fela ke ile ka se rata mme ila ba ye nngwe ya dithuto tse ileng tsa nthusa gore ke fumane di-distinctions tseo tse ke le ka di fumana tsa ba tsa etsa gore ke kgetlhe ke le moithuti ya
0: ya tlhwatlhwa ba se letse
2: ka mahetla ya tele tse ka mahetla selemo se sa 1998
0: sure
2: make up 2000 ke he ya ke gona o thola lengwe le lola BA ke 2001 ya ya ba ke never high ya se sebetseng ya ba ke never high ya se sebetseng tabe ke le gore ke qalella ho ngola buka gore e itletse fela tabeng ya go ngola ka nako eo he 2001 se ke dutse gae ke le mme wa gae
0: ya ba mogopolo wa ngola o ba teng
2: ee ya mme motlong o ile wa itlela fela o rothela le nna ga ke tsebe gore na ke tlare ba utlwa le dilemo nnetshedie ka nnete
0: a utlwisisa
2: ka kgopolo eo e tla gota ebile e tla e sentse e na le
0: drama yeo ya go tshwarela ga nyane fela ga tlwela ka re fetise kgwebo a go gutla mona re tseba o tswela pele
2: e
3: bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Gauteng. Leto la hau le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
0: Hala la pitiki likunutu likhotso ya basadi kufa yutlise za pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 horeng ya leshumele motsolomong ho seng fitlela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein le go thabiswa ke batho bana ba latelang di galala tsa Orange Farm ba ga hare ya pitiki ngo sa le bananyana fela mahlapane a re wa ipula ba ikwala ipupeng bo mme ditlanwa metsi Malifu le yena o teng ka hare ho basadi Dr. Marikwena Hasalla Morao motseng a re wa nkokotela theko magaola motsamaisi wa mosebetsi ke ntswa ke go ikate motlong ithekele tikiti ya hao compi tikiti re ya khufa sela ka pitiki pitiki e
1: tebeletso e ratwa lesedi FSM
0: Kio nataba metsotso ile mashume a mabedi metso imedi ka mora rena ya le shume ha ba ke hona wilelang siane mo sa ha wa tseba gena go nyamanolo ya dibuka gentse ge buisana le metsi ya rona sia belo sipeko Johanna ka buka ya hai monana ine ile wa ka fela he ne re santsane re hom ho re mo tsebe ha holwanyane ka yena ko ya moetse hape sipeko ha ga shebe tabatsena na wa tsa ba ke a bona phihlello hona ntho tsa ngata tse o ileng wa di fihlella ge so ke ne tabeng ena buka e bile ke tlokomela o ile ka moga o ngwala yona buka ena o tlo o ketlokena ditabeng tsa yona o la nna wa kgethwa o le e mongwa wa ba gutwana ka ba ba ithuti ba hlaeletseng ba ipapotseng ka magabane ya bona 1998 mono ere ka reng ke university ya Freestyle ka nako eno SLE e of so na bale e bo unique ka ke a tsama bitswa la nata nna tshinja tshinja ha ke hlokomela o ile wa kgethwa kgwedinyane ya basadi ho women in literature in Free State Province office ya language service ko re mogwa o ke a bona o gata o gona ho wa ipabola ngwanana wa ipabola ko re o mona fela ntho yeo e reng ho wena ye ho fa ho motho a mofuta o feng mme e ka fa motho e mong ya dutseng fela ya sa batleng ho ntsha bokgoni ba nang le bona ka ntle ka mola ho latela diphihlello tsena tseo ke bona o fitile ho tsona di reng di bolelang
2: mmotso ka nako nngwe ha ntse o phela ha o kgone o elellwa gore dintho tseo di etsang ketelo ya tsona kapo di tla keteletse di beile mo di o beileng ho etsa dintho ka bokgoni bo o nang le tsona ka pelo ya gago yotlhe ke nana ke yona e leng yona setlhoo sa ditaba gore etsa bokgoni ba gago phela o ntshe seo modimo o fileng sona then tsena di tla kgona gore di kgantshe go wena yone jalo ka ga ke bolela gao eo ya 1998 ya ke tla e fumana ke ne ke sa nagana ne ke bona fela gore ke tshwanetse ke bale mona ke tshwanetse ke bale ke tle ke tsebe gore ke tswelele dithutong tsaka jela go ile ga e tsala ka tsela eo ke ka gona ke reng ga o etsa dintho bophelong ba gago e tsa o tsepamitse maikutlo a gago gagolo ka tsona le ga o sa sheba gore na ke batla go fitlhelela ka nngane e tsa ka matla a gago go etsa dintho tse matsong a gago kapo tseo o nang le bokgoni ba o di etsa tsepamisa maikutlo go tsona ke nnete ka enana ya gore ke ile ka kgetho ka di-28 tsa kgwedi ya phato ke kgwedi ya basadi lefapha le na la language services ka tlasa lefapha la dipapadi bonono botšhaba le boikgathollo le ile la nkgetha la ntlotla ke le mosadi bongodimo
0: yo
2: ee ke a leboa
0: ntswetse wa tseba go na le motshotsoane o bankannete botlhe re itlhatswitse re jele koto ausiwaka ge ditlweletse odimo ditopo tseng ko ga re batle letho ebe lebiso la gago ke a utlwa ga le hweletswa mane motsotso ono fela go bane nako tse ding ntho tse ding di etsa ha le bolo ka gore o etse ka ibile ka reng ke kgetlo la o qetela ibile o etsa nthotise ka mogho ka matla ka o fela wa ntse ka ga ke ukwa ha le bitswa la ha o ne le bitswa mane yo le kana go ya 1998 le hona bale e hona bale go dingena go tswang go yona phato go go go no etsa la ba ibe na uno kholwa ka ba o bane ke bona batho ba bang batlala holo yeno ka pase ba ka seno se ba mo sebetse tshe go bona kibe ke modimo motho yo ne ha ba mothibe ka bo ebe untsana le rona ka mo ka pa maikutlo a monkila mo beile o dimo motsotso ono o jwang go re kukwe ka ke ntwe ngwe monate ke che ha bo tswa o ithalosa o ka re fa yona
2: ke e ba motsotso o ikgethileng ka nnete jwalo ka ha ke bolela gore ha o etsa ntho o sa lebelela gore
0: e tlo na le letho ka moga
2: o na le letho o ke ba lo makala ke bua nnete ke ba lo makala bona ebe hutlile jwang
0: sho
2: ebe hutlile jwang ke hopola ha ke ne ke keta metric wa ke ne ke kena sekgotlong hae ke ile ka ba e mongwe ba tsheletseng ba thotseng re ne re bitsang metric exemption
0: ee ne bitswa exemption ka nako e
2: kana go ye jole me an tang an am fang de go tsa ba ne ri tatel wa o re he o passite le o passite ka exemption ke ga o ke le bo o re hey wa o sa bo tsha bo wa o sa bo tsha bo tshe ke tabile ha ho holo mare jole mokgwa wa o thaba ho ba tsho ha o
0: ha ke tshwane
2: ha o tshare tshwane ke be ke ba le ho makala ho no re ka nnete ke mongwa ba thutseng di exemption ba tsheletseng fela ka ga setlhopha ditsone tse se kana kae jale ke la ka elelelo ka nako ga mmeno a re go nna why ka ga o thao thara wa thaba why gobaneng gobane bana ba bangwe ba etsa
0: yonaaaleeebaaletsalelo
2: ba setsetsetse officing mane jale ga ke mothimeempa ka ga go nna
0: ya
2: le
0: ba ka phetla ba ja bona ha o notho wa phetla ne ke tlo bona eh ya se
2: ha o notho ke se se sifuba o notho bona hala hore motho o tshadile jwale ke ka tsela eo ye ke ile ka ke thaba ha holo ya thaba ka nnete but thaba ya ka se eno e tlola mari fela ke le bo modimo re ka nnete ntate modimo le ye hape mphile
0: ha ile mona o hlalosa ka ke mametsetsele o ya ke dumelana le wena le gore batho re thaba ka tsela tse fapaneng o tshwana le go sebetsana le botlhoko ga re tshwaneng e mong botlhoko bo ka ba ba mokeng ya sepetlele kore e be ka nnete go apolwa go apeswa motho eno ona o sitwa go feta boimeng bone ba bangwe le mmone le ge go gantle ae ke gantle fela maleng a ka nna a tlo ikwalela ebe o se tlhabela tlhogong gona go a ke go batla motsotso wa gae batho ga ba tshwane le tsela e bangwe le botlhoko boka e ka nna ba bo tshwanang motlhala fela ebe botlhoko ba o tlhokalelwa ga re sebetsane le tabe eno ka tsela tse tshwanang go gang go tutututututututu e mongwe o tho ka mokgwa a ile a engwela motho eno ebile o la ba a salang mofu morago ka mokgwa a na le katemelano gagolo le ena ehe mokgwa ga o motho e re kareng o ditlhong kapa o motho a ka buang gagolo kapa o bua ga re o kotlisa speko
2: bonnete ke tlare ke ditlhong ke ditlhong ke ipona ga ngata ga ke le ka gare go batho bao ke sa ba tsebeng ga ke kgone go ipona fela se ke tlwaka ke nna o gagolo le batho ntle le gore ke amogele ka tsela ya gore ke eng ba itue gore motlotsong o nana ke eng ba itue ke motho ya ditlhong a sa buing empa ga e tla nako o bua ke a bua ka nnete ke tshwere ke bua le mongwedi e mong ke re ga ke public speaker ke re jalo ka mongwedi mare mphepene le pampiri mphepene le pampiri ka nako nngwe ke ngwela tse ke sa kgoneng di bua ka molomo ga ne ke sala ka puo ke le bora mole ga ke keta o fiwa gago ke ile ka re ga ke kgone go bua empa jalo ka mongodi mo fepene le pampiri ke bua gore ga gologolo yone buka ene re tlotla re emanolola ka jeno gore go na le tse ke sa kgoneng go di bua o gopole ke itse ke ngwana wa ke ngwana wa borobe wa
0: borobong
2: jwale wa ana ene le yena wa khorula la beng ile a re tsia moya wa iphumela ka khotsa jwale ke be ke re ke santane ke dutse samagatswana sa gore ke nna khorula ha jwale ha ke ngola ke tshwanela gore ke fe ba ba holo ho nna buka ba e bale bona le ntse tse ke ipotsa ngore ke di hlong hore ebe ke ngotse
0: taba tseno ke a utlwisise ebile le re na ke tsa gae taba tse motho yo ke kore ke ke ee go na le batho ba balo ba ditlhong tsena le re ke a gana se ena eno ga se taba tsa gae tseno ka ga o sa itse mokgwa ga o motho le pene le buka ga ke tle ha speko e ne e le waka pali ke ene o go ngoletseng yona mme se nka thabelang go se tseba ka gare pali ena ke boikapelo ba gago jwalo ka mongodi kapa tse dingwe tsa ditaba tse ka gare pali ena ebile ke ya lerato ke dintho tse ileng tsa etsagala kapa ebile boikapelong ba gago
2: se batho ba bangwe ba sa se tsebeng se ke tlo se tlhalosa ka yona ke gore ga ke ngola sengola seng ke ne se ke ile ka phatlhalatsa buka e ka ya pele bitswang kgetho ya ka ke na le motswalle wa ka e leng gore taba tsena ke tsa gae tsa e ne e le wa ka o ile ga e tsagala taba tsena tse ka mone jale ka gore ke ne le motswalle wa ka o ne a nkotlela motho mong a tlo ithuta kapa le go makala le gore e monate jwale ke tla ntlheng e le gape ya gore e tsena ka mokgwetsela e leng tsena ke bophelo ba motho
0: okay
2: ba nnete ka nako nngwe motho bangwedi ba dibuka kapa bakgakgolli ba dibuka ba ka bona e sena makgetha a itseng a sengolwa ka lebaka la gore e tsamaile ka gore ke bophelo ba motho
0: okay ke tlokometse tabeno ya makgetha
2: ee
0: o so ile wa tla wa bontsha mophetho eno a dibuseng motlho mongwe o ka fa momamedi setshwantsho dibuseng motswalle eno a o ileng kaekae ke a dumela o entse phetholelo ebile go na le mo o se o ka nna wa kenyeletsa boqapi ba gago ga ditswedi le jalo ka botsona o kaekae o a fokotsa kaekae ebile o oketse ge be re sa le re a tlamegitse ga ibo dibuseng motswalle eno e ne e le motho wa semelo se jang ke mophetho ya jang eo
2: dibuseng jalo ka ga e go tloa kalong ya yona e tsaetsa tsela e jalo ke morwetsana ene kapa re re mosadi ya ileng a feta mathateng a dikamano tsa legato ya neng a se a ipoleletse gore a ke sa
0: tlaena
2: gobane jane jalo ko utlwisitse botlhoko ga ke sa tla ka dikene
0: ee mojolo le ona utlwa motho a kere ompone o mpolae ee helang o so mo makalela o sane mo ge ka ko wena yoo mogotsi jwale o le a sebetsa bantaba e ee ke ka gona re bonang kgaolo ya pele ya re ga ke sa dikene jwale o tla go yena dibuseng eno e ka nneteng taba tsena tsa lerato di laka tsa motshwaga-tshwaga
2: ee
0: ene ile ha ile ya phoqa wa tsema ntho tsena di ka o phoqa a kopane le a dithabo ke nka nna ka moleka ka motshwantshanya ka mogho ke mametse ntlhaloso ya ha o ka dabatsa he ka teng o ntsa tshwana le mang mang le mang ye bang gintse ge phela le bona letsatsi le tshaban le dikela o bane ye ke bana le maleme ya monate bo abuti ko ga o bontse ntwesi ko ga o bontse kanana wa tsa botala ba yona o bo go modimo mona ke itahlela o kenye maphi ma fofo ke ntse maphi o go bona go so ka kenya maphi thabo a thetsa ngwane no wa batho ka tabatsa legato maina go gife sepeko
2: a mo thetsa aba a nke ha o
0: she
2: di buseng anke ha hore hore a ke a bona go philo ntle le thabo a nke ha hona ho aneng a sa bona hore bophelo bo teng ntle le thabo
0: ya
2: jwale ka ha le motsong ona wa tlholong mo ne ba dula teng gonne go tsebagala kaofela
0: goreekwa diruseng e le ga le mo batla tshwantse lebuse ofe o yela wa thabo o dulama ke go ke a nagana ee
2: dibuseng ofe wa thabo ee thabo sengwe dibuseng ne le ka tsela eo le jalo
0: ee
2: ee jwale e laga tsa thabo
0: se ipatetse ena
2: jwale dintho di tlhaga motho a sa lebelela dipepese dipatileng
0: jwale mma letsatsi monga monna o sile ena che o na ntse a se o nyalo fela ke ge le ene ntse le ebile a tsejwa gabo wa dithabo kwa mma letsatsi
2: ka e ne le mosadi wa thabo wa bakamoso eo ka nnete
0: ee fela go na le ka morago kopano ya mma letsatsi di buseng a tseba gore ke nna o ebe go laetsala ba mmo batho ba modimo etsaetseng o tse ona ke e batla mona gore mma letsatsi le di buseng jalo ka batho ba bomme ba qeteletse ba kopana o ke wena di buseng e ke wena mma letsatsi e ke motho wa thabo le nna ke wa ga ebile nna ga bo ba ntseba ke gore motho o se o tseba ga bo moshanyana gore ke motho a seketeketeng o kwa taba tse o tse jalo jale e sala ba mmona ke batla go khutlela ngwanena weso re ke etse tsena

0: Mamedi e di shume ma shume di metsotso pele ho ga tshumele motsoni mong ke atlile ho mofumana e sepe ko kwano ke bone ka kitaba ya maganga njalo ka ha le mane qwa kwa ke kwatsa kwa kwa wa tsiba ne su ke boetse ko wa mohetse ha pespe ko
1: ke ya le bona mntu
0: ehe ne ke le monana e ke releke hore ri kopanye ka pele ha iba bile o tlalosa le go pula e qalella o fafatsa ka nna ba keng we sentse ya ma dikgoka hanyo ka letlakoreng leo mmaletsatsi le dibuseng ka mora go bohle ba tsebe gore le nna ke motho wa Thabo le yane ke motho wa Thabo nna ebile gabo ke a tsejwa nako tse ding banana re na le o itabolela ka ntho tse sekovang a re le nna jalo o ne gore kenke wa ma o ne gore kenke ke gore ke ditaele tsa banana tse o batla kenke o feng le nna wangate le nna wanthata ke etse ba jale dibuseng o bile le ntho e sa tlwaeleyang gangata ka gara dikamanong mona a ileng a etsa a gotlisa maikutlo a gae ka pele a gopolela botlhoko bo goma letsatsi ka nako eno gobane le ena o na ntse a sa tsebo gore Thabo o na le motho a bophelong ba gae e ba bile ba tlo lokela go ya gole ka bophelo mme ba ile ba kopana ba lokisa ntho ena jalo ka go thwe ke woman to woman ke re koke jalo ka ka basadi re bontshane gobane e se ka ba taba ena ya go godisa gore re re sera sa mosadi ke mosadi e mong bana ga ba etsa jalo ba lokisitse ditaba ba kgaoana gantle gore go sane ba se ka tlotsama ba nye motsana la ba kopana ka toropong ka mona dibuseng ola a phuthulola pelo ya ga e jwang go maletsatsi gore ka nnete e be le ka jeno go tswe ntse le teng pakeng tsa bone
1: dibuseng jalo ka ne o bolela ile ba mosadi a ikgethang o ile a kena dieteng tsa maletsatsi a sheba bothata ka lesatsi la maletsatsi e leng se ke dumelang gore lefatsheng mona gane re ka etsa ntho ya mofuto
0: jwaloene
1: dieteng tsa ba
0: bangwe
1: fatshe le ne ke bele sebaka se betere o ile a kena dieteng tsa gae a sheba bothata bona mme a kopa tshwarelo ka nne tekeniki sa tsebe ha hona le sign e ne hlaha gore o teng bophelong ba gae fela he a kopa tshwarelo gagolo ba balela ka letsana katlego bophelong e mole mongwe ya ba ke mona mo dibiseng a tswelang pele a reng ga ke sa dikene he jwa letsa lerato ga e ba yeo ke ne ke motshepile a kanakana ke bone ka reng lefatshe e bolele ana ba mbopela le hodimo ka le bona hore ya
0: ekeng ho kena ke le
1: ei le wa tle ka nnete ke le ke le bona le atamedite o mphotsile e be o sa tla ba le e mong ke tla re ke tla motshepa ke ne ke tshepa Thabo ha kana kana a be a mphotsa a ke sa dikene
0: taba ena ya ke sa dikene e tswa mona jale ya ya hlaka hantle taba ena ka ofela mme he huile jalo ka o bontshitse gore le senye semane se na le gore o ikwe motho a re never say never nna ponompola e setsinke ga molapo elang ka dilemo tseo tsa ga o ntse o tseba gore ontse o ka nna wa kgatlha motho e mong go ile ka nnete dibuseng tlalele ke a bona ebile ke wa tlalele ke motau nnake a ngwananyana taung a ipe a gantle a ipha kgotswa tsa kgaoana le bothabo le gore e be o tla nna a tlo utlwisa pelo ya ga e botlhoko a batla go tisa tabe ke re motho mo batlo ke tla mo pogovela le nna ke ngwanana jwale tlotliso mthotla dibuseng o nana le moga kana go yeno nna go nya Thabo
1: una
0: santsa tlotliso a le teng ehe
1: ne santsa le teng go tiso kana go ka nnete
0: ha ke shebe taba tsa motseki motseki ke yeno ana o bo motseki motho ke ena o fitlha bophelong ba motho ye banka nnete pelo ya ga e ne phoqagetse o photlwe ba bangata ga se re ka bulela megala mona re bue re bo mokele ba ileng ba phoqwa ke bo abuti ya keleletseng o la o phoqaetsang ka o fela ntse le fela re ile ra finde out jale o tsebe tsela tse re findang out ka tsona di fapane e mong ke ntho nngwe e tshetshanyane fela e mong e kgolo e kana kore a keke o sita le gore a ka e lebala kore le ga a e koka ebile o ntsalela le ka jeno ke re le tla tswela banana gore le tsebe gore taba lona lefatshe mona ke o rata jesu ga re tle monana go motseki a fitlha bophelong ba dibuseng gobane fela ne ba sebetsang ka e le nngwe le ho jana ba sabedi akere mosebetsing ho mafapha fapha la ba sengqa elongwe a gahlwa ke di buseng a botimotseki motseki ke eno a fitla bophelong ba di buseng fela o la ikana ka nka pa o qetelletse a hapile pelo ya di buseng jwa motseki le ho ja di buseng a itse ha ke phethe
1: ho ha e bile a mo hlalosetse gore nna o tsebe wa ke batle mixi ka taba tsa magato jwale motseki o bona lala mojalla masapo a go ba nja ke yona la ga ha re tlo le he ya le ga tlhare be metswalle he
0: metswalle fela ya
1: ha re metswalle he e ka ntse mo tella pone a mo tsaka hantle hona ho wa la ga mara jwale ke santane ke batla
0: ke batlang metsi se le yang ka kolobetswa
1: Thank you, sister. Tsohle.
0: Ke a mona ha.
1: A ga le moraka ha kana ka.
0: He.
1: Eh, mora bu ya bona ntate.
0: O kwala o eh ya hletse a kwala se se o sane sa ntate o ha hai.
1: Eh. Eh, ka nnete la ka nnete a gona. A e tshwara nonyana ha e metseki. Ka tsela yeo.
0: Ba shipa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: motswalle wa sebele a thu fitlile bophelong ba hae go ile motswalle ke eno o moetsetsa tsotlhe o mo tshehetsa ka ntho ngwe le nngwe chele ka nnete ke ntho e ngwanang ene mong le mong kapa mosadi e mong le mong a kae la ba lebela go joo ke fua di-allowance ke iswa kae ke e tswang a jale ekabe jale ke batlang jale ebe ke batlang go ya kgaolong yane ya nnete ya seo ke leng sona gobane bale go ne o se o bonagala setswalle sela se nka mothinya o mong se kenya taba tsa legato ka gare jale le qala go ba teng jale o se o mo rata ke re nako ne ntse o mmona fela ke mogotsi fela o se o na le nthwane ya go le ga o monagana fela o ikwe pelo yone ke tuipompa dijanone sena taba sena ya taba ena ya nnete ya seo ke leng sona ke mo ile qala o phunya teng gobane ka nnete se re bona gore go e se le mokgatlhelo o mong jwa le monana ga e sa le wane wa setswalle pakeng tsa dibuseng le motseki mme dibuseng o le a lokela gore ka nnete a fane ka seo a leng sona kapa nnete ya taba e ba motseki o ne a sa itse be e ne lefe
1: ya bophelo ba gae e ne le enana ya gore
0: o na le tshwaetso
1: o na le tshwaetso ya kokwanatlhoko ena ya kwatsi ya bosolelatlhapi le yone eo ya gore e re ke mo boleletlha ke tsebe o bona gorena
0: o tlo arabela tabena ka tsela efeng ehe
1: ke engwe ya diteko tsa a la dibe ya gona ke batla bona nna wa nthata na o tla emela ena taba ya gore ke na le ke a phutla
0: ke
1: na le kokwanatlhoko ya ba motseki o bonagala ka mokgwa o a neng a mo rata ka teng a re ga se bothata taba
0: eo
1: le bonolo bo boileng motseki a amogela taba ena ka bona wa gopola ke engwe ya dipotso tse dibuseng a la ipotsa tsona a moela a bonolo aka
0: ebe o a tseba o ikenyaka ehe o bake a gopola ke mane mala nna motshwara a ukwa motshuna pouna matsena batho ba modimo jale go na le mo ke ka boleyang teng dibuseage ga ke sa uku pounama di futhume ko go bjale ka bona di motho o tse motlho mongwe a ke go na keta le go lla ke motho a lla o tla tho a sa e ka gotlhephile fela bjale a thola pounama tse a di itatlhile tsa kopana le abuti motseki mme a di meta ngwanang yena a ukwa a tlhanyatlho ena a ukwa a mo eleitlhe tshele gale
1: amane mo kereng motho a dingwala o tshaba o di bua ka molemo wa gago
0: a ba jwalo
1: mme
0: ka jo Fela ha re shebe ka ha motseki jwalo ka ngwane molemo la ntsana le lelapala ha bo leloko la habo kwa na mmalitswa yi ntate wa motseki a kula ibile a tshwagile ho biang ka nete o la ba a basia
1: tsamaya
0: ehe ha ke re shebe hona mono bane ntho tsena ntse di nka dikgato ba tlile mona mme hona le ntwe tlotiswa la ka ikoka ho mme wa ha ile pele mme ha ka lifung a liwa le kwana e maletswai ke ifing e bona halang le ha sa khutla teng ho so makatsa ba le hore a e bua ntimo tio na ichebile ka ditlo le vetabe ke taba ya a ke re re shebe ke ke bone batho ba bangata be bang ke bo mme ntate ha sa le yo mme o sa kena dikamanong tse ding ana le ngwana moshanyana boholo ba bona ke bona bana le ntweno yeno re jwale ntate eno a ke batle a tlo sotla kore ka ga bana le mogopola gore mme ba ka ke batle a utlwe botlhoko two ga o bobebe go ngwana a sa ntse a tlalefile gore o tlo go ntate wa gae kore ga e bonolo.

0: di khubishano tsa dingwetse le bo matsane itswa hona mono nthweno
1: o
0: re ka lo ya le motho eya kotliswa maikutlo a hene le a feng ka dikamano tsa mmaileng ka mogole le motsekiana motshwere ka teng
1: kotliso jalo ka ngwana mosimane ke bone ka o le a shepa ba ntshebelo pele ya gore ena motseki o batla go mokukela mme wa tsa mare e betara e e tla ba je ke mona maareng e re ke itute re ke e bone nna ke botse mme ke botse dibo gore na maikemisetso a lona ke a feng gantlentle maikemisetso a lona ke a feng o ne a gantlentle o ne a batla gore sena se a se nagana gore ena motseki ke bone ka o tlo nkukela mme wa ka mare re ke botse mme wa ka ka tsela ya gore
0: e se ka ngola balabela ehe a e botsa ka botlhale
1: boeletlonyalana mare lona gatlentle le tlo tetelela jang ba itlile taba ya lona e kgwadi e kgwatsana ga ke a gogane ke ntho eo e jalo e be go etsagala eng e be yo motseki o batla iketsang tate wa ka kapo go etsagalang ke mona maala e tlaisa ka tsela eo e karang ore
0: baeseana
1: na ne ke batla senge ke lekise le nna ke ipe yantle ke mona mo dibiseng le yena a bapaletseng ka letsogong la tlotliswa a re a aseyalenyalo yona ee ngwanaka ka ba e nagana jalo ga e no fitlha moo ga e no fitlha
0: fela
1: wa e bona a jala le eng kelelong ya ngwana gore okay a mo phuthulola pelo
0: safe
1: ee go ya ka nna ke bona e kare kutlwisona batla thola karabo eona o tlo nyalwa e nwatsie jale ke mona mo dibiseng a e tlhalang gore a eno e tsala tlhe ngwana ka eno e tsala taba ya moo kante ka setela motseki jalo motlhomongwe ga ne tlotlosa botsitse motseki jalo ka ga motseki a na le gaufi le yena
0: e fapane le ene mme wa ga ya mofang yona
1: e fapaneng
0: fela dibu ga sa le kwa mmaletswai lefung kore le go ja yena a ne a batla o le opepe ya ka gobane bana na ba ba tse baje tshwanetse le nne le ipotseo ke mang yo a sebetsang ga kanakana ke motho wa gae tshwanetse ba bone a kgabela kaka a phila motho fela nthe motho wa ae o ne a sa batle taba tseno a ga ke batle o tlo moreya ke tla o bukhela ei o tsholo taba tsa network ya kwakwa ke eno o kgathile gape re qetelele fela taba tse re di qetelele.

Mamedi ke metsotso e mehlano pele ho ka lshumele motsulumong e ri ri tsebo qetella fela ka mona ba ne ka nnete marangrang ke wana tlatle ya re phase e tabatseng ata haholo tse re sa

0: ka ting ke boetse go amohetse hape Johanna
1: Ke
0: ne re ntleng yane ya di buseng ha bukhelwa hoteleng ngwanana ho sa batlo o so thwe ha batlo a lo sebetsa ka thatha le ho ja ile ntho tse dintse banana ba ga tangwe yetsa e motho le ona le ngwana le mojanyana fela ha ya mono ka misebetsi a ke ke ha bo ngwana mo o baby mama fela wa thola ba sa pepe ya ke ba sa gelella o si busu bona motho a ipela isa musimane ka ntle ha ke shebe di buseng tsena tso tlhadietsa la o ile a bukhelwa sebaka sa hotele sa o robala mme a thola ntho tse makatsang tse motsekiana a di tlhophisitse ka mono kore ngwana na tsa maodimo a di go usu mona he picnic e jalo ka ena ha maina di chocolate di bapala bana senana o hopola ka mo di ntho di leng ka teng mo motseki Sena o hopola o kana hana hore ebe ke morego wa o yentseng ka bomo a ana santsana le morego wa o batla o nyala di buseng jola le ha o tsho re tlotlise ho ja e bo la botsa motseki motseki nke ba mofile ka ga bo e sa tshwaneng le di buseng a e fileng mora hae
1: ke nnete
0: ei me e ya lagato la o ka tswela pele
1: o tsakela motseki ha ke tse o ke kwa tseba bona ho tle jwang a I plan ka tsela yeo mmh mmh mo ka tshulu ga di buka o tla re mo tse ke hantle ntle ke mani tsedi
0: ya
1: o ba ne mo tse ke ba di ntho di etsa le ho ya ka yena mara a di bitsa ka tsela e ho fumana nga ha di buseng o ntse a mo bapetse ka tsela ya re ke mo pote ka mona
0: mmh
1: jwale le yena ke tla hore a tlotla a mo kopa lenyalo o mo kopa lefuni la ntate wa hae o ka re ha o le dieteng tsa di buseng o nagana gore ha ke hana e le sone ka yona je a tlhokaletse
0: ee se kamo ko go odumantsa le botlhokong ke utlwantse tabo e tlalosa
1: ke mo etsetsa go le yena o ile ba tsho jwalo gore ke latlhetswe ke ntate wa ka se ka etsa ke latlhelwe ko wena gape
0: leleme la bashanyana
1: o motlela ka botlhale jale ka ela e nna motho
0: ande jale o etsa wena kore ona o etsa ibala ikutlwe e kareng kore ee e se ka ga kecheke gopo o fitlhela mo a kore se ka etsa ngwane montse na ntse a utlwile botlhoko ba lefulang ntatae
1: kannete jwale dibiseng a inaganela moga ka nako wa gopola o itse jo o ka nagana ngwana ka seo yena le gale mare jwale bo se etsagalang mo jwale mmona o se etsagalang mo ke setse kopiwa lenyalo e le gore nna go morakitse hee ande jwale motseki ntate wa o tlhokaetse motseki o tlhola kae nako ya o etsa ntho tse
0: nakoe
1: ke re ke tlo pepe yaka monana ba mpone ka diforoscope se bile gore ga se wena a tlotla a sebetsa ka ka mosi mona bosu kao fela
0: sure ya lerato o ka
1: tswelaele ga ke ntse ko kenagana jwale dibiseng ke bona ebile sebete sa gola a ema tabeng ya gore ee ke tshwanetse ke letsetsa makaka ke ke tshedidise pele ya gae pele one nna ke itse go mora ga ke
0: etsagalaagalwa taba e ya
1: fela motseki ke yone o santsaneng a mo etsa gore okay ke reketse wena motsereng e ke a utlwisisa taba ya gago ke kopa go e beya letsong lena la gago re nnye ee re ke e beye letsong la gago ntumelele ke e be
0: ke nagana mokele ga sa re letsogo nna ke mošanyana a tlabile ka lengole fatshe le gale o santse go ye se ba soketse dipuo ee
1: ke mona mo dibiseng le yena a le a wela tripeng ya gore se bothata o ebile monaneng wa ka ebee
0: ke tla lokisa ditaba pele kwana tsa homoga a te ga tsebe ga a na dumela ikene mono ke gana itlama ngwana batho
1: ee ke a nna santse a itlama
0: wa tsaya dibuseng a itlama ka lenyalo ebe o tseba lenyalong wa phela wena o kgotshetse o tlo phela o kgotshe ke a o beetsa ke boitse wa nyalo o ne o potse o tlababa Jwale di buseng
1: le di tse ka nnete.
0: Ke tshotsena. Di buseng o qeteletsa gutletse ha ke batla ge kwale ge sie mono ge etse mohatlagitwe mohatla wa gwiti hore momamedi a tlotse ba o reka bukena na a utlo ho ya pele o setse ho etsa la bang. O fitlile lapeng a theo lebetse ho ntsha fela ho putse a lebetse hore o la reng ho mora mme mora a bona monana ba ka mogho re satla ingwa ka lona tso le le gona ge le phamise
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: eh ka nnete la re di buseng ha ke na le betso go ke beile reng go ba ma ikutlwa ha ne le go ke tlo entsha re qoqe le mora ka taba ena
0: eh
1: so mo ma ikutlwa mo ga tla tshibidi ya he a nto ntsha reng he a re a ike ke mona ma ile a le bala go entsha ka mokgweni le ntle ka teng a tsama ile tsela ena na a e boha hantsa a tla hae
0: eh
1: a boha mona na botle ka ntse o tla le bala le ha fitla hae go entsha ya ba mora wa e bona mora
0: sho
1: alulo makane tshole o tebile o dumetse
0: va
1: e bile o re va ndi fum a le nyala ni difum
0: eh
1: go ba ne jalo kule mona o ya difum
0: le la la tsa ba nta benye kana
1: o fika o khutla ka direng monwaneng
0: sho
1: ya go tshwara mathata go jalo tshwantse go yo e sinjwala mwana ka sinjwala ha e jwala bona ke a ntse ke wa tsebela lenyalo ha ntse ya ntse ke nenana
0: eh o le ka o mogotso fatsa
1: a le ka o khotse fatsa mora
0: aha
1: eh ha se la ho isa
0: a kwa isiye hona hona mo meisi ke bona bile hona le motho a buang ka wena mona WhatsApp nya ka re jo a o sentjwa ke iska ke tsa ba lo network e hlea re dula strateng re dula strateng se iwane ke motse ba hantle meisi bile o go meisi a re mo halo tswa magweleng halala tsekisi gutlong ke CN Simon motsholwane wa tsekisi gutlong ya kgwala wa motseba
1: ke mo tseba ke a leboga ke le bitse ke le bitse le ke hotseng ka lona ka ofela ba letse ba lena la sepiko ba bangata ba qala go
0: ya gola ntse ba ribe ke ka mara e ka re ntse ke la hai se ka go mele kwa e sa uli mpale ntse ke la ja go bo go go ka wa ke wa itsa la go na ma ga ke ntse ke la hai maga go na re tseba meisi e wa itsa la motho a hole ka lebitso le itse e ka nnete
1: ke
0: yena
1: meisi ya belo ke hotse ka lona
0: eh
1: ke ya lebo
0: ba ka nete o tsiene mo tsamaya ke ke ke ona ntwe ba bona bo mabitso a bo a theneketso u kwa hona jena go a botisiene a ke ke siene siene o ho tsone komo go kwa no siene mami ne ne se ke batla tloga o si mami ke mabitso a re godisang ano ke a tseba ntshanyana mai no no bonana le yena o ka thola CNA ye libitso la ke Simon CNA ene o ka thola ntse libitso la theneketso fela bo oupa una le bo oupa ho no kojwa o bitswa mabitso a mangaitse e re re kwale rato la ka meisi ke kopana van le wena molemong wa o thola bukena na ge tlo bala ha holwanyane o feta hore ho qetelletse ho etsa etse jwang ka bophelo ba di buseng motseki le tlotliso
1: o ke fumana na Facebook mme mo ke fumana na Facebook ka Johanna Siabelo le WhatsApp ke teng ka dinomoro nka di bitsa
0: e di bitse ga tola ka weeketlele tsona batse bo ngola
1: o ke 067 927 1424
0: di phethe hape 067
1: 067 927 1424
0: eh ke kholo e bile ke WhatsApp ga tola ka ke le buile na go file nyona ka tlo le mahlonono wa bona ka ha ne se nna ke tatetse ene ile work fela o bile le ghetto ya ka getla ukwa se re di gotlisetsa mora go di tlisa se re di qadile ka mona ka mohatleng ka fela ke hutle ke takita tsetsa ba tsena ho lwa ke re bale ka mogokeleng le tlofukate ka ga ke batlene fela he ha re felle mona nna le wena ho ka buisana tsebelezong ya lesedi mme ke a dumela le hore ha wa qetella ka ine ile wa ka jwalo ka mongodi e ke bona ngona le bogoni bo gentse re tla thola dibuka tsengata e tse ka ke kokela mbile ha utlwa fela o lahla o otla pali nthwe batho bangata ba sa ingwe ba ba dithotokiso mang di ntota dipale khutshwe mona ke dipale ha di o tshole le sia le moya o ka sengolla dipale ka mogho ke bona bogoni bo nan le bona mme so hletse o dietsang le tse bile o di labalabelang ha diphethalo yolo fela ke re matla dutse leleme obane ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethagatso ke ya modimo katlo le mahlonolo le mosebetsing o o sebetsang ba kae di-twins bo mogel
1: bo mogele ba teng
0: a otlhe ba le motse kae gona jwale ke wa usi
1: ke bo u swale mo tsima shuga maga
0: a le gale batho ba modimo
1: e se le matitshere ka nete ba hudile ba futa di high school mo ba teng
0: a o batho
1: bana le wa habo bona ba o fejana ka khisho ke ne ba banana ba bararo ba batle
0: yes ke rata mo no botle ha ona ngwane mo le mo motle o mmai e bile o e tshoka molomo ka nete ba re mwana mmai ntse ba mwana mmai yo ha mo be ya ho wena ho mmai o motle ke tsho jwalo a o batho ha ba dumele hle ke nana tsietso yeno ba tseba mme ba bona o tshwere ka thata o fitlela monana ha ba dumele ba nna ba o tsietse ba lo fela ba teng bophelong ba gago ke se o nang le sona
1: kekeree
0: yatle tshwara mama hantle kore le tshabane le yena gona gobane mosebetsi wa go ngola ga se ntho e bobebe gagolo ke ke bone o batlakele lo tsepamiso wa maikutlo o taba tseo ka ofela mme o ntse o tlotla ke a gola nako e nngwe e tla ba ka bophelo ba bona ba le jalo o songola ka bona ga ge tsebe kapa o tle ka ntho nngwe e re kekeng ga nagana gore e be na ka nna tla mo ge ipotse o fitlhile bang boemong bono ke leboile gagolotlhe maisi sipeko seabelo johana gana o itse lebitso le go thwe ke ntswa ke ka sesothong ka mo
1: e jole ka o lutlwa le thathanyana jole le ne ke la ka kgathatseya ke be ke botsa go batswadi gantlentle re batswana ba seabele re batswana jale ke botsa ke re sepeko ka nete bulelaaae ke ntswakesepeko ke ntswake ke sesotho
0: o tsebe ka nna ka fetola ga ke dumedisa nakong e tla mmame di dumela le biso yaka ke sepeko se ke tla e kapa mono ke lebuiletlhe ka nako o go fileng yona e ba le bosi bo botle mosebetsi wa go o go lebalo fela o nne o di date fela dikgautsi eno o ratolaka
1: ke lebile gaolo ke nna lebileng gagolo mme motlong ke lebile gagolo mme wake
0: a se mogotswa ke o taba mamedi ke itse o hetaba tsa sepiko seabelo johana o thwe ke maisi bitso la gae se ka gause maisi tle kuko e etsa ntho e thata bang e re maisi ga o gause maisi o batla gore mme nkgono wa etsala ouma e tla keile gore ke nkgono ka afrikaans ga o qala gore nkgono ouma jale maisi ke ausi ao ausi ausi maisi bo utle pele ga re tlo ya mono ke tseno ditaba tsa gae e ne e le waka buka e ne tshwere taba tse kgatlhang maikutlo ba momamedi fela kae kae di botlhoko kae kae di a eletsa di na le keletso ka gare fela ke pale a e ngotseng pale ya lerato tsa mo etsa bonnete ba go iphumanele ena ga bosi bona bo sa o buisane le ena le bone ena e fitlhe bang matsogong a gago e re ke tlae ka mona ke ya gutlha
2: na o kile wa ipotsa gore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya gago dibekeng tse e latelang re tla buisana le auditor general south africa e leng chapter 9 institution e theilweng go tsheetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka gara naga selemong sena lekala le na le keteka dilemo tse 115 se tlhatlhoba ditšhelete tsa setšhaba le go fana ka lesedi le e tšhatsi le ntshetsang aforika borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena gore mosebetsi wa bona ke ofe le gore o ama wena jwang jalo ka moagi Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA,
3: auditing to build public confidence.
2: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Hela ngena kwa Limo Fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsa halo tse sa le balehing ho tlo akala borobong ho fihlala ka leshomelo motso mong mphalane kwa na Limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open ho seng re fetela ho lovers and friends busiwo mme re boela ka mqebelo bakeng sa after soul and jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience re ka tiketa ha ka jeno ho ticket pro Limo Mall ticket office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay ha o file wena Limo Fest re ya ka si it's now or never.
5: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pamatsidiswa maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E ka ba o kgathetse ke o se kgone o thola di-loans tlasa lebitso la hao. Na e be lebaka ke ho tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Mme se o lokelang ho se etsa ke hore o romelle SMS e reng thusa o e romelle ho 33351. Thusa to 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Romela SMS e reng fela thusa ho 33351 lentswe lena thusa o le tsebile le ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e tlasa NCR ADRA2. Ho na le melawana di dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS e reng fela thusa ho 33351.

Metsotso e mashume a mabedi metso e meraro ka mora hora ya leshume le motsolomong. Holena la rumohe ge ke nyagele ka mane jwalo ka bile ke bona molaetsa o potlakileng wa tlokotsi kuona na R59 ha o tlokena ka Sasolburg. R59 ha o tlokena Sasolburg. O tse fate se wetse ka hare ho tsela mono ha o hlala lehla go ngela Paris jwalo ba ganni. Hlokomelang taba eno hle moeketsi kwa lepegele boile hle o tse ke bo batho ba ntseng ba tsamaya ka nako tsena nna ke popopopopo ba odimo mane ba re shebela tlase mone jale tlhokomediso ke eno R59 ha o tlo kena ka gare o Sasolburg go na le sefate se wetseng ka gare tseya motlho o mo o tlabe o tla o sa tlhokomele be o kena go sona he le wena o etse mathata se tlhokomele ha e ba gagolo ga o tlhaa ka letlhakong la Paris. O hlahla go la Paris ha o tlokena ka Sasolburg R59 se fate se wetse ka go tsela ka mono he ke bone ntse tle re fatafata di bakeng tse fa fa pane ke le buile hle moeketsi kwa lepe lifu machinini ke le buile ha ho luruma metse sebeletso ya lesedi ya le mona Hamilton Bloemfontein o royal nna ho re nya o qetela hle kutlwile ke letsatsi la tswalo la mme mampa imukeki o palenyane ya rona ya monyaka ile mmapakiso mokanduva wa ntate potlaki mokanduva duva duva wa ntate potlaki hle ke a kgona o kitikile ha monate girl ge golele hle mmae ge golele kgapigapu ya mahlonono kekege a ofe ka mo lefatshe le kekeng la ofa ka teng a ofe tse o di hlokang go feta tse wena o di batlang ke ka mohau mampa imukeki re holele mme eleng mapakiso mohatsa ntate potlaki tshwantsisong ya rona ya monyaka ibile kutlwile o kete ka letsatsi la haela tswalo le mankomoti molala ka mane ka lesotho mankomoti molala ke mohatsa ntate molala e rena le buisana le ena kwano sia le mo mohatsae matibellong mankomoti wa kitika hle re holele mankomoti mankomi komi di shap shap tsa lalas di shap shap tsa dipol ya khona o le wa tshwara hantla usi montsone mo bang ho ntsona le mo le ka nna la tefela teng tefang banana baka o go ke le kana go ena fela o se go ke batla ga shene ebe he o tsa tswa ba lo tlhatlhatsa mono nna ke batla ga shene o e batle kana go ere ka re mo sa ukwile o so te file fela o tweaking baby ke batla matokomane ana le morara

ere ha o tla yona ga sheno no no ke batlotse pedi ya lo tlatlatseng wa happy ere ha o ka tla o hlahlana o bo ke batla metsi ana le lekhwa o tshele maqwa a tswele wena mulale embrose ari kena le wena mo ru report papi si bitwane o mametse ka mane ka kutlwanong K5 ile ga feta pineng e monate ya mondli nqobo a re inkanyezi ha ke bua kana le diena ya na le dientle ya botshabela thuso ya batho ba marketing ke hopola ka tlhao ka pakatswalo ya morena Jesu ba bohlale ba botshabela ba bonana le di ya ba ibile ba ilatela fela ka ha bophelong re phela musong wa dira mo magotla tla dula goga ha batho ba tswela pele ya ba kana ko yeno ho bona itse bankile di mpho ba tse ba go le sia le hlaile le sia Jesu o hanka lokela ho kena ka rata batseno go utlwa ke tshwara ke ntwe ke sa itsebe ka ha motho dulana le morero mo nang le nthwentlete ya ba ubisa bana ba bohlale ba botshabela ba re le ya ho kae ba batlalosa ga e re latelana le di hona le ya tswetsweng molupuli wa rona ya ba kana go enwe go tla ga e wa tseba keng le nna ke nka rata go buisa dimphomono ke kopa ha le khutla mono le khutle le tlo ntibisa ke se bakeng se feng ha ine ba ne re na go nyenwe a di phone nke be bile ba ntse a itse le nsendele location ya ba le nyilo le ya ba fitlela tsile nna re le sekebela hlola le khutla ka tsela e ditlileng ka yona ke ka bona mosotho a reng ho phetha tsela o tsebe go hobela ile o ntso bilela ho ba neng khutla ka tsela yo o no ithuta bophelo o se ka tsama ka tsela ile ngwa ha o tlile ka ina khutla o ya botshabela ha e bo tlile o tla o tswa bophiki ya ba le sekebela ba wa motho eno o nana le morego so ka wa tswa fela ho tlile sia le jwale ka ho tseba matla le sia le o le ha se le sia fela ke le sia le netlo le tlo pholosa maphelo a rona le tlo pholosa ho timetseng a hlaqala re ya go bile ka go batho bile ba shebile le bogena ba bona ne ba shebile ditulo tsa bona kana kona ukwe gore yena o tlotla nkukela sebaka ha ba ponte mona ke tsi bolo mo finita dinyeloi la ba hlaela tsile la re le letho nekese le sekebela hlola le khutla ka nqe a sala a hlame a besitse pono ka nqe ke ka ona ke reng naledi e ntle ya botshabela thuso ya batho ba marketing re lebeletse ka tshepo modimo ba nela le ka metlha ga reng ka setshwantsho sa lefu ileng bokoko re lala re o tshepile ka metlha le matsatsi ga o bula matlho e le o seng o tsebe ke mogauntheno go nkile mogau go tsoa ba bangwe ga ba ka ba ba tsoa ebile go na le ba sa tlotla tsoa dihora tse mmalwa fela tse ne re e selela boselela bona bala ba manta wa di-14 go na le ba sa kang ba tsoa mme ka ga o tswile o nne o leboe mo leboe dinthong tsotlhe mamedi ke metsotso e mashome a mararo ka molago ra e leshome le e nang le motswelo mong e re ke bone na ga ke tloa mo nana ke ya go kae o ga ke tsebe na ntho tse ding ga ke tsebe gobaneng di lokela go baka tsele jalo fela he ga se di etsaetse di etsaetse e di etsala ke pina kwano ya abutiringo ko o sebe ke batho ba ibang le ha ba tlwella staging ha bina yo ka re ntwe no e hlama o bane e release tswe maobana re kula ringo ah into yami yami e yako ukwetsi ti ti di di di ding ding uk yes

ke se Elton John Sacrifice se bele tsong ya lesedi mamedi ke le buile hlele ga tompopo ka tlhopiswa mmino ga bosana madie he o landa ga bala ditaba ka ba le moifo wa manano a thuto ke ne ile nkamane kanane lo motlui thandi cha balala ke le buile ho le bana beso ntswa ke ke nna monga le bitso mme wa ngwanana le moshanyana ha retianeng ho sasa o natefelo ke manano o hlatsebeletswa lesedi wa ba tapula diana a kwa le duleng ka matlung o thole mongwe wa bona ga tshaitsa jo tlokopana le ena mona a le tega boljale a ke tsebe na tisitse ya ka motho a ka kena ka dikubong jwale kilwe company ga tsa boleke maipatile ka matlo Amandle Brown Black maipatile fonaneng.

tsei nomnikazi tazen ke pine le ngore e ke onkela yona kwano ka mara mo ke tla onkela pina mona mamelo sebele tsa lesedi ya IPCC e bitswang ka gore ke Ndiko Kelepa wa le shemele metso supile metso tso ka mara gore ya le shemele metso e media.

0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi e shebene kwa badapaetsi e tla rea e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka moragora ya lesome le metso e mmedi mametse ponto wa sele bo maqhubung a gaso 87.7 o le batšhela 106.6 DSTV channel 806 SABC plus ke mo releng teng letsatsi le monate ke itse bao keteka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Sebetsa ha monate ha bo mosebetsing lape mo letsatsi le monate ba tseleng ke le kopela polokego ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane ke letsatsi la bo mohloka lebitso ke letsatsi la baithuti ke letsatsi leo re tlang ho fa ditaba ka lona mo mamelo tshebeletso ya lesedi ke na le dipina kwano pokelong ya ka tse monate tse o sa batleng hore ditle di o fete o tlotse ba ba le usiwe monate ba mametse baithuti ho tswa ditsing tsa thuto e phahameng ka ho fapana ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa letsatsi le monate bo kgaitsedi le bo abuti ka mane ka Northwest University ke a tseba hore ba bangata batho ba mamelang jwalo tshebeletso ya lesedi bao e leng baithuti ka mane ka Durban University of Technology ba lla ka mane ka boQwaqwa University of Free State e Qwaqwa ba mametse tshebeletso ya lesedi no ba tama bane mane ona le segamenyana se sa tlwaelehang ha go re Maria tshidi empa bonneteng hle o so batla go futhumetsa so tshesa shanole lebe ke a ipotsa gore na wena mo o leng teng na boemo ba le godimo bo jwang go futhumetse kapa o hatsetsena ha e sa lentse tsholwa pula dibakeng tse fapaneng letsatsing la maobane ga ke tsebe gona jwale na maemo a jwang wena mo o leng teng gobane re se re le letsatsing le latelang tsatsing la labobedi ke itse godi e na le matsatsi a lesome le metso e mehlano ke di 15 tsa September sebedisa tšhelete ntle ba teng ba tla tswa ba gotse ga letšhaba letsatsi letsatsi le monate se fedile selemo se setse dikgoditse ka bantse nne fela pele jwale gere babae a 26 re kena selemong sa 2027 mashome a mabedi le metso e robedi metsotso ka moragora ya lesome le metso mmedi ba mamedi tshebeletso ya lesedi o tla ntetsetsa o qhoba bosilo ba sa feteng ba bararo 086 000 3084 ke mo o tlang o ntetsetsa teng 086 000 3084 empa pele ke tlotla ke bulela megala kwano e re ke potele ka mona kea
1: sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
2: Manish on a beat, shabang.
0: Mamedi, harinyolose he. Mametse tshebeletso ya lesedi tshebeletso e golo feta ditshebeletso tsohle. Kontinenteng ya Afrika. Tshebeletso ya puo ya Sesotho. Kona jwale ke na tsebe. Boko bona e hlile bo sale. Le ho motho a balang grade 12. Kona re kgutlela morao di secular flow kwana. Kona re kgutlela morao jwale re lo sheba di ordinary share capital. Go ho tuetsa jwa o kopanya jwang heila tsa mo kopanya diabo mo he re bona gore na antle tlotsetsa nga o ile sekolong ba mere tshebeletso le sedi ba ntse ba ngolla batho ba re ponto ba tikera go betshitse ka lamba sa ho sa le sedi fa bo di student bo ya re ke betshitse le student ke ba ba bidiwa ka ke ga ba ho ba ho

0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e nngwe fela tshebeletso eo e leng gore ga o emametse ka nako ena o tla utlwa e ka o mametse radio motshiare e metlhano metsotso pele go gora ya pele. Mamedi re tlo phetela jalo mokgatlhelo wa pele o le monate le nanago labisiwang ka gore ke RQB re kene gore nya o qatela beautiful in my eyes. Ga ona motho a sa bone motho ya e le motle gore na le ka re nko tsa wa ka o jwang kapa eng, empa ga gona ya sa bone motho a ya le motle. You'll forever be beautiful, you'll always be beautiful ka pele go matlho a ka baby girl wa isa baby. Mamere tshebeletso ya lesedi ke gitla ke nako tsane e tsa botšhetšhelela kwana itlolola monate radio ka jeno ntle le tshitiso ya eng kapa eng. Motho wa mogata o na le letho lephosolo ka bale la ka ba itlama ka thao le letsheage ka go fela tlhe la ka ba ba sesene tlo mmona le motle tlo bona se motshwanelo le nna ke a tseba go na lampone ke le motle empa hetšhe bonneteng ke motho wa motle gagolo kerena ga ke bone kare motho wa ka mpotla mpona ke le motle a etšhe ponto ena ke motho ya motle gagolo tšhešano le lebe
1: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: barose le ponto sele ngwana o fela ya seleng atšhetšhe ponto ena ke ao atšhe tšhetšhetšhe o motle sefapa motho wa motle gagolo. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi e meraro metsotso pele go gora ya pele wa tseba wa kutlwana ke motho ya buang jwang ke kopa le wena o tswe yona.

itshepo a ke le tloeleng gore le nyamiswe ke batho le diwe moya ke batho le tlhokele boitshepo ka pela batho. Dipolelo tse dintse negative di batla fela go di shebe o di tshehe o di tshehe. Hey, se ka dula o tetebetse e bankwa ke maikutlo a nako e nako o fela ba o dulang kue ke maikutlo se ka ba etsa ntho e se ka ba etsa ntho e se ka ba etsa ntho eno a bolo o phela ka onkwa ke maikutlo. Ga gona motho ya utlwang botlhoko jalo ka sera se e lekang go bega fatshe se e lekang go dia se be se bona o dulang o na le pososelo ka nako tsotlhe se ka thabisang dikatlhe ke le tlwelen go thabisa batho bana. Go na le batho ba mosebetsing ona jwa letšena ba mosebetsing kore ba fumana kgotso ka dikgapha tsa batho ntle le go bona batho ba bag ba utlwile botlhokwa ba thaba bophelong ba bona ga ba thaba tlwelen go thabisa batho ba mofutoa. Nna o na motho a tlotla ang jetsa gore jwang jwang mona ke a chesa e tle ke a chesa e poto wa selo bo ke amamorago a re eletse.

Mamedi labobedi tsena re hashtag ya moithuti pele re buile motho ya moholo fela ya mosebetsing ebile re boetse re bua le motho ya sekolong le eo a ntseng a etsa mosebetsi wa hae wa sekolo gona jwale tjena ke leboa boteng ba lona baithuti ka bongata ba mametseng jwalo tshebeletso ya lesedi ba bangata bangata ba ntse ba ngweletsa ba ntse ba baithuti bana dumelang baithuti ba Gabane ditsing tsa thuto e phahameng ka go fapana la utlwana o boima jwang o kena sekolo empa tholwana ke tse ntle sekebela nyagama go hang se ka ba go ngwala o senya ba o tswa jwaleng gona jwa letšhena tla ikwatlhaya wa bona ga ba e sa lo o tsamaya o re o sekolong ga o kene sekolo batswadi a ba tse borwa o kene sekolo e tsa qeto e nepaetseng go tsebe nnete e na le tsela tse fapaneng tsa gore e tlhage nnete e na le tsela tse fapaneng gore e tlhage ya hai hashtag le ka gape tsa moo le ka gape se ka phedisa batswadi ba gago o ba adimisa tšhelete ba rra dipokola empa o tseba gore ga o kene sekolo kapa o tseba gore ga o etse dintho tse gantle bophelo bona bona le di-second chance bo a bona ke keng wa sebedisa second chance bo tla o etsang o tsebe ntho e ke ratang ke ya gore ga gona mang kapa mang a tekenneng contracta go wena o tlo phela bophelo ba batlang o bo phela lefatsheng mo ga gona le ga e le a le moo jela re etseng qato tse nepaetseng lefatshe le na lena o tshwarela le lefatshe le ga lena o tshwarela ka moo ka qwaqwa ke ya le bo wa thapelo mmia ke bone molaetsa wa gago o ngwaleletse letsatsi le monate lefatshe le na lena o tshwarela ga o sa mamele batswadi ba gago le wena o sa nke diqeto tse nepaetseng ga lena bala o tshwarela ene batho bana ga bana ba ba o gauhela bana batho bana bana ba ba o gauhela motlatsi bana lokisa bophelo ba gago gona jwale batswadi ba rona ba tlotla ba re phelela go fitlhela ko go na le ntho tse dingwe bophelong tse re sa tlamehang re di baleye go hanghang re rata kapa re sa rate tse batlo re sia bana ba borona ntse batlo re sia batswadi ba rona re lokela go itukisa le go itlhopha nako e sa le teng pele re tlhanya re itukise re itlhophe nako e sa le teng pele re ya kwa o kile a bona nenneng o se o sena mangwe o kile wa di bona kere ditho tsa lelapa tse o baleyang tse swayang go na le batho ba phelang e ka rra bana di-relative ka ntle ka mo gona jwale tsena o na le motho o gobetse a sa ja ona le di-relative tse e nang le tšhelete ga ba nna taba le ena mma e leng tata ya ba sa phela kere ga ba ntse o itshepisa di-relative o ntse ore ba ntse ba tla ba paka koloi na le motlha e tla ba seyo koloi eng e ntse paka mono heno moo ka letsatsi le leng ka lerere my sister my brother itukise ba bangatangata nka ka bulela megala moo ba bangata batho bao e leng gore e ka re ga bana ba gabo bona ba maloko e ka ga bana bona ba kopa le dijo Facebook ba kopa dijo social mediaeng ene maloko a gabo bona ba ntse ba bona empa ke ke re le boemong bo jwalo tšhe ga ba re kolote letho ga gona kore eo yona e se ka ba robane ponto tšhea tshotsena bo se o nana gore mammangwana bo gakgadi mmangwane mammama wa o kolota tšhe ga ba re kolote letho ke gona re ikolotang ga ikolota ga ba re kolote next wena moithuti ya etsang grade 12 ya mametseng gona jwale ya mametseng ponto wa selebontse e tsa mosebetsi wa sekolo monyetla wa o etsa sehlopha sa bolesome le metso mmedi ga o bobebe jwalo ka go pheta dihlopha tse di ga ke ne ke tsho jwalo ko wena e ne le ga ke re tisa ke selemo sa gago sa go qetela grade 12 ke nnete re re monyetla wa bobedi o teng empa ga go bobebe go supplementa ga go bobebe finishing school ba bangwe ba lona le dula dibakeng tseo e leng gore le dikolo tsena tseo ka kgonang go qatela di-finishing school ga diyo le mo di dulang teng motlala Eastern Free State mane fela ba na le finishing school ka e qwaqwa Riverside ga o se o tsamaya o tlameya jalo o lo hira o lo qatela dithuto tse o sa sebetsang antle o tsona le o kwana ke mathata a makakang jwale sebedisa monyetla gona jwale tsena
rena kong e o re kena meketeng e mengata ha hola boithabiso ska ba etsa hore yo sula falletse bophelo sebedisana ko ya ha o hantle sebedisana ko ya ha o hantle o ska ba wetsa diphoso ho hang hang hang ha grade 12 good luck ba ngola o finyane di hlahlobo tsa magaola kgang ba ngola di hlahlobo tsa magaola kgang ha o finyane tsama ya o khutlela morao hona le ntong wena lo bolaba ithuti ba bangata be ba re se gwa le sesotho se bobebe empa motho a mo botsa hore what is the difference between simple present tense and present continuous tense ba sa tsebe ke eng tshwantshanyo tshwantshiso papiso fubane dina lo goba yo fumana motho le bothata o manolla thotokiso kwa sa tsiba sa sa kopanya sejuga sa se kopanya sejuga sena sa se kopanya ho tlohelo gonyetso u ko tlohelo le gonyetso tsena ka go etsa trigonometry ho tunsa unsa tlohelo le gonyetso bana u kwe ka go o solve x jwale skaba ha ke ne ke tshojwa le ne kere skaba wa nka dithuto tsa ha o tseding ya ba o dinkela tlase ntse go di bobebe ka wotla gonyetswe tla wotla tlohelo se tla wotla sejura ye titi boy a wotla ntate o tlo sa tsebeloetsa selelekela fela go so kopanya lengolo la setswalle la simushu go bona we tla wotla shoot tla wotla senyesimane tla wotla o bolebala o head to add as to the verb bolebala o ka verb is a doing word Jwale ke ne ke re nka dithuto tsa gao ka ofela o dinkele tlhogong ka ofela di be bohlokwa ho wena ka ofela ba ne o ka nna pasa accounting o ka nna pasa physics bo fitla o feila se go thola level 3 ha o fitla man university ba be ba ga batla 50% wa batseba be ba re we want 50% re hloka 50% ho rokene yofs re hloka 50% o rukene University of Limpopo. Ha ona yona o thotse level 3 kana kwene 40%. O ithotse level 6 ya ndo ya physics. O ithotse eng? O ithotse eng? Jwale balance ntate, balance. Roof mana bachelor hana uthi o be le bachelor pass. Tshwantse uthi o be le 50% se for di thutong tsa o tse supileng o fumane di 50% tse nne. Empa o se kebe wa tsepamisa maikutlo nthonya o fumana fela di 50% tse nne. Wa tla o tabola. Ka o tabola bana 50% tse ne ba nje ro thotse level 44 di tlo fa bokae ke bokae level 44 ho ro thola bachelor pass ke 8 12 13 14 15 16 16 wo fika metso o tabola ho fa level 2 fika thola level 3 wa khona uri wa khona ifumana bachelor pass ya 21 points I'm telling you jwale o tshwantse o leke ho balance di ntho tsa hao balance di ntotsa ha go tla o gutlela morao lo sheba rena o ithutile eng o tloa selo se qala wa tsaba monnate wa ho mamela sekolong ha o rutwa ke ma-teacher ha o rutwa ke ma-teacher o bopa mamela o kekebe wa lengwala o krema le gale ka nnete o kekebe wa nna wa tshwara ke hloho le mamela ma teacher ga lona ka mehlala matsatsi ha ba le ruta ba le bontsha bohlokwa ba di nthotse o le dietsa ha tsoga ke hlo ha ona ba wa bona mamedi ha mohlala ha ba o la mamela teacher e yo ruta ka export promotion kapa import substitution kapa o rutwa ka manager e boss centered ha o kekebe wa utlwe ngola ese utlwe ngola utho lengola ese ka eng utlwe ngola ja o jwetse ha o tlotla o krema ho haba ola wa ithuta wa utlwa hore na what is an import what is to substitute import substitution how substitute o kekeba soko ha o tlotla melo go lo libala disadvantage di advantage jwale ha re mamile ma teacher ha ruta re ithuteleng go tseba le go utlwisisa e seng go feta Okwa he, harinyo lo sepo nto wa salabo erobo metsotso, pele ho hora ya pele, ni le tsa baithuta re tsetse.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelevishene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang, o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, ho kgesa puo e tletseng lehloyo, e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse totobetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.